0: Argentina.
1: Happy birthday Barack Hussein Obama II.
0: August 4, 1961,
1: ugnag pangidaro na siya karon og 65 anyos.
0: Para sa K5 Rewind, kinis ka K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita sa serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
3: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butik.
4: D3 Bio. TTX 500.
6: Makatabang sa paglibyo sa atong atay.
7: Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins.
8: Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw.
9: Para sa limpyo og himsog na atay.
10: TTX 500.
11: Adlaw-adlaw.
12: TTX 500.
13: Garantisado.
14: Highly recommended sa mga eksperto.
15: TTX 500.
16: Mapalit sa mga butika.
17: TTX Coffee Mix.
18: Si Jerry Tukay, nadugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa TTX Coffee Mix, iwat nagbalik ko yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
17: TTX Coffee Mix.
16: Pabaka sa mga butika.
19: Nanong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo o servisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radyo kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunggan ang imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tawo nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kadus-an nimo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kadus-an nimo gyud-una nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniuto, or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang hikayon, sulod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik na pagkadungog sa mensahe, makapalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Dumaguete. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sab ang among mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok takbayan sa Dumaguete. Sa laptop kung sa K5 News FM Dumaguete kamo magpa-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa range, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa ba imong ipaabot? Magpa-advertise na sa K5 News FM Dumaguete. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingdakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762. O pangitaon ang buutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
20: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mitis C ko. Kaya sulayo ganin ninyo, mitis C, mapalit sa mga butiga o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mitis C, immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C available nationwide.
21: Kasakit ang tiyan, Mag-Clinicals for Biotics.
22: Kabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan,
21: Mag-Clinicals for Biotics.
22: Katabang sa pagnindot sa digestion
21: o pagkuha sa mga toxins sa tinay.
22: Para healthy ang tiyan,
21: Mag-Clinicals for Biotics at lawatlaw.
22: Mapalit sa inyong kasuki butika.
23: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
24: isang bala ka na.
23: Ako,
24: ang linya ko,
23: isang kapsula ka lang.
24: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
23: ikapsula mo.
24: Extend!
23: Extend! Supplement for men.
24: Gawa sa maca.
23: Isang herb
24: na nagpapataas ng ating energy
23: at stamina.
24: Like flavowaska.
23: Epektibong sexual potency herb.
24: Stimulates libido
23: and treats sexual dysfunction.
25: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo, baby!
23: Extend! Supplement for men.
25: Isang kapsula ka lang.
26: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pag duha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanong steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark, og plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa Super Rib, Rib Tire, Super Tile o Tile Roof Decking o Spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligon nga ito, kasaligan nga serbisyo.
5: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahula mo sa sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jona Lisa kay sila naghatag o 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran ang Boston Finance and Investment Corporation. Matawag na sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
10: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
11: Puro de los pueblos.
12: Alas sa 8:10 na mga suking tigpamilaw, ha? Balik yapon sa ito kapag kapanag-uban-uban. Kinigapon si Kaki 5, Verdi Campos, kanon na gamay, TC. It takes 500, it takes Kupimix, so get it, Tribayo, Kabusaw.
13: Kini si Kaki 5, Atty. Ronel, kanon na yung nakaditex, 500, it takes Kupimix, di Tribayo, explore by it, di Palubos.
11: Puro, Delos, Palubos.
13: Last on dips.
12: Si Kwanza, si Cyril sa.
13: Okay, sunod si Dun Dips, tawagin na, kaya naka-undespat. Kapulisan sa nagbayan sa bayis padayon ang investigasyon sa kamatayon sa usa ka babae nga gituohang naghikog. Kompletong detalye ka K5 Cyril Repe e K5 mo.
11: Foro de los Pueblos.
15: Padayon pagkaroon ang kapulisan sa nagbayan sa bayis na ginuman na usa ka 28 anyos ang babae ng video ang napalga ni kinigawa na ikinabuhi. Kinaman gituwa ni kinirihiko sa Lucia Peribaray dito sa barangay Basang Kabay City dito Merkulis Apod. Sa reporto na kala bagikan sa kapulisan sa dakbayan sa bahis nga human nila madawat ang tao ni dali kinirisponde sa mong dapit. Pagabot sa mga dalidan sa mong dapit, wani sinyalis nga buhi pa ang nasayang pinang biktima. At nga nasairan nga ang kapulisan sa mga dapit na panay pagkinikaroon sila pagsusi o sa ngayon ang hinungdan sa paghikog sa mga biktima. Samtang ang biktima nini na kinikinidala karon sa morgue sa Buatan o sa City Health Office sa Rekmais Mais at sa post-mortem examination. Ang kapulisan panay pa sinin susi kung may power play sa nasayang pinang hitabo. Ang balita in batay today kanina sa D3Bio, DTX sa 500 o MyTC, K5 Cyril, DTX sa 5-3. Para sa kapag balita servisyo, Pliko Creo sa Negros, K5 News FM.
10: K5 News FM, live report.
12: Salamat sa'y alas sa 8:12 na mga suking tigpaminaw. Isunod ta si Don Don Ferns.
13: Yes, Don Dips on the spot.
10: K5 News FM, live report.
16: Good morning, kasi ako noon at pagkaray, tayo hard kini siya yung naglanto, ah, kasi radyong gamay, tapos, naglanto siya sa live, taga ko isang Bay City, Kambagahan. Kambagahan.
12: Kambagahan.
16: Okay. Huh? Si Ma'am Christine. Hello Ma'am, good morning.
0: Good morning, sir.
16: Kaya nagkakatulog na rin sa Magatag?
0: Well, 5 years na, sir.
16: So, sige kang galantaw o galahid na mo sa T5?
0: Oo, sir.
16: Ito may idol mo tayo dito. Except na ako.
12: Yeah!
16: Ito, ma'am, gusto ko na sa Kambagahan, Kambagahan, ah? Kambagahan Bay City. Ma'am, i-shoutout dito, kung sabi tayo naman tayo, kung pwede T5. Kanya, i-shoutout yung mga sakop dito. Si Mama Nemo, kita pa dito na.
0: Ako mga silingan, nag-shoutout.
16: Sila, kita ma'am, kita ma'am, ang mga mo. Sa KSS ko na KSI mga kakikotan.
12: Okay!
16: Okay, so muna ito mga kakikotan ha! Ato na update ko rin, ilabi na ako mga respetan ko sa barangay Magatas Purok Sinto, si Ma'am Kislin. Alam sa Purok, Diyos Iwis, ini ang kakita dulo, inaga-extend food supplement dito aling para sa kagandang mobilita, sir, Bishop Publico, o Kaligawan San Negros, T5 News FM.
1: T5 News FM, live report!
12: Salamat doon,
1: Puro de los Pueblos!
12: Alas 8.16 na turns! Karon! Dari na punta sa to ang pangutana! Pangutana! Kay Tubagon ni Atorne!
13: Pangutana!
12: Pangutana, pangutana mo. Pangutana, bahin sa itong product. Pangutana! Pangutana! Unang pangutana, pero basahan sa nato, turns. Kining nakaroon na rin. Bago nag-chat na to. Kay imo man mabasa diha ang ako
13: Ninits Barnayha, good morning. Joring Lopez, good morning Sir Bern. Og si Ron gikan sa Talaptap Ujungan Tanhay City.
12: Og si Ron.
13: Si Ma'am Joy, Sir Garidi na mo adto mo sa Showtime today. Amo adto sa Showtime sila ni Ma'am Joy Fry karon.
12: So, i-shout out ra ba kuno ta basta magkunit siya ang microphone.
13: Mo ba? Shout out niya?
12: Shout out, Kipas! I-record mama o kung sa magaling ma, niya, pako nami, nga, naka nakagunit, nakag-microphone, ing nami. Shout out, Kipas, bro!
2: Shout out, Kipas, bro!
12: Ako ni Ronel!
2: Kipas, shout out!
12: Zumakite! Ano, Erigans, buko ni Bais Ganda?
13: Bais Ganda?
12: Isa pa man.
13: Bais Maot.
12: Si Annalisa. Annalisa Manibog. Good morning, Attorney Ronel og Sir Bernie. Bag-o ra ko naka-open sa Facebook pero ganiha ra ko naminaw sa ako ang
13: tatang-unyot sa radyo.
12: Tatang-unyot sa radyo.
13: Tagahong manisig ko, Annalisa.
12: Tagahong. Okay. So pangutana. Una, nga pangutana mga suking tigpaminaw. Labi na karon. Uso ang fiskat. Or kining gitawag nga conjunctivitis. Makataw?
13: Fiskat?
12: Fiskat! Ano niya? Sorais! So, pangutana, unsang product nyo dato nga tumaroon na to para hindi makasulod. Makasulod magali, pero gamay kay buho. ang kaning suray sa tong lawas or labinas mata. Be, ang samangyad nga product ato inon, Tubag Turns!
13: Mighty C!
12: Ah, very good!
13: Yeah! Ano siya pampalinaw sa mata, pampalikay, pampaligon sa inyo immune system, pero mas maayo yun o punan nilag ditribayo.
12: Ditribayo.
13: Kanan doha yun, Mighty C o ditribayo kung mga punjay, bakterya, virus, unsa din ang alayan niyong mapugngan, kanang doha, walang... Wag na isipiat yun. Fully wala. Shield yun mo na.
12: Walang tatalo.
13: Basta na mo'y Mighty C o ditribayo.
12: Kana.
13: Ayan na mo, Uguan. Ayaw mo kumpiyansa karong mga panahon na ba? Isecure ang imong kaugalingon. Isecure ang imong mata. Mag Mighty C o ditribayo.
12: Kana, yun. Importante yun na. Kaya ang mata mo na siyang bintana sa ato ang kinabuhi.
13: Oo. Oh. Bintana sa imong kinabuhi.
12: Oo. Oh. Kay kung watay mata para sa anak karon oh kanang hinon kanang inborn yod nga buta nataw na gyud sila nga buta muna nga memorize na nila gasa sila repita mato pero magkamumumu gihapon kay mamumu pagali nang nay mata nga makakita how much more sila mga sulkintik paminaw pero katong nawada na gyud og panan-aw tanawa unsa nang kirabuhi nila tungod sa mga kaigsoonan sa mga katong gap katong sa pana katong sa galit na katong
13: katarak
12: di kanang mo mukirig ka ba kumbulsyon sobras ka init oh mamalik ka sa karan uban pud nga mabuta oh so tanawa mga sulkinting paminaw kay di man ingon nga wa gi atiman so na timingan lang gyud sila pero gag imlog to nila gadi tribayog may tisidaan posible pa to turns nga di sila kumbulsyonon muna nga sa pagkakaroon nga samtang ang ato ang bintana sa atong lawas mga kaigsunan nga ang mata para nako bintana ambot basig para sa inyo pultahan
13: unsa ang pultahan nimo
12: ang pultahan ilong
13: ba kay man musulod nang
12: ay
13: magsumay musulod sa ilong di
12: ay ay buhay but anay ang baba na ko muna kung CR
13: oy ana na siya basta makainom ka?
12: Ha?
13: Ana na siya basta hubog ka?
12: Ha, si Arna. Hindi ito mga sukit, hindi pa minaw. Samtang niya, okay pa nga itong mata, itong atimanon. Atimanon na ito na. Atimanon. Kay, mabot ang panahon, hindi na okay. Niya, mo pa'y pag-atiman na ito.
13: Na-miss na nimo kung mabuta na giyog ka.
12: Correct. Sama sa
13: usap kami,
12: sama sa usap kami nohat, pag di na nimo makita, mamiss na nimo.
13: Lain po itong buta sa pagpakabana.
12: Lain po itong buta sa pagpakabana. Bisag, ang ayan nito siya magpakabana, nagpabuta-buta lang. Munang buta sa pagpakabana.
13: Buta sa pagpakabana.
12: Lain po itong buta sa paghigugma.
13: No, love is blind.
12: Oo, bisag na higugma na siya, pero tungod siyang garbo. Ah.
13: Tili yun.
12: Tili.
13: Amo ba?
12: Ang resulta, gibiyaan siya, dito na siya nagbakho.
13: Ulahi ang pagmahay.
12: Lain po itong buta sa pagpakahilom.
13: Nga ba hilom na po siya?
12: Ah, buglog si Mord. Muna siya.
13: Bisag na siya gibate.
12: Oh.
13: Wago siya kasulti.
12: Ah, kay amang man.
13: Ay, din akong torpira. Amang yun.
12: Lain po itong buta.
13: Nga na po ni wapil-apil si Dundun og Char. Duda, jukuan ni niya na char na po't may iyahang kanan ni Dili na po't Jane.
12: Aman si Kuan, Dipte Ruda. Huwag man niabot.
13: Huwag man niabot. Ano pa salig yung gutong?
12: Basig niya, Gikuan, pag-isaka pa. kung si Dundun Char, siya, Kuan man to, what a lie.
13: Dili, charis na nang iyaha dagay mga Kuan na, charis mga inana.
12: Dili, charing.
13: Charing.
12: charing.
13: Dili na Jane, di ay?
3: Dalos, Pobos!
13: Dili na Jane, yan lang yung mga Jane Charing na.
12: Dato di ako magkapilapil ang mga inana.
13: Dili na ka mapilapil?
12: Nah, I learned already. I learned a lot already.
13: I learned a lot. So, ito pa, dagan kayo, magkisulot yung a lot.
12: Yan ako, ako, trabaho lang ko.
13: At trabaho rin.
12: Ipayon lang ko, focus lang ko sa akong work.
13: Oo.
12: Anya, di na ko anang mga, sa pa mga istorya, mga chismis, mga marites.
13: Dili na ka.
12: Pero makakita ako, siguro makakita. Comment po ko gamay. Huwag po ko nakitanggot.
13: Okay, nakita.
12: Mga tartara mo na. Mga chismosa, mga kuning uban.
3: Puro, dalos, polos.
12: Pero kinsa po dahil si Tarda.
13: Eh.
12: Sira mo po yung mahatag po na itong danggod.
13: Oo, oh, gani.
12: Sira mo po yung mahatag o tulay na makasumpay ito. Kinsa man ni doon si Char? Si Char Bian.
13: Ha?
4: Charbian.
13: Oo ba?
4: Bibian ba?
13: Bibian di ay Bibian?
4: Ha?
13: Bibian man gid to.
4: Charma na siya sa
13: akin.
4: Charma na siya ang angga.
13: Tolumia.
4: Charma na yung angga sa una.
13: Amo ba?
4: Amo na ang Charbian.
13: Ah.
4: Ay, mahimo rin po tag-istorya. Morning mo that much, Bibian!
13: Josephine Tungol!
4: Ah.
13: Morning, Sir Bern, attorney watching from Basak, Bais.
4: Ah. Alas 8.23 na mga sukintig pa nila. Ah, sige. Balik, habon ta. Asa naman
13: po sa dito din?
4: Way klase ugma.
13: Kanan ba? Abot ka, Lades?
4: Province, kanman.
13: Province-wide gani? Abot ka,
4: province-wide. Depende. Oh, basin, kay province-wide man.
13: Itong klaruhan so, atong kuan.
4: Okay.
13: Saan man itong security border?
4: Ah.
13: Kay itong alangan mo doon.
4: Nasa kuan, nasa. Hindi ko
13: matakda ng college?
4: Mau gani. Basin po doon gamay ti si silatanan. Itong di matakdan.
13: Diba?
4: Itong uban nga, wag gamay ti si mo na matakdan. Ah.
13: Saan bo! Nasa.
4: Asa ko na pito
13: bo?
4: Asa
13: itong kuan
4: bo? Nay, kuan bo?
13: Security border bo?
4: Klase ang college itong ma? Ato ko nun iklaro daan mi. Ha?
13: O level so wala kay klase.
4: O level. Unsa na unsa man ang level ng college?
13: All.
4: Ha?
13: High. College level.
4: Unya ang
13: high school level, senior high level.
4: Elementary.
13: Elementary level, kinder level.
4: Asa man ang kurman ana?
13: Ha?
4: Asa ang kurman?
13: Sa level?
4: Ha.
13: Naasa graduate na.
4: Nasa host.
13: Wala sa host.
4: Libin, libin. Sabi ito, basta ingog province-wide, Y-class college.
13: Y-class
4: mas sila may nahibalo ka rin. Pero ito, basa, mabasa niyo muna.
13: Gusto ko ang pagbasa na.
4: Whereas.
13: Whereas. Puro man na whereas. Ina lang, whereas.
4: Kada.
13: An order suspending classes at all levels in the province of Negros Oriental on Friday, August 7, 2026, due to the reported increase in cases of conjunctivitis. Sorais, upon the recommendation of the Integrated Provincial Health Office and directing preventive health and sanitation measures.
4: Dito sa pila katumoy ko.
13: Sa pinaka, boss. May nanang wiras, dagan kay wiras.
4: Dagan kay wiras.
13: Boss.
4: Sipa, now, kana.
13: Now, therefore, I, Manuel Sagarbarria, Governor of Province of Negros Oriental, by virtue of the powers vested in me by law, do hereby order Section 1, suspension of classes at all levels, both public and private in the province of Negros Oriental are hereby suspended on Friday, August 7, 2026. Mm. Section 2, disinfection and sanitation measures, all school heads, administrators and responsible public officials of public and private educational institutions are hereby directed to utilize the suspension period to undertake appropriate cleaning, mang limpyo.
4: Limpyo.
13: Mang spray.
4: Spray.
13: Sa pilain. Sumpay bo.
4: Wala na.
13: Putol na bo.
4: Wala na. Mara na. So, apil college sana. Apil college sana mga sulkintig kami na white class.
6: Puro Delos Pumas.
13: So, long weekend ugma. Ayaw mo. Kamu ba ang walay klase? Ay, bumusig sa laag. Abi kay walay klase, magsalaag iing na ng gobernur nga. Magpundo para dili mo makatakod.
4: Oh. Nya, kala pa yun, sa laag. Gipangpiska pa yun. Oh. Ayaw, asar man ang laag o dugo na mo'y piska?
13: Mm.
4: Ah, di ba mo, sulod sa mga mall. Labi na ka na nga air condition.
13: Delikado po.
4: Masuot sa mga opisina. Mm-hmm. Iliksunod na ginin mo dito. Tapos makaingon lagi ka. Ang samaning diri sa umaong office? Sunny day?
13: Puro
4: sunglass.
13: Sunglass?
4: Oo. Oh. O nabi sa pag-sunglass. Ito, lugar ka na kaya. Virus, di mo. Lahos na. Duplin, di mo lahos na. Sunglass ngayon mo gisulot. Ang uban, sunglass ko no kay matakdan ko no ka kung imo ko no maay-tuway.
13: Oo. Masig dool na kaya inyong mata.
4: Di, kanang...
13: O may inani, distansya, ana.
4: Ay,
13: dili rata aircon.
4: Ay, jit, wey.
13: Dili ka takot.
4: Bisag ikaw, gihilantan ka. Ako di man ko mahilantan. Tungkol kaya nga itong immune system ko, anman, ligon.
13: Oh.
4: Ako, gihilantan ko, giyubo. Ano ka natakdan?
13: Huwag mo ko natakdan, gari, sa imong pagaw.
4: Oh, ino na na. Huwag ka natakdan, pagaw. Akson o gasor ice, kaya murag nagsakit ako mata, gumi ka na itong kulang stolog. Huwag man. Tungod na mga kaigsunan, kung ang imo laging immune system lagi, ligon, di yun ka madali matakdan.
13: Pero,
4: mag-suri-suri ka diya.
12: imong immune system hinay gumikan kay gipiskat na ka. Unya.
13: Nga wa pa jud ka nagmaytis og detribayo.
12: Wa nagmaytis eh. Mo gang hinay galing immune system kay wa nagmaytis og detribayo. Iniksuroy nimo dia. Ang uban dia mga kaisunan wa pud nakamaytis og detribayo. Nagsuroy-suroy pud small kay wa klase.
13: Nagsinakdanay mo.
12: Mas may pa akong advice ninyo at tumugdagat.
13: Isalom ninyo na?
12: Salom!
13: Dili ba na ma-infect?
12: Ha?
13: Dili ba na ma-infect sa dagat?
12: Di man siguro, ayaw lang po, di buka-buka na imong mata dito sa dagat. Kay, mupula rin ha, tungod sa kahalang, halang, tungod sa kaparat, pero di man po siguro, at tumos dagat na limpyo. At tumos dagat na limpyo, di kay, diharap po lang, madali-dali ninyo, diharap po sa kuwang. Labayan nagbasura usahay. Tumos dagat nga limpyo mga sugitig paminaw. Sakay mong baruto. Mm-hmm. Ano pagkaman? Drive mo dito mga kaigsunan sa laong. Ay po mo kaliko mga kaigsunan yan ang mga kanan.
7: Furo, Delos, Polos.
12: Kay baliko na po mga kaigsunan. Virus man eh, bakterya man eh. Ang importante lagi nini mga higala nga manglimpyo mo, manabon o detect beauty soap. Anya, magtumar po ng umaitis eh.
13: Correct.
12: O para ma-contain lagi na ito, mga sukintig pamilya, dili mo spread mga kaigsunan kini nga maonga virus, pundo lang sa balay. O niya, di akong sa balay, naras balay, di po maligo.
13: Ligo po.
12: Ligo po. Niya, naras balay. O magkaligo, mga sukintig pamilya, ang sinina, hugaw po kisulog.
13: Ilis po.
12: Ilis po, mahalag gauran.
13: Ligo ka, mag-detect beauty soap ka.
12: Mahalag buslot, ang importante mga sukintig paminaw nga limpyo! Ah, yeah. Kaya niingon naman ko nga mang hilamos, di po pwede nga di ka mang toothbrush.
13: Toothbrush po?
12: Toothbrush po. Kung saan mo pa sa una, manutbrush.
13: Manutbrush?
12: Toothbrush, kaya kapoy naman kayo ng toothbrush. Toothbrush niya!
13: Toothbrush?
12: Kaya musa kayo tagparakyot.
13: Parakyot. Pero break sa ta.
12: Ay, sa kayo na si Malin, napas Malin.
13: Malin.
12: Mudagan ba yan, di pagka... Konsehal, kung gawad niya
13: dapat itas may pwede. Dapat ug mighty shake detects 500 para nila mataklan ug surizer ba nung attorney. Muna akong ginatik. Mao nga wala d'yo kong matakdan. Bisan gisurize na akong anak before.
12: Anya ang sa'y daganan ni Malin?
13: Malin Estriado, konsehal.
12: Sa?
13: Aganan.
12: Usa aganan?
13: Asa din siya?
12: Kang mating.
13: Akang mating gawin? Kabalo, ito ang mating ato.
12: Wala nang buko kanto dito. Pero kang mating. Taga kang mating, Malisias. Buong taga kang mating man. Ilado man kayo ng mga Estrellado diya.
13: Amo ba?
12: Kaya kapitan diya sa mga Estrellado man. Oo. Pita ulin.
13: Ako attorney mo man ako og Soroy. Asuri? Ice? Kaya
12: Sur
13: nagpa-check. Sur Ice. Kaya nagpa-check up yun ko. Oo. Tingas Miltor Vlog.
12: Oo. Kana yun ang mga sukit si Pagano. Alas 8:30 no. Balik ni mga kaisunan naman ini. Stand by!
7: Furo! Delos Pomos!
8: K5 News FM.
9: Championing the lives of the Filipino.
14: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3Bio. Ipila ka bulan, nibalik na yung normal nga pangunahuna.
9: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
17: Mapalit sa mga butika.
9: D3Bio! D3Bio!
18: Ako si Minita Gandalaw na ay Edmiston. Dako ka ay yung tabang ang D3Bio na to. Human sa 2 ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
9: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
17: Mapalit sa mga
9: D3Bio!
17: Nawan ang nabakaugan sa kama?
9: Masin og
17: may diabetes ka?
9: Ang DTX 500 na! Ang DTX 500!
17: Adunay powerful extract,
9: new phytochemicals,
17: ug antioxidant,
9: nga gigan sa palaya,
17: ug the sugar and sugar cane,
9: mga organic compound,
17: nga effective,
9: matok sa sakit ng diabetes!
17: DTX 500!
9: DTX Coffee Mix!
19: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Abang talipangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kung nagbalik ang katinaw sa akong pagpangin. Nagka-detoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
17: Mga butika.
9: Mighty C.
17: Ang alkaline nga vitamin C.
27: Ako si Lilo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon ng parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumal ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Ila lang kaadlaw na wala na akong UTI kung nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay efektibo dud kaayo.
9: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
17: Mapalit sa mga butika!
9: Mighty C!
17: Mighty C!
9: Ang alkaline nga vitamin C!
28: Ako si Rondan. Dali akay kumag kasakit o nilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Mauna nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. ang My PC. Ako lagi nilintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko og My PC, nilijud ko basta-basta mo ubo. Sipon ulit lanat, best kaayo ang My PC.
5: My PC! Ang alkaline, the vitamin C! Sa mga butika, sakit ang dyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag-clinicas, probiotics,

0: Polaroid giveaway,
1: and more.
0: Ads as t-shirt
1: printing,
0: we customize,
1: we design
0: right for your lifestyle.
1: Ads
0: advertising.
1: Call now
0: at 0967-044-3933
1: or visit
0: at Luxin Heritage House,
1: Luxin
0: Corner, Santa Catarina Streets, Dumaguete City.
1: Also check out
0: ads advertising
1: for posters,
0: invitation cards,
1: tarpaulins,
0: indoor and outdoor stickers,
1: signages,
0: acrylic buildup,
1: stainless,
0: brass,
1: neon signs,
0: and more.
1: Ads advertising
0: located
1: Solomon Avenue,
0: Dumaguete City.
2: Free bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man. Nagnamitid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka ba?
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig karong magparat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumal ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI kung nitawahay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay efektibo dyan kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
7: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, D3 Bio.
9: Ako si Corazel. Before, problema dyan na ako ang irregular ng regla. Mabot ko dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio, ang D3 na may Vizio. Ang Vizio na may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
1: D3 Bio.
9: Ako si Mia, atang ko sa akong lula na may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Ipila kabulan, nibalik na yung normal nga panguna-huna.
2: D3 Bio, ang D3 na may Vizio. Ang Vizio na may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
10: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katapis. Inaagkapi ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Kada si Sheila Grace Mendoza. So, ang napin ni Kugatang Luya. Kanang murag copy kayo. Hindi ko. One time, nag-open ko sa kami gamit. Ang sa akong gibati. Mag-recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Namundan ako isa ka capsule 3 times a day. Ug sukad na kainin ko ang tambala. Ako dito akong pagpasalamat pero kay Hinson na ang akong panina sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
2: Mighty C!
7: Ang alkaline na vitamin C! Mapalito sa mga butika.
2: Mighty C!
1: Mighty C!
7: Ang alkaline na vitamin C!
13: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Turo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C!
7: Ang alkaline, the vitamin C! Mabalik sa mga butika.
14: Four Biotics! Ang best friend sa mga kababaihan! Four Biotics! Maintain ang pH level sa feminine area. For Biotics, ginatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas For Biotics.
2: Excellent food supplement for men.
15: Ako si Fred Domingo, Extinct Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extinct Food Supplement for men. Kaysa ng una, di daw wala nagiganay. Pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extinct Food Supplement for men. Ipikibo gid.
2: Excellent food supplement for men. D3 Bio.
16: Ako si Mita Gandalaw na ay Kidnistong. Dako ka ay yung kabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 kabulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 na may Vizio!
7: Ang Vizio
2: na may D3!
7: Mapalit sa mga butika!
2: D3 Bio!
5: DTX Coffee Mix!
6: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako ang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka ba?
5: DTX Coffee Mix!
7: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
2: Mighty C!
7: Ang alkaline na vitamin C!
17: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. O usahay kalipungan ko, o aduna tayo matuhang ito mga lagumba sa akong panit. Kung naingin ang kong ikagaw nga, sulayin doon ako pag tumar ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Sa akin na kung tumar ang Mighty C matag-adlaw, ang puma na dyan akong gibati nga anemic, nawala na dyan ang lagumlagum sa akong panit.
2: Mighty C!

0: sa mga butika.
1: Sama-sama tayo sa isang oras na pag-imbestiga.
2: Sige, pabuta tayo, Malaki Fred.
1: Kukayin ang katotohanan sa likod ng malalaking krimen.
3: Hindi plano ng lupo.
4: Patuloy pa ang investigasyon.
1: Pinasin at expose ang katibayan. Naging ghost town ang lugar kaya mga residente. Ito ang totoong kwento at balita na magbabago sa inyong panalaw. Ako si K5 Brian Mudel at ito ang K5 NIR Negros Investigative Report.
5: History Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong laon. Usasa nakatabang ako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Visio nga may D3.
0: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Inara. Ayod kayo ang akong blood sugar. Ako gusto lang mag-inom ang D3 Bio 1 capsule 2 times a day. May hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
0: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: Sa adlong adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pagginom PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500.
0: Mabalit sa mga butika.
8: No one ang nabakaugan sa kama.
9: Masinug.
8: May diabetes ka.
9: Ang PTX 500 na.
8: Ang PTX 500.
9: Atunay powerful extracts.
8: Yung phytochemicals.
9: Ug antioxidant.
8: Nga gigan sa palaya.
9: Ug desugared sugar cane.
8: Mga organic compound.
9: Effective.
8: Matok sa sakit ng diabetes.
9: DTX 500.
8: Sa mga
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vistang, isa kanegosyante. Ago na magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
0: Mga butika.
11: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta, ipalit o dili healthy nga pagkaon. Anapay, di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
12: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
13: Alas 8:41 na. Balik sa to kapag panag-uban-uban hapit na tamo tapos Torrance. Huh? Kini Japan si Kaki Fiber ni Campos kana ni Gamay TC. Detex 500 Detex Coffee Mix og D3 Bio kamusa.
14: Si Kaki 5 attorney Ronel kana ni naka Detex 500 Detex Coffee Mix D3 Bio og Spore Biotex D Palugo.
13: Laing pangutana. Red Dana.
14: Salamat sa butong.
13: Butong. Ah, salamat sa butong. Nga humok. Oh. Laing pangutana, Turns.
14: Laing pangutana.
13: Nganong magbalik-balik mingyon si Brad Jeep Tidere og palit og DTX Coffee Mix.
14: Ngunod kay ang DTX Coffee Mix. Lame kayo!
13: Hindi na mao.
14: Si kayo!
13: Hindi na mao. Nganong dali mahurot ang ihang kumprahon nga tagnapulo ka boxes. Nganong usara ka si Mano mahurot na yun. Nga di man unta siya mamalikya.
14: Kay sige-sige na mo na kayo! Buntag mo ito hapon o kikayo!
13: Kikayo!
15: Kikayo!
14: Kikayo!
15: Lame kayo!
14: Detex Coffee Mix, nakatabang ni Brad Jeep Tiroda nga ma-healthy siya.
13: Healthy siya.
14: O niya, sige siya nga soroy-soroy tungod sa iyahang mga negosyo. O niya, wala sa taptig mga sakit.
13: Wala dahil siya na marigya, pero manghatag siya.
14: Okay, kukusok manghatag.
13: Hatag siya dito sa, manghatag siya dito sa kuhan, katong kanang nasay paliton auto.
14: Oo.
13: Kaya tagaan.
14: Ay, no, niya mo, bitaw nang mupalit.
13: O niya, katong dahil dito, kung pumiks na yung gidala, katong butong po di ay, kaya iyan mo po di tagaan na, magli, na maligyag butong.
14: Ano ba?
13: Inana ka, okay, butan.
14: Tagaan siya, humok.
13: Ha?
14: Humok.
13: Humok.
14: O, butong.
13: Humok na butong. Ano na sa mga kaigsunan, basta DTX Coffee Mix!
14: Nakakape ka na, nakadetox ka pa!
13: Lame kayo!
15: Lame kayo!
13: Okay kayo!
15: Okay kayo!
13: Mura ba ni hinungdan ka itong drama sa una na pili ta tungkol din yung...
15: Lame kayo!
13: Oo.
15: Okay kayo!
13: Itaasa po na ito eh. Okay, alas 8:44 na mga sulking ting paminawa. Okay. Dari takaroon na masukin ting paminaton ni ining kakoan. Balik-balikan na to ang election kay doon na may sorbid na doon na may sorbid ay nagihimo.
16: Yeah.
13: Ang mga tao gusto gid sila nga mag-election ha? Hmm? Gusto sila mag-election?
16: Gusto sila mag-election?
13: Oo. Kay ang uban gusto pulihan pero ang uban pud kuno nga nagtinarulan kuno wa man di man sila mahadlok nga mag-election kay mudaog ra maghapon daw sila termi. Mm-hmm. Oh, kanto nga dunay agi sulod sa tulo ka.
16: Para nako dili na pud maayo nga i-postpone.
13: Mm.
16: Ngano gi-postpone na gud na giusob na gud nang balaod ana din karon usbo na pud nyo nang balaod kasi mm. Kira magdura-dula.
13: Ay hinoon. Tanawa ng impeachment
16: nila. Enough na ng 4 years, oh?
13: Tanawa ng impeachment nila. Oh. Sige raman dyan po sila gadula-dula. Muna man ang kongreso ron.
16: Oh.
13: Oh. Muna nga. Makaingon ta ba nga gadua-dua mo sa mga tao. Waters. Oh, wala naman po na. Kita pamagod ka mga congressman nga. Gawa, siguro nito ang mga congressman, mga congresswoman nga. Girespeto gyud sa mga tao.
16: Ay, hali, Jarbel Ruistro, ana.
13: Awa na, din na, Jarbel. Wala na. O timo yung pamilya, gali, wala mag-imituo niya. May mention pa ba?
16: Pareha ni Rinico.
13: Rinico? Asa to?
16: Kulot.
13: Dili, wala na. Ay, gusto sa iyong mama ipa-street yung buho.
16: Pareha ni Laila Dilima.
13: Ay, wala na, Laila Dilima, wala naman. Junel. Wala si Laila, wala na.
16: Pareha ni...
13: Hmm.
16: Chiljokno.
13: Ay, kana, ayo, respetuhan na tong senior citizen. Respeto lang ta saya pagka senior citizen.
16: Kina sa'yo okay. Pariha nga dagkog kango?
13: Ay, ga-respeto po ko sa iyang amahan. Kaysa una pa, gamay pa ko, kadumog na git ko na iyang amahan nga si Jokno. Ipatay magali to?
16: Marami.
13: Ipatay to or sakit ba to?
16: Pero mayo to iyang papa.
13: Mayo to iyang papa. Mau-mao sa kato mga lagman bitaw. Kato lang namatay karon nga lagman nga congressman, mo lang to hindi mayo.
16: Si Itzel?
13: Itzel. Pero katong Iksonia nga silagman, fight gito, nakikbiso gito siya, Torns. Labi na sa mga taong kabus, nga ginaw-gaong! Sa mga kapitalista! Sa mga langyaw, sa mga dato! Katong nga mga taong nga gilugag yuta! Huwag ito'y iyang ipaglaban yun.
16: Mm.
13: Pero sumura na pulosahay kay kanang iyang mga kaoban ni Gunit na mag-armas. Kensa po man!
16: Di po tamo Popoy Lagman.
13: O, katos Popoy.
16: Ka Popoy Lagman.
13: O, ka Popoy. Matos Popoy.
16: Mm.
13: Popoy Lagman. Warag sa... Ipatay mo to siya.
16: Si... Congressman Adjong.
13: Adjong. Kinsa mali si Adjong?
16: Mo, kakaila.
13: Kinsa ni?
16: Tagalanaw. Siya?
13: Ay, marag di hapon ko
16: ganahan. Siya Alonto.
13: Ay, di ko ganahan.
16: Tagalanaw.
13: Di sa mga prosecution. Ay, mo po gaya.
16: Prosecutor, mangaba!
13: Apo, apin siya.
16: Sila ko lang tawgot.
13: Abogado na siya?
16: Abogado na siya!
13: Ah, si Adjong!
16: Mm.
13: Mura siya o kuan, Majong!
16: Tiriridon!
13: Tiriridon! Kisa may paras og naong ni Tiriridon?
16: Si Cookie.
13: Dili. Mamaura mo og naong ton?
16: Ha?
13: Tiriridon.
16: Dili oy. Dili yan daming naong ni Manny Pacquiao?
13: Dili. Kamalo ka kinsay parehag yung naong ni mong artista?
16: Minsa.
13: Rimard Santiago. Di ba naniingon ni mo nga mura kag si Rimard? Di ba, naininga no? Na, tinood?
16: Ang buto.
13: Mura ka si Rimad Santiago.
16: O, kung talikod.
13: Dili, tinood dito. Si Dundon.
16: Katawa mo mag-ayos Dundon. Okay.
13: Rimad.
16: Kaya Dundon ang gigiyagayagaan. Magandahan eh.
13: Rimad Santiago.
16: Kaya parang na siya kung si Samil B. Dundon.
13: Dili.
16: Kung saan eh?
13: Gardo Versusa.
16: Ano ba?
13: Ha?
16: Bayot man to?
13: Dili, si Rostong Padilia man to. Gardo Versusa. Kana, bayot na. Sas ginoo ko. Butlang ka ha. Nang magkikpusta. Pusta na ko, tibok na ko sildo. Nalaki dyan na si Dundun. Si Kuan Jonathan.
16: Si Jonathan?
13: Mora
16: og si Kuan siya.
13: Sa Batanon pa ka itong namatay. Ng artista.
16: Rico yan?
13: Dili.
16: Kinsa?
13: Eddie Garcia.
16: Oh!
13: Tanawa! Kulot-kulot gamay.
16: Yeah.
13: Tinood pa na!
16: Gipa-describe
13: pa din mo mga prosecutor, di gi-describe na lang pa na. Gi-describe po na lang nato niya itong mga kauban. Ako di na lang kumangutana tungod kay I know kung unsa ko sa una pa.
16: Hmm, mura makuno ka atong sa batan-on pa mura man ka usikuan. Si Philip Salvador.
13: Si layo or kayo. Ni ko atong Philip Salvador wa toy dagdaog gagang senador. Ako gyud sa batan-on pa ko.
16: Derek Ramsey ka?
13: Ay dili layo ra pud kayo, gwapo ra pud kayo sa Derek Ramsey.
16: John Lloyd Cruz.
13: Dili pud mga gwapo ra pud kana sila. Katong di lang kayo.
16: Jericho Rosales.
13: Di lagi. Si Jonathan, mga ora.
16: Kinsa mo gaday ka?
13: Romnick Sarmenta.
16: Ako lang ko. Romnick Sarmenta?
13: Oo. Oh, sabatan on pa. Oo. Oh. Pari pa buhok pinaana. Niya pinaana. Mata. Ana ilong. Oo. Oh. Ingnon gil ko nila, Romnick.
16: Ayaw.
13: Oo. Oh. Ingko nga, ingnon ko, Romnick. Ingnon ko ko, hi. Musta kayo dyan?
16: Wow. Nagtinagalag yun ka?
13: Okay, Romnick man. Pero pagkatigulang na nako, pagkaidara na, mura na kuno si Bong Rebilla.
16: Rebilla?
13: Ito nga. Ah, sige lang, wala po ko'y kaso, wala man po ko'y apelan ang iyang kaso.
16: Murag si Senator Chis Escudero.
13: Si?
16: Ikaw ko, no, murag si Senator Chis.
13: Dili, siguro po.
16: Ingon po, murag ko si Bintong, ingon si Dundun.
13: Si?
16: Dundun.
13: Bintong?
16: Oo.
13: Si Bobby, mala si Bintong.
16: Inspiration na rin mga sir, mas maayo good madayon ang barangay election aron dili na ma-ismiring huy na good ang last nga term ani.
13: Mabitaw na mga suking tigpami na ato, balik ka ni gamay. So, unsa may? Unsa may? Tungod kayo mo ihatag? Actually, ang naghunghung magod ini to, ni nga mga congressman na mga mayor, mga gobernador.
16: Nga ingon nga ayaw sa
13: pa-election na? Kayo, mga ayaw niya. Ingon pa rin congressman, nagiwa, napapoy ako. Kay, million-million pa. Million-million ba yan pangayoon, nene?
16: No. Ay, mo gastos barangay. O nakaservisyo, incumbent mo karon, nakaservisyo mo ginsakto, ay, na mo gasto.
13: O niya, o di mo gasto, muhatag mang tong kontra.
16: Ay, di ba, di pa sabot, kulang ang imong servisyo.
13: O niya, inighatag sa kontra, iniga, 2028, mingon, oh, kato may naghatag na ako, dito, po ko sa imo, ha? Kung kay, ikaw may naghatag. Pero para na ako, mga kaigsoonan, ato ko nasulayan, may nga, wa ko ni kwarta ni.
16: Ay, maghatag.
13: Mubutar man ang mga tao gihapon ba? Bisag di mo muhatag. Pero damor sila mubutar, huwag inyong hatagan. Oo. Oh. Oo. Oh. Mauna diha mga higala.

0: Stop.
1: Mabuntag. Magadula ron si Alex Yala ha, kontra ni Alicia Parks.
0: Hmm. Ba, panasugod?
1: Nasugod na.
0: Ah. Asa na nga open, Toronto?
1: National Canada? Bank open, Toronto, Canada.
0: Asa Toronto, gidula.
1: Hmm.
0: Gabi, gikan siya sa Amerika, to ano po siya sa Canada?
1: Ano pa?
0: Away, pahuway, pahuway. Maulagay na player po ka, wapaw kay pahuway. Di po ka makasuroy. Ilado tuod ka, pero ang imong kinabuhi, limitado.
1: Limitado. Ano na siya, basta sikat.
0: Basta sikat. Hmm. May pakita, di sikat. Di, ah. Tanaw lang impeachment niya, ano? Mag-sales, ano? Program, ano? Daog na, indoors, ano?
2: Lamek!
0: Good morning to all of you, our listeners, once again.
1: Sa itong mga kaigsuunan din ha, nga sa matag-adlaw na kigbisog.
0: Especially to Felipe Salva. Good morning, attorney. Ikaw na may gigurit ni Felipe. And to our listeners who are fighting for...
1: Nga sa matag-adlaw, nag-atubang o nagkadaiyang mga pagsulay.
0: That everyday facing the wall of the nature.
1: Ha?
0: Wall of the evidence.
1: Pagsulay?
0: Ah, the wall of Antichrist. Sulayan, magka ng Antichrist, umuadto ba kaniya?
1: Maadto ka sa Canada, Pilipe? Maadto mo kuno siya, ulan taon siya sa dula ni Alexiala.
0: 53 na, apit na.
1: Huwag sa tanang naminaw niya, hinaot nga nakainom na kamo sa inyong paborito matagbuntag ang DTX Coffee
0: Mix. I hope that all listeners drink already DTX Coffee Mix.
1: Para sa inyong ikaayong lawas, may so, DC, D3 Bio, DTX 500.
0: Okay, what attorney said, just follow, because that's for your own good, that's for your life, because life is something to treasure, because no life, no life, no more in this world. If you want to stay alive and live longer, just like what attorney said, and drink DTX Coffee Mix, especially in our friendship in Valencia, Negros Oriental, and friendship of Bulibag, because every afternoon when I going to City Hall to pitch at the terrace, I saw them drinking DTX Coffee Mix. Haman na to times?
1: Wala na
0: tayo yung oras kayo. Sa ngalan sa Bugga, CEO, President, the generous Busing, Busing Doc Romeloy.
1: Area Manager, Santa Catalina, Mayor Pebo Banyan, Aliga.
0: Ika Slovak, Jonathan Calvo. Kinigapon si Kaki 5, Bernie Campos, Kananiga, May TC, DTX 500, DTX Coffee Mix, of D3 Bayo, Kabusaw.
1: Kasi Kaki 5, Atty. Ronel, Kananiga, naka DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bayo, Explore, Bayo, DTX, Balabas, para sa kampiyon, kabalito, serbisyo, publiko, galingawan, sa Negros!
3: Kaki 5, News FM, Puro, Pelos, Pueblos. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto.

0: expert. Kesayuran sa maayong panglawa. The doctor is in. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Si Annabelle. As tayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom ang TTX 500. Halos tanan ako silingan the TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
0: TTX 500.
2: Mabali ang mga butika.
3: Mga suking tigpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Sir GP, in-out nga na inom nyo na inyong TTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
3: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tao kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. Uy. O gitawag nga abdominal girth.
4: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang inyong dahil sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet. Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
3: Sa Dennis,
4: ha? Hili kayo o carbohydrates, labi na jud katong mga refined carbohydrates o ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, lingkod na yun, unya kaon daghan, at sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan po kaonon, unya pagulis balay, kaon na po, panihapon, matulog, nya idungag pa diha ang pagkaon in between meals nya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Bayon ta kung nakainom kag DTX 700 og may TC kay makatabang kini sa metabolism matatabang, sa John. Atong gikaon pero kay di man kamo inom DTX 500 og may TC katong mga aktibidades og poor diet burot jud ang buyon sir GP.
3: Ang pagdako sa imong buyon dili ra usa ka aesthetic concern Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas kay baloba mo nga katong mga dagkog tiyan labi na katong mga overweight mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
4: So, meaning pa Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
3: correct,
4: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
3: Kana!
4: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
3: True.
4: Kung sige ka og inom DTX 500 og may TC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course, ang heart disease.
3: To.
4: Kung ang may TC sir GP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
3: Kana moy kuyaw.
0: DTX 500.
5: Kada si Mariu na ko diabetes 250 akong sugar. Itong ako DTX 500 kaya nga akong gangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kapsul bunta ko sa gabi. After 3 weeks lang 100 na akong sugar. Active wujud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mali sa mga butika.
3: So mao jud dok, mauna kung mag-DTX o mag-mytisika, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo Dok Ramil sa dakong buyon is type 2 diabetes.
4: Sukad nagsibya ako sa radyo Sir JP, no? Bisag unsa nang radyo nga akong giunsa na gisibyaan. Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sultiana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imong pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan ma-overstress ang mga beta cells nga maoy nag-produce sa insulin. Maabot ang panahon sa GP nga gamay na lang ang insulin nga iya i-produce mao na pagsugod paghinay-hinay pod pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigiyon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon sa GP nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas. Nya, mulat pa ka og mabangkrap ang imong pancreas. Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MyTC. Kung mabankrupt ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir GP, papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga selula. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kung naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused nga cells sa imong pancreas, especially kung parisan nimo o MyTC Sir GP. More cellular activity means more oxidative stress og ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin producing beta cells sa pankreas. Kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og MyTC.
0: DTX 500.
6: Ako si Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500.
2: Mabalisa mga butika.
0: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.

0: The Final Machine sa mga butika. Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Day of Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Superman for Men, laban pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Medyo sensitibo, Dok Ramil, ang atong pag-iisgutan tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
2: Importante kayo nilang may balaan ni Sir JP kung unsa ang mga sinyalis na makita sa ilang pupo tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract kung ilabi na ang atong atay o apdo nga kinigapadayag sa kulor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
1: Correct.
2: Ilabi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 o Mighty C. Sigurado jud Sir JP nga flawless o walay problema ang ilang pagpupo.
1: Unsa man ang normal nga pupo, ang color, Doc, should be medium to dark brown.
2: Ang baho sa pupo, Sir JP, tungod na sa kagaw nga nag-produce ang gases nga may baho. O kinahanglan, dili sakit ang pagpupo o dili pudlison ang pag-utong. Ang constipation, usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids. Kaming itawag na almoranas. Unya, kinahanglan jud natong mag-inom o DTX 500 o Mighty C aron dili ta magkalmuranas.
1: Correct. Unya, ining pupo nga taas, nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
2: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tul duha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayong nga toilet practice, Sir JP. Dili mayo, Sir JP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napud mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequency sa pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang, Sir JP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imo nga hugaw ug ang kulor sa imo nga hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na akay problema sa iyong mga digestive tract.
1: Correct.
0: DTX 500!
3: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugan. Tumar ko DTX 500. Kaya ang akong gangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Mga kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugan. Active, wujud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500! Mali sa mga butika.
2: Adunay pito ka type sa imong hugaw, Sir JP. Ang type 1 o type 2, gandikit na nga, constipated ka or may constipation ka. Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
1: Uy.
2: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
1: Mao
2: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-sugard sugarcane extract nga naa sa DTX 500, kung ang infection na pud sa tinai ang pag-isgutan, dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw, Sir JP, ang normal nga pupo, color brown.
1: Brown.
2: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon, o paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool. Ang itom nga pupo, Sir JP, ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
1: Muna'y kuyaw.
2: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Apil po ang black licorice, black stout, o uban pa nga mga medication. So, Sir JP, para sa imo ang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-Mighty C jud. Tungod kay kining duha, makatabang jud sa inyohang intestinal health.
0: DTX 500!
4: Ako si Makoy Tagasan Carlos, gaya yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
5: Kaduhog na ko sa radio, ang DTX 500.
4: Ako na yung gibanatan ng inong duwa sa buntag, duwa sa gabi.
5: 2 weeks pa lang,
4: may alibyo na.
5: Pag 1 month ka pinaayo na ako.
0: DTX 500! 500 Bumalik sa mga butika YTC ang Alkaline ka Vitamin C.
6: Ako si Jenna taga-Amla. Kahiper ko sa taas kay akong asid. Pagsigi ko og suka-suka. Tumar ko sa akong bana o may PC. Pulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa MyTC kay efektibo jud kaayo.
0: MyTC sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud ato Sir GP. Tungod kay maulaw mang kas mga tao nga kulima niya labi na imong tupad. Maglain ang tsura.
1: Mo na igingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabuhoan na jus ilok.
2: Di na sila kinanglan pang magproblema Sir GP kay natay clinic ka dio fresh. Kayang-kaya jud wala on ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon jud mupatay sa mga bacteria ug virus ug fungus na ana sa clinic ka dio fresh.
1: Very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag kanang aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya'y whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
2: Lahera jud Sir GP kung puti nang imong ilok niya humot pa jud.
1: O bitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jud Clinica Deo Fresh.
2: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir GP is ang blood circulation.
1: True.
2: Ang problema kasagaran kay wala rin panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
2: Dala na nada sa GP sa added benefit kanang extend food supplement for men tungod sa pagboost sa extend sa blood circulation kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa na tagabii.
1: Lami jud ireng extend food supplement for men dok kay okay nang circulation makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
2: Najud para sa GP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako dok pag matakos buntag kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX coffee dok kay dili siya gastric irritant. Sada kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
2: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX coffee mixer GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya kung iwang pud ka dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
1: So ang pinaka advantage dok aning DTX coffee mix is naa na siya di sugar sugarcane extract nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
2: Mo na igingon Sir GP nga gakapi ka na ga detox ka
1: ba? Of course. Pero dok og naman siya extra nga kwarta lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
2: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamalan ron ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
2: Siyempre, na ay Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali ni ini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
2: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilihan Sir JP.
1: No.
2: DTX premium coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Ipila ka bulan, nibalik na yung normal nga pangunahuna.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isidutan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
1: Good bacteria.
2: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili ni mo makuha sa plain vitamin D3. Kay man, ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nga nung mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan.
1: Husto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion. Kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
2: Napod na sa atong mga panit, Sir GP.
1: Of course. Muna ilang mga tambahan, bro.
2: 100 to 300 trillion apan ang imong selula ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
1: Correct.
2: Si probiotics Sir GP, ang mga good bacteria mo ni sila ang mga mo produce sa imong B complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin ng mga kagaw niya. Sa ato pa sa DP, kung gainom ka o ditribayo, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, oh, imong pakon, mm, unya pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian, ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot stripe, patay ang mga kagaw. Ang baling daghana dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria sa GP kay man, gitabangan sila.
8: Ako si Nita Gandalaw na ay Edmiston. Dako ka ay yung tabang ang D3Bio na to. Human sa 2 kabulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
9: D3Bio! Ang D3 nga may visio.
10: Ang visio
9: nga may D3.
10: Kapalit sa mga butika.
9: D3Bio!
11: Sa tuwa palang ba-ba, nanatay probiotics.
2: Correct. Mm.
11: So sa imong pag-inom sa D3Bio, samot na kung imong gihiwaan, kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba, hipuso na. So ang mahabilin, kato na lamang ang mga good bacteria.
2: Muna'y superstar nga naa sa D3Bio, ang MCT Sir GP, medium chain triglycerides. Dili man dyan na imo makita sa plain D3 Sir GP.
11: Ah, dili.
2: So balik ta, pag-abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo.
11: Pagsulod sa D3Bio, Dr. Ramil, imo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hipuson, ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang kolon.
2: Aw, lipay kayo ang mga good bacteria na.
11: Iha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imong probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
2: Unya, naana sa imo ang ginom nga plain D3.
11: Wala jud.
2: Wala jud.
11: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
2: Kay padaghanon man ang imong mucus lining sa GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, napadyoy gasunod nga epekto.
11: O kadagat, sunod-sunod niya inyo, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
2: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
11: Correct.
2: Muna nga importante, nga muminom yung gaog D3Bio sa GP.
11: Nga nung mo B-complex pa dyan, na may D3Bio.
2: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako sa GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawara gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
11: Gusto ko happy ka.
2: Naman joy mga ing-ana nga tao sir JP, kanang kaya jud nila kontrolon ang stress. Maunay emotional intelligence, emotional quotient, og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kayo. Unya, naba na sa yung plain D3?
11: Wala.
2: Tungod sa MCT nga naa sa D3Bio or ang medium chain triglyceride.
9: D3Bio.
12: Oh, si Richard, yung galabad akong ulo. Tapos na yung blood pressure. Ay, nung po sa akong asawa, D3Bio. Sa nakabulan na wala na akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
9: D3Bio. Ang D3 nga may visio.
10: Ang visio.
9: May D3.
10: D3Bio.
9: VTC.
10: Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Jenna, taga-amla. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Sige ko, suka-suka. Tumar ko sa akong bana o may TC. Sa day, lulang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa may TC kay Epic
9: Mighty
2: Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health sa GP is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
11: Muna dok nga dapat nag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
2: Naay pamagi sir GP. Inom ka og extend food supplement.
11: Ay, perfect.
2: Ang extend food supplement sir GP naay maka og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects sir GP kay gikan man itanan sa dugda sa tanom.
11: Correct. Wa jud naay side effects dok. Naay pakapinoon frontal effect.
2: Hello? Kay pwede ka na.
11: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon dok. Ang effect sa extend food supplement nga makapabarug jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
2: Hala? Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
11: Ganahan jud ko ana dok, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
2: Ang himonia sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya inumpugag kuan nang extend sigurado. Lami kayo. ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
13: Gusto.
2: Isip usa ka Pinoy. Lahir na jud kung makakape ka. Mao na kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
11: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
2: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
11: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee.
2: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
11: Kalami dyan na ng feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
2: Mao dyan, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
14: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
15: Ako si Timoy. Daluyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Amy. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud lang ko ang mga kausaban.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
14: D3 Bio.
11: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
2: Ako nasab si Dr. Ramil Oy. Nautuntang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ko, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3, gi-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason nga gipadaghan niya ang imong probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya imunulaw rin sa GP. From lauric acid sa MCT, i-convert niya sa imong apay into monolaw rin. Niya kanang monolaw rin, madto na siya sa tanani mo nga mga selula sa GP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka-Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
11: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio.
2: Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
11: Wala.
2: So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo, kung unsa ka importante, another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3 Bio. Sa may trabaho ni Keaton sa imong lawas.
11: Daghan kayo, uy!
2: Gipanindot niya ang imong metabolism.
11: Correct.
2: Gipainit sa lawas, aron paspas nga, mabuhinan ang imong tambok, umujutay ang imong tambok.
11: Ang nakanindot yun, Doc, sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung muinom ka og D3 Bio, tungod sa MCT, makatabang imo.
2: Yes. Giprovidean kaniya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa, maoy pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60-80% sa imong utok good fats o nanginahanglan kini og ketones.
14: D3 Bio.
16: Ako si Aying, galabad yun ang atong ulo kung usaw ang pagpagamay. Gusto na yan ako ginom ang D3 Bio. Weeks pa lang, namatik na na din ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3.
10: Kapalit sa mga butika.
14: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio, wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo nini.
2: Grabe sa. Ang ketone sa MCT ni D3 Bio, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabawaton pa kung ikaw nagutman niya mag D3 Bio ka. Direkta jud ayo na sa imong utok.
14: D3 Bio.
11: Unsa ba kadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
2: Dire jud nako nakita sa JP nga moinom na jud kog D3 Bio. Kung gainom ra ka og plain D3, mag D3 Bio na lang jud ko, Sir JP.
11: Husto, mao kini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Pareha nimo.
14: D3 Bio.
11: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang D3 Bio.
2: Naay pangutana, Sir JP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang curi, Sir JP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, na anadi ay insulin resistance.
11: Oh, mo di ay na.
10: D3 Bio.
11: Ang brain.
2: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. O ang magamit radyod ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang bang D3 Bio? Ang ketones sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
11: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
2: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose na ang ketones ni D3 Bio. Question. Naka-supplement vitamin D3?
11: Wala.
2: Naaradyod na sa D3 Bio. Okay. Sumala pa sa mga pagtuon, kaning mga tao nga nay Alzheimer's,
10: D3 Bio!
2: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nag-function. Unya, di rin nato makita o masabtan kung unsa yun ka-importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Bewise, pilia dyan ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 o na ay superstar nga BCO. Naaradyod na sa D3 Bio.
11: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Jimeroso.
2: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon
11: ayaw abusuhon.
10: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga pud

0: D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinae. Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimuog melatonin. Nako'y sekreto, Sir GP.
3: Ha, unsa man na, Doc?
2: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo. Wow. Aron mugawas ang melatonin.
3: Aw.
2: Nako'y pangutana, Sir GP.
3: Oh.
2: Ang imuhang Plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
3: Adili, Doc Ramil. Ang Plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly makapatay sa bakterya.
2: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
3: Correct.
2: Pero kining D3 Bio, duha ka paagianin niya. Ipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria, nana kanindot ang D3 Bio, Sir GP.
3: No.
2: Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya.
3: Ang D3 Bio,
2: tapos ang Plain D3, murag tag-G's ratingali na. Oh. Derera ko sa tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na dirigikan.
3: Correct.
2: Ang D3 nga naas, D3 Bio, gika na sa US. Kinsa man Res Pilipinas ang muhimo og D3, wala man, BCO dagway. Mutuo ko nga diri dyan na gikan sa Pilipinas.
3: Gusto.
2: Ang BCO sa US, gikan po na nato diri. Unya, bisag asa pa gikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na, og asa pa, importante diha, ang iyang ka-epektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
3: Correct.
2: Nga pag inom ni mo D3 Bio, diha-diha dayon, maayo ang imong katulog. Kay dili ni siya drugs nga diha-diha dayon mo epekto. Pagkanindot o pagkamaayo jud sa D3 Bio, Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect jud ang pag-inom sa D3 Bio. Ang pangutana, naabay ingon ana ang imong Plain D3? Naabay BCO?
3: Wala.
2: Wala. Pero ang among BCO na ay Plain D3 nga pakapin.
3: Nga wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusohon.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto.

ako ang nahimutangan ganun man init diris ko an ko asa ko karon asa man ko be eh. Sa mga ganahan mo request, you may check sa itong text line sa 0910-786-1478 and 0936-207-6751. May buntag sa tilang establishments sa mga kabalayan, sa itong mga ginikanan, nga naminaw karon sa K5 News FM, sa may gikabisihan sa sayo sa kabuntagon. Basta buntag, busy gina. Magani uban nga alas 5 pa lang, alas 4, gamata na. Nagdigamo na business ko an pag-adlaw-adlaw nga buluhaton labi na to mga farmers na to no or katong mga mangingisda mga lawon magina sila or katong mga sudyante na to nga naa na puyo sa may babaw nga parte sa inyong lugar. Okay, uban layo kaayo og kanang kuhaan nagtubig so magsayo gina sila para mag mangabo. Oo, para makakuha tubig, para ikaligo. Kaya ikaw, yung marang usik-usikan niyong tubig, di ha? Di kakabalo mo palong o gripo. Ang uban mo, nas ginhawa, ganing pasan-pasan, aning galon. Para lang gid na ay magamit nga water. No? Mo nang dapat gid ato i-treasure kung unsay na ata because dili tanan na ay in-ana. Na ay privilege nga maka-experience sa imong kahayahay karon. Nato na siya. Dili na to na siya usikan, di ba? Kung sakto kag pagkaon sa isa kaadlaw, then ayaw usika imong pagkaon. Di kay kaan, labay diri, labay dito. Uy, uso man na sa mga sudyante karon nga, pabalunan sa ilahang ginikanan, o na mag-iuban, mag-vlog pag-idgali, mag-prepare baon serye para sa ilang mga kids sa ilahang bana. Huwag mo kabantay bana nga nag-prepare para baon sa ilahang mga anak. Pero ako nakitaan yung mga ga-vlog, yung mga mama man to. Oo, and then, muna, gina-effortan yun, no, sa parents para i-prepare ang balon sa ilang mga kids. O niya, ang ilang anak, kay labay ras basura. Ang balon, dili kaunon, ilabay ra. Ana man kita, dili man kita ka-realize sa ka-importante ang mga butang ana to kung dili na siya mawala. Oo, applicable la siya sa tanan. Pwede sa pagkaon, sa gamit, sa tawo, sa lugar. Taga nang pwede ma-apply ana mga hakipa. So treasure, treasure, kung unsay na akakaroon, taga ina siya ka-importansya. Kaya niya nakamagmahay, mawala na siya. Mawala na siya ni mo. Deva! Anyway, maayong buntag dere sa Ayungon, sa Himalalod, sa Gihunngan City, sa whole Negros Island region, dala sa may provincial sa Cebu, sa mga naminaw karon mga kasolids. Maayong buntag kaninyo sa so, Auntie May to Lolo Abby sa mga naminaw karon pamahaw na, unsa pa may gihulat. Pahungit pa? Or Pasko or New Year? Ito, if dili ka ganahan mo kaon o breakfast or ka nang mag-kaon kag heavy breakfast sa mga hilig yung mga Pino, instead yung mapalit mo ito mga baligyang kape sa tindahan, adunay ka na ito mga instant coffee, adunay gina siya side effects sa itong lawas, why don't you try to use DTX coffee mix? Ang DTX coffee mix, adunay siya chia seeds, the sugar, sugar cane, and ang palaya. So, kani siya ang pure nga ingredients, purong herbal, so it's very safe gamiton, and then napa siya mga benefits sa imong lawas. DTX Coffee Mix, nakapi ka na naka-detox ka pa, available sa Indol nga pharmacies nationwide. Later, as usual, atong i-share ang horoscope nato today, mga lucky colors, lucky numbers according sa imuhang zodiac sign. And also, if ado natin ma-share nga historical events for today's date, August 6. Let's give it up for our first song by Rihanna. Unfaithful. This is DJ Yam. Welcome to Morning Love Drive.

0: Planeta.
1: That is Planeta by Matt Wilson. Welcome back. It is now 9:46. Itong oras, look na to sa D3 Bio, DTX 500, and Mighty C. Alang sa mga nangitag food supplement, pabalig-on silang lawas, batog sa mga viruses or diseases. Gamitan na ang atong Power 3, ang D3 Bio, DTX 500, and Mighty C. Alright, happy birthday sa mga Leo babies na nag-celebrate silang birthday karon. Ani ang mga celebrities or inila dari sa Pilipinas and sa gawasan nasa nga ka-birthday ni mo. We have our Filipino actor Chucky Dreyfus and basketball player J.V. Casho and the Filipino politician Alberto Romulo. Sa gawas naman, we have the American film actor Robert Mitchum, the Australian-American actress Melissa George, and the actress and director Soleil Moon Frye. Happy birthday! Wishing you more birthdays to come. And of course, hinaot mi healthy ka kanunay. And malipayun ka, diba? As always. Today naman sa itong Filipino history, naitabon ni siya August 6, 1906. Ang system of weights and measures kay Gireform. So, on August 6, 1906, ang Philippine Commission giaprubahan ang Act No. 5019 sa pagtangtang sa patchwork sa Spanish, English, and improvise siya sa local measures and pagkagama sa metric system sa country's legal foundation para sa tanang weights and measures. Kaninga balaod, it took effect on January 1, 1907 with a short grace period nga nahuman in 1909. Nag-professionalize siya sa inspection, introduce, and official sealing of instruments and protected consumers, especially ang mga pobre gikan sa fraud. Ang government test sa early 1900s nagpakita og serious falsification sa market measures. Ang naginusarang reliable unit kay ang Standard Oil Can. O remark sa officials. Ang Spanish units kay sa una Vara, Ganta, Aruba, Picol, etc. Nag-coexist ni siya sa American nga pounds and gallons na introduced after 1898 nga hinungdan sa kalibog and unfair trading practices. So, ang fundamental standard or metric system nga gidesignate as a fundamental system sa length, area, capacity, and weight. Ang transition window, ang traditional Spanish and English units nga magamit lang yun gihapon until January 1, 1909. Ang local governors gi-extend ang paggamit sa isa remote areas for up to 2 more years. Ang official sealing and fees, ang provincial treasurers, nahimong sealers of weights and measures, so scheduling sa sealing fees nga 30 centavos for a small scale nga 3 pesos for a large truck scale nga giset. Ang enforcement and penalties, naggamit og unsealed or falsified devices after sa grace period. So, doon na siya mga multa nga 4 pesos or 4,000 pesos or 2 katuig nga pagkapriso. So, officials nga nikulyod, magatubang pod og 1,000 pesos nga multa and 2 katuig nga pagkapriso. Ang consumer protection. So, doon ay reward nga 20 abot 100 pesos ang mga informants nga makatudlo sa convictions nga nag-encourage sa public vigilance. So, sa metric equivalents of common Spanish units, so, ang old units sa una kay Spanish ounce, Spanish pound, ganta or dry measure, kavan, vara, and brasa. So, sa metric value kay kuan siya, 28.75 grams, 460 grams, 3 liters, 75 liters, meter, and meters. So, framework, introduced ni siya in 1906, nagpabilin siyang visible ang weights and measures divisions sa Department of Trade and Industry. Still silyado lang gid gihapon and stickers scales annually, nag-direct descendants ni siya sa act nga 1519 sealers. Daghang mga Filipino words for volume, same like ganta and kavan, nga nag-survive. Pero legally define ni siya as litro. So, pag-preserve sa cultural heritage while pagsigurado sa accuracy. So, ang modern consumer protection statutes, including ang Legal Metrology Act provisions sa pre-packed goods, gitrace ang ilang lineage to Act 1519's insistence on truthful quantity declarations. So, ang Act No. 1519 nag-transform sa daily commerce, engineering, and science sa Pilipinas. So, pinagi sa pag-commit sa archipelago sa metric system for more than 6 ka dekada before sa lain pang nations finished or ang laing nation gihuman ang ilang own conversions. Ang 1906 reform naglatag sa quantitative foundation sa tuang country's economic and technological development. Ayun, so moto siya ang pagkausob or ang pag-reform sa system weights dali sa Pilipinas. Okay, so una, ang ginagamit man is ang sistema sa Spanyol. So, kilisan to siya. Okay. Sige, later, mabalik ko alam sa itong horoscope. I have my next song by Henry Moody, Right Person, Wrong Time.

0: tight.
1: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
2: Bio. Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Nay, may adlaw, sino ang alam mo nay?
5: Hansia Clavel.
4: Ilan na edad mo nay?
5: 75.
4: Ano na bagtag mo?
5: Among manang na sirin ako na baga daw, sakit ko lang.
4: Nag-aalay?
5: Nag-aalay.
4: Ano ang imong ginatumar nga mga herbal food supplements ni Dr.
5: Ang lang yun. DTH, Tag-9PC. Sunod, ang D3Bio.
4: Ano ang imong nga nabatsagan suod sa naginom ka na sa mga herbal food?
5: Okay, ito bala daw. Ay, ako nabatsag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
3: DTX 500.
1: Mabali sa mga butika.
3: D3Bio.
1: Mabibili sa mga butika.
3: DTX 500.
6: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong hugang nga. Kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayong DTX 500.
3: DTX 500.
1: Mabali sa mga butika.

0: Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang pagkabalatian. Napamatunan sa mga eksperto nga adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og MyTC.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyos ang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Nagabaho ba lang ilok mo?
7: Yucky!
6: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Klinika Spore Biotic. Gatunay prebiotics. Nagapaligo sa imo resistensya. Klinika Spore Biotic. Nagapanindot sa imong digestion. O kahatag kaayuhan sa imong nutrient absorption sa tinay. Sa Klinika Spore Biotic. You're always in good health. Mabalik sa inyong mga suki butika.
11: I Dare Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang Eye Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
12: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
13: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
14: Many more.
13: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa yung gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
14: E&C Mart.
13: Your all-in-one store. Junel Clothing.
14: Junel Clothing.
13: Junel Clothing, nagabaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa. Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon, o
15: Villa Amada, across Qualphone,
13: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
14: Junel Clothing.
13: Junel Clothing.
16: Let's elevate your event.
17: Elevate your event. Siguradong ikay mo, babasayaw.

0: The Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
2: That is Of All the Things by Regine Velasquez. Welcome back. It is now 10:13 itong oras. Getog ka na to sa Extend Food Supplement for Men. Alam sa mga Mr. and Mrs. na nang itadarap pang pa-extend silang paglayog-layog sa matag-gabi, matag-adlaw. Sana all. O, diba? Labi na si Mr. Dali na kaayong maluya. Dali na kasugakot. Kung sa una ligon, karon kay huyang. Namita lang Extend Food Supplement for Men. Alang sa mga nangita daraoga, pampahumot silang ilog para fresh ta kanunay. And puti pa, puti sa dangimohang kili-kili. Gamit lang ang Clinica Deo Fresh. Sa mga naitadarag sabon, pampagwapa, pampahami. Sanya na sa DTX Beauty Show. Pala sa mga doon problema sa constipation or diarrhea, or ganahan baka nga healthy permi mong brain and memory. Gamit lang po ng Clinica Probiotics. Okay, today is August 6, 2026. Magsugod ta kay Leo. Karon kun nimo lakwon ang dapat asikasuhon tungod kay positive ang resulta. Kung ano na kay pautang, dapat karon ka maningil tungod kay sigurado kang mabayran. Kung ano naman kay kalakal or ibaligya, siguradong dako imong kita. So in short, kwartahan karon Leo. Pang-share, pang-share. Kailangan ko din yon. Okay, number is kay 4, 5, 32, and 33. Color kay red. Sa Virgo, adunay katarungan sila. Maunang maayo and then hilom. Or mas maayo daw muhilom na lang ka. Hanggat maaari, pangayo na lagpasail. Kumbaga, Virgo, ikaw mo'y sa ipan ron. Na sila sa katarungan, ikaw naas kalisod sa numbers for Virgo, we have 23 33 42 and 44. Color green. Sa Libra, gugma ang rason kaya ka masigla. Sana all masigla. Siguraduha nga kabalo ka sa tibok pagkatao para dili ka magmahal. Totoo yan. Dapat ila-ilahon sa gininyo ang usat-usa pag-ayo. Kay, again, amat yung mga imperfections. So, what if ka na imperfection niya, dili-di ka kaangay. So, at least napakay time mo back out. Oh, ayaw dito so suganggang. Huwag kang pumasok agad. Kung wala pa ginimo na ilhan kung unsay baho niya. Baho ba siyag ilok? Baho ba siyag lawas? Baho ba siyag ba-ba? Unsa pa na din? Bati ba siyag batasan? Maldito, maldita ba siya? Or kasaligan ba? Or basing kawatan din? Diba? Para marami, maraming imperfections yung tao, mga kakipe. Because we are not perfect. Walay taong perfecto ang kalibutan. Nagito yung mga tatsa. Walay hamis diha. So ikaw, ila-ilahon na siya ni mo kung... Or ang purpose ka nung ila-ilahon ni mo siya is para sigurado kag kaya ba ni mo dawaton iyahang mga bati? Or kaya ba ni mo antuson iyahang mga bati? Oo, diba? The same sa ibong bati. Bati tatanan. Ganun lang. Okay, numbers for Virgo or Libra. We have 8, 7, 36, and 44. Color kay yellow. Sa Scorpio, kabalo kuno ka kung hanggang saan ra ang imong kaya. Ayaw pang hinambog tungod kay resulta ani maulawan ka. Ana, mauna na siya. Kabalo mo na magpa-pretend. Magpa-pretend nga naahan ka, magpa-pretend nga inani ka, nga kanang naakay inani pero wala good. O, ang ending ana, kay nagpa-pretend bang ka nga dato ka, kwartahan ka, naakan ni mga butang ha. So, makisabay po ka sa mga kwartahan. Ang ending, magkalisod ka, magkaingon-ingon. Nabito ko yung nakita na ng movie nga actually, pobre ragid siya. If I'm not mistaken, yan trabaho kay janitor. Janitor or, di po janitor. waiter, ayun, waiter to siya. And then, ay isa ka customer nga gwapa, legit nga gwapa, pero dili ka na makig-date og pubre, it's because kay arangan man pud siya. O, level-level man na ang dating mga kakifay. Oo. Arangan man pud siya. So, ang gibuhat sa laki kay kuan mangid siya, gugma mangid kay siya. Nagpapanggap siya nga, dato siya, negosyante, businessman. Oo, so ang girl po taon, kaya may pagka-gold digger man. So nikagat po ang girl, nikuyog po in taon niya. O, ang boto, giunsa to niya, basta kay, ang ending, nasakpan, ragid gihapon siya. Wala man giyaso makumkum. Mugawas, mugawas, gud na. Oo, ang ending, ikaw pa'y mapriso, magkinaunsa. Diba, mas maayo gina magpakat, magpakatotoo ka. Not just sa ubang tao, but also sa imong kaugalingon. Kaya bati, okay na mapapretend ka sa isa kabutang nga dili ikaw. Kasi ang ending, ikaw ragyod gapon maglisod. Numbers 4, Scorpio. We have 4, 24, 34, and 44. Wow! Lucky call, lucky number kay 4. Color kay green. Sagittarius, pag-amping, tungod kay daghan na kaayong mga daotang tawo. Mag-amping sa holdappers, snatchers, or kidnappers. Kani. Oh, hindi ko naman sinalalahat ha, pero mga parents out there, let's be extra careful sa itong mga kids, labi na sa mga bata. Gyud nga kanang wala pa'y kamuwang-muwang. Kay daghan kay daotang tawo dira. Dili lang good lamang sa layo, kundi wakakabalo sa imong silingan kani mismo na nanday planong daotan sa imong anak. So, dapat mag-amping kita, dili kita dapat musalig ni bisan kinsa, labi na kung imong anak babayi. Okay, nako, hindi ko talaga alam kung bakit ganun yung mga isip ng mga masasamang tao. Nga, wag kita kabalo kung asa nagikan ilang panghuna-huna. So, let's be careful na lang yun. Munya na baka managa kung naigo na ka, no? So, mientras wala pa yung nahitabo, dapat amping and dapat ikmat. Numbers for Sagittarius, we have 8, 9, 39, and 43. Color kay brown. It is now 10:20. Mabalik ko later alang sa itong horoscope. Or pagpadayon sa itong horoscope. I have my next song by Rio Brothers. Ako'y tinamaan.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3Bio. Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
2: D3Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3Bio.
3: Ako si Irma Harjo. 62 years old. Taga Purok Uno. Barangay 20.
4: Sa imong ibati, sa wala pa ka naginuman ng D3Bio o DTX500.
3: Sa una, dali ra kong ubuhon, dali ra kong kapuyon, pero pag check na ko sa D3Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa kubak-kubak na yun o hangoson yun.
4: Dali ra ka maayo sa kag naginom ka sa DTX500 o D3Bio?
3: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng produkto.
0: DTX500, mapali sa mga butika. D3Bio, mabibili sa mga butika. DTX500.
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX500, mapali sa mga butika.

0: Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
2: Kunchita Balagosa.
3: O sabi ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
2: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsang ganyan sa TX500.
3: So unsang may field day sa imong bana day ma'am?
2: Sa kuan iyang sakit. Iyang murag ni Muminor ba kung makatumar kita sa estate ani ma'am? Kuan kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-estate at tumar ani?
3: So wala pa din siya niinuman na unsang diyang gibati ma'am?
2: Nang luyahon siya.
3: Luyahon?
2: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan niyang gitrabahoan ani.
3: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
2: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay efektibo mo. Para nato nga mga tigulang na. Number one, yun niya ang kuan. May kising. D3 Bio o kanang TX500.
4: TX500.
5: Mabalis ang mga butika.
4: D3 Bio.
5: Mabibilis sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabaka ang butika.
7: Nagabaho ba lang ilok mo?
8: Yucky!
7: Tama na nga palupok. Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
8: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Clinica Sport Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria. Nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Sport Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Rikol ang resistensya sa Clinica Sport Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika.
9: iCare Gold.
10: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniindan yung problema sa mata.
9: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
12: and
11: more.
12: Many more.
11: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
12: E&C Mart.
11: Your all-in-one store.
13: Junelle Clothing.
12: Junelle Clothing.
13: Junelle Clothing nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, ug uban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Ampukon 2, Ayungon,
14: og Villa Amada, across Qualphone.
13: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing.
15: Let's elevate your event.
16: Elevate your event. Just siguradong ikay mo, babasayaw!

Tell Me That You Love Me by Steve Gibb. Welcome back. It is now 10:39. Itong oras, look at ito sa D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix, Mighty C Extend Food Supplement for Men, Clinica Deo Fresh, DTX BD Soap, and Sperbiotics. Atong last kibasa kay Sagittarius. Let's go this time kay Capricorn. Isa ka amigo or amiga or kamag-anak ang manginahanglan sa imong tabang sa pinansyal. Kung ganahan ka, naaduna sad kay ikatabang. Di ka ganahan, di ayaw. Oo, Capricorn! Ado mga ikatabang ni Moron, isa ka friend or relative. Manginahanglan, manghulam ni mo kwarta, anak. Numbers for Capricorn, we have 14, 17, 39, and 43. Color kay orange. Reminder lang gid sa mga magpahulam, no? Kay sa panahon karon ang mga manghulamay na may isog. Ang magpahulam ka kwarta, sigurado nga dili bugat sa imong buot. Nga bisag ka ng dili, panalitag dili ka ilisan at isi ka masakitan. Oo. Kasi ganun yan eh. Karang mga manghulam ganin. Hindi ko naman sinilalahat kasi ako pag

di magin malaki na magin mga times ang hulam ko kwarta is because dili man ko financial, wa mo ko financial freedom. Oh, but ako jud di paningkamutan nako na nga murag goal nako sa kong self nga once manghulam ko kwarta kung unsang oras or adlaw or petsa nako gisaad nga ilisan, ilisan gina ko na. You know why I am doing that? It is because of trust. I am building a trust to the person nga nagpahulam sa ako. Okay, pahulmon pa ba di kag usob ana kung dili ka kabalo mo ilis. Di ba ganun lang? Ganun lang yung logic. At saka at the same time, mura po kag nangawat, anak, no? Kanang manghulam ka, niya dili ni mo ilisan. It's because that is not your money, that is not your thing, and ni dili ni mo ilisan, equivalent ra po siya sa nangawat ka, so wala. Patigid ka po na siyang resulta sa imong kinabuhi. Eventually, gabaan na gagihapon ka, anak, day, or dong. Ang karma is real, baya agad magtuyok-tuyok, ragid na siya. So kung nakay atraso sa ubang tao, dapat imo na siyang atubangon. And sa mga magpahulam or adunay ikapahulam, kung lisod gid lamang sa imong buot nga inkaso di ka mailisan, ayaw na lang yod pahulam. Ganun na lang. All right. So that is Capricorn, numbers kay 14, 17, 39 and 43, color kay orange. Sa Aquarius, kung matubang kag problema and then magiging matatag, ang solusyon ay abot kamay lamang. Pero sa high, bisag naanak tay solusyon, mag-breakdown sa magilamang ta. Unahon sa ginang kaguol, magmaoy, ano mani? Ano naman ko, ano nga problema? Pero kabalo, nagod ka sa solusyon. Kung baga mag-drama, usap. Numbers for Aquarius, we have 9, 27, 33, and 40. Color kay red. Sa Pisces, bisan unsa nga buta nga sobra, ang resulta kay dili na siya maayo. Ang sobrang pagmamahal magiging daan sa pag-abuso. Correct. Tanang sobra, dili dyan na siya maayo, mga ka-K5. Dili dyan na siya maayo. Mapaunsa pa na siya nga klase nga butang. Mapapagkaon, mapalihok, mapahuna-huna, makadaot dyan na siya. Labi na ng too much love. Kaya nga may too much love will kill you. Kaya ang sobra magod nga gugma, bisag ang butang nga imposible, mahimo, ginimo nang posible. Bisag himo na kang ulo, uwat-uwat na ka, magpa-uwat, ragyan gihapon. Ganon. Too much love will kill you, kakambal na siya sa love is blind. Numbers for Pisces, we have 1, 4, 35, and 39. Color kay indigo. Sa Aries, para mapanatili ang paninindigan at pagkatao, kung ano ang desisyon, panindigan, maging ito ay tama o mali. Oo, di kay kanang mura kag kanang, ano ta naman, kanang walay isang salita. Oo, or kanang paling-paling nga humana kag buhi og storya, nakabuhat na kag desisyon, nakasaad na ka, and then mao sobrang galit imong una-huna, nanay ga-expect. Oo, ganun. Morag in ana, something like that. So regardless kung bati man na siya resulta or maayo, basta ikay nagbuhat, dapat imo na siyang atubangon, imo na siyang tindugan. Kaya ikaw may nagbuhat, ana, ikaw may nag-decide, ana. Di man, di ka ipahid ni mo sa uban, no? Nga, og mubati na ganyang resulta, may ngunan ka, ikaw manggol or siya manggol. Mga ganon. Basol-basol din. Numbers for Aries, we have 9, 27, 35, and 37. Color kay sky blue. Sa Taurus, kung pagtuon ni mo sakto ka, basta dili ka daot sa uban and sa imong kaugalingon, ipadayon. So, kusog ko ni mo mga pangkutob karon na yan. Numbers kay 11, 27, 39, and 40. Color kay blue. Sa Gemini, kung nasa gipit ng ka... Ano ba ito? Ay, sakto. Sakto lang kailain na nasa kuhuna-huna. Ay, na-stop kong kalit. Okay, kung nakuno ka sa kalisod, ito na lang bisayaon, kaya maraglain mo na ako masultit. Kung naka sa kalisod, maka-expect ka og tabang, gikan, ano
ba to? Ba't send siya ng send? Maka-expect ang tabang gikan sa imuhang parents. So, ibuhos ang nalalaman. Hang nalalaman or nalalaman? Ano ba? Hanggat makakaya. Ayun. Number sky 2, 739 and 44. Color kay green. O sayo, no, maglibugutaan yung mga Bisaya o Tagalog. Kaya maumaom na amag yung mga words nga same sa Bisaya and same sa Tagalog pero lain og meaning. Parehas anang langgam. O, ang langgam sa Tagalog kay kuan nagkamang sa tuagalupad na. Numbers for Gemini, we have 2739 and 44. Color kay green. Last, we have Cancer. Kung luya ka, and then dili maya imong paminaw, konsulta ka agad sa doktor para hindi numala. Correct. So, mas mainam nang, or prevention is better than cure. Okay, kaya usa na kamuliyo kung lala na kay ka. Ana, bagit ang mga Pinoy. Usa gyud ka nang moadtog doktor ka nang 50-50 na. Kay mahadlok mabal-an unsay sakit, di ba? Okay, numbers for Cancer we have 1939, 40 and 42. Color kay blue. It is now 10:47. Yes, wala na koy gung oras. Tomorrow kay August 7, Friday. Kung may naay mga nag-greet, hindi ko alam asa itong text line. Ang text line, kinilakaw. Anyway, so that is it for today. Thank you so much. Tomorrow kay Biyernes. Sakto ba? Oo, Friday ugma, August 7. Ugma na sita magdungo for 1.5 hours. Thank you so much, mga kakifa. I have my bye-bye song by Edison Lighthouse. Love grows where my rosemary goes. This has been DJ Yang, mga nag-ingong bye-bye and maayong buntag.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Nautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
4: Hisguta na to, Doc, ang unsa man jud ang kolesterol.
5: Mm.
4: Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid.
5: Mm.
4: Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
5: Take note, Sir JP, ang kolesterol is lahi jud sa fat.
4: Correct.
5: Ug kasagaran nga mga kolesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
4: Mm. Kolesterol is not bad, ha?
5: Mm.
4: Kinahanglan kini sa atong lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong cellula.
5: Mm.
4: Ginapagawas kini sa atong atay.
5: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa kolesterol, Sir GP.
4: O, unya, unsa may buhaton sa kolesterol, mm, paghimo ni atay ni ini.
5: Mm.
4: Tawgon ni siya og LDL.
5: Mm.
4: Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid.
5: Mm.
4: Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og kolesterol.
5: Mm.
4: Padulong sa selula, kuhaon ni lysosomes, muingon ni sila lysosomes nga, "Oy, ihatag na din si kolesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula."
5: Correct.
4: Kung maayo ang pader sa imong selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria og fungi kay nindot og ligon ang imong cell wall.
5: Mm.
4: Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
5: Mm. Dili man na iyang trabaho, Sir GP.
4: Oh.
5: Duha na iyang trabaho.
4: Mm.
5: Muhatod na siya o good and bad fat sa imuhang lawas. Wala na siya ipili.
4: Oh.
5: Kung ang imong isulod sa imuhang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito.
4: Oh.
5: Gadaghan na siya ng gadaghan.
4: Mm.
5: Sa ito pa, mudaghan na po ang tambok sa imuhang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir GP, kay matrap din sila. Gakasangit.
4: Mm.
5: Pagkaman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
1: D3 Bio.
6: Oh, si Richard.
7: Siging galabad akong ulo.
6: Tasa dahil kong blood pressure.
7: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
6: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
7: Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
5: Correct. Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function, Sir GP?
4: Wala.
5: Mm, wala gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 Bio.
4: Mm.
5: Ang LDL, Sir GP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
4: Correct jud, Dr. Ramil.
5: Kay ihatod man niya ni while ang HDL or kining good cholesterol mao'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay.
4: Mm-hmm.
5: Og pagabuhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan basta tante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir GP, ug ma-neutralize niya.
4: Mm-hmm. So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Doc. Oo, nuts, butong, avocado.
5: Oh, syempre, D3 Bio gyud, nindot ta, Sir GP.
4: Oh, D3 Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man, kay walay MCT ang avocado.
5: Mm.
4: Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
5: Mm, sa BCO ra gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
4: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
5: dako ang chance sa mahimong gallstone.
4: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
5: Mm. Pasabot, Sir JP, ang D3 Bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones.
4: Gusto.
5: Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
4: Wala.
5: So D3 Bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon.
4: Mm.
5: Ang solusyon, ana, mag-fasting ka
4: aron
5: makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL.
4: Mm.
5: Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 Bio.
4: Nawa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
8: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio. Bio
3: nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
7: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Nasa day ko blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Na normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Radyo ko.
1: Kapyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
3: Oras na! Oras!

na siguradong mag-enjoy ka. Dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Hataw sa K5. Hataw sa K5. K5.

0: Now sai K5.
1: K5 News FM, mayong kautohon sa tanan. Welcome sa pangigala sa itong panaguban-uban ining tungura. Welcome sa programang Hataw sa K5. Pagpabalik po ning inyong digital. Ay, kumusta man ang inyong adlaw din ni Gala? Sa may mo ang kalaki karon nina ka K5. Salamat kayo ha kay ikaw nagpadayon gyud sa pag-uban-uban sa atoang panag-uban-uban ra gyud gyapon sa kanunay. Ay adlaw na usab garon nga Webes. Pizza size ning bulan sa Agosto tuig 2020 Laing chapter mga igala, laing pahina sa itong panaghugoy-hugoy dinis kanginan. Bueno, kabalik po sa inyong mga greetings, sa inyong tungura higala. Banobani ko ninyo, balik duha ka oras na itong panaglambigit. Lambigit pa yung nalito. Panag uban-uban dinis kanginan higala. Agay, more man itong kalaki din. May itong tahan. Ay, pambit na dres kanginan ka K5. Mong greetings inin tungora kita kanta na kapagtagad gudayon. Pana sa dili pa di ay sa ngalan din na sa ito ang CEO Doc Ramel Oy. Sa ito ang area manager Mayor P. Vlegan sa may Santa Catalina. Ay, dari sa Bicas Lawak mga higalang ito ang kaabag ining tagna ka K5 Marlo Corvera. Hey guys, magkausap pa mga suki, digidong record gapon din eh. Video makauban, tamantala una sa pale. Ala una sa kaponon, mga igala, dinig po na sa itong paboritong radio istasyon ng K5. News. FM. Alas sa 11:23 ka K5 sa itong panaguban-uban inis kanginan. O niya, ginimaong tagna mga higala. Yatod nga na to sa DTS 500. Alang sa kanunayang himsog ligon nga kalawasan higala. Pag tumar lang yun sa kanunay sa DTX 500. At tungod kay kining DTX 500 mga higala, doon na kinikakayahan ang makapalikon sa ato ang immune system. Katabang kinipaghinglo sa ato ang dugo. Pagkatabang usap kininiya higala pag tunaw sa mga cancer cells sa ato ang kalawasan higala. DTX 500 K5 available nini ang mga higala no? Sa mga pinakaduol kayong butikag parmasya sa inyong mga lugar nga nahimutangan ining tungura. Ega, ingon man usab din sa may Ian C. Mart, mga higala, no? Sa may Barangay Tampokondos, Ayungon. Available na din itanan mga higala ang mga produkto sa Clinica de, Clinica de Alternativo Medicine na higala. Din sa may Ian C. Mart. Ay, God, noon di ay sa inyohang horot din sa may Ian C. Mart. Labi na sa mga nangumprahay garon di ay. Mayong pagpamunpon ninyo diya sa naol. May pag-shopping-shopping ninyong horot din na garon. Good morning sa inyohang atanan. Okay, labi na sa ito ang mga sales ladies, sa ito ang cashiers, sa ito mga baggers, sa ito ang kamong horot. Ay, good morning usab din nila ni Ma'am Chona o kang Sir Erwin Agustino. Pero mayong adlaw sa inyohang hurot din. Alas sa 11:25 naman din. Alas sa 11:25 mga igala, minaw sa itong mga importanteng pahinomdom ha. Adi aram mo. Anya, mabalik rata karong taon-taon sa K5 ha. Bye-bye.
0: K5. You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
2: K3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ang saan pangalan, sir?
5: June Ngang.
4: Nag-aasa ka, sir?
5: Kaswagan.
4: Pila imong edad?
5: 71.
4: Sir, unsa mga produkto sa Clinica de Alternativo ang imong gigamit karon nga nakahatag kinig karangan sa imong panglawas?
5: Imo naman po. Tungod sa akong lang cancer. So, kimo na ko, midangok ko sa alternative medicine.
4: Mm-hmm.
5: Para sa Diyos, so, nabig ko yun ng nagluya, hindi pa rin ako ba, ako mga kaugang pasinti nga, nagluya, gud. Pero ako, para sa Diyos, hantod karoon, bakit ko yung naluya, unsa?
4: Unsa nga mga produkto ni sir?
5: Kaning, kadagunta, gitagaan ko doktor o ITC, dahil Itribayo, dahil pagkagabi, katong DTX 500, para sa Diyos, sige ka pong kukimo.
4: Sige ka pong kukimo,
5: grabe. Gani, nakaroon, gikan pong gilaboratory kay Itchados, ang kimo naman sa ko, kawalo na ko. Sa una, pero mayroong kimo, aksan, di ko, kukuran ba kayo, naupaw ko ko. Nakaroon, kawalo na kong kimo, para sa Diyos, namin ako'y buhok.
4: Wow, congratulations, salamat kayo.
3: DTX 500, mabali sa mga butika, Itribayo. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Kadungog na ako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500 ang aton nga suplemento.
1: Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi na ang Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
2: Mag-Mighty C na?
1: Makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag-Mighty C na?
1: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
3: Kunsita Balagosa.
4: O sa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsa ba sa oi TX 500.
4: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
3: Sa kuan yung sakit yan murag ni minor ba makatumar bitaw sa isit ani ma'am kuan kanang wala yung sakit diri sa batang ba update ba siya basta naka isit og tumar ani.
4: So wala pa siya ni inom ana unsa diyang gibati ma'am?
3: Nang luyahon siya.
4: Luyahon.
3: Yan dali siya magubo. Magdala na na gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
4: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan. May PC. D3 Bio o kanang TX 500.
5: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
5: D3 Bio.
6: Mabibili sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Nagabaho ba lang ilok mo?
10: Yucky!
9: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
10: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
11: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
10: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
12: iCare Gold.
13: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa inihinda niyong problema sa mata.
12: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Bibili sa mga butika.
14: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
15: Many more.
14: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na!
15: Palit na!
14: Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tambukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
15: ENC Mart.
14: Your all-in-one store. Junel Clothing.
15: Junel Clothing.
14: Junel Clothing nagawaligya sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available,
16: jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Ampukon 2, Ayungon,
17: og Villa Amada, across Qualphone,
16: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing.
18: Let's elevate your event.
19: Elevate your event. Siguradong ikay mapapasayaw.

0: House on K-Fi. K-Fi.
1: Alright, kakaifan, balik tayo sa itong banag-banoban ni Niska Ngina. Alak sa 11:47 mga igala sa kautohon. Ani nga, ginamawang tag na igala. Agyatot gini ka na to sa D3 Bio. Ang D3 nga doon ay VCO. Ang VCO nga doon ay D3 mga igala. D3 Bio, kakaifan. Agabarayon ta. Ito sa ito ang mga text. Greetings din hiyan. Ayong buntag DJ. Iconimis Waterfall, ni Kagawad Oter Miraflor, ni Danica Bero, ni Diday, ni Ruel, ni Marites Arellano, si Nanay Minda, si Nanay Lidia, si Day Luning, o si Cho Jonathan, si Charutina, si Jongjong Garyando. Salamat DJ, greetings from Flory Chiquito, K5 solid sa iyong sige. Oiga, DJ, mayong auto-greet ko sa mga tigpaminaw sa K5 News FM. Sige. Ay, may kautohon sa inyo hanga hurot. Ay, mahay po na ko din sa may barangay Tampukon Ono. No? Nila ni Inday Cheryl Mandati. Ay, mayong kautohon sa inyo hanga hurot din. Oiga, hi DJ, greet ko ni greet ko ni Nika Bero ni Nika Bero ni Ilajo Romano, ni Nanay Lidia, ni Marites Arellano, ni Arnold Palomar, ni Ending Palomar, ni Richel Maligdong, ni Lorna Romano, Ruby Dalieda, ni Johnny Villando, ni Dung Oscar Embilino, ni Dumi Ilapinia, ni Grace Villegas, Tio Tio, ni Caloy De Vero, Miss Waterfall, ni Kagawad Oter Miraflor, ni Flory Chiquito, ni Boy Rosales, ni Bro Jimson, ni Lando Barino, ni Jason Martinez, ni Lorena Martinez, Adoy Chiquito, ni Jane Serna, ni Lindo Kaluskosin, ni Diday, ni Roswell, ni Kit Nino Romano from Joseph Chiquito, salamat sa pagbasa DJ. Sige. Oy, kandudong Kit Nino kay Inkoy Romano usab di ay. At ini sa may barangay Kandana ay. Mayong kautuhon sa inyo hanga hurot niya sa Romano family. Hello DJ Dong, may mundo po. Alas sa 11:50 mga higala sa kautuhon. Ega, mahay pa rin din sa may barangay Iniban, Madam Munyen Gutladera. Mayong kautuhon sa inyo hanga hurot niya, madam. Aga, karong taon-taon di gala, no? Masunod mo sa ang Mighty C Network News. Aga, minaw po tayo mga importante kayong balita, mga kasayuran ni gala kung unsa na bugay bagong nakalap nila. Kung sa bagong mga panghitabo na bugaroon sa ito ang palibot. Aga, magkauban na gyapon nato sila si K5 Clarissa Berha, mga higala, o sa tanan pang mga kaubanan nato sa Mighty C Network News, mga K5. Aga, tangay sa ako ang sa to ang pagbalik dinis kang ina ni Gala ha. Tiwaso na to ang mga kalaki din. Na mo, ako po din rapon sa ako. Sige, bye-bye.

0: Să mă apotica.
1: Mai DC. Anca campion. Este show să tu mă care să 97.7 K5 News FM.
2: Oh, usay din ito ang panlaban ng ating katawan.
3: At dahil sa MCT ng Clinica D3 Bio ay na-absorb ng ating katawan ang mahalagang mineral na zinc para sa ating bitoka. At ayon sa pananaliksik at pag-aaral na ang zinc ay nag-explore bilang isang non-antibiotic at ito'y ginagamit ang ating immune system. At ang particular na gumagamit nito ay ang mga macrophages na gumagamit ng zinc toxicity laban sa mga E. coli bacterias para sirain ang kanilang mga protective cell membrane. Kaya magaling na silang talunin ang ating immune system.
2: Alam mo, Dofar, marami akong natutunan ngayong araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Clinica D3 Bio.
3: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
2: Mag-Clinica D3 Bio
3: ka na araw-araw.
1: D3 Bio. News DTX 500.
4: Ako nga pala si Oliver Tindero, tubong Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
5: Ako nga pala si Joy, taga Solano, Vizcaya. Nagkaroon ako ng sobrang tangkaso, sobrang tigas ang ubo, lagnat. Naging okay yung lagnat ko pero ang ubo hindi nawala hanggang sumasakit na ang sikmura at lalamunan ko kakaupo. Narinig ko sa radio, DTX 500. Maganda daw kaya sinubukan ko kasama yung Mighty C na yung hapo at ubo ko nawala talaga. Dalawang pad pa lang naubos ko. Okay na pakiramdam ko. Gumanda din ang tulog ko.
1: DTX 500 ang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500 araw-araw. Mighty C ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng junk, mas inaabsorb ng katawan at mas epektibo sa pagpapanakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C ang alkaline vitamin C.
6: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko,

0: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. iCare Gold. iCare Gold. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtatanglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry. Berry extract. iCare Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, iCare Gold na yan. iCare Gold ang subok na. iCare Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
2: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyGC Network News.
3: MyGC Network News.
2: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
3: MyGC Network News.
2: MyGC Network News.
3: MyGC Network News.
1: At sa ulan, ang mga nagbabagang balita. OFW na mula sa Negros Occidental, minaltrato sa Saudi Arabia, biktima na rescue. Dating BFP personnel patay matapos umanong barilin ang sarili gamit ang baril ng mister na pulis sa San Miguel, Leyte. Department of Agriculture tumanggap ng aplikasyon para sa ayuda sa mga naapektuhan ng ASF sa Negros Oriental.
2: YTC Network News.
3: YTC Network News.
1: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News 7 sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Department of Agriculture tumanggap na ng aplikasyon para sa ayuda sa mga naapektuhan ng ASF sa Negros Oriental. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
4: Inihayag ng DAPATCO na lahat ng apektadong nag-aalaga ng baboy, kabilang ang mga hindi rehistrado sa PCIC, ay makakatanggap ng tulong pinansyal kung isusumitin nila ang mga kinakailangang dokumento. Hinimok ng Provincial Veterinary Office sa mga apektadong nag-aalaga ng baboy sa La Libertad, Tanghai, Amlan, Shaton at Bayawan na magsumiti ng kanilang mga aplikasyon. Sa kabila ng mga alalahanin tungkol sa pondo ng PCIC, tiniyak ng ahensya na mga kwalipikadong kaso ay patuloy na ipaproseso para sa tulong. Inihikayat din ang mga magsaka na irehistro ang kanilang mga alagang hayop upang matiyak ang proteksyon sa hinaharap. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: YTC Network News.
3: YTC Network News.
1: Samantala, dating BFP personnel patay matapos umanong barilin ang sarili gamit ang baril ng mister na pulis sa San Miguel, Leyte. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
5: Natagpo ang walang buhay ang isang 33 anyos na dating miyembro ng Bureau of Fire Protection o BFP matapos umanong barilin ang kanyang sarili gamit ang service firearm ng kanyang mister sa Barangay Cayari, San Miguel, Leyte kahapon ng umaga. Pinilala ang biktima na si Fire Officer 2 Katrina at residente ng naturang barangay. Ayon sa San Miguel PNP, naganap ang insidente dakong alas 7:40 ng umaga at naiulat ito sa kanilang tanggapan sa pamamagitan ng mister ng biktima dakong alas 8:15 ng umaga. Batay sa salaysay ng asawa nito na isang pulis, kasalukuyan siyang naliligo at naghahandang pumasok sa trabaho nang makarinig siya ng putok ng baril mula sa sala ng kanilang bahay. Aniya, nakuha ng biktima ang service firearm mula sa loob ng gun case matapos makuha ang katabing susi nito. Dagdag pa ng Chief of Police ng San Miguel PNP, humaharap sa depresyon at kasalukuyang under medication ang biktima ayon sa pahayag ng mister. Patuloy pa rin ang isinasagawang malalim na investigasyon ng mga otoridad sa nasabing insidente. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita sa serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
3: ABC Network News.
6: ABC Network News.
1: Ganyan delivery rider patay matapos mawala ng kontrol sa minamaneho motorsiklo sa Batal, Santiago City. Balitang hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
7: Nasawi ang isang 25 anyos na delivery rider matapos mawala ng kontrol sa minamanehong motorsiklo at sumalpok sa isang kanal sa kahabaan ng Abaya Road, Purok Namnama, Barangay Batal, Santiago City noong madaling araw ng Martes, Agosto 4. Batay sa paunang ulat ng Traffic Enforcement Unit o TEU, naganap ang aksidente dakong alas 2 ng madaling araw habang binabagtas ng biktima ang kalsada nang bigla na lamang umanong lumihis ang motorsiklo bago tuluyang nahulog sa gilid ng kalsada at bumagsak sa kanal. Mabilis na isinugod ng mga nakakita ang biktima sa Southern Isabela Medical Center o SIMC upang malapatan ng lunas. Subalit dahil sa matitinding pinsala at sugat na kinamo sa katawan, idineklara siyang dead on arrival ng attending physician dakong alas 3:08 ng madaling araw. Sa ngayon ay patuloy pa rin inaalam ng mga awtoridad at pulisya ang eksaktong sanhi ng aksidente, kabilang ang pagsusuri kung babilis ang takbo ng motorsiklo, puyat ang biktima o may pumalyang mekanikal sa sasakyan habang nagbibiyahe sa gitna ng dilim.
8: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
6: MyTC Network News.
1: Ganyan OFW na mula sa Negros Occidental, minaltrato sa Saudi Arabia, biktima na rescue. Kabuhan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5, Sunshine Lacson.
9: Walang sweldo, ikinukulong, sinasaktan at hindi pinapakain. Kabilang ito sa mga mapait na karanasan ng isang overseas Filipino worker mula sa bayan ng Isabela sa Negros Occidental na si Maria Eva Abastillas. Nagpa siya si Eva na magtrabaho sa Riyadh, Saudi Arabia noong taong 2023 upang makatulong sa kanyang pamilya. Ngunit nakakaranas na umano ito ng pagmamaltrato mula sa kanyang amo matapos ang 3 buwan pa lamang na pagtatrabaho bilang domestic helper. Ayon sa ina ni Eva, na residente ng Barangay 8 sa bayan ng Isabela sa Negros Occidental, nakakatawag pa naman umano sa kanila ang kanyang anak pero hindi nito ipinapakita ang kanyang mukha sa video call at kamay lamang ng 46 anyos na OFW ang kanilang nakikita. Ipinapaalam umano ni Eva sa kanyang pamilya na nasa mabuti siyang kalagayan sa pamamagitan ng isang papel na may sulat kamay kung saan nakasaad na okay lang ako. Na-rescue na ang Negrense OFW na agad dinala sa Philippine Embassy sa Saudi Arabia matapos nakatakas mula sa bahay ng kanyang amo. Maliban sa embahada, nagpaabot naman ang kanilang tulong kay Eva at sa kanyang pamilya ang Local Government Unit o LGU ng Isabela sa Negros Occidental. Ayon kay Mayor Miguel Angelo Yulo, magpapaabot sila ng tulong sa pamilya habang hindi pa nakauwi ng Pilipinas ang OFW na si Eva. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
3: C Network News.
6: MyTC Network News.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Menor de edad at 24 years old na lalaki arestado sa kasong panghahalay sa 18 years old na kainuman sa San Jose Antique. Balita hatid sa atin ng ka-K5 Jojen Morillo.
10: Inaresto ng mga kapulisan ng isang 17 anyos na estudyante na itinuturing top 7 most wanted persons sa Region 6 at isang 24 anyos na lalaki na top 6 sa nasabing listahan noong Agosto 3 sa bayan ng San Jose de Buenavista, Antique. Sa panayam kay Police Major Jeremy Ian Magbanwa, Acting Chief of Police ng San Jose MPS, na aresto ang dalawang suspect sa bisa ng warrant of arrest na may petsa ng Agosto 3 na inisyo ng 6th Judicial Region Branch 10, San Jose Antique. Ayon kay Police Major Magbanwa, naganap ang insidente noong Agosto 2025 matapos mag-inuman ang mga suspect at ang 18 anyos na biktima kung saan sinasabing pilit nilang gahasain ng dalaga. Ang 24 anyos ay kasalukuyang nasa kustodiya ng San Jose MPS at walang inirekomendang piyansa ang korte, habang ang 17 anyos naman ay ililipas sa kustodiya ng Municipal Social Welfare Development Office para sa nararapat na intervensyon at disposisyon. Para sa MyTC Network News, K5 Joe Jen Kabatingan Murillo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
6: MyTC Network News.
1: Samantala, tatlong suspect na nambugbog sa isang construction worker sa Aklana kakasuhan ng homicide o murder. Kabuhan detalye ng balita hatid sa atin ni K5, Leonard Viray.
11: Kakasuhan ng homicide or murder ang tatlong suspect na responsable sa pambubugbog sa isang construction worker sa Aklane. Kinilala ang biktima na si Dominic Quinton, 48 anyos at residente ng Barangay Kalangkang, Makato. Ayon kay Police Captain Vincent Kenneth Mercadere, Chief of Police ng Makato PNP, naganap ang insidente noong Hulyo 25 ng gabi kung saan pumunta ang biktima sa birthday party ng suspect na hindi imbitado. Hindi naman umano ito pinaalis, ngunit nang magkaroon na ng hinipagkakaintindihan dahil sa parang nakainom ang mga ito, ay doon na pinauwi ang biktima. Upang maiwasang lumaki ang gulo, ay inihatid pa ng tatlong suspect si Quinton at habang naglalakad ay muling nagkaroon umano ng argumento sa pagitan ng mga sangkot na nauwi sa pambubugbog. Dahil dito, nagtamo ng malaking sugat sa ulong biktima matapos nampasin ang bato sa kanyang batok. Naputol din ang dila at basag ang ngipin ni Quinton dahil sa tindi ng pambubugbog. Kagad naman itong dinala sa Aklan Provincial Hospital, ngunit pagkalipas ng mahigit isang linggo ay binawian nito ng buhay. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
12: AC Network News.
6: MyTC Network News.
1: Gayun din dalawang bahay sa Rojas City nasunog. Kamuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
13: Dalawa ang natupok at isa naman ang partially damaged sa nangyaring sunog pasado las 11 kagabi sa Cassandra, Barangay Punta Tabok, Lungsod ng Rojas. Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Senior Fire Officer 2 John Margalve ng Rojas City Fire Station, pinaniniwalaan na nagmulang apoy sa bahay ni Armando Bilan. Mabilis ito na kumalat sa mga kalapit bahay na nagresulta sa pagkatupok sa bahay ni Rudy Jimenez at partially damaged naman ang bahay ni Ivy Caldea. Pinaniniwalaan na faulty electrical wiring ang pinagmula ng apoy na nagumpisa sa storage room sa bahay ni Bilan. Maswerte naman na walang nasugatan sa nangyaring sunog. Tinataya na umaabot sa kalahating milyong piso ang naiwang pinsala ayon pa sa mga bombero.
14: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampyo na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
12: AC Network News.
6: YTC Network News.
1: Samantala, TTMO patuloy ang pag-verify ng identity ng mga empleyado ng Iloilo City Government na sakay ng motorsiklo na walang helmet. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
15: Pinapa-verify sa ngayon ng Iloilo City Traffic and Transportation and Management Office o ICTTMO ang identity ng dalawang empleyado ng Iloilo City Government na nakuhaan ng litrato na sakay sa motorsiklo ngunit walang suot na helmet. Ayon kay ICTTMO Head Mr. Darico Garbanzos, nananawagan ito sa mga empleyado na pumunta na lamang sa kanyang opisina at harapin ang kanilang pagkakasala. Samantala, kung makikilala naman ang dalawang empleyado, mag-i-issue ng citation ticket. Paalala naman ni Garbanzos sa lahat ng mga empleyado ng gobyerno na maging role model at sundin ang traffic rules and regulations. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
12: MyTC Network News.
6: MyTC Network News.
1: At Police Regional Office 10 muling nagbabala kontra Isabong. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
16: Muling nagbabala ang Police Regional Office 10 kontra Isabong. Ayon sa Police Regional Office 10, ang operasyon ng online sabong websites, apps at Facebook Live betting ay itinuturing na illegal online gambling. Ipinagbabawal na ito simula Mayo taong 2022 sa ilalim ng Presidential Decree Number 449 o Cock Fighting Law of 1974 at Republic Act 9287 o Anti-Illegal Gambling Law. Pinahihintulutan lamang ang sabong sa mga otorisadong cockpit arena. Babala ng Proton, maaaring makasuhan at makulong ang sinumang sangkot sa illegal na isabong. Dagdag pa ng PNP, karamihan sa mga site ay gumagamit ng Peking GCash, Maya at Cash In Portals upang makapanloko at manghack ng account.
17: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
12: C Network News.
6: YTC Network News.
1: Abroad, mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, gumanti ang China sa ipinataw na sanksyons ng Estados Unidos sa ilang Chinese companies sa pamamagitan ng pagpapataw rin ng sanksyons sa piling US firms. 6 na US companies ang idinagdag ng China sa countermeasures list bilang tugon sa pagbabawal ng US sa 43 na Chinese companies dahil sa umano human rights abuses laban sa minority groups. Nangyari ang hakbang isang buwan bago ang nakatakdang pagpupulo ina Chinese President Xi Jinping at US President Donald Trump sa susunod na buwan.
12: YTC Network News.
6: YTC Network News.
1: Mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Tacloban, Santiago at Palawan, ang tabayana ng pagbabalik ng K5 Kevin Shosana, K5 Justin Kiss, at K5 Ray Almudal sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarice sa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
12: K5 News FM,
6: championing the lives of the Filipino.
18: Nay, may adlaw, sino ang alam mo, Nay?
19: Hansia Clavel.
18: Kailan na edad mo, Nay?
19: 75.
18: Ano nabagsag mo?
19: Among man lang na siling ako na baga daw, sakit mo lang.
18: Nag-aalay?
19: Nag-aalay.
18: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplements ni
19: Dr. Amo lang yun. DPX, Pag-9PC, sunod, ang Dictribayo.
18: Ano ang imong nabatsagan suod sa naginom ka na sa mga herbal food?
19: Okay, ito bala daw. Ay, ako nabatsag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
6: DJX 500. Mabalis sa mga butika. Dictribayo. Mabibilis sa mga

0: www.dthreebio.com. Klinika D3 Bio.
1: DJX 500. May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
2: Ay, ako si Lorna Corrales.
1: Unsa nga produkto ay mong gigamit dai, ma'am?
2: Ay, ako nagagamit ko sa una pa kaning DTX Copy o kining MyTC o DTX 500. Nangwa wala akong ginagamit yun sa una pa karon. Kaganaan man ko kay mugaan man ang akong hubag sa tiyedong may akong inumon. Kanaamang ko'y kanang liuma. Nangawak na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani, marag-arang marang pamino kay mugaan man ang akong paglakaw.
0: DTX 500! Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Lunita Gandalaw na ay Headmistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.

0: kakaiban. DTX 500. Mabagal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na namian ako daw, hindi kita tama ka tangis ang saktuhan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Uy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabagal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mapasaka butika.
8: Nangita ba muog antioxidant nga bitamina sa mata? Andi ana ang Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
9: Mighty C na
8: makatabang sa mga naghanap ang pananaw. Katarak o glaucoma.
9: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katulog-katulog sa panit?
8: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
9: Mag-Mighty C na
8: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
10: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, agri-food supply, water refilling, and many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
11: ENC Mart.
10: You're all in one store. Junel Clothing. Junel Clothing nagawaliga sa mga nagkalainlaing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Tampukon 2, Ayungon,
12: og Villa Amada, across Qualphone,
10: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
11: Junel Clothing.
10: Junel Clothing.
9: Mighty C.
8: Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
9: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katulog-katulog sa panit?
8: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
9: Mag-Mighty C na.
8: Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies. Inom na o
9: Mighty C.
13: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
14: isang bala ka lang.
13: Ako,
14: ang linya ko,
13: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
14: ikapsula mo.
13: Extend.
14: Extend. Supplement for men.
13: Gawa sa maca.
14: Isang herb na nagpapataas ng ating energy
13: at stamina.
14: Like flavowaska.
13: Epektibong sexual potency herb.
14: Stimulates libido
13: and treats sexual dysfunction.
15: Ka! Bang-bang nga naga! sa pulmo, baby!
13: Extend. Supplement for men.
15: Isang kapsula ka lang.
16: Nagabaho ba lang ilok mo?
15: Yucky!
16: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
17: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Ikaw, dalaong magputi. DTX Beauty Soap.
18: Puro katul-katul.
17: DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Maglinika Spore Biotics. At tunay good bacteria na magpaundang sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotics. Ang fortified ga probiotics. Clinica Spore Biotics.
22: Mapalit sa inyong kasuki butika.
23: Lagi bang matamlay
24: o mahina ang memorya ng anak mo?
25: Bigyan ng Memory Advanced Serum.
26: Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya.
27: Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum
28: sa mga may neurological disorder
29: and helps increase serotonin.
30: Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya.
31: Mag-Memory Advanced Serum.
32: Araw-araw.
33: Mabibili sa mga butika.
34: Memory Advanced Serum.
35: iGergo. Ayoko bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya araw-araw ako ng iCare Gold at gamit ko ang iCare Drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. iCare Gold at iCare Drops, subok na maaasahan pang araw-araw.
36: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
37: Looking for a sound system for your special event? RJ Disco Mobile is here to serve you. They exact birthday celebration, wedding, corporate events, live band setups, disco party, and anything that needs a quality sound system. RJ Disco Mobile, contact them at 0905-376-9825. RJ Disco Mobile, the best sound to tune up your events.
38: KK5 News FM.
39: News FM.
40: Bringing the best dance mixes.
41: Hot House on K5.
42: Hot House on
41: K5.
42: K5
41: News FM.
42: Ito ang radyo ko.

0: Pagod ka na! Ayaw mo na!
1: Pagod na! Pagod na! Pagod

Alright, Kakaifai, pabalik tayo sa itong panag uban ni Skanginan. Alas 12.49 na gyud sa kaudohon. Ani ginamauntag na higala. Gyatod ginagana to sa DTX 500 in man sa Mighty C. Ang alkaline-based vitamin C, mga Kakaifai. Buhay record din sa may barangay Tampukon Ono din. Nila ni Ate May Batakulin sa Batakulin family. Mayong kautuhon sa inyohang hurot din ni Ate May. What's up din sa may barangay Poblacion din. Nila ni Nungontong o kang Mamlota. Nila ni Indeni niya o kang Baby Luis Marlot. Din sa may Marlot Motor Parts and Accessories. Sa mga nangita di diha o ligon nga pyesa sa inyohang motorsiklo higala, no? Sa kunsang pyesa sa motorsiklo higala, available na diha sa may Marlot Motor Parts and Accessories, Kakaifai, na diha sa may barangay Poblacion Ayungon. Again! Namin tatoy cool. Sige na. Usbig ko, tawagi ko, usabi gala. Greet lang ko sa mga tuba boys, DJ Dong sa Upper Danao Gumintog, si Rick Martinez, Zoren, si Ikoy, Danny, si Ilajo Romano, ni Johnny Villando, ni Duming Dilapinia, ni Tio Tio, ni Kaloy De Vero, ni Sindit Leon. Greetings from Tutski Martinez. Sige. Greet ko sa tanang naminaw din sa Tampukon to sa Digit family. Sige. Mayong kautuhon sa inyo hanga tanang. Ay, garang tao-tao di gala ha. Inyo si Piata Gabon. Ang musunod ng programa, higala ang Afternoon Love Drive. Bago balik po si KK5 DJ Lynn. Agad, gyapon ninyo pag si Piata, higala ha. Para po tayo kumbrahon, KK5, maraming salamat sa pag-uban-uban. Agad, mohay po tayo nila ni Mr. and Mrs. Epifanio o Kamadam Marilu Agustino din sa may MAP General Merchandise. Mayong kautuhon sa inyohang talilinig. Ay, gawra po tayo kung panahon ni Gala.

0: Coffee.
1: TGX Coffee Mix.
2: Mabalik sa tanang butika doon sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Kevin, isa ka doon sa interage. At doon ako magigibating pang lipong-lipong umusahay na pangakong panglantaw sa CEO o pulaw. Misalay ko ang tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adler. Pero maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung din ang nausab ang akong panlantaw. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C! Mighty C! Subok nga ng mga eksperto! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: 95 News FM. Shaping the lives of the Filipino. Ditribayo.
1: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang only boy. Pahinom ko sa akong mama o Ditribayo. After 2 months of pagtain, ngayon na yung gamay. Epektibo kayo ang Ditribayo.
0: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo. Ditribayo.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa Ditribayo. Dali lang naayo akong sama.
0: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Ako si Rico. Ang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang Didex Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Dumay lang na abugog taligsik, ug nagsip-onon nako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rondan. Dali kay kumag kasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapi kayo, strobo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Mga nga, iparita mo ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi bintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko o Mighty C, hinijig ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat, best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C! Ang alkaline, the vitamin C! Sa mga butika. Wala may ganahan makikistudyan ni mo. Bukod sa imong bad breath, mag Clinicas 4-Biotic. Kinapataghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4-Biotic. Kinapauntan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Yahindungtan sa tooth decay. O bad breath, Clinicas 4-Biotic.
6: Mature ride man to big girl.
7: Wala sa kondisyon ang bakit na kung
0: hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tika, mature ride na ta.
7: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
6: Kaya
7: siyempre, naka-extend ko ya.
6: Basta sa ganga driver, extend, lover.
0: Extend, supplement for men. Ditribayo.
8: Ako si Elena, gaynong jud ko og Ditribayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo. DTX Coffee Mix.
9: Eric Lidisma, sa taas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako o DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
11: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
12: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline na vitamin C. Makatawag sa paglitay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Sinom na o Mighty C.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM.

0: News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: History, bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 bio. Ang D3 ng may visio.
2: Ang visio
1: ng may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 bio. D3 bio.
3: Ako si Pili Kabungnasan. Ako ginatabang sa akong panglawas ang D3 bio. Kaya gaana akong pamati sa lawas. Wala na akong ipamati sa lawas.
1: D3 bio. Ang D3 ng may visio.
2: Ang visio
1: ng may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng marami ang sabor. Nagkupos na ako ng bag na tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga buti.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Mia. Nagka-UTI ko, sakit ng mangihi. Nakadungo ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mauto, nag-take ko Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Ipigpilo kayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Lumay lang na abugog taligsik, ubhan nagsip-onon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, Winigas, Probiotics.
2: Kapalik-balik sa CR,
1: ka-diarrhea.
2: Mugs,
1: Probiotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alipyo.
2: Mag-Winigas,
1: Probiotics na adlaw-adlaw.
2: Mapalit sa iyong mga sugi butika.
7: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa manamig kagabi. Sa diin ka, pipino.
8: Relax ga. Kinhimo ko manuntanan. Pero wala na ganyan.
1: Relasyon ba unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay? Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-labawaska, mga natural herb. Yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
9: Muling binuhay mo.
10: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
11: Ako si Inara. Ajud kayong akong blood sugar. Ako iso lang nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Ay hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 na may visio.
2: Ang visio
1: na may D3.
2: Papalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sa Pilar Capis. Wala giluyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit yung mind bag nilito sa lawas. Mga dapat sagan kung anak pawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka na.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
14: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
1: D3 Bio.
11: Ako si Inara. Ajud kayong akong blood sugar. Ako iso lang nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 2 times a day. May hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 na may visio.
2: Ang visio
1: na may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
15: Ako si Jan. Usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang sikreto.
1: D3 Bio. Ang D3 na may visio.
2: Ang visio
1: na may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsugnata. Ang DTX 500.
2: Adlaw-adlaw.
1: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay. Nadugay ko na nagbuntat pangapi. Mahod sa acid at lakas. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa ang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mahod na dula ang pag-aslong kagang acid at lakas.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
14: Daghan ang utanan ako. Unsay akong sekreto. Mabisan daghan ko ang trabaho. Wala ko'y sakit. Ingon na ako, nag-mighty sea ko. Kaya sulayo yung ganin ninyo, mighty sea, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
17: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mighty sea, immune booster po ito. Mighty Sea Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
18: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabuglayan sa pagmumun, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalata. Ang solusyon, yari na.
19: Memory Advanced Serum, pinakababuhan neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron, nagapanamig sang memorya, nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
20: Kasagit ang chat, Mag-Clinical Sport Biotic.
21: Kabutod-butod ang chat, ug wala mahilisan,
20: Mag-Clinical Sport Biotic.
21: Katabag sa pagnindot sa digestion
20: ug pagkuha sa mga toxins sa tinay.
21: Para healthy ang chat,
20: Mag-Clinical Sport Biotics Adlaw-adlaw.
21: Mapalit sa inyong nasugid butika.
22: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
23: isang balang anak.
22: Ako, ang linya ko,
23: isang kapsula ka na.
22: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
23: i-kapsula mo.
22: Extend!
23: Extend!
22: Supplement for men.
23: Gawa sa maca.
22: Isang herb
23: na nagpapataas ng ating energy
22: at stamina.
23: Like flavowaska.
22: Epektibong sexual potency herb.
23: Stimulates libido
22: and treats sexual dysfunction.
7: Ka! Bang-bangan aga! Sa pulmo, baby!
23: Extend! Supplement for men.
7: Isang kapsula ka na.
24: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalibo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Oras, alas 4:03!
24: El Castigador!
25: El Castigador!
24: Ang tinig ng bawat mambabayan!
25: El Castigador!
24: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katuwalian.
25: El Castigador!
24: Programa na magbibigay ng patas sa pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
25: El Castigador! El Castigador!
26: Diyan sa kamaturan mo ay hinig na hinig man araw masumbo ang huwing binuhatan ni ang sumbo mo kang Rex Campos komentaristang why gitalisangan mata sa komentaryo hindi mapairan hindi masumburan mo lumpos magbiyag-iyag sa mga baho sa mga pablungon sa gobyerno ipatay diturex gilukos sumbo kang Rex Campos. Tinaw sa mga lubog na isyo, mudaig sa angay daigon, ang tanan sa mga kabuf o binitigan. Sumundo kang Rex Campos. O karon, alia ang inyong komentarista, Rex Campos.
27: Siya! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
25: Okay mga siligan, suking tigpaminay, maayong hapon kaninyong tanan, Luzon, Visayas, and Mindanao! Na! Ano po na ganyang kalamanan, akong kalamanan! Rex Santos Campos lang sa Japan, inyong makauman, damantala sa SIM Punto! Sa ngalan sa mga station manager, Kipanser Benny Camuso! Area manager, Santa Catalina, Mayor Peg Obanya Naligan! CEO, Dr. Ramil Oy! Vice President of Operation, Kipag Sir Iljan Castanyo. Ako mo sparing partner sa Pika sa Lawa. Kipag Iljan Castanyo. traffic controller, dealer ako na. Sa ngalan sa mga chief engineer, Kipad Abobi. Kung kinatimok ang pwersa sa Kipad Music and Dumagditi, 97.7. Maghapon ka rin yung tanan, ladies and gentlemen. It's a size! Agnaw ka rin na webis mulan sa gusto tuwing 2026. Maghapon si Nagsay na magiging tingin lang kumang sa 30 ka mga barangay. Kamagbayunan ka sa paan, kabukiran sa Negros Oriental, Negros Occidental. Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur. Sikihor area, gilang kumang sa unong ka mga munisipyo. Apo Island, area sa Maisimo. Oslob, Simo, Santander, Himatilan, Karkar, Simo, Mandawi, Sambuan, Alcoy, Argao. Boloon, Dalagi, Barili, Malmoal, Malabuyo, Aligaya, Alcantara, Runda, Bajan. Manggapon ka ninyong tanang South Simo, North Simo, Tagbilaran, Bohol, Manggapon. Manggapon na ka rin sa mga drivers, sa mga tricycles, AC ride, mga bus drivers, behind, at sa masakinan na pagalong sa may North and Southman area. At ilaban na sa mga habal-habal drivers, pot-pot drivers, e-max drivers, motorcycle drivers, mga mag-uuma o mga managat, kabukiran o kapatagan. Alcatraz on duty, Beijing, Provincial Jail in the Eyes, IBG Highway Patrol, SOT, Maritime Police. Sino? Coast Guard, SOT, Special Operation Team. PDIO, SWAT and Timan, 2, 3, 4, na nag-motor sa probinsya sa Negros Oriental, Philippine Army, PMP Sir, Philippine Army Detachment, PMP Detachment, good afternoon, sir, man. Security Guard on duty sa Pantalan, Sinansin ng Magdite, sa May Tampi, Liluan, Bato, Larina, Secure, o Secure, Secure. O sa talaga nakahook up po na to sa Kipad News at Mbalawan City, Kipad News FM sa May Satin, Kipad News FM sa May Sambuang Gita, Kipad News FM sa May Bako, Kipad News FM sa May Tamay City, Mayor Pepe Arlino May Japon, Kipad News FM sa May Bae City, Kipad News FM sa May Ayungon, Kipad News FM sa May Himalalod, Kipad News FM sa May Gihungan City, Kipad News FM sa May Kalaon City, o Kipad News FM sa May Sikihor, Sikihor, 105.7. Magapon ay karoon ng manager, Dina Dayipre, magapon. At ilamin na karoon ng manager, Steve Flores, sa May Kalaon City, Kipad manager sa May Bayawan, Randy Carnale. Maghapon na ni Muda Kabayan. Og ni manager Pandoy. Og sa Changi Sudan sa Dumaguete sa Maisdaan Labasan Bularan Painitan. Maghapon sa May Bina Milagros Parmes o sa May Southpon. Og sa Changi po sa May Secure Secure. Og sa Taran mga Changi Karam. Maestro Mr. Alexander Adalia. Nagayong pasaylo sa ginikanan sa Osaka Estudyante. Sa Sayansay. Wiley Suay sa Dayan sa Dumaguete para makamalo ka na kung sa mga pagitan mo sulod sa 24 horas.
0: Magmunting ka sa radyo. Muante, muante, muante. May katapat ka na. Rex Gangso. Gangso. Paras. Nga komentaryo. Rex Gangso. Walay hindi bubong bumbiga sa kamatuuran sa kanginan. Rex Gangso. Walay hindi bubong bumbiga sa kamatuuran sa kanginan. Alistang. Why? Kalisangan. Rex Gangso.

sa kaya mo. Ano ba ang kasalanan? Bakit? Pinagtutulong-tulungan ako ng buong pwersa ng gobyerno. Pinalis ako sa pwesto. Dahil sa pag-iba ko ng partido, nasa nakatarungan. Hindi ko pa sapat na katunayan ang pagdagsa dito ng mga taong bayan ng Arasuwa.

0: kahanginan!
1: Sa kahanginan!
2: Ake mga salingkan, sukti din mo, uluhan sa mga malita! Duha ka maglain na mga aksidente! Nilungtan sa sudan sa kanlaon kagahapon! Tibuok Negros Oriental, walay klaseng ugma tungod sa pagsaka sa kaso sa Suroy! Bunuan! Gipugos pagpahimaw ng ebidensya, bato ka nga Romaldes! At ang iamag kumplitong detalye! Eh. Pahimuon o sinunuan o kanibang ebidensya, bato kang speaker, former speaker Romaldes! Ay, ginawa ko! Maghapon na karo kang Sir Alexander Adalia. Sir, nanawag na ko ang ginikanan, sir. Nagkita na ko namo, nangayo kumuka og pasaylo, sir. So, gibablog na ko sa ginikanan, nga, undangon na ang isyu sa radyo, kumahimo o dili na ko komentaryohan. O nagpasalamat po ko sa mga principal. Sa imo po, Sir Alexander Adalia, to anak ka rin kaming na 75 Rebustilio, na may naghihatag na ko, ulahin na ang pagtawag sa ginikanan sa ko, sir. To ana ang papel, reklamo batok nimo, pero wala na to. Pero amo lang ipaabot niya para nalang formal complaint na para makahingundod mo nga, niabot din ang complaint rin sa ako. Pero next time, sir, ayaw na mo pagbuhit istorya nga kanabang. Mayon mo, maski asa iabot, dilit ko mahadlok.
3: Nakwating ka sa radyo. Wante. May katapat ka na. Rex Gangs. Para sa mga komentaryo.
2: Pero Sir Alexander, para patas lang gapon mo sa Kipad, kaming na si Kipad Rebustilio diha. Kay, wak may lain na mapamalihog na ko. Isa pa, siya may may pinakahod sa gawas. Siya may naisakiran sa Kipad, siya may giisyuhan. Giisyuhan sa sakyanan, giisyuhan sa driver. Padulong na diha. So, si Kipad Ray, giisyuhan ni Dr. Og sakyanan, gitaga ang driver. O, padulong diya. Alang-alang di siya bulihog. Ha? Padulong na diya sa Kipad Ray. Di ba, engineer? Dapat mo trabaho. Kaya, gitaga ang sakyanan. Gitaga ang driver. Aon siya naman na. Okay. Sana all. Ay, ginawa ka. Sige, sir. Adalid, ha, sir. Adalia, di ay, Adalia. Alexander Adalia. Sir, don't worry na, sir, ha? No problema. Pero, mapaintabi ka, panunodos ko yun. Para makakuan ka, sir. Okay, ha? Pero, sa ako, ha, sir, man ay problema. Pero, next time, kaning uman, ha? Ayaw mo palante, ha? Masag, ngayon mo, sa aboton. Ay, problema, sa aboton. Ang problema, iabot mo rin sa ako. Hindi na. Okay, at pinapas sa mga balita. Duha ka managlain na aksidente. Nilintad sa siyudad sa Calaon City. Kagahapon, dito maglangay. Namukad direktamente sa may Kipad News at ang Calaon. Supresoryo sa mga report. Kipad, siyempre, Kipad mo. Kandos!
3: Kipad News FM Live Report.
4: Duha ang naangol sa nilungtad nga panagbangka sa duha ka motorsiklo sa National Highway Barangay Parubigan ng siyudad kagahapon. Matod pa sa investigasyon sa kapulisan, ang mga naangol parehong hingkod ang pag-igon o wala na kinighinanlan sa kapulisan. Sa kanon, ang nasangpit ng mga motorista parehong anahan sa balay tambalanan alang sa nagkaigo ng pag-atiman o parehong nasettle na usab ang nasangpit na aksidente. Samtang, luwas na usab sa makakuyaw nga kahintang ang driver sa Osaka Tricycle nga may bangga sa Ceres Bus kaghapon nga milungtad dito naman sa may Samaka Village, Barangay Mabigo, Canlaon City. Wala na usab hinganli sa kapulisan ang driver nga hingkod usab ang panuigor. Subalak pa sa report sa kapulisan sa Canlaon nga naghunong ang Ceres Bus tungod sa Osaka pribadong tunghaan. Gumikan adunay pasahero nga misakay apan kalit nga mibangga ang tricycle ni ini. Nasayran nga walay pasahero ang tricycle ug nawad-an og panimuot ang driver human sa nasangpit nga aksidente. Parehong nasettle da usab ang nasangpit nga aksidente. Kini nga balita atud dinato sa DTX 500 DTC Bio by TCU DTX Coffee Mix. Nakakateka na, nakadetox ka pa. Balita na nukad sa Canlaon City. Kini si KK5 sa Preserio para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo, publikong kalingawan sa Negros,
3: K5.
0: News FM.
3: K5 News FM. Live report.
2: Okay, mga sinigang, so kinting paninaw, report ni K5 si Presirio. Tinuok Negros Oriental walay klase o magtungod sa pagsaka sa kasong Surais. Magkaroon sa pika sa linya si K5 Cyril Ripi sa mga report. K5 Cyril, ikipay mo. Kandos!
3: K5 News FM Live Report.
1: Ang mga adlawang gideklaran sa pamisa sa Tigmoka, lalabikan sa Negros Oriental kaya walay klase, lalabikan sa Surais. Kinipan sa rekomendasyon sa Provincial Health Office.
5: Gibot siya agad ni Provincial Albacito sa talalhigan sa Negros Oriental, Attorney Arthur Fran Batusidas, nga si Gobernador Chaco sa Gabano ni Bando na sa pagsuspenso sa klase tibukan na lalhigan sa Negros Oriental ng mga lawa ang Nova Biyernes tungod sa gitaw kapagsaka sa Surais. So may kinisay rekomendasyon sa Provincial Health Office. Matod pa ni Attorney Tusidas, base sa Executive Order sa Gobernador, Series of 2026, ngayon pagkawasan ng Merkos Gabi, mahimong mapakunod ang pagkalap sa mga virus sa gamikan kay hindi makatunga rin ang mga estudyante labi na katanatagdan o Surais. Ang tiyo na pagsuspenso sa klase, pagkatag-usap kinigayon sa paskulahan o ingo panahon sa pagpanlibyo, pag-disinfect o pag-sanitize sa posibilidad. Samtang, nitabagan sa maong isigat ng order ang publiko, nasunod na gusto lakang sa kalibyo sa pabugong sa inspeksyon. Nakipasabi niya ang kanunay pahugas sa gabot, pagdikay gusto itong physical contact, pagbakayog angay, gabinikal ng konsultasyon kung makita ganoon sintomas sa Surais.
6: Karong si Manahuna na naatay kumbaga outbreak food o sore eyes sa nagkalaiyang eskwelahan ato din sa Dumaguete City o sa Negros Oriental. Karong na ito ang ilantaw, and in fact the governor conferred with me just this morning to coordinate with our provincial health officer si Dr. Leland Estacion. Lantaw na ito ang sitwasyon sa ito ang mga bata na nasa sa mga eskwelahan. Then tanaw na to ang number of cases na maligi na himo karo ni Kuan ni Dr. Leland Estacion ang assessment process niya kay para naatay basis kay ganahan si Governor Chaco na mapanalipdan ang tanang mga bata o kung kinsa mang individual ani na outbreak sa Surais. And we have this plan if we have enough legal basis later on na ito ang isuspend ng ito ang mga klase karong Friday ay para to give way and to give ample time for all schools officials na maka-disinfect sa ilahang kaning mga buhatan o sa ilahang sa ito ang mga classrooms o sa ito ang mga school buildings ninhi sa Negros Oriental.
5: Plug sa K5 News FM. K5 sa Real Detail sa Paidata. Para sa kaping kapalita, servisyo publiko kreo sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM Live Report.
2: Okay mga saligan, soaking tingin mo, report ni K5 Cyril Ripe. Alas 4:18 na, hatod ka na to sa Mighty Show.

0: que bibin siya. Batok ka nga former speaker Romualdez. Di ka maglagay mga siligan ni Soking Tigpamuna. Nakaroon sa pika sa linya si Kipay Dibina Tindo. Sa mga report, Kipay Dibina, ito'y Kipay mo. Kandos!
1: Kipay News FM Live Report.
2: Giangkon sa kampo ni late representative Ferdinand Martin Romualdez, nagipugos matudpasika ni Public Works Secretary Manuel Bunuan sa paghimog mga badansya batok sa magbabalaod. Matud sa abogado ni Romualdez na si Attorney Adi Fajardo, namiligro ang posisyon ni Bunuan kay gipahimo kaniya mga butang dili niya mapamatud-an. Gidugang panini nga wala gyud hinuoy dokumento o ebidensya nga nagdugtong kang Romualdez sa mga isyu sa korupsyon sa infrastruktura. Bisan pa rin, giparehag sa ombudsman ang desisyon sa paghimo kang Bunuan nga state witness kay gituyo aron dig-uno ng kaso batok sa kongresista. Kikan sa K5 News FM News Center, ako si K5, DB na tindo kapare sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko Kalingon sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ako mga suligan, Soking Tumalima, report ni Kipad DB na tindo. Paita ni nga tapil ni Bunuan. Pagkama-gama, ragong kukuhan niya, Bunuan. Ay, Ginoo ko. Pagkama-gama, ragong niya. Ha? Gama-gama, ragong. Kaya basta na lamang. Kaya nga mga, kanyang ibalita karon sa akong kaubanan, na pagamon o ebidensya, batok na to kang Speaker Romualdez, o sa mga kapasol? Nanong nakaingon kong pasol? Sa to pa, kung si Bunuan dili makahimo ibilin sa batok ang Speaker Romualdez, di jod magukod si Speaker Romualdez. Kung maghimo man si Mr. Bunuan o ibilin sa batok ang former Speaker Romualdez, pagkapaon naman po ng abogado. Na pagkabatood, wala ko nakakonekta batok na ang Speaker Romualdez. Ang pangutana, ang mga tao, nagatuon ninyo, ang mga tao, gatoo. Kamuling amikirin ng mga isyo. Di ba? Sa ito pa kung huwag niya mahimo si Mr. Bunuan ng mga binin sa bato kang Speaker Romualdez, quits na ang tanan. Ha? Quits na ba? Ang anak lang kasayon?

0: kontrobersya na kaadlaw ang impeachment ni Vice President Sara Duterte Rex. Puro palso ilang mga witness sa prosecutor. Hoy, ayaw mo pag-ingon na puros palso ang testigo sa prosecutor. Ha? Ibupan sa inyong kukote pag administrasyon o gobyerno ang atong kaingkontro, muna tagahakop o utot.
1: Ay, mamo, anak!
0: Kala, formality na lamang na.
2: Still ang ginawa ko.
0: Basa niyan, say! Pareha to soldado, dire! Basa! Ayan na mo, formality na lamang na. May pag ka nagka-ototon ka sa loro rin mong sulupin, pagkaman, pamot pa sa mga... Basa!
3: Gika ni Lourdes Apitanso siya nga good afternoon sa Rex o gika ni Darren Sheila Caraldea yung siya mayang hapon di ako Lyric Santo di ako Lyric Santos
0: o ako
3: Lyric Maliang
0: Lyric siya nako
3: di ako ano mo siya Lyric Maliang ng Lyric sa kanila mo ni
0: Lyric Maliang
3: siya na na ako na
0: na ako Lyric
3: na ako na daw problema Kuya Rex Santos na daw siya problema siya nga kaya dili inuot Kuya Rex Santos mga yung takog advice mga yung takunin mo advice bugat
0: dyan si
3: oh.
0: Pag mabasa gani ka bahala mali ang ila ha tahian ha
3: murag okay, murag gani nga language dyan si murag murag lahi ni nga language ba
0: basig tag Indonesia na ulo basig
3: basig mga murag pagbilunggo sir
0: basig tibuli na ba ulog mo nito kay kay bubulatot
3: niya. Oh, taga Santa Catalina siya.
0: O sa bayan.
3: So siya nga mang may hapon di ako Lyric Santos na ako na ami problema Kuya Rex Santos kahit dili inuod Kuya Rex Santos mga yun takog advice mga yun takunin
0: mga layan oh. mga layo siguro na
3: siya nga takunin mo advice bugat kayo amo problema Kuya Rex Santos, taga Santa Catalina.
0: Eh. Ah, mga yun, sige, advice. Oh. Sige, Britsa, uban.
3: O, gika ni Ryan Marian, si Rad Talido siya nga, good afternoon sa Rex, moderita, mabangingon, barangay, Milagrosa. O, gika ni Amy, Jane Dili siya nga sa Rex, mayong hapon, listening fam, Moises Padilla, pa-shout out Pastor Mark Dilis, and to all KSM.
0: Katunay na rin na, doon nga daghan kay sila.
3: Oo. Oh.
0: Puhon at tuon ko na sila dito, kanang mabisita ko dito, pero kinanglan, may manok. At okay, sige po siya, maayo nga pagpaminaw ka na sa taga KSS, taga Moses Padilla, Kanlaon, o sa pato dito, ilang lugar dito?
3: La Castellana.
0: La Castellana. Ah, sige, may hapon ninyo, diha. Okay. Pastor, may hapon, Pastor. Okay.
3: O, gika ni Michael Villa siya mayong hapon sa Rex Watching Live Fam. Imus Cavite, pasyakat ko sa akong asawa o isa ka anak o sa akong ugangan. Dira sa akong lula o si Lula, Lila, Kabugnason o ginaot ng gunga. Piskay lang permi ilang mga panglawas karon. O sa tanan na lang na po, taga sityo, payaw-payawan barangay nagbidlod. Salamat sa Rex. O, gika ni Mayit Salvador siya nga. Hi, Idol Rex, mayong hapon. Pasyakat ako sa tanang K5 Friends. Listeners, Ma Madeline Salamurin, Hamandron, Joey Ibasan, Marites Arellano, Belinda Baldisco Luardo, May Og, sa tanan na lang pod nga na minaw, tayong sa pagbasa Friendgency, and God bless you always, Idol Rex. O gikan ni Alvin pa siya nga, Hi Sir Rex, mayong hapon, si Paoglanog na kukadri sa Bandula, Kabarang Barangay, Alang Nila na Manuyod, o pa-shout out ni Mama Muna, Papa Unyo, Tio Ramon, Ti Bahungas Gamay, Ti Joey Ibasan, Ti Banggay Pidya, Lula Cruz, o Lulu Hujer, o sa tanan na minaw, Sir Rex dari sa Manuyod, tayong Sir Rex sa pagbasa. O gika ni K5A siya nga, good afternoon sa Rex Candos. O gika ni Gina Cadalso siya nga, Hi Sir Rex, o dyan sa good PA.
0: Kaya nga daw si K5A, o sa'y kapaka niya?
3: Ako?
0: K5A, o sa'y kapaka niya?
3: K5A, o sa'y kapaka niya?
0: Eh, di ka pwede mo puli na ako. K5A, o sa'y kapaka niya? Sige, basa!
3: O gika ni Gina Cadalso siya nga, Hi Sir Rex, o dyan sa good PA. Mushout out ko sa akong mga friends, silang Nining, Sky of Joy, O, Ricky, Helen, Rodrigo, Tasig, especially sa akong palalab na si Asibo Jr., salamat sa Rex, o dyan si Bahungas Gamayne. O, gika ni Analisa Banturigo, mansing siya mayong hapon sa Rex, naminaw miss akong tatang diri sa ahong, salamat sa pagbasa. O, gika ni Marites Arellano siya nga, Hi, Idol Rex, mayong hapon, o dung dyan si, pa-shoutout na lang sa tanang na... Nalang, tanang permira na matir sa radyo, tayong sa pagbasa, Dong Idol Rex, God bless.
0: Good PA, si Rex, guwapo. Set out ko ni Evelyn Tabalok. Si Rex Tan. Okay. Salamat kayo. Ha, kanang mag-text po, butangin po din yung lugar o taga-asa mo. Boss Rex, maayaw ka po niya. O sa kaubanan ninyo niya. O sa naminaw karon gikan ni Jewel Milon sa Proctris Balugo, Valencia. Okay, salamat kayo. Ano, karang Jewel Milon ba? Butangan o address o asa dapit. Para, kabalo ko nga na naminaw dahil niya. Di ba? O sige. So, karong taon-taon, nasunod si Tipay Roy Bustillo, kabahin aning problema sa usa ka maestro nga nangayog pasaylo sa ginikana. Pero okay na, wala na problema. Nagkabalikay na sila. Pero giaksyonan lang yapon, gipantuan ako kang kapare Roy Bustillo kay naisulat para matubag wala ako sa ba. Pero wala na, nagkauli ay nga ang ginikanan. Pero ako nagklarohan, dili sayansay ang reklamo kung dili maestro sa usa ka sayanhay. Sayansay. Pero karon okay na, wala problema. Nangayog pasaylo ang maestro. Okay? At sa pagkasapikas lawak sa pagdulak ka mga babalo ay GDRB Kandos!
4: K5 News FM Shopping the lives of the Filipino
5: History Bio.
6: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Ipila ka bulan, nibalik na yung normal nga pangunahon na.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Mita Gandalaw na ay Edmiston. Dako ka ay yung tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio
5: nga may D3.
7: Mapalit sa mga
5: D3 Bio.
7: No one ang nabaka-ugana sa kama.
5: Masinug.
7: May diabetes ka.
5: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
5: Adunay powerful extracts.
7: No phytochemicals.
5: Ug antioxidants.
7: Nga gigan sa palaya.
5: Ug de-sugared sugar cane.
7: Mga organic compound.
5: Nga effective.
7: Matok sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape. Apang talupanggan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Investingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kung nagbalik ang katinaw sa akong pagpangin. Nag-detoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
5: Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Libor, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon ng parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumal ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay efektibo dyan kaayo.
5: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Mapalit sa mga butika!
5: Mighty C!
7: Mighty C!
5: Ang alkaline ng vitamin C!
11: Ako si Rondan. Dali kay kumag kasakit o nilanat. Ubo dala si Poon. Kaapi kayo, strobo sa akong pagsipila kay sige ko gabsin. Mga na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi hinting pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko o Mighty C, hinijig ko basta-basta mo ubo. Si Poon ulihana, best kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C!
7: Ang alkaline, ang vitamin C!
5: Sa mga butika!
12: Ang bata mo bala, daw ka ka-umihi na sa iba. Nabuklayan sa pag-uon, nagwala na gana mag-eskwela.
13: Hindi na lang yan!
12: Hindi na maglabalaka. Ang solusyon, yan!

0: sang serotonin. Memory Advanced Zero para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang siya, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas, Probiotic 545 Probiotic. Gamutamang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, Probiotic. Suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas, Probiotic. Agawadla, balik sa inyo na suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga-Bakulod. Dapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: iCareGo. Importante sa akin ang malinaw na paningin. Kaya't nangyelokomenda sa akin ang iCareGo at iCareDrops, tinubukan ko agad. Sa loob lang ng ilang linggo, naramdaman ko na ang bagbabago. Ngayon, mas kampante ako sa araw-araw. Hindi na ako nangangamba kapag nagpapaso o nanood ng TV. Totoo, malaking tulong talaga ang iCare sa akin.
4: iCareGo. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
5: Mangita ka ba o makalingaw ng exciting sporting events? Adwa tayo regular nga gidaling nga gihimo sa Sibulan Cockpit.
6: Sibulan Cockpit.
5: Matag-Biyernes kini og Domingo, sugod alas 8 sa buntag.
6: Sibulan Cockpit.
5: Tapok ang mga participants alang sa usa ka likon nga makalingaw nga kompetisyon.
6: Kada Domingo,
5: adunay special nga pictures nga clearance entry nga mas makaduang pa og excitement sa maong adlaw.
6: Sibulan Cockpit.
5: Kada mga paedugang pang mga pag-premium sa paimong gidugayan.
6: Sibulan Cockpit.
5: Para sa detalye og registration, punta ka lang si Sir Dumul Kimos Kimos 0975-347-5448. Kini, idumala niyo na ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
6: Sibulan Cockpit.
5: Si Chukan Daol, San Antonio, Sibulan.
6: Sibulan Cockpit.
5: Labak na bang?
6: Sibulan Cockpit.
5: Ang Sibulan Cockpit, adorab sila yung litsong baboy, lamian nga litson o barato pang rasyo sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit.
6: Bisita na sa Sibulan Cockpit.
1: Bio.
7: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio, ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio, DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butol ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nagistingan ko man, nagnami. Kidang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka ba?
1: DTX Coffee Mix.
10: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa silig karon og parat inom og soft drinks. Nagsige sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatuman ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Ila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
12: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawon. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamahit.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Inara.
14: Ayod kayo akong med sugar.
13: Ako liso lang nag-inom ang D3 Bio. 1 capsule, 2 times a day. Nahinahinay na balik sa normal akong med sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio.
10: Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
10: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500.
1: Makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL
10: o bad cholesterol.
1: Nga mao ang hinundan o responsable
10: sa pagbara sa atong mga uga.
1: Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
10: Patasano na ito
1: ang pag-inom o DTX 500.
10: Highly recommended
1: sa mga eksperto.
10: DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.
10: No one ang makauga na sa kama.
1: Basin o
10: may diabetes ka.
1: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
1: Highly powerful extracts.
10: Yung phytochemicals.
1: Ug antioxidants.
10: Nga gigan sa palaya.
1: Ug desugared sugar cane.
10: Mga organic compound.
1: Yung efektibo
10: atok sa sakit ng diabetes.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod na magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
16: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit o dili healthy nga pagkaon. Anapay, di mayong panahon karon.
17: Masakit yun mo.
16: Sundo gagane ko ninyo. Ah, nag-Mighty C ko. Mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon ng parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumal ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na kung akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay efektibo jud kayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C,
17: ang bata mo bala, dawga ka umihi na sa iba. Nabudlayan sa pagmuon, nagwala na gana mag-eskwela.
18: Hindi na
17: magnabalata. Ang solusyon, yari!

0: memorya, nakapa-increase sang serotonin, memory advanced zero para sa mas marami na school performance. Memory advanced zero, bakal na sa mga butika.
1: Clinicals Sporebiotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Sporebiotics katamang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicals Sporebiotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Vicky, tatlo nga mong kabataan sa mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
1: Extend Food Supplement for Men. T3 Bio.
3: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Kasi na yan ako ginom ang T3 Bio. Weeks pa lang, matikdan na din ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
1: T3 Bio. Ang T3 na may Visio. Ang Visio na may T3. Balik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, Gid, DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
5: Oras! Oras, alas 4:27.
6: Bisya! Bisya! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
5: Okay mga siligan, shocking to me now, parang takarin sa itong programa ang El Castigador. Nagapagay ka rin daw sa mga Imapu General Merchandise. Ilabi na ni Sir Panyo Agustino. Si Tita Bray, nakontak na mo. Sir Panyo Agustino, ni Ma'am Marilla Agustino, sa Jamil Cluting, o sa Ian si Mark Erwin Antuna Agustino. May nga po. Dito maglagay mga siligan, shocking to me now, nakarin sa pika sa linya si Kipad Bray Bustilo. Kipad, rewind! Kandos mo eh!
1: K5 News FM Live Report!
5: Boy!
7: May hapon dito, Flash.
5: Okay. Location.
7: May hapon sa ato na namino. Ha?
5: Location.
7: Hello. Location. Silpe ko. Pagkalo sa location.
5: Silpe sa information pa. Sa location niya.
7: Silpe. Silpe ko na location.
5: Okay, bro. Go on, bro.

0: school principal.
1: Yes.
0: And he mentioned to me ang magsutudlo na ilang giriklabo.
1: Yes.
0: So, Supervisor, yeah, dito itong gapon. Gapon sa, in fact, na meron din at bangatid na sa eskwilahan. Tumawang-tumawang sa Ramon Perez Pastor.
1: Yes!
0: O ginatawag na Dumaguete Science High School.
1: Okay.
0: Anyway, so, Supervisor, para fair po sa taman, ang ginikanan, ang inahan, misulat doon. O black and white, o pakili, no? So, atin ba tayo, Supervisor, na pag-inabo?
1: Basaha kay, in English mo na, pero binisay yun ako. Basaha!
0: Mo binigyan akong idala nito, hindi mo mabili ni Biha, isa ang pag-batter yun ng muna.
1: Sige! Masahan ka, binisay yun ako!
0: Kaya pag-uli ang pag-uli, pag humana pag-basaan eh, kay Matod Pakagato, dati natin sa school principal, wala pa silang makabot doon. Wala pa gulimabot din nila ng mong isyo kagapon. So, bilisan sila nakatag old statement kasi wala sila nakadawa sa mga reklamo. Old sulat. Kapag gano'n niya, nakadawad na sila kay Favex na ang sulat dito sa gilikanan. So, maunin na kumpusahan ang sulat kay Favex, no?
1: Okay.
0: August 6, Karanawa, the school principal. August 6, right? Okay. So, matod na incident report kabahin sa pagtakaulaw sa kong anak. Humiliation of my daughter.
1: Paghitabong sa iyang anak, pagpakaulaw.
0: It's due principal. So, ang principal ano ito sa
1: Favex? Nanawagan siya sa principal!
0: Yung ngalan siya principal, no? At yung kaila si, ito lang tayo ngalan. Matita niya, I am writing formally to report an incident.
1: Gahimo siya og sulat para formal about sa paghitabo!
0: Involving my daughter...
1: About sa akong anak, kababae!
0: That report on the afternoon of August 12.
1: Nahitabo sa Agosto 1, 2026!
0: Ako, my daughter called me and asked me to pick.
1: Ang kahapon, nanawag ang akong anak sa silpon?
0: Asked me to pick her up sa school.
1: Napakuha siya dito, gakuha niya, pwede ba siya kuha sa eskulahan? Ang bata ni Cry sa silpon, nihilak!
0: So, matod pa ako rin to my daughter.
1: Matod pa siya ang anak!
0: Her teacher publicly humiliated her in front of her classmate.
1: Ang iyang maestro, gipatindog siya at tumangan siya mga kosme!
0: She told me that the teacher...
1: Gaingon ang maestro sa iyang mga kosme!
0: Instructed the class to ask her any question one by one.
1: Gaingon sa mga estudyante, hala, pangutana mo, isa-isa ninyo!
0: Kanan, so, hitan ko, nakita ba siya, karib ka rin ka. Karib ka sa estudyante. Kasi dito po, karib ka.
1: Murag naulaw ba ang estudyante, pre, kay tungod, amaw lagi na, pero nang hinaot lang po, tapre, nga kita rin patas ta. Wala tayong na, napakaulaw, napakaulawan, ang ato adre nga, para papasta na malihog ko ni mo, kay siyempre, gisuhan ka ni Doktor o Patron, taga-akang driver, so ikaw na subuhan. Sige!
0: As a result of the incident, Kita Greg, as a result sa mga insidente.
1: Ang resulta sa mga insidente sa paghitabo?
0: My daughter became emotionally distressed.
1: Ang akong anak na-stress ka nun sa paghitabo?
0: Sumulang ko wants to attend school because of the humiliation na nila in his experience.
1: Dili na ko ma... Samta na in-

0: Yung pagbasa kay puti-puti ka signal. Sige lang pre, dalahan na nga diri kay puti-puti mo signal pre. Usay lang tubag, direta magkulo ka bildo pre.
1: Mag-posing mo.
0: Kay puti-puti lagi mo signal pre. Okay.
1: So, muna, as parang usulat ko, baso sa slot, hindi ka rin kami ito, mapapasigil ka rin na deeply concerned about the emotional and psychological impact to my death.
0: Concern ang ginikanan sa nakitabo, karo sa ka nakitabot emotional. Nagka-problema.
1: Every student deserves to be treated with dignity. Pero yung concern ko.
0: Siyempre? Good job!
1: Everything deserves to be treated with dignity, respect, and compassion.
0: Ah, mura gikuan, mura gikuan. Kana gikuan siya ka nang gitreat o sabi?
1: Kada isidante, kada basa, dapat...
0: Oh, gita. Sige, pagutana mo, Arisa, pagutana mo! Nga, gain na pagod nga. Kana ba? Kani nga sinister, ikahangtod-sangtod na. Pero naanay tubag ang mga naanay tubag ang principal pre naanay tubag ang maestro sa sulat mo
1: ayun na pagkita guys pero karoon sabi na nadawag ganina diba
0: okay
1: so ang siya ako ilan akong hinihunda ang ilan tubag but pwede kayo pagkita guys naku ibibig padala
0: oh sige walang problema ipadala
1: ang Nana dito yung kisadol, ang katong ang video...
0: Ano ba rin po? Ano nga? Play ang video po yan? Monitor lang ka!
1: So, kaya nga video po yan, sa gahapon na, sa pagdawat na at pagkabalo sa mga insidente. So,
0: okay.
1: Muna yung reaction sa principal na wala pa sila kabalo sa mga insidente, so hindi pa sila makakagawa yung
0: fact. So, karo, kaya nakadawat pa sila nag-meter kayo sa parents, posible matubag Manila na.
1: So, boss, by the time you copy from it, balik mo sa school, ang sunod ka para makuha ang nabay update sa mga...
0: Okay. Pero i-play na mo na yung tubag kaghapon sa maestra, sa principal niya sa science-ay.
1: Go ahead, Kevin.
0: Okay, go ahead, engineer. Go ahead. Please, listen, pray.
2: At the moment, we cannot give an official statement. But what we can give today is we really understand also we sympathize both the parents and the student. And we will extend our understanding to both sides pertaining to this matter. And
3: so this is a new incident, right?
2: It's a new incident because we don't have any background about this one. So if Jania Paninga, the child or the student, was asking the parent to pick him up, so maybe this, karon na nga may tabo today. And but the stand of the school is we are pro-student here. We protect the welfare of the students. In fact, we are just done with the finalization of our student handbook. Our main priority here is the security of the child. We protect, we impose child protection policy, and if there are things that have been violated by any one of us, the office will correct that one. But as of this moment, we will still look into the incident so that we can address their concern. And we will answer point for point. Anak lang, sir.
3: So, you will ask the parents to write in for
2: them? No, and we would be very happy. The parents are actually encouraged to visit us anytime. The office is open for everyone. Murag karot ka na, sir, because based on the one, sir, what we have heard, murag ganun naman siya kapapick up. So, ang mata. So, murag karon lang na. And I understand also the side of the parent. As parent, we really have this, but it's nature in us na, murabag, it's nature na if ako parent, reaction mo na is to protect our child, no? Innate man as a parent. So we understand her side, but we would also like also to ask her to, murabag, to come here, sit down, and let's talk about the matter.
3: Okay.
0: Tama, to sa principal pre, na katubal po na sa ginikanan, pero welcome lang po ng ilang opisina, napaagto sila sa opisina, na sila welcome na istoryahan ng problema. Tama ba akong magsabot?
1: Yes,
0: okay. Okay, oh yes, okay, alright.
1: What then to you si school principal Mr. Sanda
0: gay? Okay.
1: School principal do. Mabitami ako ba ba ang school admis mo? Tuhay admis mo do. Ang kind of staff ko bumuya dumagin yung science high school na pro student yung sila. Pro students ang seguridad sa mga
0: seguridad sa mga estudyante ilabi na sa mga bata.
1: O ang mga child protection policy.
0: Yes! Yes! Yes!
1: Pabiligin na masakita ka magbato.
0: Yes!
1: Kaya pasalit ng gratitan, ihatag diyan sa mga nang sa maumutuhaanan, nagpasabot na may salit ang ginikanan nila. So dapat ilang protectionan ako.
0: Yes! Alright! Okay pa, kain pa! Si Engineer Singh katawag mag-in-English na! Si Engineer, mukha tawag mag-in-English ko. Ano sabi si Engineer, kaloko ka na ko, Engineer? Ang pagtunod mo na ang English ko. Okay pa, present pa, present. Go ahead, pray, go ahead. Continue.
1: Si Pagay.
0: Yes?
1: Mura ko na, mo English, kuto ba sa minut, kaya wala ka.
0: Masige pre, kaya critical ng oras. Pre, balik mo yung pre, kaya gini nga ba ako nyo pre?
1: Kaya kita guys, musunod sa kanil sa
0: Sikilahan?
1: Sikilahan, batay yung activity sa sikilahan kita guys.
0: Okay, sige.
1: Kasi ka ng God.
0: Okay. So,
1: family by 5 o'clock after 5 o'clock after 5
0: o'clock. Yes!
1: Kaya ka sa physical.
0: Okay.
1: Kaya sila natin guys, kaya doon ay still demonstration, tunod ka ni bulan ng wika.
0: No problem. Always welcome. Go pray.
1: Yes, you can make me get bless. So then she gives an alamic to say, keep a boy, this is the center of the Rita. There is a particular thing out of the network. Keep a news.
4: K5 News FM Live Report.
0: Aki mga Siligano, shocking ting panunahon. Report ni Kipadre Bestilla. Alas 4.51 na. Ayaw mo kalimot, kanunan na mag-maitisin mo, ha? Kaya ang maitisin ako ginikatabang sa atong kagalingon, makahantag kinikaliko sa atong immune system. Buntag utong hapon, matag-adla, magtumarbog maitisin kang maitisin. Pinaka-importante kini sa atong kalawasan, makahantag kinikaliko sa atong immune system. Dito ekspabandang kapsul. Para mo sa mga tao, wala na ka nagtawag na taas o sugar, diabetes, o kanina abnormal na ang blood pressure, taas o ubos, kinahanglan mag-Vitex 500 capsule ka. Ilabi na kung ikaw dalit ka matakbulan o sakit o di ka gusto magkasakit o mahadlo kang masakit, mag-Vitribio. Doon pag ikaw hapon lang dito. Kung ikaw anik na ka sa pagpangapin, ang ako ikarekomend sa inyo, mag-Vitex Copinex ka. Sa rason, nakakapi ka pa, ma-detox ka pa. Anong panahon na magbantay mo sa inyo mga apo. Mulan tabog mga manina, mag mga balita, mulan tabog mga tibi. Samtang ikaw nagkapi-kapi ka, Vitex Cupinex. Kung ikaw lalaki na hukag ilok, ayaw kalimot, kanunaya sa pagligo, kanunaya sa pagbutang sa inyong ilok, sa Klinika Joe Price. Kung ikaw lalaki o babae, gusto ka magbiling kutis po sila na inyong panit, batasan na kung ikaw maligo, ang imong gamitong na sabon, ang Vitex Beauty Shop. Ang kaming probiotics po niya, pinaka-importante po niya sa itong kalawasan o sa itong kaugalingon, kumarka o ga-probiotics din pag ito hapon matagad lang. Di pa natumalik kayo nga doon yung mga lalaki nga di na maka-interte sa ilang partner sa ilang asawa. Ayaw kalimot, kumarka o 16-point supplement, dito sa pagtumar 30 minutos, pwede na nimong tukhangon ang imong pag-

ni Dr. Mel ay mapalit sa tanang mga butik ng parmasya. Ang produkto ni Dr. Mel ay Gikagugtan Luzon, Visayas, Mindanao, Twisted ang Pubin sa tanang mga katuhan. Yeah. Mga po ko Rex na always give me money my from my Salvador. Sa tinago bayawan, thanks ang pinkanunay and God bless.

0: VPN ko la Rex kamamal ko na nina ni mo Rosgal Sura Barangay Binabis na salamat sa pagbasa sa Rex. At kina sila dyan Soki Minay at pagi sa kapagbalik at sa Pitas Lawak sa pagbila ka mga pribalo ni Junior Bill Kandos
1: News FM
2: Shopping the lives of the Filipino
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
5: Mga ka DTX og kamay TC. Ako si Jean Paul Hinderoso.
6: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw. Alang sa mahimsog nyo nga panglawas.
5: Kanunay na itong madungog ang pulong inflammation o gitawag nga hubag. Pero unsa ba dyan ang inflammation o unsa man ang matabang ni DTX 500 o Mighty C?
6: Inflammation ang tawag sa proseso sa atong lawas sa pagsukol sa mga butang na makaguba nini sama sa infection. Pwede mahubag ang imong lawas kung infection ka. Injuries, kanang madisgrasya ka o toxins.
5: Sa panahon nga mga ma-damage ang atong mga selula, ang lawas ang mupagawas sa mga chemicals nga makatrigger sa immune system response sama sa paggawas sa antibodies, proteins, pagtaas sa blood flow sa napiktuan nga parte. Kasagaran ang healing process maabtan og pila ka oras abot sa pila ka adlaw.
6: Kana kung inflammation sir GP, ang problema kay kung chronic inflammation kini kay magdugay jud ni.
5: Yes.
6: Unya sa kadugayan ini, mo resulta na pud kini og dili maayo sa mga tissues og mga organs. Adunay mga pagtuon nga gilink ang chronic inflammation sa pagdevelop sa asthma og mga cancer.
5: Ayay.
6: Mao nang hanglan jud mag DTX 500 o mag Mighty C Sir GP kadadlaw kay naa ni mga anti-inflammatory substances. Dakong tulaman nun Sir GP aron makontrol ang inflammation. Mayor akong ang inflammation anaara sa gawa sa lawas kay makita ra nimo. Unsaon man kung pananglitan ana kini sa sulod sa imong lawas ang matag adlaw nga pag-inom sa DTX 500 o Mighty C ang mupugong sa tanan nga mga inflammatory substances.
5: Yes.
6: Ug mubantay pa jud ni sa imong mga selula aron dili makaka taki ang mga toxin nga musulod sa lawas.
5: Ang chronic inflammation adunay mga common sets of symptoms sama sa kakapoy, paghilanat, mouth sores, rashes, abdominal pain or even chest pain. Ug kini magdugay og binulan o tinuig depende sa kaso niini.
1: DTX 500.
7: Ako si Mario, ako ni diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya ang among gangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Aktibo jud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mali sa mga butika.
6: Kung regular ka or sige-sige gag-inom og DTX 500 og Mighty C Sir GP, tanang klaseng inflammation sa imong lawas, makorrect yun na niya.
5: I agree.
6: Usa sa mga epekto sa chronic inflammation, mao ang autoimmune disorder. Pasabot, ngang imo ang immune system, ang sundalo sa imong lawas, mismo ang gatake sa parte sa lawas,
5: yes.
6: Nimo, nga wala, tuyo ah. Sige kung gibalik-balik yun sa ato ang programa, nga ang bugo nga immune system, ang nag-atake sa imong lawas mismo. Kung asa napit, unta ang iya nga dipinsahan. Dako ang matabang sa Mighty C o kining DTX 500 tungod kay ginakorek sa Mighty C o DTX 500 ang mga abnormalities sa imong immune system. Unsaon man pagtabang sa DTX 500?
5: Yes!
6: Pinagi sa iyang flavonoids, polyphenols o pinoli compounds nga mga kusgang antioxidants o anti-inflammatory. Sa imo palang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C Sir GP kadadlaw, hinay-hinayon nga mubalik ang mga function sa imong lawas. Iapil na ang hormones o hormones producing organs sama sa pancreas, kidneys o thyroid gland.
5: Dili jud maayo ang chronic inflammation tungod sa dala ni ining hulga sa atong panglawas sama sa asthma, rheumatoid arthritis, heart disease, type 2 diabetes o cancer.
6: Kung diabetes ang isigurado Sir GP, wala na ilain pang makapildi sa DTX 500. Sa kadaghang testimonya nga nagpamatud sa kaepektibo niini kontra sa taas nga blood sugar level, ang cancer mugawas pinaagi sa pagmutate sa genes og DNA og kini tungod sa oxidative stress og uncontrolled inflammatory processes. DTX 500 usa ka anti-carcinogenic o anti-mutagenic. Dili ka magka-cancer kung sige kag inom nining power combination ang DTX 500 o ang Mighty C.
5: Ilabi na kung sige kag exercise,
6: yes.
5: Kaon prutas o gutan, intermittent fasting, og likayi ang pagkaon sa tamis og karne, dako jud ang katabang sa maayong panglawas.
6: Ngano pa man kang mag-anto sa chronic pains tungod sa chronic inflammation?
5: Yes,
6: mag DTX 500 o Mighty C na. Ayaw nagulat nga mag ka-cancer. ka pa.
5: Of course. Wa na jud tay igong panahon Dok Ramil ko si Jean Paul Hindoroso.
6: Ako na sab si Dok Ramil oy saying maing panglawas ang pingan
5: dili abusuhan.
1: DTX 500.
4: Ako si Danny na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Wa ka kapsula matag adlaw. Sa sunod sa usa ka bulan balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pumalisa mga butik.

0: Victory Bio.
1: Ako sir, well, na-diagnose nga ni Dako ang akong libon. Painom ko sa akong mama o Victory Bio. After 2 months at mag-10, ngayon na yung gamay. Epektibo kayo ang Victory Bio.
0: Victory Bio. Ang Victory na may Visio. Ang Visio na may Victory.
2: Papalit sa mga butika.
0: Victory Bio. Victory Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan, niinom ko sa Victory Bio. Dali lang na ayo akong sama.
0: Victory Bio. Ang Victory na may Visio. Ang Visio na may Victory. Victory Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko git masawa ng pagpangapi. Bangod ka apikado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako kung magpangapi. Sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik, ug managsip-unon ako. Nagpikog Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo na ako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rodan. Dali kay kumag kasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapi kayo, strobo sa akong pagsipila kay sige kong absin. Mga na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko o Mighty C, hinijig ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat, best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sa mga butika.
7: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtukon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalata. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.
7: Pinakabaguhan Neurobiotic Serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manamig na school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
0: Walang may ganahan makikistorya ni mo.
7: Tugod sa imong bed rest.
0: Mag Clinicas 4 Biotic. Pinapataghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4 Biotic. Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Yahindungdan sa tooth decay. O bad breath. Clinicas 4 Biotics.
8: Gah, matroy right man to big gah.
9: Wala sa kondisyon ang batin ako.
0: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tiga, matroy right na ta.
9: Kapot ka. Kaya wala na ni pleno-pleno ha.
8: Kakitiya?
9: Siyempre! Naka-extend ko ya!
8: Basta sagad nga driver! Extend, lover!
0: Extend Superman for Men!
10: Nanong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo ug serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag na original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kadadlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunggan ang imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM, ginapamatian sa mga tao nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kanus-an nimo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kanus-an nimo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting panioto, or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado ng mga announcers o reporters. Makalingaw sa ang mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog na 5,000 watts o mabati sa tibuok takbayan sa Tumagiti. Sa laptop kung sa K5 News FM Tumagiti kamo mag-advertise Advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsabay mong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingdak Bayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762 0995-091-8762 o pangitaon ang bugutan o malagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
2: Eye Care Drops, ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon nasa isang patak na lang. Eye Care Drops, magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid, mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops, mabisa para maiwasan ang dry eyes, ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
11: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
12: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into SS T-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirt, DTF, embroidery, corporate giveaway, and more. SS T-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. SS advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Luxin Heritage House, Luxin, corner Santa Catarina Streets, Dumaguete City. Also check out SS advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads Advertising, located Solomon Avenue, Dumaguete City.
13: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer of 55% galvanong steel roofing na ligon, durable o pangmatagalan. Available usab ang metal cladding na wood grain design, light or dark, o plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang new order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing, adunay mga branch sa Lipata, Mingganilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
14: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tuhaan sa mubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City. O pagkita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran. Ang Boston Finance an Investment Corporation, matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
15: Mahilig ka ba magkanta? May kanta ka katungod in love ka o kaha-inspire. Aniyan ang lugar na pwede ka magkanta kung marang walang naglantaw kanino.
16: I'll do my best.
15: Dirita sa kanta.

0: Butas Insular. Kada adlaw, o gabi na kay happy hour. Pagkalingaw gayod sa Katahanay Family KTV.
1: Ikumot-kumot.
0: Busa, kung mahilig ka mo kanta, tuwang kanta walay hilig mo, kuri na pa sa Katahanay Family KTV. Na silang himutan sa North Point, Iskanyo Beach, Yapi, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday. Only at Katahanay.
2: Bitri Bayo!
3: Ako si Elena, gainong jud ko o Bitri Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungo sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Eric Lidis, masa taas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan gumani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka ba? DTX Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
7: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 FM.
8: News FM. Oras, alas 5:10.
9: Picture sa kahanginan. Sa kahanginan.
10: Rex Candos. Walay hinding tubong magbigar sa kamatuuran sa kanginan.
8: At yung mga suligan, suking mula para integrate sa tuga programang El Castigador. Good PM, si Rex. Great line sa akong buha kanaat na si Anthony Pabol o Angelo Pabol o sa akong mama na si Andrew Pabol o sa akong mga parents buha sa sityo Gintalasan na si Dita Intinsya o Bayot Intinsya o sa akong mga mahod na great si Jilly Pabol dire sa sityo Punong Barangay Kan Sumalig. Salamat sa pagbasa. God bless. Di ano po problema ng siligan suking titanina yuta das na Pamplona giingon nga muhawa na siya pero karon ila lang gihapon di daro mga tao ba usahay maunay ka na magkaproblema dito nga dili dayon sila mo tuman sa salabutan. Kung salabutan, magsabot gani, sabot dyan. Dili ba ka na bang ipaagi bitong inisog? Pareha aning problema karon diya sa may Lamugong Bato kang Mr. Bilmark Acabal. Almost 16 years ang lubis sa ginikanan di Saka. Karon ingon ang ginikanan, ingon ang ginikanan ayaw na kay Kabinapod, mas mangisog na hinuan siya. Matod pa kami si Bilmark Acabal na ako na'y gisaligan. Kisa may gisaligan ng Mododong? Mangutan ako ni mo. Respeto sa imong ginikanan. Ayaw pagkawalag respeto sa imong ginikanan, wala kay respeto kay tungod lang anang imong gisaligan.
11: Napunti ka sa radyo. Muante. May katapat ka na. Rex Candos. Para sa mga komentaryo.
8: Respeto ha ang inyong ginikanan. Ayaw paghinahon. Kahilas ba nino? Kisa nang inyong isaligan. Dahil anang inyong isaligan binig ka mag-istorya niya. Sigurado kung ka nang inyong isaligan magkasabot na o ako'y mag-istorya. Pero kung ikaw ay magpasiata mong istorya, ayaw, ginikanan nimo na. Di para mo to ako nimo isog kadali, Andre. Mag-istorya ta. Gunit aning mikropono. Di magkuhakot aning mikropono. Tulo ni kabuhok. Tangsa pa, dalaan ay mo asawa, Andre.
11: Napurating ka sa radyo. Muante. May katapat ka na. Rex Candos. Para sa mga komentaryo.
8: O sa may gusto pagawa sa nimo, ang gusto nimo ay maginikanan ng pakilimos? Ba, ari man ay maginikanan ng madre, daghan kayo sila. Paglahingi mo, ari po dire. Kaya ako'y mangutana, ayaw nang ti pairal ni may mong binogo imong kaisog dali kana imong kaisog dili sa ako kay kani ako di man inisog patunga arman ko sige pero ay magbinastos ha ayaw lang pagbinastos last na ni nga adlaw pagpanawagan ako sa imo kanag imong gisaligan kisa na imong gisaligan na kapitan taga-asa na ayaw pagsalig anak sigurado ko kanag imong gisaligan wala na nagkulang nimo. God bias yun na. Pero kung wala God bias ni mo, oh, di, maayaw na. Ayaw pa mo taga imong ginikanan nagka-problema magmamatay. Ang ginikanan, wala na pa ginikanan. Ha? Ayaw pagpahilas-hilas. Basi ko niya, kalit ka mo itong hadri, magpahilas-hilas ka. Ayaw yun. Advice ko niya sa imo. Ayaw pagpakitag-taras ni mo sa ako ang programa. Kaya maulawan yun ka. Ibus yung anak na klase nga tao, batasan na bilik mag-respeto sa ginikanan. Kung wakay respeto sa mong ginikanan mo, kung wakay pinakalit-dribi ka mag-respeto na ako, aw, magka-problema ka sa ako. Di ko gusto yung anak na klase nga anak, dalahan ang inyong asawa na rin. I-appel na rin kayo, mangutana ko ninyo. Simple rin ako mangutana. Hindi. Isog mo kasi mong ginikanan, isog kasi mong mga bayaw, isog kasi mong mga egzoan, dres ako. Pagpakitag hilas ni mo dres ako. Namang ko'y akabal nga kaila pero tarong man. Diyo akabal. O sa inilapod nga radio commentator, tarong man. Pero amot lang ha, kay wala ba ito nakakitag personal. Pero pag amot ni mo dres, pag formal ha. Kahit kung wala ka-disiplina ay mag-inikanan, ako yung disiplina ninyo. Prangka kung tikaw lang na. Haha, ginoon ko. Diyan siya eh. Basahan na mga mensahe niya. Rebasog ka rin taon-taon, matawag na po si Kit Padre Bustillo. Basa!
1: Gikan ni Alan Draco siya mayong hapon sa Rex Urgency. Shoutout sa tanang na Minaw sa El Castigador samtang nagkapiog details of MX. O gikan ni Otir Maraflo siya nga good day. God bless sa Rex Urgency. Details of MX lami kayo. Shoutout Joseph Ware, Marites Arellano, Ruby Christian, Aileen Diday, Hannah Jo Ibasa, Goodloy Marisa, Pilo Karel Tuto Digit, Tada Digit, Oliver Isco, Jumar PC, Albert Rosamel, Buyit, Laylay, Alice Roland, Rene Lawrence Dayupay, Tananaminaw, Sunny Listeners ayong montay sa Rex Urgency. O gika ni Jason Mede siya nga good afternoon ng Idol Rex. O gika ni Inday Mars Gaba siya nga good afternoon sa Rex. O gika ni Gilmore Ripis Dagok siya mayong hapon sa Rex. Aslang ko aning sa uplift wala ko kasabot kay sa nabalan ako nga membro sa SSS makadawat beko sa kapin. Gato sa lista wala jud ako ang pangalan. Membro man ko og SSS punta niya. Bisan katong wala gutong, walang gutong, wala apel sa lista, bisan gani sa purpose, wala jud. Abin ako ang kanang uplift kay katuman daw na membro og SSS tanan makadawat dili man di ay. O gikan ni Lisilda, kabal siya nga
8: sa... Murad, lahat magsigurot ng sa SSS. O gikan... Sa ating pagsabot ha katong sa SSS, klarohan na ninyo, kinahanglan na naay taga SSS personnel na maistorya ninyo, ayaw ba'y magtuwa ng kalit, musulod naman yung simpong tusklok ba'y ninyo, basig magka-problema o nga mo, ha? Sige, basa.
1: O gika ni Lisilda Akabal siya mayong hapon sa kay, shout out ko
8: dari Akabal?
1: O, Lisilda Akabal.
8: Taga asa na?
1: Sa Kadataan, Baay City.
8: O, sige, basa.
1: O, gika ni Altia, batumalaki po nila siya nga, good afternoon, kaki 5 sa Rex, Santos, watching from Magata, Cebulan. O, gika ni Rebecca Granada siya nga, good afternoon, kaki 5 sa Rex, Santos, watching from Kalikanan, Pamplona. O, gika ni Espiridion Gandalaw, Dulido III siya nga sa Rex, na Minaw, Medre sa Hiligaon City.
8: Hiligaon? Ay,
1: Gihulman City.
8: Hiligaon, Gihulman, dili, Hiligaon City. Aka, salamat kayo sa inyong kanunay pagpaninaw sa aka. May gapunay ka rin sa may e-books manok. Dia sa may Diverson Road, crossing sa may Habitat 1, dia sa may barangay Isugan Bako. Manghapon dahil karoon ni Boss Rujol Atis. Og ilabi na karoon sa pakulan ng family. Ilabi na dia sa may Joel Ruel Fish Binder. Unahan lang gamay dia sa may Leon Kilat Mall o gikanta, magikantag dumagiti, right side. Kanuna silang nag-ihaw mga baboy. Pagpaalam niyo si Mr. and Mrs. Pakulanan. Ang tilabi na karoon sa may mahusay auto repair shop. Kamparaib yung pre. Salamat kay pre nga kanuna yung mga naminaw sa akong programa. Ilabi na sa inyong mga mekaniko niya. Pagdapot sa may Tuti Works Garage may hapon. Kanunay silang namina. Good PM, Sir Rich. Kaning uplift, kung sa gabi ay ang makadawak, mamay, ginakuan na siguro mo, dihata na ba ang ginasuroy-suroy mo, gikan sa municipal, sa DSWD? Mamay, ginaingon na ginako sa una ba? Kaning hatag-hatag sa gobyerno, kung maghatag lang man o galing mo, hapirusa na lamang ninyo. Ako sigurado man ko, kantong medyo arangan, di nyo naman ito. Maingon yun na nga, ay lang kong ilista din ha. Kanang galusod yun may ilista na lamang. Kaya lagi, maabot ang punto din ha, na naagoy magreklamo. O sa nga iba, makaingon tanga, dilit mabugha ni Tiknik sa gobyerno, panalitan kaninga munisipyo, kaninga barangay, pinanig kabutante ng mga barangay. Like for example, 1,200. Marabag Tiknik na nila nga, ang tagaan lang siguro, na sa 900. Ang 300 pasagiin na to, isilik na lamang to, or 800. Kung may magreklamo, 300 na. Kung may magreklamo ha, kung tanan, 800 na nakabarap, marabawi-bawi na nila to. Diripikas barangay, pinakabutante. Ibutang na ito, 800. Tagai ang 600. Murag ingana ba? Sato pa ko na magreklamo, majority na kadawat. Pahumot lang ni tao ba? Nga kunuhay na isa, sa ako lang ni. Kaya kung kinuhay na ito, tagai niya ito, kung ito sa kasulpot. Kaya kami mga pasiyong daana. Ako wala akong kakontra sa gobyerno. At ato ano yan, ay naayariklamo. Di ba? Pasti lang ginoo ko. Panalitan ka rin kung kanina barangay na sa 1,500 ka mga butante or 2,000 ka mga butante. Ngayon po sila, 1,500 ra. Total kung ngayon reklamo, 500 ra. Majority lang niya po na nga ito. Ayaw. Karuhan na ninyo na papahatag ninyo. Kung nila explica rin ninyo ang tao na bigyan mo kadawat, kaya lagi may napamoy ka ng ginagmay niya. Ang makadawat, kaming galisod yun. Pero usahon man. Masin to, o nila galisod, ang ilista kay Turod, ay ang tiglista, amigo o amiga man. Pamilya. Doon sa kapitan. Mami ka nang ginahugod-hugod ko rin na wala eleksyon ng kapitan, hangyo o napod. Wala na, di na kumutuon ninyo. Kaya na, sigurado ko, masagi na ba yun? Kaya tungod na irason, kaya tungod ko na lagi, mauna nga, December, November to, na naay rason nga, posible, kay respeto ko. Kanang mga pautot man niya, ayun lang mo. Murag yun, ano mo katungod, sa grado ng mga tao, bote nila, ganyan siya ang mga kapitan karon ano yung mga kurang ugutok. Gawas lang ato mga kapitan na tarun, di ito mahadlok mo sa eleksyon ng ugma na yun. Pero kanang kapitan ng mga kulukoy, mga buang-buang, gabungol ba? Sa tinuod lang, kung saan ka gawa mo madawat sa mga pagkabarangay opisyal, no? Di ka mo magdaro. Kailan ginoo ko ninyo? Wala, maluoy ta sa umang tao na wala kadawat, gaas eh. O sa po ba mga magasang ipanghatang ninyo, be? Magutana ko ninyo. Parang kailan lang, halos ako ay... Ngayon mo bugas, ah, bugas lagi. Sa inyo ang ating tiyan at ang mga usahay makaingog tala usao na lang nato ang mga tao nga walay mareklamo. Pero haragod to mga tupag-tupag. Sige na ako ko. Gunit lang kang silig, napas ang kang silig, kwarta na. Ayaw, di na to abusuhon ang kwarta sa gobyerno, di ba na to usakyan. Isa ba makaingog tala wagod? Tama ba ang naghatag o bugas, masigbog makaiwang na, usag ko din si Rick, sige good kontra. Ako sa tinood lang, wako labot sa politiko. Kanang tiglista ninyo, ipaparang na ninyo. Kaya naman yung sa'yo tiglista nga, pabor-pabor po. Gusto mo i-on-air na kuwala niyo malista? Halos na masura. Wak man gani ka daw, pero bumunta ka ng barangay ah.
12: Kailan lang,
8: kadaot ninyo. Pag napitkan mo sa radyo, dahil mong kalain. Naisgutan mo sa radyo, dahil mong kalain. Pag gusto ninyo, dahil mong sa inyo. Nasagmali na inyong himo.

0: Kayo kapod Idol Rex naminaw karon nimo si Ramkarni sa Datag Bato sa Buwan Cebu. Daghang salamat sa pagbasa. Good PM si Rex, tinuod jud man gipanulti nimo. Ako man gani tinuod na kadawat ko. Kay ang tiglista igagaw man ako. Pero ang akong silingan in town wa jud gilista. Diri ni sa Barangay Blank. Igi blank lang nato. Tanaw. Oh, gad kuan kami na kadawat pero naluoy pa sa tunga ana. Kagain ng silingan mo. Misang ako kakita ng bugas. Lagi pong hatag. O saman lang tayo ninyo. Puti. Puti. O saman, di po napuntol ng bugas na. Ay, ginao ko ninyo. Di pa lang ito, anak. Mahibo pa na itong lalos dito sa ere. At ako, ang hatag mo, halahata sa isabwag na ninyo. Kaya maluoy tayo ninyo man. Nabay makadawat. Katong dili dapat makadawat. Makadawat. Ang katong dapat makadawat, di kadawat. Di po sa'yo tawag-anan. Ipamuliti ka. Ako, wako'y kalaban sa gobyerno. Wako'y kalaban sa mga politiko. Sa tinuod lang, asa ga diferensya? Ang politiko, sige, mahatag. Gapakita sa ilang kagustuhan na mahatag sa mga taong matabang. Pero asa mga diferensya? Sa tiglista. Bumi tinuod lang. Wako mga diferensya sa tiglista? Amot lang ninyo. Ay, natang istoryahe inyong ninyo. Basa dyan siya. Kasi mahayag pa ko rin. Maluoy ta sa mga tao nabay gali uban nga ang bulat may sobra ibilin pagdi di para isunod na po sa kaon tinood ba yan na ang mga tao in town shush ginoon ko basta na lamang matulog ang pagkaon isugba ang pagsugba alanganin pag yun ano usay ako maluoy bata pero usao man ako dili na ako mapasan ang inyong problema tinood sumbunganan ko pero igo na ko sa yaw-yaw kaya naman po makurukong hangga ko basa! Usahay magkaingon ba ito nga? Usahay na lang nato ng pang-gobyerno, usahay na ito. O, ang gobyerno maayo, wala problema. Ha? Kanina lang din ito istaylon dyan? Gikan sa kwarta, panagaan, amurag ka nga, gahatag sa mga tao, kapapulang. Simple, ang tao, malinya, kaya ito, libre na good na. Diba? Pero, kaya tungkol sa ingana, o, karuho na lang yung pag-gib to, pero usahin po, isalig po sa kamagkapitan, konsihan, nagumang, uy, ginoon ko, ni ano, gisiin sa ere, oh. May kunta na yung reklamo na ako, din nga ka naman yung, kana si konsihan, nga palista ko, ako nilista. May kunta, mahitabok na. Gisiin, ganti ka sa kong programa. Kung may taong maari din nga, reklamo ng barangay opisyala na, kumanin ninyo. Ipasalig ko na sa inyo. Kana maiwan nga, nilista ko, wa malista kay dito gihatag na ibidyo aw og di ka maulawan garos lang siguro imong mong rekaw sa sapanan kay sapsapon ko nagsamot na alas 5 na tiyot sa mga siligan sa kinyo na ato sa sa pikas na wak sa pamila ka mga pabalo ig sinur bel kandos K5 News FM
1: shopping the lives of the Filipino Kifri Bayo! Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bayo. Nawala na jud akong mga ginapamahit.
2: D3 Bayo! Ang D3 na may visio! Ang visio na may D3!
3: Kapalit sa mga butika!
2: D3 Bayo! D3 Bayo!
4: Ako si Pili Kabugnasan. Ako yung nakatabang sa akong panglawas ang D3 Bayo. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio, ang D3 na may Visio. Ang Visio na may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio, DTX, Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX. Coffee Mix magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: DTX, Coffee Mix.
3: Pumaka sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mia. Nagpayuti ay ko sakit ng mangihi. Nakadawag ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sana ay mga UTI. Moto, nag-take of Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C, epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline ka vitamin C. Subok na ng mga eksperto. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ka vitamin C.
7: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik, ug na nagsip-onyon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, ipikribo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C,
8: ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalata. Ang solusyon, yari na.

0: sang serotonin memory advanced zero para sa mas manami nga school performance. Memory advanced zero, bakal na sa mga butika.
1: Clinicas Probiotic, kabalik-balik sa CR ka diarrhea. Max Probiotic, kapahulong sa bacterial infection nga hinungdan sa diarrhea. Sa Probiotic, pas-pas ang alibyo. Mag Clinicas Probiotic sa adlaw-adlaw, mabalik sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa manamig gagabi. Sa diin ka, Pepito!
3: Relax na. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na kanya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhay mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kagwabawaska, mga natural herbs na nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: T3 Bio.
6: Ako si Inara.
7: Ayod kayo akong med sugar.
6: Ako yung sulay nag-inom ang T3 Bio 1 capsule 3 times a day.
7: May hinahina na balik sa normal akong med sugar.
1: T3 Bio. Ang T3 na may Visio. Ang Visio na may T3. Kapalit sa mga butika. T3 Bio. TTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sa Pilar Capis. Wala giluyan magpangapi. Apang nagangat ako sa akong upod. Mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit yung man pag-hilti sa lawas. Mga nabatsagan kung ang nagbawang akong panulukan.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
10: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
1: T3 Bio.
6: Ako si Inara.
7: Ayod kayo akong med sugar.
6: Ako yung sulay nag-inom ang T3 Bio 1 capsule 3 times a day.
7: May hinahina na balik sa normal akong med sugar.
1: T3 Bio. Ang T3 na may Visio. Ang Visio na may T3. Kapalit sa mga butika. T3 Bio. T3 Bio.
11: Ako si Jan. Gusto ka po sa law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa T3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
1: T3 Bio. Ang T3 na may Visio. Ang Visio na may T3. Kapalit sa mga butika. T3 Bio. TTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsugatan. Ang TTX 500. Adlaw-adlaw. TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Kapalit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pang api, mangod sa acid reflux. Asang sa pag-recommender sa amigo ko sa TTX Coffee Mix, iwat nagbalik yun ko sa pagkape, mangod na dulang pag-aslong kagang acid reflux.
1: TTX Coffee Mix. Mga butika.
10: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Mabisan daghan ko ang trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulayo gani ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C, immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
13: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkamalata. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum. Pinakabagongan Neurobiotic Serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami na school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika. Kaya sakit ang tiyan, Mag-Clinicas for Biotic. Kabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, Mag-Clinicas for Biotic. Katapag sa pagmindot sa digestion o pagkuhak sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas for Biotics adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong nasuki butika. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like Flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
14: Ka! Bang-bang nga naga!
2: sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for Men.
2: Isang kapsula.
0: Feel free, bio.
11: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Masayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
14: Mapalit sa mga butik.
0: D3 Bio.
15: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7
0: K5
15: FM.
0: News FM.
16: Oras, alas 5:36.
0: Disya! Sa kahanginan!
16: Sa kahanginan!

0: 상 흑감독
1: Okay, mga sinigan, soaking kitaminan. Nagkaroon sa pika sa linya si Kipad Roy Bustillo. Kabahin aming isyo sa usaka maestro na gikuhaan na to both side para walay mahal sila. Kipad Roy, ikipad mo pre, kamis mo eh!
2: K5 News FM Live Report.
1: Hey!
3: Kipad Rex,
1: okay.
3: May lang akong pag-usap. Mga tanan, soaking kitaminan na to ang mga naa sa Limakbo.
1: Lima ka ba?
3: Lima ka, lima ka libo ba?
1: Lima ka libo! Okay, pre!
3: Yes, Skipper Rex, ang padala ko diyan, Kwan, katong interview with the guidance counselor, no?
1: Mm.
3: Anyway, Skipper Rex, no matter pa niya, nagpasalamat sila, una-una, nagpasalamat sila nato.
1: Correct.
3: For bringing the kanang isyo, diritso nila, o wala mo lala.
1: Dita.
3: Wala mo lala, para wala mag-samot na. So, salamat sa sinak yung fabrics nga ang ganina, nagsuriya naman dito de, ang ginikanan, no? Ang ginikanan sa babae o ang teacher.
1: Mm.
3: No? So, matupad sa principal of Agaran's Consulon yun nga, minat ang panagbitaan ay ang mga sinak yung fabrics. Matupad, both sila mga yung fabrics, medyo lang ko nila na sa sikyat. Una-una mga yung fabrics, no? Una kita is lumogi ang kunin, asa ka na si Pia. Asa ka na. After that, diya ka musugos yung mga realize kung sa ikoon. Kasi sa mga nagkikaroon po, kumangkos ko sa laba.
1: Buta.
3: Kaya yung mga salab, hindi yung mga mga but professional, ang hinikanan, o kang teacher, no? Kung nagsalamat sa Kiparis na nalinaon o malipayon ang pag-hiskot nila. O ilang pag-meeting ka ganina.
1: So, nagmalinawan pero nagala sa radyo.
3: Hindi mo mang ipagawas na.
1: Ah! Eh, pagtagipagawa mag maghapon na to. Ganda man yun mo.
3: Ah, yeah. So, nagmalinawan. So, napasama sila nga, wala ang isyo na sulpa na yun. Kadaghan mga
1: daghan mga giputol. Ya kapatol-putol, tawag lang yung balik, bre. Diba? So, salamat na nga malignalinaon, na usabaga pa, nagkasabot, sabagay po, naginikanan po, nitabot po sa ako ganiha nga, si Rex, nagkasabot na namin. Salamat kay si Rex, ha? Pre!
3: Yes. Wala, sir, Rex, ako po salamat na natin. So, ang himuon sa 20th of Rex, no, sa administration or administrator sa maungkungan, na ito na

0: mag-input kayo. So sa akin, Tima Break, na ang bata, wala na nila puksan na palit na school na, at wala po siya i-attack panahon na maka-recover ang bata sa iyan ka sagbuyo.
1: Sagbuyo?
0: Katroma ba?
1: Katroma.
0: So, ang teacher po, hatagan mo sa lahing intervention, hatagan mo sa lahing programa, at talagang i-correct po, Tima Break. Ngayon mga
1: sa ato pa may action yun ang administrator sa salansay nga ang maestro i-correct po.
0: Oh yes, kay both parties mong kipag-respect. Okay. Okay. Both parties ni Angkol sa ilang sityat, no? O ilang mga ayok na may impresyon na nahimo. So muna importante kay Fabrex. Sa asa nga mga na sana nga o kumpanya o personal ba o sa business unang mo niyo is to accept o nasipyat ka
1: correct o di ka mo accept sa imong mali wag ayo kung ipinagbaba ang garbo
0: hindi ka kapalang people correct hindi ka move forward kung bagay kay nagkakunit mo na mga butana to sa'yo mga dinimayo muna mag kupot di mo.
1: O, sa bagay na, ikaw may isakto, ikaw sige may correct. Ang uban may mali. So, mayon ang gawin mo sa eskwilahan na nais ka yung mga action both side para magkaayos sa'yo na. Pero ako lang di klaro pre, na dili eskwilahan ang reklamo kung dili usa ka teacher.
0: O, naman na. So, kasama po na nasugipan sa K5 News FM na pinagi sa mong programa ang gagmay nga mga kusot, no? Na correct. Mayroon po ang mother court, Tita Breck, no? Niyang ko po siya nga, dito mayo itong diretsyo diha dahil sa media. Hindi dapat mato sa concern na buwan. Kasi na. Ang concern niya, Tita Breck.
1: Agi ang ko niya.
0: Teacher court, ang good po niya nga, dahil nasipyat siya sa pag-treat sa mga kabataan. No? At trapto sa kabataan na hindi dapat ginatawad. So muna sa Kevin Rex, first, you know, they were seeing kandit. Ang kung mag i-accept na sa kanil si Pat na yun, from there, you continue i-correct na ang kwan. Hindi mo ka makorek, Kevin Rex, hindi ka ahiyot yan na kita.
1: Pero, di po siguro may makorek pre, o wak po siya rin doon sa media.
0: Ha?
1: Di po siguro may makorek, o wak po doon sa media, kaya nanghagit na lang itong maisul sa kasa ko na adto, gusto atubahan sila. Di, nanghagit ang gini kanan.
0: Yes, kita sa media, ang barang madawat o mga reklamo na ano yung sa katong nanangin mo na ito.
1: Correct.
0: No? Ikuhaan ko both parties ang ilang sides. No?
1: Beta.
0: Matumagod kita sa kanyang kanyang kwarta, hindi yung mantusay sa kita sa kanyang kwarta.
1: Ano ba? Sa
0: kanyang may napay-skilip. Anong kwarta ba? Ang piece of the two sides, the two sides of the coin po ko nila po. Ito yung pinot, 99 sides. Sa tuwa, kita Rex, na?
1: Na?
0: Nagpatuwa. Na ito yung giring-giring na tuwa sa mong manika. Ihapon pa nyo mo. Ito si Dora pa kanan.
1: Pero manawagan po nila man ko, pre. Huwag na yung mga maestro, huwag maestra mo si Pet na yun. Doon na nagpun sa lima ko. O niya na yung principal. Ay, ginawa ko.
0: Kita Rex, sapit na ko diya. Sulod ng parang.
1: Kamalo ko, pre. Basta linaw ang signal doon na ka, pero putong-putong, ito apa ka ato na putong na mo aging halo niya. Dali nyo rin, pre, paano nang tiga, pre?
0: Nila, putong-putong na nanamay ito may bridge the pit.
1: Pero kaming video nga interview niyo sa Osaka Administrator, pre, ano na ipagalas rin?
0: Ipagawas na, ipagawas na, while musunod nila kita rin.
1: Okay, pre, sige, salamat ka, pre, wag rin,
0: pag Ikan terus kita bawa, kau pun sih kita alamit pas kami membeli terjadi sesuatu itu keluar ke tegal. Kita News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Okay, Junior, ipagawas ng video sa administrator sa science ay at tagaan po ng pagtaga para ma dinggan po na ilang side. Right? Na ano ba, video?
3: Just earlier, the later part of the afternoon.
4: Okay.
3: And we were able to iron things out. All parties involved were able to air their sides, of course, with our school head. And we are happy to announce that all parties involved were

0: say their piece, and we were able to come up with a settlement already. Mm-hmm. We have prepared an official statement, and it will be released later tonight.
1: Okay.
0: Sa aming Luzon Gateway. And we also thank you, sir, for bringing the matter directly to us, and then we also relate to the panel.
1: Yeah.
0: As to the content of the statement, we will post it on our official site.
1: Okay.
0: Unless if you have napakaling questions, sir.
1: And also,
2: okay. Mao to ang administrator sa usa ka eskwela, ha? So, nagpasalamat sila na nanasipare rin. Okay, wag kayo mga minsay, di ba saan dyan siya? Anong galoyak ka? Sige ba siya?
3: Di ka, ni ito Grace Casini siya nga sa Rex Marong Hapo. Kung sa ganito ay mong number, sir, mga yunta ko. Salamat.
2: 0999-537-2151. Basahan dyan siya kung number.
3: 0999-537-2151.
2: Okay, naanag ka rin si Kip Pabri Bustillo at itong kuan? Ay, na sorry lang kay Pio, nasuguan ti ka kay ikaw may gisyon o patrol car o na kay Pio. Pero may kapag ka. Video ay gina, pero nakita ako kung paring wapo. Okay, pre, kamusta? Okay na ka, pre?
4: Yes,
2: ginhawa sa, ginhawa?
4: Pero,
2: okay na, ginhawa.
4: It's an honor na makaservisyo ka sa mga,
2: dito.
4: Labi na itong mga tao, bito dito nga, ganang ginagmay ng gusot na correct na ito, or na plansa na ito.
2: Okay, na plansa. Kaya, ulit ka pa plansa, o sa magpulos, na ito si Gyalo, ano yung radyo?
4: You know what? Mung ganyan ito, media, natas ito nga.
2: Okay.
4: So, i-plansa na ito. So, nagpaslapat ng both parties, give or breaks, no? Ang pamilya sa babae, in behalf sa teacher, in behalf sa teacher na si Mr. Alexander, ang school, no? In behalf sa ni teacher Alexander, Adalia, o. Nagpasalamat sila na mga na-correct o na plan sa good give a break, no?
2: Beta.
4: So, ang bata po karon, wala rin nila pugsang pabalik kong skwila. Pabalik ko sa skwela. Anyways, ang skwelaan karon no, doon na may kanang ilang interview rules pa. So, video dili kayo kung ano schedule nila dito. So, ipangayon nila kayo for breakfast na ma-okay na. In fact, okay na.
2: Okay. Nalakoy ka ba yung grupo ya? Maayo hapon sa Rex, dali sa lungsod sa Himalalod, bisan mga barangay official, nakadawat man lagi. Daghang pobre, wala nakadawat. Maring uplift. Huwag ma-asigutan na ito na sa Himalalod.
4: Saan?
2: May nakadawat ka na yung sa panghatag sa bugas na misa ko ng mga barangay opisyal nakadawat ang mga pobre wala. At ito niyong sigutan ugma sa mga malalod. Okay, pre.
4: Karong gabi lang i-release ang statement, official statement sa school sa Science High School, sa Ramon Pastor Science High School, ilang official statements kapayang sa panginahitabo karong kagawa. Itong Pitsa 4, no?
2: Pitsa 4.
4: Martes, yan eh. Itong Martes.
2: Martes. So, ipagawas nila ilang statement.
4: Unang gabi eh.
2: Unang gabi eh. So, sa ilang page siguro po.
4: Sa Dushan's Getaway.
2: Okay.
4: Dumaguitis Science High School.
2: Science High School.
4: Science. So, Dushan's Getaway ng gabi.
2: Ilang okay. Pero, ano po, no? Kami ang tuwa ba usahin? Akis, naka-akseptado po ang ginikanan na nanilaw sila diretso sa Osaka Registration. Okay. So, advice lang po na ako. Kita di reprewa, man pa inyong nagpasikat ha. Kung naagyan ang problema kabahin sa mga estudyante o sa mga maestro o maestra, kung pwede ipaabot lang muna ninyo sa principal.
4: Yes.
2: Pero kung hindi lang ma-action ang principal, gaan ang mabagal sa radyo.
4: Hindi ka masunod. Diyan ang masunod.
2: O, diyan ang masunod. Ano lang siguro? Picturean ko nga, pre. Ay, ginawa ko. Pero pre, mabag sa baga pa, nagpasalamat nga po ang maong administrator sa kaiskulahan na kita, patas na. Wala tayong nga ni rock na yun.
4: Pero natulbaan ang teacher kay Faber.
2: Ano naman?
4: Ilang ipaminaw itong imong gapon nga kwan?
2: Ano siya?
4: Katong...
2: 3 days! 3 days ba nga? Matulbaan mo nga! 3 days nga ma. 3 days patubagon. Patas po ko, ana.
4: Patubagon?
2: Dili 3 days nga. 3 days pa patubagon. Pero matas.
4: 3 days.
2: Ano na?
4: Pero na, kasi mo siya yung 3 days, kulbaan yung tao itong teacher.
2: Wala ba? Mano ako, gambre. Mano ako ang signature.
4: Oh, mano siya.
1: 3 days!
2: 3 days! Okay. Pre, salamat ba ka, pre, nga. Misag, yung ano lang ka, pre, nakasagawas, misag, unsa kabinsin mo, imong nagtuan yun ang mga eskwela.
4: Atuan yun ato na.
2: Salamat ka, pre. Ba't dunin mo po sa babo, ako na bahala po nima.
4: Madudugay pa ka na
2: yun? Doon, piyara ko.
4: Pagkaon
2: mo nila, pre?
4: Oo.
2: Ako na. Sa ihatay nyo na sa kumbat mo,
4: pre? Ako lima ka, litson.
2: Pero ako sa kalitson, ihatay nyo naman ako.
4: Manok.
2: Doon ako. Okay.
4: So, yung nag-i-verbis, dito kaya itong name mo, mga lawas, dahil nalipa, siya nagsunod ang inyong kaso.
2: Bita.
4: Wala na siya, problema ang eskwelahan, doon ay...
2: So, dakog, pasalamat ang eskwelahan po niya, na-plan sa nato ang gusto.
4: Dahil yun, napos ay maghihimo, dili na yung... Sabdara na, di na pwede.
2: Adili, ah, dita.
4: Kasi nag-intervention, nag-himo on.
2: Ah, nag-himo. Na sila yung aksyon.
4: Sunang
2: ginasin. Sa mga papre, wala sila nga... Konsente sa usa ka maestro.
4: Wala, oo.
2: Salamat kayo, taga-science.
4: Si Teacher Roxanne Dayaw. Actually, ang principal, school principal siya. Si Teacher Roxanne.
2: Katong lalaki mo to ang ilang administrator.
4: Oh, dito sa PIO to.
2: Ah, sa PIO?
4: PIO.
2: Salamat kayo. Nga, kita pre, misaging ano lang ta, nakapa-plansa ta sa naong gusot. Pero ang sa ilang na pre, tulad sa?
4: Ha?
2: 3 days! Makabaot ng 3 days lagi sa
4: wala ko yan dito kay Hanky Fabrex nga wala sa maanadana
2: wala sila maanadana ng 3 days
4: katong ang other party ang teacher
2: ang teacher nga usa
4: wala sa maanadana ng
2: 3 days
4: sabot na 3 days 3 days ang ginabuhay
2: 3 days taga-andam siya 3 days makatubag siya. Ano ba para magkakuan po? Kasi lusod man o kato na isang atakihon, eh, bias na pa. So, taga na ito sa previous, na isang matuhang previous, perfected na. So, napamintaryo na ito.
4: Wala gila.
2: Okay.
4: So, mga kaya, bila ko ito yung Rex, ha?
2: Wala man. Kuyos, ata.
4: Kapit daw.
2: Ako bahala. Okay po, salamat kayo po sa inyong panahon po.
4: Dahil salamat kayo, Rex, sa tanan na minaw, nagsunod ating issue. Dahil salamat po sa mga itong natagar itong katinawan. Kung na-plan sa mga gusot niya sa... Nindot ka sula, na? Nindot ka sign kayo, Fabric. Dili ka na makasunod niya. Sign na exam, lisod kayo. Matod pa nila ang regular school, kanang public high school. Naranay 8 ka subjects. Ila ha, 11. Man, nga na.
2: Grabe.
4: Grabe ka puro. Say, napay mga electives, napay plus. So, dili na mag-kwan. So, muna pag-humar, pag-apos sa college, mamayag pag dahil mo sa dyan. Nindot kayo.
2: Bita.
4: Sign. Alright, kayo, Fabric. Tanang ka K5, ginis ka K5 Royal August Busino Press Campion ng Balita. Servisyo Publiko, Gilingaw sa Negros, K5 News FM.
2: Ako mga saligado, so kinilad ako po kong pasalamat ng K5 Bustillo na iyan na aksyonan ka rin mga problema at ito na pamalihog po na naabot ang problema dres akong programa. So ay magkalain ka naman yung 3 days, but pasabot sa 3 days, explain sa inyong shy. Pag di ka na ito nasuog sa ikatulog ka, daw profited, inkwintrohan na ikaw komentaryo ang kanato. Ang gusto na din mahurot po ng oras na gagkaupos. Wala masagsikin sa magkapukal sa akong barugan. O wala masagsikin sa magkapatindog sa akong balahibog gamas lang sa tao kung di tama ka nagkatungod. Sumbong mo, aksyon ko. Ako nagpasalamat po nakahatag kong katagbawan sa inyo. Di lang po bang sa mga balintag komentaryo. Sa ngalan sa mga sa manager Kit Pag Salmini Cabosa, Area Manager Santa Catalina, Mayor Pumubanyo Nalika, CEO, Dr. Ramil O. Vice President for Operation Kit Pag Sir Ilian Castanyo. Akong sparring partner sa Pitas Lawak, Kit Pag Engineer Traffic Controller, Bill Racuna. Sa ngalan sa mga Chief Engineer Kit Pag Abu Dwing. At tinatibok ang puwersa sa Kit Pag Yusuf M. Dumagiti, 97.7, mang gabi ikanong mong tanan, ladies and gentlemen. Maghapon ay karoon ni Mayor Pepe Orlino di asamay tanay City Mayor. Maghapon ni Modemio. Ay ilabi na ni Mayor John Gooy ni Vice Mayor Jotery Abada Oy di asamay na binay o si EJ o si Konsehal na Isbe Councilor Jason Lagahit sa siyudad sa Dumaguete. May hapon. O si Atty. Torsina Samurang na-interview to kaganihan ng Kipag Salrepe. kini si kay Kipadrog Santos Andos kanunay na kamaltis eh. Dito ekspomanong kapsul dito bayo. Extend function po man. Para sa kampiyon nga balita, servisyo publikong kalingaman sa Migos. Kipad, Diyos at ang dalago ng Diyos. Kandos!
1: News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3Bio.
5: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3Bio. Ipila ka bulan, nibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
6: Ako si Mita Gandalaw na ay Edmiston. Dako ka ay yung tabang ang D3Bio na ko. Umal sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio. No one ang makaugana sa kama. Masin og may diabetes ka. DTX 500 na. Ang DTX 500 adunay powerful extracts no phytochemicals ug antioxidant nga gigan sa palaya ug di sugar sugar cane mga organic compound nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 DTX coffee mix.
7: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Abang dalipangdan ko nga mapula-pula ako ihi pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX coffee mix kanamit git kung nagbalik ang katinaw sa ako pagpangin kaya detoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Lilo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon ng parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumal ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI kung nitawahay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay efektibo din kaayo.
1: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C! Mapalit sa mga butika! Mighty C! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
9: Ako si Rondan. Dali akay kumag kasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagskila kay sige ko absent. Mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko o Mighty C, hinijig ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilana, best kaayon ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, the vitamin C! Sa mga butika!
10: Ang bata mo bala, daw ka ka-umihi na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalata. Ang solusyon, yari na!
1: Memory Advanced Serum. Pinakabagohan Neurobiotic Serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika. Sakit ang dyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang. Mag Clinicas Probiotic 545 Probiotic. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas Probiotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Clinicas Probiotics. Ang lawatla. Palit sa inyong nasuking butika. Extend Food Superman for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men. D3Bio.
12: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamitid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa ng butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Joel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako ang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon ng parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumal ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Ila lang kaadlaw na wala na akong UTI kung nitawahay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay efektibo jud kaayo.
1: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C! Mapalit
15: sa mga butika.
16: My DC D3 Bio.
17: Kasi for Razel, before problema din ako ang regular nga regla. Mabot pa din ug tulo ka bulan. Pero sukat so, iinom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
15: Mapalit sa mga butika.
16: D3 Bio. D3 Bio.
17: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, ipila ka bulan, nibalik na yung normal nga pangunahuna.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
15: Mapalit sa mga butika.
16: D3 Bio.
18: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamhan katampis. Inaagkapi ka. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
19: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
16: Mighty C.
15: Ang alkaline ng vitamin C.
20: Kada isi siya lag-gays ninda. Sa soong nga permi ko gatang luya ka ng murag kape kayo. Ibig ko lang tayo nag-open ko sa akong amiga na ito. Sa akong libati, mag-recommend niya sa kuwa ang Mighty C vitamin C. Namundan ako isa ka capsule 3 times a day. O sikad na kainin ko ang tambala. Ako dito akong pagpasalamat. Pero ito yung himsog na ang akong panina sa akong lawas. Efektibo ka ayo ang Mighty C. Sulayin na niya.
16: Mighty C.
15: Ang alkaline ng vitamin C. Sa mga butika.
16: Mighty C. Mighty C.
15: Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. O wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C. Ka-epektibo, jud kaayo.
16: Mighty C.
15: Ang alkaline ng vitamin C. Mabalik sa mga butika. Lagi bang matamlay
18: o mahina ang memorya ng anak mo?
19: Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw,
15: mabibili sa mga butika.
19: Memory Advance Syrup.
22: Forbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Forbiotics, ginamintain ang pH level sa feminine area. Forbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Forbiotics.
16: Excel Food Superman for Men.
23: Ako si Fred Domingo, Extreme Food Supplement User. Nakugin na bulig sa among mag-asawa ang Extreme Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay pero may himala pamanggal. Salamat gid sa Extreme Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
16: Excel Food Superman for Men. D3 Bio.
6: Ako si Nita Gandalaw na ay Kudmistong. Dako ka ay kabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 kabulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
16: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio!
15: Ang Visio
16: nga may D3!
15: Mapalit sa mga butika!
16: D3 Bio!
19: DTX Coffee Mix!
14: Ako si Joel, usa ka negosyante. Para alerto ka na, law, nagkakapi ako ang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
19: DTX Coffee Mix!
15: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
16: Mighty C!
15: Ang alkaline nga vitamin C!

0: panit.
1: May imin ang tubig agang. Sulingan mo na ako pag tumaog may TC alkaline vitamin C. Sabi na kung tumaog may TC matag-adlaw. Ang kuha na dito akong dibati nga anino. Nawala na dito ang lagun-lagun sa ako panit.
2: May TC!
3: Kapanit sa mga butika.
2: Ang himpila na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 6:04 sa gabi.
2: Different Bio MP Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalaki ang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang iyong K5 News Team.
4: Mayong gabi, siyudada sa Dumaguete, Gatiboca, Provincia sa Negros Oriental. Aniya na ito nga D3 by Evening Newscast. Hing adlong Webes, Agosto 6, 2026.
5: Makita kita live sa mga official Facebook page ng K5 and News FM Digital Dumaguete o mabati usab pinagi sa naghukap karoon sa D3 Bio Evening and Newscast.
4: Kami mga tod kanina sa mga nagunang nga balita karong gabi. Una ako sa K5, Madili na Tidog.
5: Huwag usab sa K5, Rufa de Vero.
4: Sa itong mga headlines, itong mga balita ang hatod ka natin sa White C, ang alkaline-based na vitamin C. Insi milyon na pesos na smuggled ng sigarilyo na sakmit sa mga otoridad sa Dumaguete.
5: All you tanhay, nihatag og libreng sakay sa bus o paniuto sa mga civil service exam takers ni Anto nga Domingo.
4: Mobile national, national ID registration, di pahigayin sa Dawin, Negros Oriental.
5: Uplift sa cash assistance, di panghatag sa beneficyaryo sa Ayungo.
4: Sa mga balitang regional, mga drug keeper nakuhaan og 680,000 nga shabu sa Bacolod.
5: 50 anos batay sa panigba sa iyang pag-umangkol.
4: Babay, gihok manog tibo kinabuhi nga pagkabilanggo tungod sa 34 milyones nga illegal nga droga.
5: Maganag una sa balitang nasyonal, ang gara nag-agha sa magtudlo nga kumustahon ng mga estudyante tali sa kakulang sa guidance counselors.
4: OVP lalong ni VP Sara, unang ahensyang may balibad mudawat sa audit na mo si Gonico Wack Auditor.
5: OVP nagasto og 2 billion peso sa kada adlaw para safe house sumala sa COA finding.
4: Senador Padilla gisgutan ng impeachment trial ang IC, NPA ug Abu Sayyaf.
5: Sa balita international, Pope Leo bumisita si Uruguay, Argentina ug Peru sa Nobyembre.
4: Sa balitang sports, Alex Yala nakabot si round of 32 sa WTA 1000 Canadian Open.
5: Ang balitang showbiz, Ariana Grande nagpasabot sa iyang papahuway sa pagkanta.
4: Huwag itong magka-K5 itong mga labas na balita ang natin ni Siren karong gabi niya. Huwag ka sa itong kakompletong detalye o na sa mga balita ng lokal.
2: Balitang lokal!
4: Kapin sa 15 milyones sa kapesos nga kandidat sa gilirang smuggled na sigarilyo ang nasa misigimo ang hinusang operasyon. Kaghapong adlaw, Agosto 5, 2020 sa isidakbayan sa Dumaguete.
5: Nasigos mo otoridad ang driver o duka pasahero sa usa ka sakinan human sila kuha ang gidurahang gidili o walang dokumento nga mga sigarilyo.
4: Na-recover sa mga presyon ang usa ka green camper truck na karga ang mga gidurahang iligal ng sigarilyo nga giyonggikan sa Pagrian City.
5: Nagdayo na mga nasikop ka individual sa Makati City Police Station na alas sa tukmang dokumentasyon o pasaka o kaso tungo sa paglapas sa RA number 10643 o ang Graphic Health Warnings Law o ang RA 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act.
4: Samtang sa laing nga bahay, LGU Tanahay ni Hatagog Libring sa KAS sa bus. Panioto sa mga civil service exam takers kagapong adlaw-adlang Domingo sa kompletong detalye at ang dawatan sa K5 Cyril Arepe na K5 Sai, K5 News.
2: K5 News FM, live report! Ano na may balita para sa mga civil service exam takers? Ang nagpansanhay ang mo hatagrig libreng bus o nga panioto alang sa muntiga rin eh. Matapan ni Tanay City Mayor Lino Pinaginini ang nakbayan ni Andamilig Libreng Bus Ride. Libreng panito alay sa matanayan noon nga mutik sa Civil Service Examination na ikaralong Domingo, Agosto 9, dinis ang tugay syudad sa Rumaguete. Matulpang itubong sa maong programa, mao ang mapagaan. Ang mga mukha o i-exam alang sa ilang kaluwasan o kapsay kung tapay nila yung transportation na paingon sa ilang testing center. Samtag, aga sabihin mo na kinindi sa City Hall na Tlagpol o pabiya nilig sa alas 5 sa buntag. Ang pagsakay sa first come, first served basis, bilang ko sa gawag ang tanay examinis nga mabotog sa iyo. Bukan pa sa mayor, nga ang libreng periodo ay panghatag ang pagsakay sa City Bus. Bago sa examination sa City Bus, magulat kini alas 11 media sa auto, anas may provincial capital, pauli na sa dito sa Dakbayan sa Tanhay, gawag ni Mayor Pepe Aulino at ang Civil Service Exam Takers, maganda pa kayo, pag-ampo, saligan ang ilang kaulingon o galakip mo sa brini, pangiliya sa uman o magdoon aron makakuha ang taas ga-exam. Ang balita ay nabati today kaninyo sa D3 Bio DTX sa 500 o MyTC. K5 sa Lil DTX sa 500. Para sa kanilang balita, servisyo publiko ngayon sa Negros, K5 News FM. K5 News FM, live report!
5: Duga nga balitang lokal, na ipahigayon ang Philippine Statistics Authority kanya PSA Negros Orient Provincial Statistical Office o mobile ID registration sa munisipyo sa Dawi, Negros Oriental netong Agosto 5, 2026 uban sa PSA Negros Island Region on wheels.
4: At doon sa kalihukan, nakapahimulo sa mga residente sa lain-laing servisyo lagi pag National ID Registration para ang yung paper National ID o EPL o pag-upgrade sa Demographic Information sa National ID o pagkuha mga dokumento sa PSA Civil Registry din adunay same day release alang sa mga kwalipikadong aplikasyon.
5: Mahimong posible ang maong kalihukan na pinaagi sa panagtinabangay sa PSA Negros Alad Region, PSA Negros Oriental Provincial Statistical Office o sa Local Government Unit sa Dawi.
4: Katapusan sa balitang nga lokal, hatod kanato sa ito ang D3 Bio. Malampusong ipahigayon sa Department of Social Welfare and Development of Negros Island Region o sa Municipal Social Welfare and Development Office sa Ayungon ang payout sa Group 2 Near Poor nga beneficiary ubos sa APIS program sa Ayungon Gymnasium karong Agosto 2025.
5: Ang mga beneficiaryo giila pinaagi sa 2024 Community-Based Monitoring System kung CBMS.
4: Ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport Program o sa ka-initiative sa National nga Gobyerno ubos sa Executive Order Number 110 kaya nagkatag ang 2,000 pesos matagbulan ng cash assistance sa mga kabus at kabus ng nakita ng mga panimulagikan Hulyo hanggang Desyembre 2025.
5: Tumong sa programa ang pagtabang sa mga kwalipikadong pamilyang Pilipino ang matabangan sila sa pagsagubang sa nakataas ng gastos sa panginabuhi, pinaagi sa pagkataog tukmang pinansyal na suporta alang sa ilang adlaw-adlaw ng panginahang na.
4: Balitang regional, mga kakifal, katod ka nato sa DTX Cofimix, ganoon rin palaya. Lisa ka sugarcane o chia seeds sa DTX Cofimix ang kakapitan na nag-detox ka mo. Nasiko pang drug at gadurahang drug keeper, sumanabisto ang ilang operasyon na itong Martes. Agosto 4, 2025, ito sa Pura Crescentimo, Barangay 33, Bacolod City.
5: Amos sa mga sospek, gilang nga si Alias Yana, 20 anyos, o residente sa Abada Sky Progressive Village 1, Bacolod City. Samtang ang kauban ni ini mao si Alias Tabot, 20 anyos, residente usab sa mga dapit.
4: Nakuagikan sila posisyon ang kapinukulang 100 gramos sa gidurang Cebu, kwado na kantidad nga 680,000 pesos.
5: Gidula ang mga dinakpan sa Police Station 6 Bacolod City Police Office alang sa pandisposisyon ng pagpasaka o gagkaso.
4: Samtang, sa laing nga bahin, patay ng nabot sa Siparay City Primary Care Facility ang usak sa 50-an years na lalaki. Kuman kinikitig ba sa liyong siyang kagaling pag-umangso dito sa Purok Balatong Barangay Hila o Montilla sa Siparay City na ito nga Lones.
5: Matod pa sa gianggaan o gunding, amahan sa biktima nga si Rex, naglingkod sulod sa balay ang biktima di hang niabot ang hubog nga sospek, nagilang nga si Lando, 37 anyos.
4: Ikomprunta sa sospek ang biktima tungkol sa iyang pagtungang giaboso sa biktima, ang iyang inahan sa makadagang higay na niya.
5: Ni pahawa ang sospek o paglabay sa pila ka minutos, ni balik kini nga nadala og sundang og itikbas ang biktima dayon ni ikyas paingon sa wala matino nga direksyon.
4: Alas 6:13 katapusan sa balitang regional nito dakan nato. Ito ang DTX 500. Gisintindihan sa usa ka korte sa lungsod sa Cebu si Maria Christine Gonzalez Abarcas ug gibuhat kini buhi nga pagkabilanggo human na pamatud-an niya sadan sa pagbaligya ug paghupot sa hapit ni Marilo nga siya.
5: Ang maong hukom nagikan sa operasyon sa pabayuhot sa illegal nga drogas nitong 2024 sa Calyong Street di nasakmi sa motoridad ang idurahang Cebu ibara-bara nga mukabat kun moabot sa 34 milyones ka peso.
4: Sumala sa Philippine Drug Enforcement Agency ang Regional Trial Court Branch 57 may napagawa sa tunito kapahingang desisyon ng hukom sa akusado.
5: Gawa sa kinabuhi nga pagkabilanggo di manduano sab sa korte ang akusado sa hubayad og multa nga 500,000 pesos sa matag usa sa duha ka kalapasan.
4: Balitang National mga kakifay, hapag ka na ito sa 2 ang D3 Bio. Dihan yun, Education Secretary Sonny Ungara, ang mga magtutulo nga kanunin kumustahan ng ilang mga estudyante. Pagbantayan ang mga itimailan sa dili kasagarang pamata sa samtang nagparayin ang kakulang sa guidance counselor sa mga pampublikong iskulahan.
5: Kaliwala sa nagkadaghang insidente sa kapintasan sa mga eskwelahan, giingon ni Ungara, kinahalang masutukan sa mga magtutulo ang kahimtang sa ilang estudyante, ilabi na sa mga eskwelahan walay guidance counselor.
4: Sa dihang ipangutan na kung kaya ba sa mga magtutulo uban sa mga buluhaton nga kasagarang gihimo sa mga estudyante nga guidance counselor. Ila ni Garang adunay dakong kakulang sa mga proporsyonal sa nasud.
5: Sa pinakabagong datos sa Department of Education PNDAPED, kapin sa 4,000 ka posisyon alang sa guidance counselors o guidance coordinators sa mga publikong eskwelahan ang wala pa mapun-i.
4: Alas 6:15 dugagabalitan nga national giingon ni State Director Rodrigo Woman ng Office of the Vice President. Ubos ni Vice President Sara Duterte mao unang ahensya sa gobyerno ng ilang nasinating ang libalibad sa pagdawat sa Audit and Reservation Memorandum ikan sa Commission on Audit o COA.
5: Matod ni Wamil, wala dawata ang AOM tungod kay wala kuno'y autorisadong tawo nga modawat sa dokumento. Gihimo niya ang buong pahayag atul sa iyang pamatuon isip saksi sa prosekusyon.
4: Ipangutan ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan si Wamil kung kasagaran ba sa mga ahensya sa gobyerno ang pagdumili sa pagdawat sa AOM maging iyang gitubag ng OVP mao ang una niyang nasinati nga naghimo ni.
5: Si Wamil usa sa mga saksi sa prosekusyon alang sa unang artikulo sa impeachment complaint batok ang Vice President Duterte nga nakapusar sa kung safe na paggamit sa 12.5 million pesos ng confidential funds sa OVP o DepEd sa panahon sa iyong pagpangulo sa maong ahensya.
4: Samtang, sa laing nga bahin, ipangutan ng Senator Judge Erwin Tulfo si Attorney Roderick Cunin ang kanisate under sa Commission on Intelligence o the Confidential Funds Audit Office kung kanus agimanduan sa COA ang Office of the Vice President nga ipasabot ang gitaho ng gasto ng 2 kamilyon matag-adlaw alang sa usa ka safe house.
5: Mato ni Tulfo, daw kaayo kini nga kantidad o gusto niyang masayran kung kinahalan ba sa OVP nga hatagan kini o katarungan.
4: Ipahayag ni Wamil nga wala na pagwas ang COA o audit finding kalabot sa maong kantida ang nagigasto tungod kay wala gitakda ang limitasyon sa pagkaso alang sa confidential funds aba ubo sa joint random circular.
5: Ipasabot niya ang dokumento nagsilbing basihan sa audit sa COA nga wala sila nagpahigayon ang physical nga pag-verify sa safe house.
4: Katapusan sa balitang national nga hatod ka nato sa dito DTX Coffee Mix nga doon ang palaya dito ka sugarcane o chia seeds sa DTX Coffee Mix naga kapitan na naga dito kapag. Ipangutan na si Judge Erwin Padilla si Attorney Rodrigo Miro sa Kakani State Auditor Gigas Commission na noted bahin sa gilapton siyang kahibalo ng tungkol sa pagkatap sa terorismo sa nasa proseso sa pag-audit sa COA.
5: Giskutan ni Padilla ang mga grupo sama sa ISIS, New People's Army kun NPA ug Abu Sayyaf.
4: May tubag si Wamin nga iyang kahibalong gibasi lamang sa mga taho sa balita ug kulang siya sa gingong basihan aron matino ang gilapdon sa pagkatap sa terorismo sa Pilipinas.
5: Gipangutan na usab ni Padilla kung napahigayon na ba si Wamin og imbestigasyon bahin sa confidential funds sa Office of the Vice President. Gipasabot ni Wamin nga ang gihimo sa COA o sa evaluation o dili imbestigasyon.
4: Giklaro usab niya nga ang audit observation memorandum o sa lamang kapasiunang obserbasyon o hindi pa kinipinal na konklusyon.
5: Balita International, hadga nato sa Mighty C, alkaline-based na vitamin C. Mubisita si Populeo sa Uruguay, Argentina o Peru, gikan sa Nobyembre 6 hangtod 17, sumalas gipahibalo sa Vatican nato Miyerkules, Agosto 5.
4: Ini ang usos sa akong biyahe sa Santo Papa nga dunay dakong kahulugan tungod kay nag-Google siya og dagkong tuig sa Peru isip ni misyonaryo og bispo sa wala pa siya napili isip Santo Papa.
5: Sumala sa plano sa biyahe, pagpabilin si Pope Leo sa Uruguay kay Nobyembre 6 hangtod 8, sa Argentina kay Nobyembre 8 hangtod 11, ug sa Peru kay Nobyembre 11 hangtod 17.
4: Sa Argentina, bisitahan niya ang Buenos Aires sa Cordoba ug luha ni samtang ang Uruguay iyang agtuon ang Montevideo, Pasendo ug Florida.
5: Wala maghatag dugang detalye ang Vatican kabahin sa eksaktong mga kalihukan ni Pope Leo atol sa pagbisita sa tulo ka nasud.
4: Balitang sports mga kaki-5, atod ka nato sa DTX sa 500. Nagparay na magkasasayang ng kampanya ni Filipina tennis-star Alex Yala, humaniya mapili ang American nga si Alicia Parr sa round of 64 sa WTA 1000 Canadian Open sa Toronto.
5: Sa usa ka lisod nga tulo ka sa tulula, lipil din Ayala si Parks pinaagi sa score nga 6-1, 4-6, 6-2 aron makaabante sa round of 32 sa prestigyosong torneo.
4: Kini nga kadaugan dakong dugang sa impresibong dagan ni Ayala sa professional career human niya makuha ang iyang unang WTA singles title sa DC Open.
5: Nagpadayon na si Ayala sa papadala sa ngala sa Pilipinas sa nasyonal nga kaintabado sa tennis samtang napadayon ang iyang kampanya sa Canadian Open.
2: Balitang Entertainment.
4: Balitang Entertainment na mga kaki-5 at gratis sa Mighty C ang alkaline base of vitamin C. Gipasabot sa American singer si Ariana Grande. Nadugay na niyang giplano ang pagpahuway gikan sa mga pampublikong pasundayag ug dili kini kalit nga desisyon. Gisulti niya kiniato sa iyang konserto sa Chicago aron magdamang espekulasyon na bahin siyang pag-atras sa industriya.
5: Mato ni Grande, dili angay tan-awon sa negatibong paagi sa mga fans sa iyang desisyon. Giingon niya na importante ang pagbutang o personal ng mga outliner boundaries o paghahata o panahon sa pahuway isip kabahay sa pag-atiman sa kaugalingon.
4: Human sa pagtapos siya ang Eternal Sunshine Tour sa London sa September, pahuway una siya gikan sa mapampublikong kalihukan aron makafocus siya ang kainso o kurbadong kinabuhi. Di pa matodaro sa mga kini sa iyang mga representante. Ma-rest ka muna.
5: Rest sa pagkanta.
4: So, nakahi, dapat mo hatag kag me time. Diba, nga naman na. Sa imo nga career, dapat na kay kabalo ka nga. Dili na nimo, like, guba ni mo mental health, like, dili na nimo kaya, toxic ng mga environment. So, you have to stop na lang. Kung dili ka kaya, diba? Oo. Ano sa imo hang kinabuhi nga, manay makapahatag mo ka stress, then, kailangan mo go out ka diha. Diba? Mo let go ka. Adi para malay mo, pag magawas ka sa imuhang kaugalingon ni mong comfort zone or anak nga lugar, makakita ka og naakay peace. Peace, dear. Alright, ako kanang nalangkot sa tanga D3 by Evening News Gasling along Webes. Yo, Friday na tomorrow. Jyoti pa rin. Ayap, may gabi na sa itong mga naka-hook up, sa itong mga naka-anonimina sa itong D3 by Evening News ka sa K5 News FM by 1, K5 News FM Sambongita, K5 News FM Shaton, K5 News FM there sa Maitan High, K5 News FM by East, of course, K5 News FM Kanlaon, and K5 News FM sa May Ayungon. Alrighty, sa tuwan ng mga namino ko, sa itong D3 by Evening Newscast, sa tuwan mga nagalanda sa itong Facebook Live, as usual, itong hinabiyon. But before that, mayang gabi ka K5, Ma'am Inday, DJ Rufa.
5: Yes, good evening ka K5, DJ Divina Tintog.
4: Oh, gratitude doon. Mayang gabi sa tuwan mga online viewers, kang Rito Miraflor, Good evening, gabas nam design member Ufa DTX Coffee Mix na Mikay K5 News FM, your number one.
5: Kahanga John May Cornelio, maayong gabi eh. Naminaw ako sa radyo na tanawpod ko sa live. Greet ni K5 DJs 88.1 K5 and High o K5 99.1 Baez Bro Melvin.
4: Alright, Ethan James Sarmiento, maayong gabi eh. Aha, kang Inday Mars Gabors. Good evening, nam Divina and member Ufa.
5: And kang Ryan Mariana Sarad Taliado, maayong gabi. Kang Oliver A. Aguilar, good evening Miss Divine and Miss Rufa. Mugit ko na rin Nanay Lourdes, Tatay Duki, Ohing Kunojing Academia, Justona Larcon, Albert Avila, Maribel Avila, Chay Chay Avila, Rose Avila, and Saison Abrasado, Ricky Romano, Joy Ibasan, Vicente Ibasan, especially ni Grace Sidyong. Ampling kanunay, salamat Miss Divine and Miss Rufa from Oliver Aguilar sa Nahaya City.
4: Alright, kang Gary, no, pwemang gabi kay Kifed Ma'am Rufa and Devero and Kifed Ma'am Divina. Davina Tindog. Watching live from Sabuangita Gabas. Thank you so much. Hari ito yung gari, no? Pasalamat si Mungang pag-comment sa Facebook Live. Pag-usapan pa nga nag- Nimino, kung gabi muna. Happy birthday, by the way, sa nang birthday today. Today is August 6, 2026. It is open pa nga ng Nimino Kron. It is sa mga silent viewers nga naglantaw sa ito ang Facebook Live. Sa ito ang K5 News FM Digital do Dumaguete. Daghang salamat. Ari and ikalimut, no? O sa pag-tumark ka muna. Sa ito ang Mighty C. Ang alkaline base ng vitamin C, which is makahelp dyan ang imutang immune booster dyan and pang paragang sa imuhang like kung kami na imuhang nanay mga virus so naanak kay mga pulis diha sa imuhang kalawas ng musagang sa mga viruses ng mutap sa imuhang kalawasan. And ang situaan nga DTX 500 aron may is type 1 and type 2 diabetes magtumarik na adlaw o DTX 500. And ang situaan nga DTX Coffee Mix ngayon rin ang pala yung sugar cane o chia seeds makatawa sa na sa tuwa diha no nga pang paano sa na pang detox sa imo mga toxins nga na sa imo hanga kalawasan and sa tuwa nga mga average no nga naman nag biyahe karon happy happy evening what do we go oras ang alam sa tong CEO Dr. Meloy
5: sa mong area manager Mayor Peeve Oligan
4: at sa tuwa nga station manager Sir Vernie Gabusaw
5: sa tuwa nga technician sa Picas Lawa K5 Bill Andrew Racoma
4: ako si ka K5 Divina Tindog
5: huwag ako sa siya K5 Rufa Davero
4: para sa kambiyan na balita, Sir Bishop Publico Kalungan Sarango sa K5 News FM.
0: K5 News FM. The lives of the Filipino. K3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Visio ng may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Inara. Ajud kayo akong blood sugar. Ako gusto lang mag-inom ang D3 Bio. 1 capsule 2 times a day. May hinahinay na balis sa normal akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
7: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
3: Mabalit sa mga butikas.
7: Nawan ang nabaka-ugana sa kama. Basin og may diabetes ka.
3: Ang DTX 500 na.
7: Ang DTX 500. Adlaw powerful extracts. Yung phytochemicals. Ug antioxidant. Nga gigan sa palaya. Ug disugard sugar cane. Mga organ compound. Yeah, effective. Batok sa sakit ng diabetes.
3: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ago ni magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Dani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta ipalit o dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko. Mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig karong magparat, inom mo soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Ila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nikauhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay efektibo dyan kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C,
11: ang bata mo wala daw kakaumihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na
12: magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
13: Memory Advanced Serum, pinakabagungan neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagabatalom sang paminsaron, nagabanami sang memorya, nagabainkris sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami na school performance. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
14: Clinicals 4 Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics, katamang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Mang Clinicals Probiotics, agaw-adlaw, mapalit sa inyo mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Vicky, tatlo nga mong kabataan sa mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
14: Extend Food Supplement for Men. Feel free, bio.
16: Ako si Aying, gulabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Gusto na yan akong inom ang Nutribio. Weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kasunis kung pagamay sa akong buyon.
14: D3Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
7: Kapalit sa mga butika.
14: TTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nagatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, give TTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
14: TTX Coffee Mix.
7: Baka sa mga butika.
14: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 K5 FM.

0: basin bayaog, pareho ra ang atong pagsabot sa atong pagtuo ngadto kang Hesus. Kaning atong pagtuo ngadto kang Hesus, lahi ng pagtuo nga iya ni Hesus. Our faith to Jesus being Savior, being Redeemer, the Lamb of God which taketh away the sin of the world, or the Son of Man, or the Son of God. Ato ng pagtuo ngadto niya. But Jesus himself, naa sa pagtuo nga iyang gibatunan sa iyang kaugalingon. Kung maingontag nagtuo ta sa amahan nga langiton, si Ginoong Hesus nagtuo po na siya sa amahan, nasa amahan nga langiton. Kung nag-ingon na anak siya sa Dios, kita anak sa Dios, pariho ra po ta, mga anak sa Dios. Ang kalainan lang, kay kining ato mangong pagbautismo, ha? Ato ning dinhi na to sugdan, Sister Hani. Mateo Kapitulo 3, kung naamo din hay Biblia. Pwede na malukit, pwede mo, Sister Hani, mabasa ba ni mo na. Mateo Kapitulo 3, ang kasaysayan, pagbautismo ni Ginoong Hesus dito sa suba sa Jordan, dito kang Juan Bautista. Dinis versikulo 13, 14, 15, 16 o 17. Ni adinhi ato masabtan dunay kalainan. Nga naman, ato ragumbasahon, ang uluhan diri ang pagbautismo kang Hesus. O niadtong panahona si Hesus gikan sa Galilea, miadto kang Juan sa Jordan aron sa pagpabautismo kaniya. 14. Apan kaniya si Juan misulay sa pagsalanta nga nag-ingon, ako mao ang may kinahanglan nga imong pagabautismuhan, o ikaw na hinoon ang mianhi kanako. Si Hesus ritubag kaniya, versikulo 15, itugot lang kini karon, manitubag ni Ginoong Hesus, kay angay kan nato ang pagbuhat ni ini aron sa pagtuman sa tibuok nga pagkamatarong. Kining pulong tibuok ba nga pagkamatarong, sa English man good ni, and Jesus answering said unto him, suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. Then he suffered him. Kanibang pulong all righteousness? Tibuok na pagkamatarong, wala ni sa pagtulunan sa 28 ka doktrina. Kaning gitawag o Christ righteousness, Sister Honey? Kang Kristo nga pagkamatarong o righteousness of Christ? Wala na sa 28 ka doktrina. Kanang gitawag imputed righteousness o imparted righteousness nga mauna ang justification by faith o sanctification by faith, wala na sa 28 ka doktrina. Pero atong giangkon nga mga Seventh-day Adventist nga kita nagdala og mensahe tulo ka mga manulunda o ikatulong manulunda. Pero unsa man ang ikatulong manulunda nga nagsugod ang pagminsahi ana sa tuig 1844? Unsa man na? O daghan kay nato makigsuna, Sister Hanning, o 70 Adventist aniron, murag mahingang ha. Ngano man? Ngano man? Ato dang sulayan, og naabagyo'y nagwali ana. Dili tungod kay maingontang kita ragyot ang nahibalo ini. Daghang nahibalo ini bisag mga ministro, mga laikom, uban ini mga mimbro, pero wala lagi kani gitudlo. Ngano man unsay hinungdan? So layig basa, Sister Honey, kung imong ma-open ang imong folio files. Selected messages nga basahon, sinulat ni Ellen White, tulon ni kabasahon ang selected messages. Atong mabasa sa selected messages sa book 3, page 172. Atong sulayan, Sister Honey, og locate kon pananglit imong malocate. Okay, so karon gisgutan din na nga the third angel's message is the proclamation of the commandments of God and the faith of Jesus. ang mensahe sa ikatulong manulunda mao ang pagmantala sa mangkasuguan sa Dios og sa pagtuo ni Jesus. Iya kang Jesus nga pagtuo. Ato nang gitagaag illustration unsa gipasabot anang pulong of. Kanang pulong of gitawag nag possessive form. Sama ra na maingontag Church of Christ. Iglesia nga iya ni Kristo. Mintag Church of God, iglesia nga iya sa Dios. Mintag Church of Satan, iglesia nga iya ni Satanas. Ingon ana, busa kining faith of Jesus, lahi sa atong pagtuo ngadto kang Jesus. Kining atong pagtuo ni Jesus, dili ni nato matud pa mamisinterpret man go dili nato himuon ning puhunan nga luwas na gyud ta hangtod sa hangtod kana gitawag bitaw one save always save kausa lang kamo tuo luwas na kahangtod sa kahangturan wa pagani ta makaagis kang Ginoong Hesus nga tentasyon. Human sa gibautismuhan, nagsugod siya pangalagad, gitintal dayon siyang Satanas. Kita. Nakagitag tintasyon, noonang nakasala na puntag balik. Wala gayoy kasaysayan sa tao nga nahimo ng gibautismuhan nga wa makasala. Bisan pagani o ministro nga namautismo, nakasala pamanggani yun gihapon. Unless nga atong mabatunan ang pagtuo nga gibatunan ni Ginoong Hesus, maania ka nato. Wala nagyuday kabalak-an bisang mobalik pa si Satanas og tintal nato. Pero kini atong pagtuo nga gikanas nadunggan, di pagyud tanang mga pulong ni Ginoong Hesus gani ang atong nadunggan. Di pagini ang tanang makamatuuran sa Biblia nga atong nahibaluan o niya atong nadayong himoong konklusyon luwas na tabisan sa panahon o niya nga moabot na ang paglaglag sa kalibutan manuwas na ta kung moabot na ang dagko ng mga paglutos na pagani pagkalagyo nga mahitabo sa makatawan sa Ginoo sa panahon sa persecution. Okay, ato ni gisgutan tungod kami nung dano ni. Ako yatag ni Sir Honey alang sa atong nahibilin nga mga panahon, alang ni atong gisgutan karon. Okay, Sir Honey, alang kanimo.
1: Okay, dagang salamat, Brother Jerry. And once again, good evening sa tanan natong mga tigpaminaw. Ugtuod man, mga kaigsunan, no, natakaroon sa panahon, sa hugna sa ginatawag nga mensahe sa ikatulong nga manulunda. Apan wala ka na nagpasabot, nga kalimtan or hitiyan na nato ang mensahe sa una o kaduha nga mga manulunda mga kaigsuonan. Kahit tungod, dili man gayud usab gani nato masabtan, no? Ang pagkinabuog, pagkinabuhi usab, dili makinabuhi ang ginatawag nga presente nga kamatuoran kung dako kay kulang ang makaplagan ka nato. Kini, natin mabasa sa Testimonies to Ministers and Gospel Workers, no? My dear Seventh-day Adventists, brethren, and belong aning a family. Sa TM 115, paragraph 3, nagaingon, sin is the transgression of the law of God. So, ang sala day mo yung paglapas sa sugo sa Dios. And those who will not accept the light in regard to the law of God will not understand the proclamation of the first, second, and third angels' messages. Nga naman, Brother Jerry, daghan man karon kaayo mga Seventh-day Adventist family, pero wala man nagkahiusa, no? Dili po ta na nagmensahe sa presente nga kamatuoran, which is the third angels' messages, ug bisan pa nagpasabot nga makalimtan usab ang mga importante nga punto sa mga mensahe sa una o ikaduhang mga manalunda. Kay nga naman, wala gayud nagmatinumanon sa pagbantay sa kasuguan sa Dios. And those who will not accept the light in regard to the law of God will not understand the proclamation of the first, second, and third angels' messages. Daghang na nag-angkon mga katawan sa Dios, even among reformers, mga kaigsuunan, apan nakaplagan o makaplagan gihapon nga nakulangan. Munang dili gayud, no? Makasabot kung unsa man ang mensahe sa uno, ikaduho, ikatulong manulunda. Among sa mga members sa mga Sabbath keepers ka, mga kaigsuunan, I so believe maihapra ang maka-explain ni ini. Kabisan ako sa angko galingon mga kaigsuunan sa dugay na nako nga nahihimugso pagayud nga Adventista mga kaigsuunan. But dili pagayud ko dugay nga nakasabot ni ini nga mga mensahe tungod kay wala ko nakahimo sa ginatawag nga personal study sa milabay nga mga panahon o gawas pa gyud ni ana wala kini gi-appeal tinud gyud no wala kini gi-appeal sa panahon sa mga pagdoktrina bisan sa 28 ka tema wala ni siya gi-specify. But to be fair naay mga certain nga mga suheto nga nalangkob ni ini ang nahisguran apan wala gayud gana na kumbaga na emphasize mga kaigsuunan wala gayud na napadako nga labi nang kinibandaya unta ang importante kaay nga masabtan karon sa mga ginabautismohan nga diha sa taliwala sa mga iglesia adventista sa bisan unsa man nga grupo sekta o denominasyon no kay dili man usab kana nga mga grupo sekta o denominasyon ang maoy makaluwas kanato. So mga kaigsuunan, ginakinahanglan o ginarequire gayud nga ang atong pagtuo adunay ginatawag nga bunga pinaagi sa pagtuman sa kinatibuk-an sa kasuguan sa Dios. So ang presente nga kamatuuran alang labi na sa mga Seventh-day Adventist family no, wala ta nagasalig, wa ta nagasalig sa ginatawag nga synthetic drugs. Apan kumusta karon ang mga sanitariums, dili na sanitariums na himo ng hospitals tungod kay ang sistema o pamaagi dili na ang pamaagi sa Dios na ang giapurbahan lamang mao ang natural nga pagpanambal pinaagi sa kinaiyahan. Synthetic drugs na ang gina-prescribe, gina-recommend karon sa mga physicians within the Seventh-day Adventist hospitals or sanitariums. Mao na mga kaigsuunan nga kung kita buot magmatinumanon sa atong pagka-Adventista del Septimo Dia, atong hinumduman ang sulat sa Special Testimonies, Series B, Number 7, Paragraph 6, nga nagaingon, "The Holy Spirit never has and never will in the future divorce the medical missionary work from the gospel ministry. They cannot be divorced, bound up with Jesus Christ, the ministry of the word and the healing of the sick are one." Atong hinumduman mga kaigsuunan, no, in connection with this quotation or passage, ang Testimonies Volume 1, page 561 nagaingon, "I saw that God designed the health reform to prepare the way for the prayer of faith to be fully answered. Faith and good works should go hand in hand in relieving the sick among us and in fitting them to glorify God here and to be saved at the coming of Christ." So, importante ang health reform, mga kaigsuunan. Ang medical missionary nga mo, right arm niya, I mean right hand, kay ang right arm man ang health reform. Apan, kumusta man karon? So, ang giya pa sa Dios, baba ang pavilion among these sanitariums and hospitals kung wala na sila nagatuman sa gi-prescribe sa Dios mahitungod sa medical missionary nga dili gayud ibulag sa gospel ministry mga kaigsuunan. Dako kaayog kakulangon ang nakita karon taliwala sa dagkong mga iglesia or mga katawhan nga nag-angkon na salin sa Dios mga kaigsuunan. No, atong himduman nga the third angel's message is the last message of mercy, the last message of warning to a fallen world. Laglagunon yun yung kalibutan apan unsa may nahitabo sa mga magdalaunta sa mensahe sa presente nga kamatuoran, which is katapusang mensahe sa kaluoy. If the Church of God becomes lukewarm, it does not stand in favor with God anymore. Mao nga kung naay gusto magpabautismo, mo pasakop sa mga iglesia Adventista del Septimo Dia, kay nagkalain-lain naman yung mga version, mga kaigsuunan, careful mo, mga kaigsuunan, basig makawang lang, no? I'm not conclusive kay nga ning statement nga so I say basin kay nganuman dili tanang ministro nagatudlo sa tibuok kamatuoran sa presente nga kamatuoran tungod kay ang kamatuoran nga ilang ginawali karon gisagulan na og limbong and that means deception. So, magpabilin ka o mupasakop ka sa laglagunon gihapon nga iglesia which is lukewarm or init-init bugdabugnaw. It does not stand in favor with God anymore than do the churches that are represented as fallen. Labaw pa kini kahulog kadunot sa mga iglesia nga ginganlan nga daan mga kaigsuulan nga nahulog na and become the habitation of devils and the hold of every foul spirit and the cage of every unclean and hateful bird. This describes the state of Babylonian church mga kaigsuulan. Ugma ang uban mahadlok or maguol or masuko nga tawagog Babylonia tungod kay Laodicea. Na mahulog sa pagka-Babylonia kung walay reformation, revival and true revival and reformation nga ma-manifest bisan pa sa nagaangkon nga remnant of Israel mga kaigsunan. So I hope tungod kay limited atong time ato ni siyang bantayan nga maapunto mga kaigsunan ug magdadasigon pa ta sa pagtuon because this is now the last message of mercy, the last message of warning to the fallen world na kinahanglan masabdan sa tanang katawhan labi na sa nakadawat na niini nga kahayag o pribilehiyo no sa kahibalugikan sa langit. Back to you, Brother Jerry.
0: Okay, daghang salamat kay kanimo, Sister Honey. Maigalam kay Sona, wala tayong panahon sa itong panag-uban karon. At pasalamatan lamang ang Diyos sa iyahang mga buhat ka nato sa paghatag ka nato karon o mga pagtulunan nga ato ning tagaan pagpagtagad sa atong sunod tang panag-uban. O lastly niya karon, nagto sa kang Idi Rabaya Senyor, maing gabi idiha sa Ballesteros at Gigaraw o di ko masayop sa Cagayan Valley. Ato nga mga kaigsoon ang tipaminaw sa Luzon o sa ato usab nga igsoon sa Aan Amores Villaraza sa Bratso di Dumaguete City o dalagot ang Diyos alang kaninyo nga tanan nga nagpakiguban ka nato o nga to sa Butuan City nga to nga bibing Juan Celiemet good evening kaninyo na sa Butuan City o salamat sa iyong papakiguban o nga to sa Kang Federsen Itik Asingwa sa South Korea mayong gabi alang kaninyo sa South Korea sa ato karong panaguban may galam kaigsoonan boy no one tayong panahon ato ning padayon naghisgot higala sa atong panag-uban sa sunod dinhi sa gihapon sa ato nga sibihan sa K5 News FM Dumaguete City sa ngalan naman sa atong station manager nga tukang K5 Sir Bernie Cabusao og sa ngalan sa ato nga CEO at President Doc Ramel Oy og sa gihapon sa atong engineer duties pikas lawak higala sa Master Control K5 Engineer Bill Andrew Racoma og sa tibok pwersa sa K5 News FM kami na lamang sa gihapon inyong higala igsuon sa kanon sa gihapon sa atong tulumanon yung tulumanon akong kauban Sister Honey Rose from Ormoc City o kini ang higala igsuon Brother Jerry Gabaya Ayuban magkanayon lang kami kaninyo nga tanan nga ang Diyos sinaot magpanalangin pa kanato sa madagayaon pilangis ang mga balaan nga pulong mayong gabi sa makausap pa alang kanatong tanan o magampo ta alang sa atong pagtapos daghang salamat among amahan nga langit nun sa imong pagtubag, sa among pangamuyo, ikaw naghatag na mo'ng dugang kaalam o kahibalo, pagpahigmata sa among espertuhanon nga mga pagkinabuhi, liha kanimo. Salamat nga pinagining sibihan sa gihapon na panalanginan ang tanang katawhan nga diin naminaw ni ining maong nga mga tulumanon nga diin gipaabot pinaagi ni ining nga sibihan nga gipanag-iya sa imong anak nga imong tinawag o imong pinili panimalay ni Doc Ramel hinaut unta walay makulangan kanamong tanan sa kinabuhing dayon nga imong gisaad o dalaygon kasuray katapusan sa pakiguban kanamo sa ngalan naman ni Ginoong Hesus nga among personal nga manuluwas. Amen.

0: Higala inyo na bati ang Tolomanon Bible Expose on the air. O kung kamo adunay mga pangutana, sugyot man o mga hangyo, mahimo kamong magpadala sa inyo mga tampo ning atong Tolomanon, pinaagi ining atong mga contact number 0964-190-7541 o magkontak usab kita sa 0926-331-9987. Dalaygon ang Diyos o magapadalangin ka na ito.
1: K5 News FM, Championing the Lives of the Filipino.
2: Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamatid.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio!
3: Ang Visio
2: gamay D3!
3: Kapalit sa mga butika!
2: D3 Bio! D3 Bio!
4: Ako si Pili Kabunglason. Ako yung natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatid sa lawas, wala na ko yung pamatid sa lawas.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3!
3: Kapalit sa mga butika!
2: D3 Bio DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga buti.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mia. Nagka-UTI ko, sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mauto, nag-take of Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik, ubhang magsip-unon ako. Nagtiko ang Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo na ko ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C,
8: ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalata. Ang solusyon, yari na!
2: Memory Advanced Syrup.
8: Pinakapagbuhan Neurobiotic Syrup para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
2: Clinical Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Ga-diarrhea. Max Spore Biotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Spore Biotics, pas-pas ang alibyo. Mag-clinical Spore Biotics na adlaw-adlaw. Mabalit sa inyo mga suking butika.
9: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa manamig nga gabi, sa diin ka, Pepito!
10: Relax ga. Kinihimo ko man ang tanan. Pero...

0: News FM, your official news and music station.
1: Gitri Bayo.
2: Ako si Elena, gayon jud ko Gitri Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: Gitri Bayo. Ang Gitri gamay bisyo. Ang bisyo gamay Gitri.
3: Mapalit sa mga butik.
1: Gitri Bayo. Gitri Bayo.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Gitri Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: Gitri Bayo. Ang Gitri gamay bisyo.
3: Bisyo
1: gamay Gitri.
3: Mapalit sa mga butik.
1: Gitri Bayo.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ito na kini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya na naghahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pinyang imuatay. Mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: No one ang nabaka-ugga sa kama.
3: Masinog. May diabetes ka.
1: Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500
3: at may powerful extract
1: no phytochemicals
3: o antioxidant
1: nagigan sa palaya
3: o disugan sugar cane
1: mga organic compound
3: nga-effective
1: matok sa sakit nga diabetes
2: DTX 500
1: sa mga

0: ETX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix, himo sa natural na sangkap, pareho sa amarguso. Chia seeds, may sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix, mapahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra Harper, may lang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnamitid ang akong pangatya. Regular ang akong pagpamitid.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
0: isang bala ka na.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka na.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend!
1: Supplement for men.
0: Gawa sa maca.
1: Isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska.
1: Epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend! Full Supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Pumakat sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas 4 Biotics ng 45 Probiotics at tunay 80 billion CFU ng Good Bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinicas 4 Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas 4 Biotics, makatabang sa pagpahulog sa mga bad bacteria na hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas 4 Biotics, ang tigpantay sa maayong na lawas o kapaligon sa imong resistensya atok sa mga kagaw. Clinicas 4 Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Nadaragsak mapungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty

0: News FM, your official news and music station.
1: History, bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 na may visio. Ang visio na may D3. Kapalit sa mga D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Sulayan ako ang D3 Bio. Balik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 na may visio. Ang visio na may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: GTX 500.
2: Collection mar yung ako yung diabetes. 250 akong sunggan. Tumar ko DTX 500. Kaya nga mong gangas. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kapsul. Bunta kong sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sunggan. Active. Widget kayo yung DTX 500.
1: GTX 500.
3: Wali sa mga butika.
1: GTX 500.
4: Ako si Janice. Sugay kayo muna na administration. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Iba't ito sa kumbano ako. DTX 500. Ito capsules a day. Hintin lang na ako. Nagligyan na ako administration. Salamat kayo sa DTX 500.
1: GTX 500.
3: Wali sa mga butika.

0: Pops Coffee Mix. Gusto na gusto lang ang isaw, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang hinainom ko. Galing sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon ngayon. Sa malamig kagabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax na! Hihimo ko manong tanan.
3: Pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo! X-10 Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, ginagahatag sang gana. X-10 Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo!
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend. Food Superman for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sa mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend. Food Superman for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Kumakan sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa ibang cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa iyong kasuking butika. Kasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, huwag wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Katabang sa pagmindot sa digestion, huwag pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa iyong kasuking butika.
6: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka na, ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano nga yung sikreto nga gwapa kaya how? Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
7: BTX Beauty Soap. Imo sa guava leaf extract. Madrepe cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na.

0: News FM, your official news and music station.
1: Detroit Bayo.
2: Ako si Elena, gayong jud ko og Detroit Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: Detroit Bayo, ang Detroit gamay bisyo, ang bisyo gamay Detroit.
3: Kapalit sa mga butik.
1: Detroit Bayo, Detroit Bayo.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang Detroit Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: Detroit Bayo, ang Detroit gamay bisyo, gamay Detroit.
3: Kapalit sa mga butik.
1: Detroit Bayo.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ito na kinimo Mordica Charantia Compound. Kigan sa palya. Yung nagahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pinyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: No one ang nabaka-ugan sa kama.
3: Masinog. May diabetes ka.
1: Mag-DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
1: Adlaw powerful extracts.
3: New phytochemicals.
1: Ug antioxidants.
3: Nagigan sa palya.
1: Ug disugan sugar cane.
3: Mag-ugan. Compound.
1: Yeah, effect.
3: Tiba tuk sa sakit ng diabetes.
1: DTX 500.
2: Sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himog sa natural na sangkap para yung sa namarkuso. Chia seeds. May sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nagkakabi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mapahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra Harper. May lang butol ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Malasang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Makakabutika.
3: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: ang alkaline na vitamin C. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like Flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Supplement for men.
1: Isang kapsula.
0: Extend! Food Supplement for men.
2: Si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid na salamat sa Extend Food Supplement for men.
0: Extend Food Supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahadit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagaburik kayo sa neurological disorder. Nagaburik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory at pansaya, Memory Advance Syrup. Tumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas 4 Biotics. Nga 45 probiotics. At tunay 80 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Katamang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori. Nga makapa-ulcer. Mang Clinicas 4 Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas 4 Biotics, makatabang sa pagpahulog sa mga bad bacteria na hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas 4 Biotics, ang tigbantay sa maayong lawas o kapaligon sa imong resistensya. Patok sa mga kagaw. Clinicas 4 Biotics, mapalit sa inyong

Natural Antimicrobial. Nagahat ang proteksyon batok sa mga skin diseases. Imo sa Guava Leaf Extract, Madrepi Cacao Leaf Extract, Papaya Fruit Extract, Convergent Coconut Oil, DTX.

0: News FM, your official news and music station.
1: History Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan, niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 na may visio. Ang visio na may D3. Pabalit sa mga D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Sulayan ako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 na may visio. Ang visio na may D3.
4: Pabalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clínica D3 Bio.
1: GTX 500.
2: Kalau si Mario nak ini diabetes, tuan dapat tiap pun sunggan. Tung aku di GTX 500 kaya nak menggang. Nas kayu ya BP nak ayuh sedi GTX 500. Dua kapsul buntang si kebi. After 3 weeks lang, 100 nak aku sunggan. Tiap wujud kayu di GTX 500.
1: GTX 500. Kalau Malaysia mengemudi ka. GTX 500.
3: Ang si Janis, sabi kayo muna na kung station din gaspas pat lang hinay kaayo. Ipati ko sa kung bano ako. GTX 500 gito capsules a day. Maintain lang na ako. Pagdigyan na ako menstruation. Salamat kayo sa GTX 500.
1: GTX

0: DTX Coffee Mix. Gusto mo na, gusto lang ang isaw mo, hindi tamlan ka tamis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ang isa kanibosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Dali sa mga amigo po da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala, nagits ang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito!
2: Relax na. Hinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. X-10 Food Supplement for Men. May baka, kag-flavawaska, mga natural herbs, ginagahatag sang gana. X-10 Supplement for Men.
1: Muling binuhay mo.
3: Extend, isang kapsula ka lang.
0: Extend, Food Superman for Men.
4: Ako si Vicky, tatlo nga mong kabataan sa mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend, Food Superman for Men. Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kag-Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunauna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory at pansaya, Memory Advance Syrup. Bakal sa mga butika, lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, pagbibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinicas for Biotic. Mabalik sa inyong nasukin butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotic. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotic. Gatabang sa pagmindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics ang lawatlaw. Mabalik sa inyong nasukin butika.
5: Girl! Buligi ko be-added picture! Dapat beautiful! Good ka na, ha? Weh! Matsag mo! Manalapa sa editura mo! Agay! Salig ka lang ya! Ano nga imsikreto nga gwapa kaya how? Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
6: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na!

0: sa Yulan sa maayong panglawa. The doctor is in. Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Day of Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga pamugang mas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Mga kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo, jud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mali sa mga butika.
3: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy, o sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
4: May adlaw, Sir JP. Naot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. Mag-vitis ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
3: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dr. Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
4: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticists kabahin sa katason sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety og cancer.
3: Pasabot ana dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
4: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o Mighty C, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
3: O sa kapagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor.
4: Mm.
3: Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kiniusa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katasoon sa telomere.
4: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, 10% ang nadugang sa katasoon sa telomeres.
3: Mm.
4: Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw og gi-examine gamit ang microscope.
3: Mm.
4: Kay bloka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
3: oh,
4: gi-exercise sila. So kung
3: wow,
4: sige kag exercise, gataas ang telomeres.
3: Mm.
4: Pero kung sige kag kaon og tamis,
3: gababa.
4: Oh. Oh. Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay, Sir JP.
3: Sobra na.
4: Sa tinudra, mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Mm. Dungagan pa jud sa imong Mighty C, Sir JP.
3: Oh.
4: Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
0: DTX 500.
5: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Silang nirekomendar sa plant-based approach aron patason ang telomeres.
4: Mm.
3: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Mopod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweds ug green tea.
4: Sa tinuod, Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabala nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga tao sa Canada.
3: Mm.
4: Na pulo jud ka tuig ang diferensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pag adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
3: Oh.
4: So unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon moy gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema mangod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
3: Mo
4: pa'y pag-adto sa clinic, magpakonsulta, mo pa'y pag-inom sa DTX 500 og MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 og MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud jud, Sir JP. Kung ga DTX 500 og MyTC ka, mintras maayo pa ang imong lawas.
3: Correct.
2: DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud, so ipangihi og ako pud yung puson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag, tulog ka kapsos sa gabi. Simana lang na wala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Tibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika. MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Kevin, sa kakawin sa ito age. Ado na ko may iba't yung panglipong-lipong uusahay. Mga natang akong panglantay. Sa may kung akong mga MyTC, tulog kapsula sa Eska Adlo. Karun bayo ng akong damati, ug nawala ng kalipong din ang mga usap ng akong panandang.
2: MyTC, sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Ayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Maying adlaw po, Sir JP. Hinaot nga na-inom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang MyTC, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
3: I agree.
4: Usa sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Dako dyan kayong papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og MyTC, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
3: Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health. Impotence og sterility. Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak kun makabuo og
4: bata.
3: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
4: Monelison. Sayon ra man, Sir JP, kung sperm count ra man ang problema.
3: Husto.
4: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyon hangtod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
3: Kadaghana.
4: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og MyTC, mas maayo jud ang production sa imong viable sperm cells for pregnancy.
3: Meron jud do kay dili tanan ang mahimog bata.
4: Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
3: O kana.
4: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy ra man ang sperm cells, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 og MyTC. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
2: DTX 500.
8: Ako si Jay. Siging nasakit ang akong likod ug na history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkaduog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo ginuha ang kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, kaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika.
3: Usahay, Dok, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
4: Correct.
3: Ang makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
4: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala raga padaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
3: Kana nga damage, Dok, resulta tungod sa bisyo sa mga pag-inom, pag-alak, pag-perilyo, pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o MyTC, isip superior source of antioxidants.
4: Oon niya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata, Sir JP, ba?
3: No.
4: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o MyTC. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman jud ginikanan nga pabayaran jud sa ilahang pagkamabdo, Sir JP. Moinom, manigarilyo, magdruga,
3: kadagan.
4: Nya mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage, Sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress ang din sa developing zygote.
3: Oh.
4: Makurata na lang ka nga na naay ni tubo nga bukol sa lawas sa mga anak.
3: Mm.
4: Sa tinaiba, utok ba o kanser ang judi ay.
3: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
4: Mm. Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o may tisi nyo asawa o imong bana. Aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong mangin baby.
3: Kana.
0: DTX 500!
9: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 atay. Gisuwayan ko sa pagtumar. Duha kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500! Pabali sa mga butika.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan ato, Sir JP.
3: Mm.
4: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
3: Muna igiingon dok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika niyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika niyo fresh.
3: Kunya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit na ni siya ay whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, kunya, humot pa, Jude.
3: Bitaw. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
3: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala rin panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag-busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na na, Sir JP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa dyan o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni Papa.
4: Nadyo'y parang, Sir JP, nga lami dyan din na mag-kapi, sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Dok, pag matakos buntag, kapi din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa dyan na yung DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang, kay stored fats raman ang target nga walao ni chia seeds.
3: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya ay de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
3: Of course. Pero Doc, kung naman siya ay extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
4: Oo, nindot na.
3: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
4: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
3: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
4: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
3: No.
4: DTX Premium Coffee for the best experience.
3: Mm-hmm.
4: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
3: Mm-hmm.
4: So layo na ninyo, gakapi ka na,
3: ga-detox ka pa!
0: Different Bio Health News! Bio.
10: Ako si Kimoy. Galuyang akong lawas. Natunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Amy. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mayroon adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kung nausab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3.
3: Mm-hmm.
4: Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio.
3: Layo ka tong gitawag, Dok, nga cardiovascular diseases.
4: Nga naman, Sir JP.
3: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
4: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
3: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mota jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
4: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Kung aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni sa imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa ditribayo ang MCTs, dali ra jud ka maniwang, Sir GP.
3: Malikayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambo.
4: In fairness food sa plain nga D3, makatabang man pud siyag promote sa good cholesterol.
3: Gusto.
4: Makatabang man pud sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pud sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pud tag mo upgrade. Cellphone gani mo upgrade ta.
3: Uh-huh.
4: Napa-join nindo tayo ron katong S21 Sir GP.
3: Uh-huh.
4: Pareho pud sakyanan, di jud ka mutuo nga mo gamit pa katong mga sakyanan nga karaan na kayo.
3: Uh-huh.
4: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba. Kinahanglan upgrade jud ka.
3: Oh.
4: Mo pud na sa D3.
3: Mm.
4: Gusto ka mag-upgrade D3 bayo ka, mao kining bayo og nindot nga wala sa plain D3 Sir GP.
3: Mm.
4: It's the monolaurin nga naara jud sa D3 bayo. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan.
3: Oh.
4: Mao ni rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years.
3: Mm.
4: Nga naman tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naara jud sa D3 bayo.
3: Gusto.
4: Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas kay pag abot sa virus bungkag dayon, patay dayon ang virus.
3: Mm.
4: Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 bayo sa imong selula tungod kay ang D3 bayo bungkagon niya ang virus.
3: Mm.
4: Tanawang bata mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala, Sir GP.
3: Correct.
0: D3 bayo.
11: Ako si Aying, gulabad yun ang ating ulo kung usaw ang pagtagamay. Gusto na yan ako ginom ang D3 bayo. Weeks pa lang matikdan na din ako ang pagluwag sa akong mga kasunos kung paggamay sa akong buyon.
0: D3 bayo. Ang D3 na may visyo. Ang visyo na may D3. Kapalit sa mga butika.
3: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya, tungod na ay COVID-19,
4: wala natakdan.
3: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
4: Lapadjoy research, nagibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
3: Unya,
4: patay ang virus, Sir GP.
3: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, muna siya ay lauric acid nga nasa D3 bayo.
4: So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3 bayo, mura po kag nagtutoy sa imong nanay.
3: Hmm.
4: Yes, naa jud sa D3 bayo. Pareha jud na. Muna ay wala jud sa plain D3 nga naa sa D3 bayo.
3: Correct.
4: Inom dumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 bayo gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO.
3: Uh-huh.
4: Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO. Asa man?
3: Asa?
4: Dari Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya, pagkauman, butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Dapa jud wala sa D3. Ang MCT.
3: Okay.
4: Ang medium chain
3: triglyceride.
4: Diretso na siya nga mahimong
3: energy.
4: Buhatong energy, Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga muinom og D3 bayo sa dili pa ka mukaon sa buntag.
3: Empty stomach, dok.
4: Oh, kabalo ka nga no, Sir GP.
3: Patagan
4: kanya og energy or kusog.
3: Wow.
4: Ang MCT wala na siya sa plain D3, Sir GP.
3: Oh.
4: Nara na sa D3 bayo. Ug ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 bayo, walay oxidation nga mahitabo.
3: Munay dapat target
4: ang D3 bayo. Adunay MCT nga mao'y musunog sa imong tambok mintras ikaw gatulog.
3: Maniwang da ika.
4: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
3: Wala.
4: Wala, John.
0: D3 bayo!
12: Ako, Sir Ed, na-diagnose nga ni Dr. Haang Libo. Ito, inulis akong mga D3 bayo. Apropo na sa pag-tending ngayon gamay. Epektibo kayo ang D3 bayo.
0: D3 bayo! Ang D3 na may visyo. Ang visyo na may D3. Papalit sa mga butika. D3 bayo!
4: Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation.
3: Mm.
4: Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
3: Muna dok nga dapat nag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
4: Naay duha ka pamagi, Sir GP.
3: Mm.
4: Inom ka og Extend Food Supplement ug pahaplas ka og Santon plus herbal oil.
3: Perfect!
4: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, na maka o clavuasca, nga gikan sa mga natural extract na mo-promote sa imong blood circulation.
3: Mm.
4: Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
3: Correct! Wa dyan na side effects, Doc. Na ipakapinoon, frontal effect.
4: Hala? Tay, pwede ka na.
3: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon do. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarug jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
4: Kala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
3: Ganahan jud ko ana doc, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
4: Ang imonya Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
3: Kalami.
4: Unya inom pug kagkuan nang extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
3: Gusto.
4: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
4: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee.
4: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini mo adto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
3: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
4: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: D3Bio Health News. D3Bio.
13: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga buti. D3Bio.
3: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Hineloso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo na plain D3. Pinaka the best sa atong kinabuhi Sir GP is kanang hidanok ang imong pagtulog.
3: Wow.
4: 8 to 10 hours walay bayan.
3: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana Dr. Ramil. Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog. Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog. Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapuway sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula. Unsa ba jud ang trabaho ni D3Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo. Si D3Bio ilado kaayo nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain.
4: Nindot jud ang D3Bio Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pag mata nimo.
3: Murag na anatanan?
4: Unsa may rason nga nung mahinanok imong katulog Sir GP? Unsa may rason nga nung kung muinom kag D3Bio, mayo ang imong pagkatulog?
3: Doc, adunay duwa kabutang nga ang D3Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3. Number one, na ay MCTs. Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
4: Sa ato pa Sir JP, pag inom ni mog D3Bio, ang BCO sa D3Bio na ay lauric acid. Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
3: Ang good bacteria nga mo ga produce og serotonin, a precursor for melatonin.
4: Oy, pampatulog na.
3: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
4: Yes.
3: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3Bio, kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka. tungod sa MCT.
0: D3 Bio.
14: Ako si Inara.
15: Ayod kayo akong blood sugar.
14: Ang gusto lang mag-inom ang D3 Bio 1 capsule 2 times a day ay hinahina na balik sa normal akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 na may visyo. Ang visyo na may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tunay. Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. O kanang serotonin, maoy precursor aron makahimuog melatonin. Nako'y sekreto sa GP.
3: Unsa man na, Doc?
4: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo. Wow. Aron mugawas ang melatonin.
3: Oh.
4: Nako'y pangutana sa GP.
3: Oh.
4: Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
3: Adili, jud, Doc Ramil. Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly makapatay sa bakterya.
4: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
3: Ay.
4: Pero kining D3 Bio, duha ka paagianin niya. Ipuso niya o patyon dayon niya ang bad bacteria nga nakanindot ang D3 Bio sa GP.
3: No.
4: Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya.
3: Ang D3 Bio,
4: tapos ang plain D3, murag tag-G's rating alina.
3: Oh.
4: Darira ko sa tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay binipisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
3: Correct.
4: Ang D3 nga nasa D3 Bio, gika na sa US. Kinsa man dres Pilipinas ang muhi mo og D3, wala man. BCO dagway. Mutuo ko nga diri dyan nagikan sa Pilipinas.
3: Gusto.
4: Ang BCO sa US, gikan po na nato diri. Unya, bisag asa pa gikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na og asa pa, importante diha, ang iyang ka-epektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
3: Correct.
4: Nga pag inom ni mong D3 Bio, diha-diha dayon, maayo ang imong katulog. Kay dili ni siya drugs nga diha-diha dayon, mo epekto. Pagkanindot o pagkamaayo dyan sa D3 Bio, Sir GP, ma-promote dyan niya ang pagkahinanok sa iyong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang iyong pagkatulog, daghan dyan kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect dyan ang pag-inom sa D3 Bio. Ang pangutana, naabay ingon-ana ang imuhang plain D3? Naabay BCO?
3: Wala.
4: Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
3: Nga wala tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon
3: ayaw abusuhon.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno tung

0: C, ang alkaline ng vitamin C.
1: 87.9
2: K5 News FM, Gihulungan City.
3: Masayong ako. Nasalit ko sa paghikog manimo. Dili na to magkaputag tinuod kakalipay.

0: That song is brought to you by DDX Beauty Soul for healthy and natural looking skin.
1: Dili ko angay ni mo. Doon ang mga tao na baby ay na ako. Katauan ka na sa mga tao kung ako ang higugmaon mo.
2: Dawato na ko ang tanan. Ang gugma ko ay gipili. Mahal ka. Bisan unsa ka pa.

0: paghihig ni mo?
1: Wa! Nabot ako sa sobrang pagmahal na ako.

0: Tuwahin ang tanan, nanitag-ias kong kasing-kasing. Pero mahal ta ka, Obre. Di na taangay sa usag-usa.
1: Mahal ti ka, Rolim. Mahal ti ka. Andam ko magsakripisyo. Alang sa gugma na to. Andam ko. Anak ti ka kamahal, Rodney. Imun di anak.

0: News FM, your official news and music station.
1: History Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan, niinom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mabalit sa mga D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na ay sakit sa ata. Isulayan nako ang D3 Bio. Balik na sa normal ang akong ata. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: GTX 500.
2: Kondisi Mario na ako ideya bitis. 250 akong sunggan. Tumar ko DTX 500. Kaya nga mamugang na skyo yung BP na ayos sa DTX 500. Dora kapsul. Bunta kong sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sunggan. Active. Widget ka yung DTX 500.
1: GTX 500. Wali sa mga butika. GTX 500.
3: Ako si Janice. Dukay kayo muna na akong main station. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ibatay ko sa kong banao. DTX 500. Dito capsules a day. Hinkin lang na ako. Nagkigyan na akong main station. Salamat kayo sa DTX 500.
1: GTX 500.

0: PX Coffee Mix.
1: Gusto lang ang isaw, hindi tamban katampis.
0: Ina ang kape ko, PX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: PX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
2: PX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, PX Coffee Mix ang hinainom ko. Ganyan sa mga amigo po da, ng mga negosyante, PX Coffee Mix na kamo. PX Coffee Mix. Mga pinata.
2: PX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig kagabi, sa diin ka, Pepino!
2: Relax ka na.
3: Inhimo ko man ang tanan.
2: Pero wala na kanya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhay mo. Extend food supplement for men. May maka, kag-lavawaska, mga natural herb, ginagahatag sang gana. Extend supplement for men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
6: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sa Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Inatungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend food supplement for men. Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahadit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase ang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory at pansaya, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, magbibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Na makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Ligtong ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong masuki butika. Kasakit ang tiyan? Mag-Clinicas for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan? O wala mahilisan? Mag-Clinicas for Biotics. Katabang sa pagmindot sa digestion. O pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan? Mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong masuki butika.
7: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Good ka na ha? Weh! Matsyag mo! Madala pa sa editura mo? Agay! Salig ka lang ya! Ano yung inskreto nga gwapa kaya how? Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
8: BTX Beauty Soap! Imo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beauty

0: ako ay nakuha ang tanang! Ibigbiyay ko sa mga higala na ako! Sa pamilya na ako! Kahit ang higugma ko! Unyaking mo na kunin mo inye!
1: Wa, takapugsang higugmaon kunin mo! Wa!

0: K5 News FM, your official news and music station. Vitri Bayo.
1: Ako si Elena, gaynong jud ko og Vitri Bayo ang akong tibuok pamilya para maligayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: Vitri Bayo, ang Vitri gamay bisyo, ang bisyo gamay Vitri. Mapalit sa mga butik. Vitri Bayo, Vitri Bayo.
2: Ako si Delphine, usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang Vitri Bayo, nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: Vitri Bayo, ang Vitri gamay bisyo, gamay Vitri. Mapalit sa mga butik. Vitri Bayo.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag GTX 500. Ang GTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, ginagahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pinyang imuatay. Mag GTX 500 adlaw-adlaw.
2: GTX 500 mapalit sa mga butika.
1: No one ang nabaka-ugga sa kama.
3: Masinog.
1: May diabetes ka.
2: Mag GTX 500 na.
1: Ang GTX 500
2: adunay powerful extract,
1: new phytochemicals
2: ug antioxidant.
1: Ngagigan sa palya,
2: ug sugar sugar cane.
1: Mga organic compound.
2: Effective.
1: Tiba atok sa sakit ng diabetes.
2: GTX 500
1: sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix. Himog sa natural na sangkap para iusang amarkuso. Chia seeds. Desugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mapahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra. Permilang butol ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Nasang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Makakabutika.
2: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Ang Alkaline Go Vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
0: isang bala ka na.
1: Ako,
0: ang linya ko,
1: isang kapsula ka na.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
0: Extend!
1: Extend! Supplement for men.
0: Gawa sa maca.
1: Isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like Flavawaska.
1: Epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pool mo, baby!
0: Extend! Supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend! Food Superman for men.
3: O si Junie, taga-Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo, gid nga salamat sa Extend Food Supplement for men.
0: Extend Food Supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa atong kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa atong kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sa atong kabataan, i-memory at pansaya, Memory Advance Syrup. Bakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, magbibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicals 4 Biotics ng 45 Probiotics at tunay 80 billion CFU ng Good Bacteria. Spore Biotics. Katamang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicals Probiotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicals Probiotics. Makatabak sa pagpahulog sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicals Probiotics. Ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligon sa imong resistensya. Patok sa mga kagaw. Clinicals Probiotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Kadaragsak na punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dalaong puti. DTX Beauty Soap.
5: Puro kapul-kapul.
4: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon patok sa mga skin diseases. Imo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil.
7: DTX Beauty Soap.
8: Baka

buhat yang imo. Gihatag na ko ang tanan. Pero kini ang gibawas naman ako. Imo lang kong gipasaligan. Imo lang kong giilan, Marco. Ngayon

0: sa sakusa, kiantos na to ang mga suliran na miabot na to. Kaya kong mataka.
1: Ibarong baran ako, ikaw ug ako. Kamatayon lang ang magkapabuwag ka na to.
2: Woman,

0: That song is brought to you by UTX Puriso for healthy and natural looking skin.
1: Gusto kong naalang kakanunay sa kong kilit. Dali ko mabuhi kung waka. Balik na ko. Kung dili na kamalipayo niya, adi ako na nagmahal.

0: pwede bang ipadayo na ito ang napatol na itong pagginigumay? Can we start again, Marla?
1: Ay, nagaay pa kong panahon, please. Dili-dali nga malimta niya. Ang dili maayong nahitabuan na.

0: That song is brought to you by Mighty C, the alkaline-based vitamin C.
1: Asulay niyo eh. Di na akong takot pero nga nung di man sa mawas kung huna-huna, di unfriend ako niya sa FB. Pero di ako sige pa friend request.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: History Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Sulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: GTX 500.
2: Kondisi Mario na hoy diabetes 250 akong sunggan. Tumar ko DTX 500 kaya nga mamugang na kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dura kapsul, buntag mo sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sunggan. Active, wujud kayo yung DTX 500.
1: GTX 500. Kumali sa mga butika. GTX 500.
3: Para sa Janice, sabay kayo muna na akong menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong bano ako. DTX 500, ito capsules a day. Hintin lang na ako. Nagbigyan na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: GTX

0: APX Coffee Mix. Gusto ko na, gusto lang ang isaw, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ang isa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Ganyan sa mga amigo po da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon ngayon. Sa malamig na gabi, sa diin ka, pipino!
2: Relax na! Hindi mo kumulungtanan, pero wala na kanya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo! X-Camp Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, ginagahatag sang gana. X-Camp Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo!
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sa mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa atong kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kag Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nagka-increase sa serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan. I-memory at pansaya, Memory Advanced Syrup. Kumakat sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Rinigas for Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Rinigas for Biotics. Na makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suki butika. Kasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Katabang sa pagmindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics at lawat-law. Mabalik sa inyong mga suki butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Good ka na, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo! Agay! Salig ka lang ya! Ano na yung sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
6: BTX Beauty Soap! Imo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful!

0: This song is brought to you by GDX 500. Ligaya ang cancer, mag-inom ang GDX 500 kada adlaw.
1: Ayoko sa muka, Delphine, uy! Imuha na lang good money mo! Wag ko'y panahon, ana!
2: Ay, tistingig ko. Hindi ka mabasol ako. Tistingig lang ko, ay!
3: Hindi ko alam kung bakit ka ganyan mahirap.

0: This song is brought to you by D3 Bio, the natural antibacterial and antiviral specialist.
1: Nagbatintanan ko ni mo. Giantos ko ang mga tamingaw niya ni mo. Unya maura niya ang naali ko. Di kasilagan ta ka. Di kasilagan ta ka.

0: That song is brought to you by MyTC, the alkaline-based vitamin C.
1: Kumuhay mo lang, palayo, palayo na ko.
2: Dili ko, bisag man sao na ko, di ka malimutan niya. Bisag kapila ko ni mahingin na niya, mahal ta ka, Marco, mahal ta ka.
1: Huwag yung kamitagam, Olivia, nanuha ko man, ha?

0: That song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na, nagka-detox ka pa.
1: Nanagiingon magpulay mo, ani, ha, Paul? Ingon ka, ihatagi mo na ako ang tinan. Ipasaligan lang ko ni mo. Gigamit lang ko ni mo. Gigamit lang ko ni mo sa imong ambisyon. Muabot ang adlaw. Timanik ni. Nga ikaw pa ang muluhod na ko. Timanik ka na, Paul.

0: Ang duba ng publiko sa Rugbantay batok sa 8 Focus Crime. Samtay sa Kapitolyo, Governor Chaco sa Carbarya nagipulog sa mga kauban ng mga membro sa PPOC. Ang napalitan sa regional police sa Negros Island Region, gibansay sa GZIS Digital Mapping, ang mapalingon ang ilang operasyon. Samtang nagkaroon ng balita na ito sa National Marcos, ipasayon ang pagkaproblema sa biyahe, kamasanasan sa mga opisyal sa lokal nga gobyerno. Samtang opisyal sa BFE o BFP Gidakop, sa implantment operation tungkol sa 150,000 pesos nga extortion. Samtang sa balita na ito sa international drone nga may bomba, na-discover sa Osaka Tubadan sa Germany. Sabda balita sa sports sa Pilipinas sa kayalagkat o gold medal sa Osaka Bronze sa Euro Gymnastic Asian Championship. Bato may kailangan doon ang mga nagunang yauluan sa balita.
1: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga. Balitang
0: og nagkaroon sa kulit ang detalye na sa itong kamagandang mga balita. Ano ko sa kamagandang ito na karinyo sa D3 ba yung DTX 500? Ang lokal nga pagkabanan din sa itong nasod. Kanda palapusan, ipagkab sa DILJ Negros Island Region ang turnover sa incentive sa mga chike para sa pasendungog sa lupo tagapapayapa in Sintin Awards. Ipagkab na kanina din sa itong siyudad sa Rabagete kagapon. Gipagkaluan ang pagkalukan ni DILJ Negros Island Regional Director Lalin Ortez. Aban kang Assistant Regional Director Tidora Sumagaysay. Og Negros Arita Provincial Director Para Di Baydoya. Og si DILJ Secure Provincial Director Dinis Quijores. Ang turnover sa Manchiki, usa ka pag-ilan sa nagsapa sa dayag dedikasyon sa lupong tagapapayapa. Ginagatag na kong sa pagkulabo sa station. Sa libel sa barangay, balayda pagsulban sa panabangi o uban pa. Mga insentibo mag-silbigaling pasidugog sa importante mapil sa barangay, isip sukaranan sa ilang pagdumala, pagpalikot, pagdigusa o pagbindinar sa kahusay o kalinaw. Samtang nila sa laing bahin, arita sa balita sa showbiz,
1: Balitang Entertainment!
2: Balitang Entertainment!
0: Sa balita na ito sa entertainment, mapasalamaton sila si Catherine Bernardo James Reid sa ilong mga fans sa nakilagbahin sa kalibutan tungkol sa nagsuporta kila nanawa sa ilang comeback series ng Someone Somebody. Bato pa nila nga nalipay usap sila sa pagdawat sa serye sa Singapore o Malaysia. Samtang si James sa imbahin, nakugwang ngayon siya sa mainiton ng suporta positibong reaksyon sa mga viewers.
1: Balitang Entertainment!
2: Balitang Entertainment!
1: Balitang K5 sa umaga!
2: Balitang K5 sa umaga!
1: K5 News FM Police Report! Balitang Lokal!
0: Sa dugan na itong balitang lokal sa rin sa City Hall Report, ang mga sakop sa Philippine Military Academy PV Pro 13 ang magigikan sa PV Baguio City. Di ko sa security kagabay dumagay sa City Mayor Chikiting sa Garbarya kakapon sa iyong opisina. Patay pa na Mayor Chikiting sa Garbarya nga ang nakong dumog. Ngayong BFB kag sila si Major Eric Tadio, professor sa Philippine Military Academy Pro 13, gikan sa Baguio City. Ipaputo sa Mayor Chikiting ang kasikasang pasalamat kay Major Tadio. Ang Tibok Kaprokal Team sa ilang dedikasyon servisyo sa magbisita sa Lumagete. Dugan ni sa Garbaryang, anak mo yung parayin na kolaborasyon sa pagpalapo sa mga oportunidad para sa atong mga kabataunan.
1: K5 News FM Police!
0: Samtang sa atong police report, ipinod naman sa bako ng municipal police station at mga residente ang mga pabiling mabinyan tayon o magtibayong sa kapulisan armapugan ang walo ka pang focus crimes. Kaya nagkikip sa border, homicide, physical injury, rape, robbery, tape, and kidnapping o motor napping. at the best kapulisan kumuha nga mga

0: mamimihimo ang kabiktos sa kalawasan sa batang pamilya o maghatag-adlog sa komunidad. Busa importante, aktibo parte sa presyos publiko, pinagay sa pagbantay, paglikay sa peligro o dali pag-report sa mga dilik-mahigliok sa mga tao. Insidente pa ito mo. Pinagay sa panag-iusap, pinag-ibakong o komunidad, mapalikon, parikamon sa pagpanilipon sa kinabuhi, kamtangan, pagbilitinar sa kalinaw kausay sa tibok lungsod. Santay sa itong dugang balitang lokal sa itong Capital News, Governor Chaco Sagarbari nag-ibulong sa mga kaubang ng membro sa PPOC. Ang live report bang K5, Roy August Bustillo, K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.

0: Council of PPOC sa lalawigan sa Negros Oriental o kinigipamunuan ni Gobernador Manuel Chaco Sacarbaria o kauban usab ang mga importanteng opisyal na sa diin mga miyembro sa maong Peace Council. Ang maong meeting ipisiugda tungod sa kamahinong danong koordinasyon sa tanang ahensya o alas sa tukba ng panahon na sa diin mga impormasyon o aksyon dapat mag-usa kini para sa pagsulbad sa mga kabalaka o kalinaw alang sa seguridad sa mga katauhan. Sa maong panagtigo misalmot ang mga department heads gikan sa DILG, PNP, Armed Forces of the Philippines, Philippine Drug Enforcement Agency, San Gulian Palalawigan, mga opisyal sa gobyerno sa probinsyal o mga miyembro sa nagkalalang sektor alang sa pagtuki sa sitwasyon sa kalinaw o kahusay sa probinsya sa sulod sa bulan sa Hulyo. O dungo dini ang gobyerno sa probinsya ubos sa pagpangulo ni Gobernador Sacarbaria na pabiling ligon na pagpalambo sa kolaborasyon maliwala sa mga ahensya sa nasod, mga unit sa lokal sa gobyerno o mga kakaubanan sa nagkalalang institusyon. Kika sa Kapitolyo, Kriska K5 Roy, August Bustillo, para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko o Kaligaw sa Negros. K5 News FM.
1: Ini nga balita, ginatulong sa inyo sa D3 Bio. Ang mahal ng may Visio, ang Visio ng may D3. D3 Bio. Bitang Regional. Bitang Regional.
2: Oras alas 5 gesta. Oras sa tuday, kanindyo sa D3 Bio DTX sa 500. Magtumbar na mga kakibay para na dugang protection sa itong panglawas. Labi na katong kadunay taas sa blood sugar. Alapag DTX na 500 recapsule. Sa tumalitan sa regional, la police sa Negros Island Region, gibansay sa QGIS, digital mapping karong mapalikod ang operasyon. Complete detalye sa report by K5 Debina Tindog e Kibaybo.
1: K5 News FM.
3: Gilusad sa Police Regional Office ng Cruz Island Region o Pro NIR ang duha kaadlaw nga Quantum Geographic Information System kon QGIS workshop ng atong Agosto 5, 2026 ito sa Bacolod City. Gitambungan kini sa 26 ka personal ang masangkapan sa paggamit sa digital mapping tools para sa maepektibong pagplano. Tumong sa mga programa ang pagpalambo sa kahibalo sa mga pulis sa pag-analisa sa geographic data alang sa komunidad. Di paligon usab niini ang pasalig sa kapulisan sa paggamit sa modernong teknolohiya. Kini nga balita hatod kanato sa Mighty Sea ang alkaline based vitamin C strong D3 Bio. D-Rex 500, D-Rex Ecofin Mix aga kapikananagad detox sa kapa. Kini sa K5, wadi bin natin doga para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kalingon sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang National. Balitang National.
2: Alas 5:12 na sa itong magandaguna na ito, kabalita na ito sa kaluhan. Ipasayo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang proseso sa mga probasa may biyahe gawa sa nasun sa mga opisyal sa local government ang mapanali ang proseso sa ilang hangyo. Pinagi sa Administrative Order EO No. 47, ipamahan ni Secretary Secretary Ralph Ricto, pinagi sa turidad sa Presidente, nitugutan ang Secretary sa Department of Local Government DILG, ngayon delegate gatos nga itunlo nga representante ang pag-aproba sa pipila ka fire travel request sa mga opisyal sa lokal nga pag-gobyerno. Amo bando, nag-abindar sa EO 267, kaya ipagawas niya itong 1992. Tumag na hindi gabay mong mas efisyente, mas paspas ang presiso sa aplikasyon sa biyahe tungkol sa nagkadaghan ng hagyo o panginaglan sa mas mayong korelasyon tali sa riyon. Sa matubas sa bando, mapabili ang gapo na lagda o sa Republic 7160, local government could diin kinanglan pagbabargika sa Office of the President alang sa mga biyahe gawa sa nasun ng bulapas o tulo kabulan. May tubo ang panahon sa emergency crisis o magamit ang pundo sa gobyerno. Samtang sa dugan na itong balita na ito sa kanuhan, opisyal sa Bureau of Fire Protection, gindakop sa entrapment operation tungkol sa 150 mil nga extortion. Blitong detalye sa report ng kang Rofa Dibero, ikibay mo.
1: K5 News FM Live Report.
4: Gidakop sa mga otoridad ang usa ka opisyal sa Bureau of Fire Protection din BFP human kinakuhaan na ug ebidensya sa usa ka entrapment operation dito sa Dagupan City, Pangasinan. Nahitabo ang operasyon human nagreklamo ang usa ka aplikante nga giingon gipangayuan og 150 mil pesos sa suspek baylo sa iyang pagkahimong kawani sa ahensya. Batong sa BFP, kisulayan pa sa suspek nga asikasuhon na ang pag-ikyas sa kaisasakyanan apan naabtan o gidakop gihapon kini sa mga kapulisan. Kasamtangan ang gitanggo ang mga opisyal samtang nagulat sa matukmang kasong ipasaka batok kaniya. Kini nga balita, hindi ka na to sa Mitasea, ang alkaline-based na vitamin C. Sa D3 Bio, dito sa 100, uso dito ang Extra Coffee Mix, naghahapit ka na naka-detox ka pa. Para sa balitang K5 sa umaga, kinisa ang K5, Rufa de Vero. Para sa kampiyon nga balita, Servicio Blikog Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balita International. International.
2: Sa balita na ito sa international drone nga may bomba na diskubre sa usang katubanan sa Germany. Plito detalye sa report by King Shara Mario Emilio E. K5O.
1: K5 News FM.
5: Nakadiskubre ang mga pulis sa usang katubanan sa Germany o drone nga gala o bomba. Sumala sa mga otoridad ang drone na kitaan sa usang empleyado doon sa usang cargo plane na gikan sa Ukraine. Tungkol din din nagpadala sa robot ang mga itaguban pa ang mga drone sa Halle Airport. Ikuha sa mga robot ang detonator nga nakataod sa drone. Ang karawang ginudahang drone ni Igo Duo sa usaka aeroplano apan gumaira ang kadaot. Kini nga balita tud kana sa Mighty Seven Base na Vitamin C na baran sa D-700. Detox Coffee Mix na kapikan na ka-detox ka pa. Balita gikan sa News Center kasi K5 Shara Marie Humilio ba sa kampiyon nga balita. Servisyo Pabalito Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: Balita Sports.
2: Ay, sa balita sa sports sa pagkakakifive, kinigbusan rin ang balita ito na ganito sa sport by UTEX Hong Extend Pond Supplement. Lami na karong gabi para law tayo sila nagtatay sa ilang pagpahulay. Oh. Sa balita ito sa sports na nakuha ang Pilipinas, nakakuha Pilipinas sa Bulawan o bronze medal sa youth mix pair event sa ika-napulong aerobic gymnastic Asian Championship. Dito ibig sa Tagaytay Velodrome. Si Rebel Daniel Cabides o Antoinette Amantay nakakuha ang 7.80 points. Arbakuha ang Bulawan, medalya samtang pabato sa Gina de Santos City nga si Riz Inat Balmayor. Ang Chan Pakaila Ladara nakakuha sa ikatong puesto kadiri 710.150. Ay doon ka pa rin sa naghimo sa international debut sa kompetisyon. Higit-resar sa Gymnastics Association of Philippines o gaya-parumuhan sa Asian Gymnastics Union. Sila si Amarate Gabilis, mga classmates sa grade 8 sa Teodoro Alonso High School. Si Tangunan, nakadaog ang bronze medal sa mixed event o body Charmin Dollar o Dollar sa ika-32 ng Cambodia Southeast Asian Games. Si Gabilis Amarate nakarestog 17.80 points base sa cumulative tari sa Devolved Execution the Artist 3. Sila si Auntie Tran o Ngok Nga Nguyen sa Bitag. Nakakuha o 17.80 points upon the silver tungkol sa performance 7.450 Batok 7.50 sa Philippine 2.
1: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
2: Ang nga balita sa sports mga kakifive, may naglangkob ka na ito sa itong balita kakifive sa umaga ning oras sa karon.
1: Balita kakifive sa umaga! Balita kakifive sa umaga!
2: Balik na mga kakifive, alas 5:19 na oras na ito na kanilyo sa extended sports supplement D3 Bio. DTX 500 Mighty C, DTX Copamax by Capicara Dragon Detox Pa. Click atong isgutan ng mga products. Mga KK5, alam, available na sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga David. Dini sa itong lalibigan sa Negros Central o sa Nationwide. Pwede saan ka mo magkabalik na sa itong CBN na may kala. I-PM lang ta ha, mga KK5. Ay, sa tatares mga shout-out dato dari mga kikipipe hotel na floor. Good morning! Good morning! Og naka-DTX shout-out Joseph Flore Marites Arellano, Romy Christian Aileen. Tanan na binaw, sunod listeners, Ayungon. Ayungon, good morning! Tristan White, gulay, may bunta kikipipe sa'y. Salamat Tristan sa pagpaminaw. Morning! White classic karawan lawa mga kakipipe kay gisuspenso ni Governor kibika ni nining pagkailap ning Sir Unsay tambal sa Sir Ice? Wato kapunta na Lolo Paldo pag kagigipayin sa kuan sa Sir Ice, no? Tambal? Katambal na naman yung gala. Katul kayo na imong kuan. Hilampos na lang ka. Or, ang imong buhatan, ka na bang kanimong pilok? Bira-bira halag na mga kagigipayin.
6: Ayay, uara!
2: O kanimong pilok ba? Naman ay, sa ito ka na? Naman ay, balibo. Ah, kaya nagbira-bira. Ayun, naglugura kayo. Kay. Sus, paglugo ni Mwana. Mwana dito. Dokin Thailand, Libya ta. Dokin about Libya, maligo ta. Oh. O niya, gamit na mo o DTX Beauty sa... Huh? Sus, asayin sa nakahumol ka, limpio pa good. Ooh. Tatanandari. Sir Roger Lajon, good morning Sir Roger Lajon. That's my polo. Lamir ba ng talaba din ni Sir Roger Lajon? Yung parin sa nimog suka. Ah, di badan eh. Yung katong sa pito to ka to. Morning niya to may gala din sa may habitat isugan area. Sa food court area pagkakagifive. Okay, itong kailangan mag-relax. Di yan, nabita. Sa unang kusog ka na naging tao. Pero naarag nga po may galag. Itong mag-wailing awa. Balik na po niya sa may North Boulevard. Ang kasadya pagkakagifive. Good morning sa tanan ng mga nanina o namahaw. Sir Rosay, good morning. Ganahan lagi mi. Ganahan lagi mi minaw itong jingle ni Lopaldo. Ano sa itong jingle ni Lopaldo mga kikipay? Rafi Cole, good morning kikipay. More power. Dara, ito mo binaw ko na ba? Lopaldo show.

Idol, mga idol. Ah, Lolo Paldo, team sector. Sikat na Lolo Paldo. Ray Cuevas, ihi ra kabayo na kanang bagong ihi. Red, oh, di kapatidas kabayo. John Eric Ramirez, Idol. Good morning, di mo na, Idol. Emilia Ligara, good morning. Lolo Paldo. Nagkapaldo na. Asa naman tayo, itugnar naman tayo. Pero itugnawa na sa doon, mga kagigipay. Kurug. Eh mga gulang, mga sa inyo, sa tetsan sa mga gala, dili, again, kuha na, no, kinig nyo sa tawag na, dili, kinag-aircon. Please like and share. Good morning, I came by Cyril, Lolo Paldo, eh?

0: buat tim song ni kan. Apa saya tahu kata dia. Pas saya begini. Sampai lagi Pak Syukur Santadem. Masa tu bagi kemana sesi station dekat Laun City, Bayuan dan San Carlos City. Dan lama ni people yang kepada tadi ke sayuran. Standby.
1: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
2: K3 Bio. Kasi for Rizal, before, problema dyan na ako ang regular nga regla. Mabot ko dyan ang tulong kabulan. Pero suka, tiinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio, ipila kabulan, nibalik na yung normal nga pangunahuna.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaag kapi ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Today si Shella Grace Mendoza. So, ang napuni ko gatang luya. Kanang murag kapi kayo. Ibi ko lang tayo nag-open ko sa wami gamit. Ang sa akong gibati. Mag-recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Namundan ako isa ka capsule 3 times a day. Huwag sikad na kainin ko ang tambala. Ako dito akong pagpasalamat. Pero kayo ni Himson na ang akong panina sa akong layas. Efektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sige lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntago, gabi. Turo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. O wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C. Mabalit sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup.
6: Four Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Four Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Four Biotics, tinatap na ang fungi nga nagatugas ng fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: Excellent food supplement for men.
7: Ako si Brad Domingo, Extinct Food Supplement User. Nakongin na bulig sa among mag-asawa ang Extinct Food Supplement for men. Kaysang unabi daw wala nagiganay pero may himala pamanggal. Salamat gid sa Extinct Food Supplement for men. Ipitibo gid.
1: Excellent food supplement for men. D3 Bio.
8: Ako si Lunita Gandalaw na ay Redmistone. Dako ka ay tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 kabulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Kapalit sa mga butika! D3 Bio!
9: DTX Coffee Mix! Ako si Joel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako ang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix! Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
10: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. O usahay kalipungan ko, o aduna tayo matuhang itong-itong mga lagumba sa akong panit. O naingin ang kong ikagaw nga, sulayin mo na ako pag tumaang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumaang Mighty C matag-adlaw, ang puwan na dito akong dibati nga anemic, na wala na dito ang lagumbagong sa akong panit.
1: Mighty C! Mapalit sa mga butika!
9: D3 Bio! Ako si Delphine. Usahay, nawala na dito ang akong resistensya o gluya ang akong lawon. Usa sa nakatabang na ako ang D3 Bio na wala na gila kong mga ginapamati.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Kapalit sa mga butika! D3 Bio! D3 Bio!
11: Ako si Inara. Ajud kayong akong blood sugar. Ako yung sulay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 2 times a day. Kaya hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Kapalit sa mga butika!
12: ni Every Bio.
13: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, nakatamang kini sa pagtunaw sa LDL, ang bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500.
12: Mabalit sa mga butika.
13: No one ang makaugat sa kama. Masinog. May diabetes ka.
12: PTX 500 na ang PTX 500.
13: Adlaw powerful extract. Yung phytochemicals. Ug antioxidant. Nga gigan sa palaya. Ug de-sugared sugar cane. Mga organic compound. Yung effective. Matok sa sakit ng diabetes.
12: PTX 500.
13: PTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vistang, isa kanegosyante. Ako yung magpabili ng alerto. PTX Coffee Mix ang ginainom ko. Ganyan sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. PTX Coffee Mix na kamo. PTX Coffee Mix. Mga pinata.
12: PTX Coffee Mix.
15: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
12: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon ng parat, inamog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumal ko sa akong asawa o Mighty C 4 times a day, buntag o gabi. Ila lang kaadlaw na wala na akong UTI, umitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay efektibo good kayo.
12: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C,
17: ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalata, ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced Syrup,
17: pinakapaguhan neurobiotic syrup para sa atong kabataan.
12: Nagapatalom sang paminsaron, nagapanami sang memorya, nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
18: Clinicas 4 Biotics, nga 45 probiotics, at tunay 80 billion CFU, nga good bacteria. 4 Biotics, nga tamang sa pagpatay sa gagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas Probiotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki-butika. Extend Food Superman for Men.
19: Ako si Vicky, tatlo nga mong kabataan sa mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
18: Extend Food Superman for Men. Free Bio.
20: Ako si Aying, gulabad yun ang ating ulo kung usawang pagpagamay. Gusto na yan ako ginom ang Free Bio. Weeks pa lang, namatikda na din ako ang pagluwag sa akong mga kasunis ang paggamay sa akong buyon.
18: D3 Bio, ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
12: Kapalit sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape kay gabatsyab ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay Gintistingan. Wala din ko nagbatsyag asin. Salamat, Gid, DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
12: Kapalit sa mga butika.
18: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM. Balitang K5 sa umaga.
12: Balitang K5 sa umaga.
0: Alright, balik daw mga K5. Good morning. Dami tiyong ko. May salun, happy Friday, good morning. Morning sa tanong na tanong mga Tubat Smith sa Degros Oriental High School og West City Elementary School. Good morning. At mabuto na ganito mga guwapito mga kakifay gikan sa Calaon City, San Carlos o Bayuan City. Kita mo yung main man karoon lawa mga ikala. Masing naglindi pa rin sila siguro. Good morning sa tanan! Happy Friday! Friday na! Lukuta na ng mga habol ninyo diha, ha? Kay butag na! Lalapaldo na! Nakapaldo na! Oy, Friday ro, nakapaldo sila sa Mr. Mrs. Oy, si Mr. Mrs. Mga kakifay kay Friday karon. Kinanlan ng sitaw ka na. Kinanlan ng paldo na. Naka-extend na! Extend for supplement, ha? Okay, dito maglaga na mga kakifive. Niya na gato ka mga riding in tandem. Dine ride in tante mga gala. Kamusta tante mga kakipipe ato mga kabada na ikarot sanda na nuka na ikarot sa lupa tayo sa tagsa ka mga lugar no problema lang ini internet correction na mga doon mga kakipipe. Internet correction dia kanangkuan ba na magkilat-kilat sila na. Ay tadari sa mga duga pang mensahe good morning sa tarad na mga kakipipe. Okay, okay na sila. Okay na po niya, mga dudong. Mga sir. Sir. Oh. Okay na, naniin po muna si... Naniin po na sila. Morning! Good morning, good morning, good morning. Morning, Susay. Sa tanang mga namin daw karoon na Stangay, Mercado Publico, Bulacan, o si Mapanjing Flower Shop. Sa Panyang Flower Shop. Good morning! At i-check na ito mga kabanan na ikaroon na ikinusara mga kakipipe. There is a picas. I-check na ito. Alright, sige, niya na. Ani-ana silang duha. At i-check ang Kalaon City. Kalaon City! Good morning! Bayawan City, good morning! Ay, naku! Nakamute mo, nakamute! Oh,
2: nakamute!
0: Oy, Dayon! Dayon, Dayon, Dayon!
2: Dayon, Dayon! Ito, good morning, K5 Sai! Good morning, K5 Don!
0: Ay, kimute ninyo! Diha, kaya dito magdugog!
2: Karon, nadunggan ako, K5 Sai!
0: Ay, ka na, dugog na! Doon din na lang!
2: At least ba, no? Kasi sa'yo yung dala ron?
0: Ako yung dala kay Kwan ba ron? Friday, oh. Ako lang. O, ganahan ba? Pwede na po ikaw. Keep my don! Don! Ah, wala na ka. Mute yun si Dunte, oh.
2: Ano ba sig late?
0: Late ang oras nito, Igaro.
2: Oh, late ba? Kanina naman niya yung tech during, ha? Late sa siya ating ano. Gamay rin.
0: Wala ka tingog doon.
2: Basi nagkuhan na, nag-adlib siya dito. Wala siya na siya nagkipag-dong. Basi nag-greet siya, happy birthday, K-Fab Sai.
0: Happy birthday, oh. Happy birthday.
3: Okay, so, kanaon, alas sa itong kumustahan na tandem.
0: Nanak ka na, sulit na. Oo, ka na.
3: K-5 Sai, may buntag!
0: Oy, good morning! Hindi na namin gagreet mo good morning. Basta yung nanap yung nag-birthday niya karun.
3: Pasensya na K-5 Sai, kay dyan na bitang lupan of me 15 minutos din hi, naulay tagsulod.
22: Same way sa Lumpur, Samorsha,
0: Sinai. Ka na.
22: City, Victoria City, Manapla, Ugtadi City, mag-ilang days di siya.
0: Sa'yo
22: mag-jogger. Thunderstorm advisory number 3 na gumagawa sa mga
3: mag-greet lang sa Cookie 5 Sir. Happy birthday rin sa mga nag-birthday.
22: Nanang, ito ang mga kauban sa Picas Linya. Ito ang mga friends dito sa K5 Babayawan. Dumagete ang nagkanaon ng buntag.
0: May buntag na po, Joy!
22: Ay buntag na
3: kayo. Ilang Sir Jong.
0: Sorry. Abi na ko na ako yung host ng Kiba Jong ang Dumagete kay Kwanman. Oh.
22: Sige.
0: Larga bula. Ato i-check. Ato i-check ang Kalawang City kay Kiba Galver. Good morning, Maria.
2: Good morning, pag-usap Kaki5 Sai. Good morning, Kaki5 Don, Kaki5 Jong. Diri sa syudad sa Kanlaon. Ato pagtimbay kong buntag sa tuwang mga kaigsyuran karong gikan diri sa unang distrito ng probinsya sa Negros Rintang. Nga makasinati ta o kining madag-umon nga kalangitan at the same time mabugnaon nga panahon. Mawala na itong sitwasyon diri sa syudad sa Kanlaon, particularmente sa unang distrito ng probinsya sa Negros Oriental. Back to you, K5 Sai.
0: Dapat ay K5 Elmer, Arta sa Bayawan City, K5 Bebe.
4: May buntag K5 Sai, may buntag K5 Lumer, may buntag K5 Jong, dari sa Dakbayan sa Bayuano, bago lang may nakabalik kong on air to kay ni Brand Hour sa tunga-tunga sa tong pagbalita, wata nakahuman o hatag mga balita, apan, no, di balik na takaroon mo ng late na nga nakasunod, dari sa tong kumustahan, tante. Back to you, K5 Sai!
0: Labat, na wala yung generator Bayuano? Kandaon ra?
4: Wala, sir, wala,
0: wala.
5: Dili, wala may burnout diri kay website kay nakasolar.
0: Ato i-check si K5 Jong, San Carlos City, K5 Jong.
22: Yes, K5 Zay, may buntag, K5 Donde, and K5 Elmer. Diri sa to ang nagbayan San Carlos karon sa Gapon. Natagantaban nato din ang bugnaw nga huyop sa hangin. Posible tungod ni sa epekto sa hanging habagat. At the same time, tungod aning localized thunderstorms nga ato ang nasagap karong nga buntaga base sa local weather forecast nga gi padangat sa BOST pag-asa karong adlaw. So far, nindot hapsay malinaw na ato ang kabuntagon karong mga orasa dinhi sa Dakbayan San Carlos. Back to you, K5 Sai.
0: Salamat tayo, K5 Jong, og itong mga kumusta na ito. District Gross Oriental, why klase karon? I don't know, kanlaon, doon ba klase?
5: Kanlaon. Ibuk Oriental, sa kaysa yun.
4: Apin lang, ikaw. Sa ayo sila ihatag dito sa Occidental po.
5: Ganyan, ayun na. Okay, nga naman ang gidagana na may ipang-piskat niya. Guru, tinuod na.
0: Pagpipaghara niya.
5: Dili, lahi po na siyang binggit.
0: Lahi po na.
5: Parang-arang mo itong binggit kay mo, huboy raman tayo mo ha itong mimilok ba?
4: Pero pareho rin na K5 Jong, kahit kung makita kang naigubuyingit, sunugon mo hanggang li-li ka, no?
5: Ano ito na, ipiskato na lang gayo, ay? Ano mo li-li,
0: Para makalikay sa kailang Sir Ice, mag-sunglass na lang yan. Sunglass. Okay. Sunglass, so,
4: Pero mo pa ko di ka po ng K5 Sai, bahalang nag-sunglass pa ka di ka?
0: Takot di ka po na yun, ha?
4: Oo, mo pa ko di ka po na. Muna kung nagsugod, nag-rekatorkato na yung mata di ka, ayaw na lamang magsunod sa eskwela.
5: Black na sunglass, murag yung ugdagan kaya mag-sunglass ka, murag yung mga mafia. Ano mo? Para mga Terminator.
0: Alin? Alin mga sunglass ali ron? Oo.
22: Oh. Wapag din naman tukib, no? Ang sera, sunan na nga nung ningkalit o saka ang problema sa conjunctivitis diya sa kwan, diya sa oriental.
0: Wag pa may kwan ka na nga itong DOH on sa gina. Pero murag, tukar ba gano'y siguro na mga tuwing, ganabang kwan ba? Pila ka tuwing ang kwan. Mudaghan gina.
4: Mura po siya season K5 Sai.
0: There is Negros Oriental K5 Jong. There is Negros Oriental. Nay Sir Ice. Nay katong ESF. Nay katong RASSI. Dito
5: na. Naghanan naman ang... Pambuhiin na nan yung uban K5 Sai. Ay!
4: Dito ang K5 Sai. Napuro na lang Tadris, Dumaguete, Bayawan, o Canlaon. Ako na po rin hatag San Carlos. Dito.
5: Abuyag! Dito na lang panagana, Dris, sa muang magagamhan na din nga di na magkasod ng mga sakit. Wa pa ba rin i-ASF din hi?
0: Ato na babandayan, that's crossing, set crossing ng Balermoso o kuan?
5: Bulwangan.
0: Bulwangan, di ako.
5: Di, Balermoso ron, nagkuan man, hugot man nilang bantay ron, that's Mulubulo. Isig boundary ba? Diripos kan lang, boundary diri sa may tagbino man nilang boundary, o tagbino lagi.
0: Tagbino.
4: Di mo ko na kasunod gara K5 sa K5 kay kuan. Stricto mo ko ng mga guard ha, no ID, no entry.
5: Putangi!
0: Stricto kayo. Inana na magkuhan sila o katong kuhan ba? Kano bang metal detector?
5: Ikaw ang bitaw gapon o ganing kuhan ba? Karni ba? Ngayon tong saan ka ba na ako nga kaon ka na nga ESF man? Ay, ito kaya babor na magtapos. ESF ang tao. Tao.
0: Di mo na magkatakot sa tao. Baboy lang. Nakay binayang baboy. Yeah, kakaon ka. Wah, iswerte.
22: Wag yan. Galing lang kay... Mauna. Di tinog kang takdag is for my blood ka.
0: Oh, wala problema, basta naka DTX 500 ka.
22: Okay.
0: Problema na. Bisa pag taga oras ka house ka Cape Elder.
22: Pero barato na kayong karnero no eh. Oy, pila man diha, kay, since naman kay ASF, diha sa, fan, diha sa Nias Oriental, pila naman?
0: Kadlaon, pila.
22: Murag na ako yung nakita na rin nga nag 200, 180, or 180 na ah.
0: Na ah. There is dumagete, mura mag-Japon, bisag, mag, napag-ASF, uban pa. Ah, 3.
22: Mura gusto lang ka ang pinakataas? Or 250
6: ba? Oh, hello?
22: Oo.
6: Mura ba rato yung haki file sa'yo? Mga ito na tagkan laon, di ko tayo mamalik.
7: Putang!
0: Ay! Ang kliti niyo. Ano,
22: nakikip doon din, pila day?
6: Ah, 200 ka pinag-Japon, ang happy 300 ni mga ko-Andre, Carney Baboy.
22: Ay, kuhan na lang. Oo, oh, karang yun na naman, good day. Kuhan na, ibot sa lamisa, muginan siya, bigla sila taman.
0: Okay, doon na lang.
6: Magpatong-patong.
22: Hmm, kung ano patong-patong ba?
0: Kinalan mo, mag-baboy, gikas loadhouse yun. Ganyan, inspection din to.
22: Hmm.
0: So, mabagas siyang gininidya, kamaging slaughterhouse, kada, wala ASF.
22: Naro mag-ipo, mag-ihaw rin sa ilahang mga panimalay gihapon, less oh. Mag-ihali ang presyo. Ano mga, ano lang, mag-inagmay ra ba?
6: Kanang ipa-dress meet.
0: Kasi tawag ka na, kanang...
22: Tawag mo na?
6: Palapa.
22: Oh, palapa ba niya, mga silingan na gumanguha, gawin niya. Utang, bayad next utang. Week.
6: Bayad next week, ang ba, di na bayad.
0: Ang karneng, ang kanabuhi nga baboy rin, baligyan niyo mo, mga 120 palit. Oh, barato na kayo.
22: Luhay rin untan yung una niya. Pasaw lang. Ang fix ko bunta?
0: Ha? 120? Oo, oh, buhing baboy, 120 kilo.
22: Buhay baboy?
6: Pagpatyo na sa'yo sa pila po.
0: Putang eh! Dosintos. Dosintos yung
6: kita. Mahal na, mahal na.
22: Business na, dapat kay buhay. Dapat mahal kay buhay. Oo. Yung baliktad na nila ito ang mga negosyante doon. Asa nung ito, gipatay na yun, nahayapay na yung mahal.
0: Pari nga rin mag-ita, K5 doon, Jong, Donde, o kanang kanabang, eh, kanang patay lawas sa tao, isa kayo na yung aeroplano, pero ito yung mahala.
22: O, bito
0: ko, no? Oo.
22: Oh,
0: yun na, nana.
22: Yababoy man eh. Pari tao.
6: Mas mahal ko na yung antinat K5 Jong, K5 Euro, K5 Sai, pagpatay.
7: Putang eh!
0: Oo. Mahal kayo pa, kanang mamatay na daw, grabe kayo kay ang Balsambar, bayad. Ang Lord, bayad. Ang Nisa, bayad. Ang Administrio, bayad.
6: Tanan na ibayad.
0: Tanan na ibayad.
22: So, na may ani para maka-diskwento ta para maka kaunya punta ka baboy.
0: Saman.
22: Yan ka na nga, di kayo ta ma... Eh, mahal man rin halos ta na, di ba? Palaliton, di ba?
0: So, para maka... Ang pwede lang kay Bajong.
22: Parang nalang tagbuhi.
0: Ang buhi, ang baktin kay 3,500 na po.
22: Ang... Malagi.
0: So,
22: may pasan to, tangkong.
0: O niya ang face karon ron, 40 na kapin. Sao mo na niyo mo.
22: Na, hindi pa yun ako, hindi pa yun ka itong mga high-end ng mga feeds. Na.
0: Mahal na yun ang tanan. Ang barato ra, ang way gamahal.
22: Agay!
6: Tanay ba yung say? At lang mo ba, anong pinto mo?
0: Ano yung pinto? Despite ang isgutan na ito karon kini bang despite sa mga paitabo sa tondasod, mga ESF, mga unsa pa na diya, mga sore eyes, impeachment, blood control, pero dunay usa nga dihatag dungog sa Pilipinas mao si Alex Ayala.
22: Ating kini ato ang hindi dias na magiti ba?
6: Okay, kung ano yung kabot na pasok sa ano ba
22: eh? Yung tayo parang natuhi na siya ba?
0: Wala yung sigitawag kong Ayala Mission.
6: Oh, ano matapang.
0: Bisagili. Kabalo mo mga OFW dito sa gawa sa Nasun, malang tayo yung Alex. Halos, Mabsin na dito kay Majum. Kay Mulantaw ng Alex Adula, nagdala sila ang Philippine flag.
7: Permahan daw unta gani, di ba no? Galing kay yang ibalibaran.
0: Oo, kay ko di kada angay nimo pasaysay alat. Di gina, di gina mag-plug racing simulator, di gina patugkad doon sa unsa na ing kuan? Tumog.
8: Dapat din magtugkad sa floor.
7: Unsa mo patugbuan nga pud ing anong katuman ko yang gibunol pa pirma. Pud di man tag sinina. Oo. O ispagol ba diha?
8: Isbagol.
7: Putang eh! Isbagol, ibutang sa lupin.
8: Putang
7: eh! Grabe. Gamit pa.
0: Grabe ang dahimo ni Alex. Despite sa dili may duhog sa Pilipinas dito sa gawas sa Nasods, mga kababayan na to, pero siya mo'y dibangon. Babangon. Dibangon siya para sa Pilipinas.
7: Litaw, no? Grabing, taas-taas na rin yung journey ani sa kuwan ay, no? Sa akin yung lentines. Lentines, pero tinis, kundi manitikol ball. Hey! Ano ni Alec?
0: Tikol ball. Tikol ball na po. Why, siguro, kita ka upat. Na to, donde? Oh, kani, donde?
7: Dol-dol niya sa tikol ball.
8: Dili ko kay na imamanog suga.
7: Ayaw na to, uy.
0: I don't know, diya sa Carlos, uso po ni pickleball diya kay Pajong.
7: Ana.
0: Kamala mo, dumagitay pila na kabog pickleball courts na to? 200 ana. Plus na.
7: Almost. Ah, dagwagagod! Di na madawag. Dagwagagod!
0: Ah, taga-eskina. O kita rin mo, pickleball. Oh.
7: Okay,
0: inighawan-hawan niya sa indabit. Pickleball na.
8: Dito, K5 sign. No, grabe.

0: sa Dubagete kay Joe.
1: Oh, mo pati pag-anhan ako gyud sukan-sukan.
0: Pareho po okay. Dita, ako murag wa pa ko kausar ko kadag San Carlos da.
2: Lang ko kanag station po sa Dumaguete.
0: Wala po kay kami ka-capable, Mac?
2: Wala.
1: So, wapo kayo kipag...
2: Eh, kung nawalaan pa lang ko sa unang kwarto, eh, manawagan ko, ating...
1: Maulag.
0: Ari mo diri kay, o paggabihan mo diri, pwede rin mo diri, gihimuan ko na ni Saton CEO President Don Romel Oing, dunay kapuyan.
1: Guwapo kay pre, pre Elmer.
3: Magabinan ka kay Fab Elmer, musaka din nas mam Clarice itos babaw, ibukhat tong form.
4: Putangi!
1: Murag hotel pre. Dili station kung imang makitag ka sa rab. Kaingong ka nga hotel, manili man ni radyo rin.
0: Hindi ah, sabot na makakita mo studio na mo rin, man, nakuha kayo. Pwede ka mag-pickle ball na sunod.
2: Nagkasala bayad.
0: Pwede mo mag-pickle ball na sunod na mga ba? Yan, ako yung scorer ninyo. Oh, line scorer. Oh no. Ah, pwede.
3: Diyo, maigo. Di mo nagpado lang dakuan yung kamera diha.
0: Pinakagwapo, pinakadindot nga kuha na to. Oh. Dumaguete. Palangga kayo. Pero, ang palangga nga nagkanaon siya kay Sulang. Di mo.
4: Putangi!
1: Wala rin din ni San Carlos. Hindi lang sa sabay doon eh. Kaming kipag doon di. Si Tasay doon ang daan ni kipag doon.
3: Tasay kay... Kami ganit diri, oh, kundi na ko dokdo ko ning kuan diri
2: sa inyo. Nana pura tong CEO diri.
0: Karom?
2: Sunday kay mag-award sa tong mga KSS leaders.
0: Pag-invite po mo sa San Carlos para kuan ba?
1: Pila ko na ba, pre? Pila ang itanyag na po ni boss.
2: Kanawa ko na ito, masayre. Pila.
1: Pila ko na daog ni Agiki para makadungog ang mga dealers din na inspired sa umigya ba?
2: Alam mo ito nagawat niya, katong first to
0: in... Benchinko.
2: Benchinko to?
0: Oo, oh, ano?
2: Pat mo ko?
1: Oo, oh, benchinko.
2: Benchinko to. Sus. Nakabalog pila ron.
1: Ala, nasing mahilo na ng 30.
3: Baldo, no? Uska mo lang sweldo ni Kifab Elmer?
4: Putang eh!
1: Sabi, mo ang gina-check. Ako, bitan itong panudugugan si Busing, boss. Pagkanaan kami rin, pwede magtinda.
2: Bitaw!
0: Pwede mo kung magtinda ko? No. Pwede mo kung magtinda ta?
1: Like eh, pero dili sulod sa tinki.
0: Mari kamot yun.
2: Ning kamot?
0: Kamot! Oo. Ito po na ihatag nilang oportunidad sa ato mga KSS members na to. Para malipay po sila.
2: First po ning Kanlaon o Lakas de Liana, Mrs. Barilio o Isabela mag dungan sa awarding.
0: Wow. Ikaw ba na? NIR, Visigatim. Ang hindi na ba? Hindi na ba sa inyo mga NIR, Visigatim? Wow. Ito, ang ating tutukan! May butay, SM Brian Borden.
2: Sige na, kaya kung 25,000 ang premium, okay. Murag 5,000.
0: Okay. Okay. Okay. Salamat na kayo, di nyo mga guwapito. O na rito, Kanlaon City, Kipag Wilmer, go ahead.
2: Sige, dagan salamat kay Kipag Sai, kay Kipag Jong, kay Kipag Dundee, sa ito mga sukinti mo yun ako. Dagan salamat, o may buntag mga ka-Kipag.
0: Kipag Dord, Bayawan City.
3: Maing buntag bagosong K5 Sai, K5 K5 Jong, diya sa San Carlos. Diring mo sa Dakbayan sa Bayawan, maing buntag ka na itong tala. Nagkang salamat, og happy weekend. Pagbundunay na kita, karong Lunes sa Pohon. Salamat mo na
0: K5 Jong!
3: Alit mga K5.
1: Sai, salamat kayo.
3: Salamat mo sa
1: K5 Jong sa Kam, San Carlos, maing buntag.
0: Salamat! Salamat sa tumagay ka, Tandem. Wala na oras yung panahon na listen ng panahon sa itong panahon. Ang kumasahan na Tandem sa Maritang K5 sa umaga. Salamat sa mag-CEO President Don Caramel Oy. At ang iyong manager sa Santa Catalina Bay Prep Bank, sa iyong manager sir Barry Camusaw. Partner ito si K5 Amo Dwayne. Tara mga K5 Dios FM. Nakahugap garoon. Good morning. Ang Dandem sa Bobski. Ang si Lolo Paldo. K5 sa iyong para sa kaming kabalita. Servisyon Bricko Cleo sa Regnos. K5 Dios FM.

0: FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako na ang libo. Itainan ko siya kung mamaw. D3 Bio. Apertuna sa pag-10. Ngayon na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 na may Visio. Ang Visio na may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama. Dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 na may Visio. Ang Visio na may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangati. Bangod ko apektado, gidayo ng akong tulog. Abang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangati. Ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik, ug malagsik unong nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige nga kong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rondan. Dali akay kumag kasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagsipila. Kay sige kong absent. Mau na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi hinting pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C. Hihijid ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat. Best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C. Sa mga butika.
6: Ang bata mo bala, daw ka umihin na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela.
7: Hindi na
6: magnamalata. Ang solusyon, yari

0: ang serotonin memory advanced zero para sa mas marami na school performance. Memory advanced zero, bakal na sa mga butika.
1: Wala pa'y ganahan makikistorya di mo bukod sa imong bed rest. Mag Clinicas Probiotic, pinapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas Probiotic, pinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Yahindungdan sa tooth decay o bed rest. Clinicas Probiotic.
2: Gaw, matroy ride man to big gaw.
3: Wala sa kondisyon ang makina ko.
4: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
5: Extend, supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy. At stamina.
2: Tiga, matroy ride na ta.
3: Gapot ka. Tay, wala na ni pleno-pleno ha.
2: Sige ka kaya?
3: Siyempre, naka-extend ko ya.
2: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
5: Extend, supplement for men.
6: Ako si Elena, gainong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
5: D3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: Kapalit sa mga butik.
5: D3 Bio, DTX Coffee Mix.
7: Eric Lidis, masa taas sa kakon niya sugar, nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsit ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara, inigali, nasang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako ang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka ba?
5: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
9: Dugay ka na bang nag-anto sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
5: D3 Bio.
10: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Visio
5: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Pili Kabugnasan. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamati sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
5: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundot Ausas. Madamo na siyang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas na marami ang sabor. Nagkupos na akong bag na tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga buti.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Mia. Nagka-UTI ko, sakit ng mangihi. Nakadawag ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mauto, nag-take ko Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtuman, wala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulay ang Mighty C. Epektibo kayo. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Lumay lang na abugog taligsik, ugma nagsip-unon ako. Nag-take og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige nga kong tumar sa Mighty C, abog o taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Mabalik sa mga butika.
5: Mighty C.

0: ATC, ang Alkaline ng Vitamin C. Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
1: Oras, alas 6 o na, kinibang oras ito na karinyo sa D3Bio DTX 500 o 90C.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Sa itong gabi ka nagunang gabang aluan sa balita kay lokal, dito ang isbagol ka si Carillo na palgag gitaguan ilalam sa kahon sa bulan.
2: 4.3K kaso sa Sir Arsene Negosorin sa Natala outbreak wala gideklarar.
1: ESF Negosorin dal dili pa critical apat border control gihugtan.
2: Mga barangay sa Lawiga na kadawat o galokasyon alang sa lokasyon sa mga kabataan.
1: Nagunan na tumalita sa Rio Dal o sa adios sa bata lalaki patay o bata tumahan o puruan sa buli ang ilang balay sa sagay.
2: Magtutudlo sa Iloilo ni angkon nga nagbuhat og hulga.
1: Ay empleyado sa kapitolyo sa Sugbo magkadawat og 90,000 bonus sa aniversario.
2: Mga naguna sa balita nasyonal, US gihangyo ang Pilipinas na extradite si Kibuloy.
1: PBBM na pagawa sa standing order aron na arestohon si De La Rosa Batopas Malacanang.
2: D.P. Sara gihagit si Chidoro nga nganlan ang nagdepensa sa China.
1: Sa balita sa international, pipila ka mabunokto o gipamdagan ang basilot sa China.
2: Balitang negosyo, inflation rate sa nasod ni hinay sa bulan sa Hulyo.
1: Sa balita sa showbiz, komedyante si Dagol na nawagin ng tabag sa kapang artista tungkol sa financial nga kabugatun.
2: Salatad sa scores, AJ Obeer na nakuha ang kaduwang sunod-sunod na bulawang medalya sa Germany.
1: Katubo yung mga pipila na ito kapag nagunag uluwan sa itong balita sa DTX Morning Newscast, DTX Friday Morning Newscast sa alam ng Biyernes, Sol, Agosto 7 na. Sa kalan sa mga CEO, President Duke Rabeloy.
2: K-5! Area Major Marfa, Bubanyan, Naligan.
1: Station Manager, Sir Bernie Camusa.
2: Pabarato Picas Lawag, Auto Technician, K-5 Abu Dwayne, Old Post.
1: Okay, kini sa inyong mga tingbalita, K-5, Cyril, DTX Friday na ito.
2: Oka K-5, Sharamay, Humilyo.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Lokal.
1: Okay, garoon sa kumulito ka nito lina sa itong gabagandang gabagang mabalitang lokal. Inukusun ka balita ito na kanino sa D3Bio DTX 500. Nakita na gitaguan sa ilalom sa 200 kakahon nga pinagang isda o bulan. Ang ito ang ismagol ka sa garilyo nga bukabat ka ito sa 15,000 bilyones. Ato sa usa kinausang operasyon, ito miraculous gabi. Sa patalan sa dinis ato nga nagmayan, batod pa sa tigbababa sa Negros Oriental Police Provincial Office in Norbo, nga si Police Captain Gina Polinar. Nagnawad silang informasyon nga doon ay usa ka truck nga nagdala o walay dokumento ka sa garilyo panulog sa Dumaguete. Nakuha gika sa truck ang 68 ka master case sa Walter Premium kasi sigarilyo o 125 ka master case sa usa ka line brand sigarilyo. Ganun ay ibanabada ang itabukad ang kandidat gato sa 15 milyones kapasos. Gimodyo ko sa Depolinar nga wala pa bayli ang tulo kapasospek kung ay 15 ang consignee o ang gabunawat unta sa bulan nga ginuno ang smuggle nga sigarilyo.
2: Dugang balita lokal, nakatala og 4,388 ka kaso sa conjunctivitis or eyes ang nagkonsern ko sa malapas sa provincial health office. Samtang ipasiraan ni niya, posible pang usaka ang impeksyon tungkol sa dali nini pagtakod. Gitataw sa hapes, sa presyo ng si Dr. Lian Isasyon, karong web kung kagahapon, ang 2,674 ka mga kaso gikan sa Romangara City, samtang ang 1,714 nakala sa mga syudad o Lungsod sa Rabok, probinsya. Hinoon giklaro ni Isasyon, nibisan pa sa kadaghan ng mga kaso, nilikinhanan ang pagkarar o usa ka outbreak sa probinsya. Isa lakang sa gobyerno, gimando na ni Gobernador Emmanuel Salgarbaria ang pagsuspenso sa mga klases ng labas sa Rabok probinsya kung adlaw Biyernes sa rumatagarong higayon ang mga tungaan sa pagdisinfect sa mga pasilidad.
1: Samtang gilagway ni Negros Oriental Provincial Administrator Attorney Arthur Frado Atoncidas, gawalay basihan ang irresponsable nga daw sa social media bahin sa alarming kakimtang sa research tungkol sa ESF. Ipasaling sa Provincial Veteran Office nga kontrolado pa ang sitwasyon at layo pa kini sa critical sa tibok lalawigan. Isip pagparalipos sa stress baboy, gipagad na ang estricto government control sa nagkilabaga strategic location. Nadawag na sa pagkabanan na provincial sa publiko kadili magpadala sa pagkaway kamaturan nga informasyon.
2: Katapusan sa balitang lokal, mga barangay sa Lawigan, makadawat o galokasyon na alang sa edukasyon sa mga kabataan. Salitari nato ni K5 August Bastillo, K5 Mo.
0: K5 News FM Live Report.
3: Mga kabarangayan sa tibuok lalawigan sa Negros Oriental, makadawat kini og alokasyon alang tabang sa pang-edukasyon sa 5 na bagong Pilipinas Barangay Scholars. Ang 550 city ka mga barangay sa tibuok Negros Oriental makadawat og 100,000 gikan sa pundo sa Social Civic Project Funds or SCPF sa Office of the President na mao ang nagpundo sa BBM program. Mato pa ang mga aplikante kinahanglan mga bagong estudyante sa kolehiyo gikan sa panimalay na nakinahanglan og tabang og namiligro na namuhunong ilang pag-eskwela o gikan sa mga pamilya nga walay miyembro nga nakahuman sa kolehiyo. Matod pa sa Liga ng mga Barangay President Honorable Shaquille Teves sa Negros Oriental na ang kagamanang provinsyal o ang iyang buhatan nangandam na sa pag-apunapod sa mga checking na nagkantidad sa matag barangay sa lalawigan sa Negros Oriental. Dungang pa ni Teves na dunay laing 100,000 alang sa mga kabarangayan development projects ubos sa bawat barangay makinabang sa BBM program. Alang sa DTX Morning News, kinis ka K5 Roy August Bustillo, press kampiyon ng balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Bitang Regional. Bitang Regional.
1: Sa atong kabalita nga regional, nagkamsan ang kinumuhi sa usa ka utsuhan sa batang lalaking humada na tumbahan o usa ka dakong gaburuan sa muli. Ang ilang panibalay sa Puroka Fire 3 sa barangay Bulanon, Sagay City niya itong Merkulis. Ito ang sinente sa niyang ana sa sunod sa kwarto ang grito sunod. Kapiktima sa antay nagdula sa cellphone. Patod pa sa nakadungog nga nakadungog lang o kusog nga pagkahagba. Ang apuan sa biktima. Inubanan sa kusog ni Shaget ay gikan sa panibalay humada na tanggong bata sa sunod sa kwarto. Naintabang ang pamilya o laing residente tungkol kay bugat kayo ang kahoy. Yan ang sa sikwita katuig na. Dinagat na kini sa pang rescuer ng gamit o doktor aron ba isa ang puruan. Bato sa puan sa bata, wak na itibaylan ay buhay pa ang biktima sa dinirecover sanglit nakaang kunilig krabing kadaot sa iyang kuno.
2: Dugang malitang region na usa ka magtutudlo ang miangkol nga nagpost sa hulga watak sa mga opisyal sa Dumangas National High School sa Iloilo nga misangpot sa pagsuspenso sa face-to-face classes ni Anton Miyerkules. Kikataho nga giangkol sa magtutudlo iyang gibuhat ato sa usa ka panagsulti kauban ng mga representante sa School Division Office sa Department of Education sa Iloilo. Sa usa ka Facebook post gibuhat siya sa mga magtutudlo nga adto na unyay mamatay nga principal, assistant principal o magtutudlo sa Dumangas National High School sa bulan sa Agosto. Sumala pa ni Lionel Salvela, spokesperson sa School Division Office sa Iloilo, na ngayon nagpasaylo ang mga magtutudlo sa School Division Office o sa nasamping katungaan gumikan sa pagkabalga sa klase. Samtang gihatagan siya o 52 oras arang porma nga ipasabot kung anong iyang gihimo ang maong hulga.
1: Sa katapusan nito, balita sa regional, makinamat og kapin 5,000 kamay empleyado sa gobyerno sa probinsya Sugbo o 20,000 kapasos Kahit sintindi, si kabahin sa ating celebration sa ika 457 ng Father Anniversary sa Cebu. Galing ipabalo ni Governor Familia Baricuatro ni Antong Huibis sa Gapong Adlawa. Bato ni Baricuatro, kini nagila sa kontribusyon sa mga empleyado sa Kapitulyo o nagtubong sa pagdasig sa barangay servisyo publiko. Ang mabunos ang nakip sa regular casual job order, contact with service personnel ganihimong empleyado sa gobyerno sa probinsya Sugat ni Ato Augusto Saiz 2026, ganihatog niya 10 minus sa kabulag ka servisyo. Kawa sa cash incentive sa gobyerno sa probinsya magkapunapunod sa bong 20 kakilong bugas sa matag kawade sa Kapitulyo.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National.
2: Balitang National. Balita National mga ka-K5, bago ka nato sa DTX Coffee Mix, ang kaping may ampalo yung sugar-sugar cane o chia seeds. DTX Coffee Mix, nagkapika na ka-detox ka pa. Pero mga gihangyo sa gobyerno sa United States ang extradition o ang pagtugyan nga ito sa ilang mga kamon na napriso nga founder sa Kingdom of Jesus Christ kasi Apollo Kibuloy aron atubangon ang mga kasong kriminal sa California. Matod pa sa Philippine Ambassador to the U.S. na si Jose Manuel Romualdez, gipadala na ang formal nga hangyo nga ito sa Department of Justice. Sumala sa mga piskal sa U.S., si Kibuloy ang pipila ka mga kaupang akusado na kodaga nung gusto kabuhat ni nagdala sa mga miyembro simbahan sa U.S. gamit ang mga peking nga visa o gipugo sila sa pagpangayo og mga donasyon para sa usa ka peking nga charity sa mga bata. Gialigar usab ang iyang kalambigitan sa sex trafficking o guban pang kaso. Gidakop siya niya itong September 8, 2024 naman sa 16 ka-adlaw ng operasyon sulod sa KOJC compound sa Davao City o karon gibilanggo sa Pasig City Jail samtang nagatubang mga kasong qualified human trafficking o sexual abuse na dili makapiansa.
1: Sabtang sa duga pa na itong kabalita na ito sa galuan ni Kiko Barbar ni Palas sa Presekretary Claire Castro. Ganun ni Sunday Order sa President Pedro Bumbo Bagos Jr. ang arrestoon sa Senador Ronald Bato de la Rosa. Given sa Undersecretary Castro nga ilan niya itugyan sa Department of Justice o Department of Local Government ang pagtubag sa bahagit sa pag-aresto sa Senador tungkol kay sila. Ang labing na sayo sa mga operasyon nung ikinalan aron mapanali ang pag-aresto sa magbablaon. Gigukod na karoon sa maturidad si De La Rosa huban ang isyo ang International Court ICC o warrant arrest bato kaniya. Si De La Rosa, isa sa mga gigalan sa International Tribunal isip kauban sa kaso ni Kari President Rodrigo Duterte sa kaso Crime Against Humanity na may kalabutan sa igong pagpatay o sa war on drugs.
2: Dapat nga lang yung Department of National Defense, Secretary Gibo Teodorong, ang mga opisyal sa gobyerno nga na nalipon sa China kalabo sa isyo sa West Philippine Sea, sumala pa ni Vice Presidente Sara Duterte. Kinumaan sa pamayaan ni Teodorong nga ang i-considera sa mga opisyal sa gobyerno ang pag-resign kung mudapin sila sa China sa isyo sa West Philippine Sea. Matod sa Vice Presidente, pwede nga magpagawa si Teodoro sa maong istorya kung dili niya nga na ng mga opisyal. Dugang po niya susama lamang ang suspect usab si Bongbong Marcos sa maong pasang na tungod kay wala gilakip sa kalihim sa DND ang mga pangalan sa giingong opisyal nga dapig sa China.
1: Samtang erita sa itong network na deal sa K5DS FM Iloilo, dating spokesperson ng BNP National Headquarters, official ng itinaga bilang regional director ng PNP Western Visayas. Kung gaya naman itong kumplito detalye sa report man ka K5 Karen Barilla, i-K5O.
0: K5 News FM Live Report.
4: Official ng itinalaga bilang regional director ng Police Regional Office 6 si Brigadier General Randolph Tuanyo. Ito ay batay sa general order na inilabas ng Philippine National Police Headquarters na naging epektibo noong Agosto 4. Matatandaan na nungkulan si Tuanyo bilang acting regional director ng PRO 6 noong Mayo 22, kapalit ni Brigadier General Josefino Liga na kasalukuyang nakatalaga sa Camp Crame. Bago italaga sa pinakamataas na posisyon ng Western Visayas, nagsirbi rin si Tuanyo bilang opisyal na spokesperson ng PNP National Headquarters. Samantala, nagpasalamat si Tuanyo sa Philippine National Police, Department of the Interior and Local Government at National Police Commission sa pinagkaloob ng tiwala sa kanya. Nagbuulat para sa K5 Network News, ito si K5 Karen Badilla para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: Samtang sa balita gikan sa K5 News FM, kalibo 153 low income earners sa Nabas Aklan nakatanggap ng uplift assistance mula sa DSWD. Detalye hatid ni K5 Leonard Veray i K5 Moms.
0: K5 News FM Live Report.
1: Nagtagumpay na ipinamahagi ng DSWD Field Office 6 ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o ang UPLIFT Assistance Program sa 153 ng mga beneficiaryo mula sa bayan ng Nabas. Sa ilalim ng group 2, makakatanggap ang bawat pamilya ng 2,000 pesos kada buwan mula Hulyo hanggang Disyembre ngayong taon para sa kabuang 12,000 pesos na assistance. Ang UPLIFT ay programa ng pamansang pamahalaan para sa mga mahihirap at low-income earners na apektado ng pagdaas ng presyo ng langis, kuryente at mga pangunahing bilihin. Ginamit ang manual payout para sa unang buwan ng Hulyo habang digital bank o ang e-wallet naman ang gagamitin sa mga susunod na buwan upang masiguro ang mabilis at ligtas na pamamahagi. Balita Regional mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
5: Sandag K5 News FM, alam ka po. 12 arestado, mahigit 1.5 bilyon halaga ng shabu na samsam sa maghihiwalay na anti-drug operation sa Bulacan at Pampanga. At pabinaw na kumplito ni Italia, Bankang K5, Aileen Cuevas Sanchez, ikikay mo.
0: K5 News FM, Live Report.
6: 12 hinihinalang sangkot sa ilegal na droga, kabilang ang isang high-value individual at isang bagong natukoy na street-level individual ang naaresto ng Police Regional Office 3 sa magkahiwalay na anti-drug operation sa Bulacan at Pampanga. Sa Pandi, Bulacan, 10 suspect ang nadakip sa bypass operation sa barangay Mapulang Lupa pasado alas 11 ng gabi ng Agosto 5. Nasamsam ang umigit kumulang 60 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga na mahigit 408,000, isang kalibre 38 na baril, mga bala, timbangan at bypass money. Samantala, 2 pang suspect ang naaresto sa Angeles City, Pampanga noong Agosto 4. Kabilang sa mga ito ang isang high-value individual at isang street-level individual. Na-recover sa kanila ang tinatayang 105 gram ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 714,000 pesos. Ayon kay Police Regional Office 3 Regional Director Police Brigadier General Jess B. Mendez, patunay ang matagumpay na operasyon ng pinaigting na kampanya laban sa ilegal na droga. Hinikayat din niya ang publiko na patuloy na makipagtulungan sa mga otoridad upang mapanatiling ligtas at drug-free ang Central Luzon. Balita mula sa Bulacan at Pampanga, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiya sa buong Pilipinas. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
7: Para Viva International.
0: International.
2: Balita International mga ka-K5, hatog ka natin sa D3 buying. Para nandito nga may VCO, ang VCO nga may vitamin D3. Ipaibago sa Ministry of Commerce sa China nga magkuwantan kaniyo mga sila sa dagang mga produkto sa US, lagi pa mga kumpanya sa Biotech o Resource Analytics. Apiusaw nini ang mga pagdiri sa mga control sa pag-export sa mga drone o pipila sa ilang mga piyasa o teknolohiya. Gidugang sa China ang hangtod sa unong ka mga kumpanya sa US sa hilang gidugang sa countermeasure list isip pagbalo sa US. Mayroong dumaan nga gidelay ka ni ato sa US sa pagpasalod sa 43 ka mga kumpanya sa China nga ato sa ilang nasod tungkol sa gingong mga pag-abuso sa tawhanong katungod batok sa mga Uyghur o rentang mga grupo sa minorya.
5: Sa tukabalitang negosyo, inflation rate sa nasod na bihinay sa bulan sa Hulyo. Ang kumplito detalye sa report by K5, Ropa de Mero,
0: K5 News FM Live Report.
8: Ni kunod pa ang retibuk ang inflation rate sa nasod, nga to size 0.2% nining bulan sa Hulyo, ikan sa size 0.4% sa miaging bulan. Matod sa Philippine Resources Authority kan PSA, kini tungod sa paghinay sa pagsaka sa presyo sa transportasyon ug sa mga una nga palaliton. Bisan pa sa tulo ka sunod nga bulan nga paghupasa, ang average inflation kaya sa Enero hangtod Hulyo nagbilin nga taas sa 5%. Kini nga talaan mas ubos kay sa gilauman sa mga ekonomista ug nagbilin nga gitagna nga range sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Kini nga bayad sa negosyo ug kanato sweet tax sa coffee mix nagahapa ka na nga detox ka pa. Kini sa K5 Rufa de Vero para sa kampiyon nga balita. Serbisyo Blikog Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
10: Balitang Entertainment.
11: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment mga ka-K5. Hatod lang yapag na sa ito pabutong vitamin C ang mighty C alkaline base. Ang gusto ninyo ma-achieve ang hatiyang gilus niya skin at the same time, magkabato ka sa masakit magtumalamang everyday o mighty C. Komedyante si Dagol na nawagarong tabang sa kaubang mga artista tungkol sa pinansyang nga kabug atona. Na. Detalya ito nga K5 Devin na Timbog, K5 Mo.
9: K5 News FM Live Report.
12: Yes, mga ka-K5, sa itong bagay show kaya sa ngayon tabang sa iya mga kaubang sa industriya ang komedyante si Romeo Lumi Pastrana. Mas nailan sa publiko isip Dagol tungkol sa mga kaislanan niya hanggi ato bang karoon sa kinabuhi. Atod ni Dagol, naglisod siya sa pinansyang nga kahintang tungkol sa kakulang sa mga prakto sa showbiz. Dugang panihangad ako ang iyang panihangad noon samtang nag-atimanusab siya sa iyang kahimsuga. Isang panihini, parayak siya nga mas maayong na ang iyang kahintan sa lawas kumpara sa iyang ituig. Din siya gisiga balik-balik sa ospital tungkol siya mga balitian. Katkot siyang gitubahan ng mga problema sa paglawas na ng sleep apnea. Problema sa bagaw puno, paparayang usab na gibantayan ang iyang kidney. Kiyusot usab sa komedyante. Nga rin ko ang problema siyang tungod tungod kay naglisod siya sa paglakaw. Hindi na siya makatindog tarong sa makaniad to. Bisan pa sa iyang mapagsulay, naglaong si Dagol nga makadawat siyang suporta, gikan sa iyang mga kaupang sa showbiz o sa mga tao nga nagugma sa iyang mga pasuntayag sa miyag mga tuig. Nagatong mga ka-K5, ang katong partang showbiz na tuwag natin sa mga ito si ang alkaline base of vitamin C. Kini sa ka-K5, ay hindi natin dog. Para sa kanina balita, serbisyo publiko Kalingan sa Negros, K5 News FM.
9: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
10: Balitang Sports. Sports.
1: Itong balita sa sports ay karong adlaw para yun. Gagi bawin ni Gio Bida ang nawalang oras sa banda na kanawag sa iyang ikapito kapulawan karong season sa international gagidula dito sa Germany. Si Bida nakalusot sa 5.83 meters aron makuha ikanawang sunod-sunod ng titulo. Pipinakanawag gikan sa iyang karugan dito sa Hanenford o Hanenflag. Gipili sa Olympic pole vaulter si Senefen Abisanam sa Qatar. Kinsa nakalusot sa 5.83 meters combat. Si Erso Sasma sa Turkey nakakuha sa bronze. Ganun ay 5.77 meters sa 12-man field. Sabi na kinsa nakigbisog sa pagkanaot sa 7-2-ig. Nakaimo kanyanto sa yung labing mayo na season sa 5.85 meters sa meeting sa Madrid, Spain.
10: Balitang Sports!
9: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Sa di pa mo tapos magkala sa itong kapag-dagunan balita ito sa shoutout na K5 Shara.
2: Yes, morning ka K5 server. May muntay sa mga K5 na ito nga naglanda ko rin sa Facebook Live at nanginas ng kailan sa Kamaradyo. Shara na parang mag-bog yung sa Villarreal Bayan City. Good morning, Ma'am Amita Dunan. And Ma'am Araceli Ramirez so Osejo.
1: Good morning, Ma'am Araceli. Gagli Reyes ako. Good morning, Kuya Sai og kanimo Shara.
2: Good morning, Gani ka gadrito mer floor. Good morning na kadi text coffee mix sa gara inok pre Randall Pampilo.
1: Hello Brakes, good happy Friday morning og nakadidik sa Cover Mix sa mga videos yung programa.
2: Let's beat Pahulas from Bravo Chaton, Reyes sa Petancho, good morning.
1: Og si Rick sa Colombia, Dasa Colombia, good morning. Okay, buddy, K5, naglagkob sa ito pagkabalita ni Alaga Biyernes sa karon Agosto 7 na. Sa kalan sa buka, CEO Praso Duk Ramilo.
2: Area Medyo Marafa, Abogon niya, Naligan.
1: Stay sa Buddy Jersey, Buddy Kabusaw.
2: Ito ba na ito, Pika Sawal, katulik niya ka K5, Abo, Dwayne, All Pulis.
1: Kaya sabi yung mga tig balita ka K5 sa Iril, DTX sa 507.
2: Aga K5, Shara Marie Humillo.
1: Para sa kapit na balita, servisyo, buli ko kalingaw sa Negros.
2: K5 News FM.
13: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
14: D3 Bio.
15: Ako si Inara.
16: Ajud kayong akong blood sugar.
15: Ako gusto lang mag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
16: Ay hinahinay na bali sa normal akong blood sugar.
14: D3 Bio. Ang D3 na may visio.
17: Ang visio na may D3.
18: Papalit sa mga butika.
14: D3 Bio.
17: D3 Bio.
19: Ako si Jan. Gusto ka full time law student. Mas sa yun. O dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
14: D3 Bio. Ang D3 na may visio.
18: Ang visio na may D3.
17: Papalit sa mga butika.
14: D3 Bio.
20: DTX 500.
21: Makatabang sa paglibyo sa atong atay.
22: Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins.
23: Gikan sa atong gikaon at law-adlaw.
24: Para sa limpyo o himsugatan.
25: Ang DTX 500.
26: At law-adlaw.
27: DTX 500.
28: Garantisado.
29: Highly recommended sa mga eksperto.
30: DTX 500.
31: Papalit sa mga butika.
32: DTX Coffee Mix.
33: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabunta at pangapi mangod sa acid reflux. Asang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
32: DTX Coffee Mix.
34: Daghan ang tanan ako, unsay akong sekreto. Mabisan daghan ko ang trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulayo gani ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mighty C, immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C available nationwide.
35: Ang bata mo bala, daw ka umihi na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon, kagyala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalata. Ang solusyon, yari na.
36: Memory Advanced Serum. Pinakapag-uhan neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas marami na school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
37: Kasakit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics.
38: Kabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan,
37: Mag-Clinical Spore Biotics.
38: Katapang sa pagmindot sa digestion
37: ug pagkuha sa mga toxins sa tinay.
38: Para healthy ang tiyan,
37: Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw.
38: Mabalik sa inyong nasuki butika.
39: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
40: isang bala ka na.
39: Ako,
40: ang linya ko,
39: isang kapsula ka na.
40: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
39: Extend.
40: Extend. Supplement for men.
39: Gawa sa maca.
40: Isang herb
39: na nagpapataas ng ating energy
40: at stamina.
39: Like flavawaska.
40: Epektibong sexual potency herb.
39: Stimulates libido
40: and treat sexual dysfunction.
41: Ka! Bang-banganaga! Sa pulmo, baby!
39: Extend Supplement for Men!
41: Isang kapsula!
32: D3 Bio!
19: Ako si Jan, gusto ka full-time law student. Mas sa yun, huwag dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio! Bye! Maukini ang ako ang sekreto!
14: D3 Bio! Ang D3 na may visio!
18: Ang visio
14: na may D3!
18: Papalit sa mga butika!
14: D3 Bio! DTX Coffee Mix!
42: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape kay gadatsyab ko dayon sa akurasi. Nagatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala lagi ko nagbatsag acid. Salamat, Gid. DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
32: DTX Coffee Mix.
18: Sa mga butika.
32: DTX Coffee Mix.
43: Ako si Mary Ann.

0: Coffee.
1: TTS Coffee Mix.
2: Mabalik sa dalang butika duol sa inyong lugar.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
1: Feel free, payo!
4: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Ipila ka bulan, nibalik na yung normal nga pangunahuna.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio!
5: Ako si Lunita Gandalaw na ay Edmiston. Dako ka ay yung tabang ang D3 Bio na ko. Uman sa 2 ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio!
6: Ngawan ang nabakaugan sa kama.
7: Basin og
8: may diabetes ka.
1: DTX 500 na
7: ang DTX 500.
1: Actually powerful extract,
7: new phytochemicals,
1: ug antioxidant,
7: nga gigan sa palaya,
1: ug desugared sugar cane,
7: mga organic compound,
1: nga effective
7: batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Habang talipangdan ko nga mapula-pula ako ihi, pagod gali sa kape nga akong ginainom. Investingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangin. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Lilo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig ka ang nagparat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatuman ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI kung nitawahay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay efektibo dyan kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rundan. Dali akay kumag kasakit o gilangat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayos. Turba sa akong pagsulila kay sige kong absent. Mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa capsule 3 times a day. Sukad pag-pick na ko o Mighty C. Hinijid ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilangat. Best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C
2: sa mga butika.
1: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
12: Alas 6:32 na sa Kabuntagon. At gapon ka na ito sa Mighty C, ang alkaline based vitamin C. Detect sa 500, pinaka-epektibo din siya nga tumaro na ito para nga itong tag-as kayo o sugar o nga gravitation panulong. Detect 500, Detect Copper Mix. Nakakapika na nakadetox ka pa sa ito ang D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. At umalik ko na mga kakipay, mga pangoras, alas 6:32.
13: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
14: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion on hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
12: Ang kagawasan kapanalipdan pinagi sa kamaturan. Kon sa bakak, giluiban. Sa panaghiusa. Kon sa panagbahin-bahin gihulga. Sa hinagiban, kon sa hinagiban. Gipasipadan.
14: Foro de los Pueblos.
12: Mga ka-foro, mga ka-kipay, kumusta may buntag, good morning! Welcome sa ito ang pagpanag-uban-uban ni Ngadlaw, karoon nga Bernes, Pizza 7 na, ning bulan gapon sa Agosto 2026. Why klase? Walay klase ang Negros Oriental ra. Basin ang secure, mingon nga, wala po. Ang Cebu, makadungog po, mingog wala. Ang Cebu, kaghapon, may wala. Pero, karon ang Negros na po, may wala. Dili, tungod kay Donay Charter Koan Day, dili kay Donay Pista, kung dili mga sukin kit paminaw, tungod sa piskat. tungod sa piskat! Mahinungdan nga way klase karon, pero donay trabaho ha, sa Negro sa Oriental. Ano sa man to say? Report ka karon or report ka karon? Oy, naisunog sa Daro, mga sukin kit paminaw, be? At ako na-check sa be? Donay sunog sa Daro karon lang yun, tapad sa mercury drug. Atong patrol Tada, proceeding na. Di ato ko na check-in sa may naka-standby ka rin dito. Anya, berahin na lang po dito, say! Mabalik mga patrol dito eh. Ay na, largo na dito. Proceeding ang patrol dito na, nadundun. Ah, to na, sige, i-check ko na ito sa dandan. I-check na ito, mga sukintig paminaw. Akong doon na ba'y, or on sani, asa ni Napita mga igala. Ay, Gugmang Lagan, shout out si Gugmang Lagan, no? At i-check ka ron sa mga sukintig paminaw. Kay, doon ako na yasunog ni Napita sa Maldaro, tapad sa may Mercury Drug
14: Foro, Delos Pueblos.
12: Lourdes Apitancio, good morning. Godofredo Balbo, good morning. Otter Miraflor, good morning. Kuan lang mo ha, relax lang mo dia ha. Relax lang mo dia. O niya, kuan po, kanang tabang-tabangin po ninyo ang mga tar truck niya. O niya, kuan, sablig, stomach. Kamu nga mga salingan niya, tabang-tabangin po ninyo. Pero, listen lang po itong sunog na may tabo or migo. Kagahapon ba ito or netong bilbay ngadlaw? Dito nakita sa may Cagayan de Oro.
14: Foro de los Pueblos.
12: Kaya ang fire truck ka mga sukintig pa nila nga mi-responde, nasunog hinuogap eh! Gitapad man po na mga kaigsunan sa kalayong akusong kayo. Okay, naka-standby na si Siren Sai, Guay Sai!
14: K5 News FM Live Report!
12: Mga pagkakasunan sa kalayong akusong kayo. Sige, say, padayon say.
0: Pasado niya sa
12: Ang kalayo di patay na mga kaisunan sa itong kambumbirohan. Anya, under investigation pa rin say. Kuan man nga naman ni Ronsay? Nga, ang tili mga tindahan ng mga ginagma... Eh, ni aso man naging ang kuan po do? Balayo?
0: Oo.
12: Oh, pero natamang rin na?
0: So, kanyang rin na si Peter, no? Ang, sana po si Peter sa karata sa area.
12: Sige, palihog ko no, Bo, si Don Don Bo. Palihog ko no, mga sukintig paminaw. Sige, Sai. Okay, sige, Sai.
0: Kami na ito, update na ito, na proceeding na sa area para sa itong kada ito, kada ito, na pwede niya sunog sa iyo, karong bunta, gano'n sa naibarong highway. K5 is Cyril, dito sa Maida Bay, para sa inyo dito sa Nisip Lika Klaw, sa Negros,
14: K5 News FM. K5 News FM, Live Report!
12: Okay, mga sukintig pamina, mato manigala ang sunog nga miigo karon galipita sa may daro. Tapat yun sa Mercury Drum! O niya, na yung mga tindahan niya, nakul balay, ang balay mga kaigsunan sa ibabaw nga bahin ni Asuna Ford! O, ato nga i-check ko na si Don Don na mga sukintig pamina, si Don Dips. Basin og naka-proceed sa mong area. Ang samaan doon, control na ba doon? Ang kining mahong kayo? Oh, dito sa Cebu, kayo. Dari mga kaigsunan, kalayo. Oh, atong balik-balikan na, doon na po iya, sunog ang mga sukintig paminaw. Nga migo dito sa Cagayan de Oro. Noon sa pagkaitabo ang mga kaigsunan nga, ang fire truck mitapad man po sa building na nasunog. Tapad yun. So, nikalit magkakusog ang maong kalayo dito o niya mi gawas mag yun ang mga sukintig paminaw ang kuan ang kining maong kayo so dito may igos per truck doon Tumagang imong cellphone doon.
14: Puro de los Pueblos.
12: Si Bobby ko no. Be, tawag ko no si Bobby be. Kaya sila man ang onboard karon sa patrol. Say, kano lang yun dito say? Proceed na lang yun dayon dito sa maong nga area. Ayun na to, pabuta to sila kay basing nag-market report pa to. Bek, yun sa man ang niring karon be. Bek, yun sa man eh. Don, koy don! Babi ni don don!
8: Yes, Kakiro Bek!
12: Nanak ka sa... Nasanutan?
8: Tulad sa mga area, Kakiro Bek, tuloy ha. Medyo, traffic na gamay.
12: Wamay traffic rin buntag!
8: Tulad sa mga usura ni
12: Kakiro Bek. Ang sunog, sige. Asa mo napit na nga doon?
8: Mukabit ha, mga
12: kapit na lang. Na, makita na, makuha na ni mong kayo ang aso, makita na ni mo?
8: Ito, makuha na na asin lang sa kibad ba natin.
12: Diretso-diretso na.
8: Yun yan, gano'n ha?
12: Babi
8: ba ako na mga kayo? Yes, so ang ito sitwasyon ko na, ang maunga sunog, nani aring putosan dapat.
12: Sa putosan. Kita man ako na rin sa kuhan, na may video, nag-hatod na itong video na rin, anya sa putosan, anya ang tapad, Mercury, anya doon ay balay.
8: Yes, sa kibad ba, anya, sa ito na yung agunis, o ba? Sa kung may kunis o na, papadimis mo sa PhilHealth.
12: Ang sige. Sige. Okay. Layo. Okay, bawa, dol-dol na. Kay, putlo na lang.
8: So, apay ko na itong kanya. Apa lang pa sa Google ko, ro?
12: Sige. Sige. Kung kuno, kining boss, kung boss, Google, Google. Sige, standby sa doon, no?
8: Okay.
12: Okay, so, ikon sa nato, i-Google na ito.
8: Yes, sa Google.
12: Okay, para makita yun ato mga sukitig pamilya ang sitwasyon dito, kung sige pa ba og suyla ni nga kalayo, sige pa ba siga ni kalayo or namatay na ba ni nga mga orasa mga sukitig pamilya, anya, unsa po initial nga investigation ini sa itong kabumbiruhan. Grabe no? Ito lang galit na kajota mga sukitig pamilya, magawas na ining sunog. Gahapon, pati inita, karano, init na po. Tingulan mo nataron kay Hugos na baya. John, July, August, ulan-ulan. Pero karon perting inita mga sukit ni Paninaw. Tungod bangod po nis, pipila ka mga bagyo nga niagi. Diri sa tuwa, unya ni, sulod po dayo ning kainit. So, mani karon no? Live na ni siya mo? Live na ni? Sige, ato nga tanaw na mga sukit ni Paninaw. So, naana, toana sila sa mga area mga higala. Nining nga maong nga, mga tindahan nga nasunog putas.
8: Okay, tindahan nga sunog?
12: Putasan.
8: So, kagibay mo, nanimit mo mismo ari Akbar ari Albertos, ha? Sa tunay putasan to na aga. Iproceed ka din sa ninyo. Okay, at ito mo yun ang naitindahan. Ito mo na putasan mismo, ha? Ari tindahan. Hindi, ha? Abot sa ninyo, like materials sa mga mga balay, ali.
12: National, National Highway mag yun na, di ba?
8: Oh, ako din sa Mercury Drugstore, kinang pili mo? Ay, putasan, ha? Makita na to. Huwag na may awat putasan. Unya...
12: Ano ko ang latest run, ugdaw na?
8: Oo, nakontrol na sa ato ang mga Bureau of Foreign Affairs, ha? Nakontrol na ang mga umsin, no? Di, ha?
12: Bureau of...
8: Well, nakata Bureau of Foreign Affairs, ha? Na ato ang mga personal here. Unya, kakita din, ha? Na, makita na to ang mga putas.
12: Nang sama na mga prutas na nakuan po, naluto?
8: Wala maya naluto kaya na-control magbabayan ang maong sunog. Pero, nangahumor yun. Nangahumor yun kaya ang maong ato nga...
12: Susi-susi ko na, alas size 43 na mga sukintig paminaw. Susi-susi ko na niya doon, og...
8: Ako din ako sa liyo. Kaya ang maong sunog, murag sa liyo yung mga liyo.
12: Liyo?
8: So, may balay nga karaan. Muna ang pinakaraan nga balay. Kaya ang taparan ay muna yung prutasan. Mo guna yung nasintyo sa maong sunog.
12: So, asa man ikuan ko no, pangutana ko no, asa yung nagsugod? Sa balay, pero ang balay, wala man sa. Pero masig, wata ka malo, dito sa layo, masig doon ay balay dito makaraan.
15: Wala, wala.
12: Wala.
15: It was already like this. But pag brown out niya, 5 o'clock, 10:30.
8: Okay, 10:30.
12: Na, in English.
15: In
12: English?
15: I was just wondering.
12: In English doon?
15: Sige. So I told the policeman that they have to go to their assigned to ano, and then give it to the barangay of Daro. It's the responsibility of this. Not on K5, I listen to your station.
12: Da, la. In English, no.
8: Katero ba?
12: In English, pangutana.
15: Here.
8: Okay, so thank you very much. Thank you very much.
12: Hey, Isa, be, ihatag ko na ng cellphone niya, be.
8: Okay, ma'am. Hey, I interview with the anchor of Q5. Okay.
15: Ito naman.
8: So, do you make it so?
15: Okay, ah. Okay, ayaw.
8: Okay. Okay.
12: Ma'am, good morning.
15: Yes.
12: Good morning. How are you?
15: Okay, okay na.
12: Ay, sus ka balo, manday mo binisaya. Magbinisaya.
15: Ay, buwan mo po.
12: Ano po?
15: Hindi mo po hindi.
12: Naku.
15: Ano rin nakisina ko si Lina? Ano rin nag... Rurantin ako.
12: Unya, in English, may magkay mo in English, magbinisaya, rata. So, usang orasa ka niya, abot niya?
15: Ako mga 6, 4, 2,
12: 6. Mag-abot din mo, wanay kalayo.
15: Wala na, wala na. But the minimum 5:30, nag-brown out ni sa mong area. I live down one of the schools here. 5:30, nag-brown out. Then, nag-siga, ang datokit.
12: Hmm. Unya.
15: But we can, dili nila ka-compact. So, I haven't seen, wala ko kita sa owner.
12: So, kon, ang imong balay, o ka nang nasunogan, dool ra, layo-layo?
15: Layo-layo ra.
12: So, niyana lang yun ka kay, natingala ka nga nung nag-bulaw?
15: Oo, di ako, di friend ako nga ninyo nga, ma'am, na igasunog dito sa fruit stand. And then, ang owner ani is my friend.
12: Kinsa may owner, ana?
15: I wouldn't tell, I just, ang iyang harang nickname ang aking nairuhan.
12: Ang sa'y nickname niya?
15: Ay, hindi na concern na. I don't have the permission to do it.
12: Sige na lang. Dito na lang yung mga tanas bumbiro.
15: Thank you so much. Thank you.
12: Pero tigpaminaw kag K5.
15: Okay, yan.
12: Naminaw, tigpaminaw
15: kag... I do.
12: Yeah, I do. Yeah. Very I do, ha? Dad!
15: Ayaw nagpa-yaga-yaga doon?
12: Uy, yaga-yaga! Wala man! Di mo na yaga-yaga ko! Di mo na
15: yaga-yaga ko! Ayaw nagpa-yaga. Ay, dinili ko yung nana. So, dinili ko yung
12: nana. Lagi. Nagtudlo ka, ma? Maestra ka?
15: Maestra ko doon. Maestra ko ni Kons Gubernador.
12: Pero wala ka. Retire na ka ron.
15: Wala. Retire na ko doon.
12: Sige, ma'am. Salamat, ma'am, ha?
15: Okay.
12: Sige, Dawa doon. Kano lagi? Dandan!
8: Yes, okay. So, kasi ba din ha, kontrol na good ang maong tulog.
12: Kadawa, eh, nakasugat na yung kag in-English niya ka, maestra.
8: Wala ako, basta makasugot yung interview kasi ba, ma-English mo, ma-inisik mo niya, watay mahimo, kung nila ang tulog na mga subayan.
12: Pero tigpaminaw siya K5, ha?
8: Tigpaminaw, ano?
12: Tigpaminaw ko kay, tigpaminaw mo din siya K5, dito siguro siya maminaw sa Purdy Puriner.
8: Asamot na!
12: Pero, sige, na yung mga bumbero niya, basig makadol kang kuhan. Ang sabi,
8: visit ako na. Pangutano na yan, sama. Gawagod na sila kay Sartoli na kanag gumila. Nihipos na. Ilan na mong ipanglungkot nila yan.
12: Ipokus ko na, ipokus ko na ang kuhan. Katong nasunogan yun. Katong nasunog ba, ipokus ko na. Dool pa, dool ko na.
8: Ato ko, sa'yo.
12: Hindi na bitaw na init.
8: Ato na ko, sa'yo. Sige.
16: Sige. Sige.
12: Ipokus lang ako. Kita na to, ang kasa gina na pita, layo naman good guy ka.
8: Layo na tao na. Ang mga na area na kagimagi, wala eh, wala magkagi, aray na mismo sa Home of Justice, ako na ang diwani, kung nga sa pikat mo, aray is doktor ko. Muna yan, makita sa video nga kita ba, muna siya, ang ato nga, brigid mismo ang maong sunod.
12: Pero wala naman on siya.
8: Wala nga, kaya nakuntun naman tayo. Kaya kagaling ako, nakagaling ba yung run-out daw.
12: Matik mo na, upload mo na sa Noriko. So, maura na, dito sa layo ang kayo kagaling.
8: Sa layo, nanay, gaaso po gamay. Nga, dili po sa ka-lipot dito sa layo, kung tungkol kayo, na tira ka na, ang ka na mura yung ginahan.
12: Asa man ito na pitang Mercury, be?
8: Tira, ay papad, kone siya, dayong Mercury.
12: Pinhead mo na?
8: Papad eh, oo. Pero, ano ba na yung kunis sa una kay Kevin Ben?
12: Ha?
8: Ang kunis sa una na kung naala tindahan sa muna, kaya muna na yung magputasan, mo gina ang maong masunog niya. Pilit muna siya, Mercury. Pero ano, under control na, okay na ang mga area. Ano pa na, ang ilaw na naman kay
17: mga kukas doon, awa na gina, damage yun gina, kaya na
18: tubo ko gina. Be, pa, kali, doon eko na mga protas, be, na damage ba, be? Dalawa. Be.
17: Kaya, gini mo tayo, kusya, dito, be, dito, gina, quarantine.
18: Ayaw, di, ayaw lang, kuhan, diyan lang ako itong sanay, kuhan ka ng police line.
17: Ah,
18: ah, ah, padol, isom ko ng gamay.
17: Okay, so, kakita ba yun? Maaman si kakita si
18: Rodri. Ingon si, ingon ko na si Kwan, si, ingon si Abo, ihigda ko na para ma-full screen ko na ba? Isaway ko na.
17: Okay, kena,

0: Na, kao.
1: Na, ada na dahil ko ng motor kay kita ang sa sulat.
0: Ikaw naman po reporter na talawan, makorintihan. O bang mga reporter, di mo na sila hadlock, makorintihan, isog mo na.
1: Di ka sila ni. Ha? Wala, wala, kaan mo kayo ni.
0: Ah.
1: Kaya, pag-awa ko na ako, napunog ng tubig.
0: Napunog tubig. Di ka makasulo dito sa luoya sa mga watermelon, no? Pastilan. Oh, napay ko ako. Na, uy, saan mo na? Naman tayo mga...
1: Ano yung motor?
0: Naman tayo mga panagi tayo na, mga... Sino? Mga refrigerator?
1: May motorist. Wala, may mga isa kanan sa mga prutas. Sa ganina na yung buntag sa'yo, nakaroon na kontrol na.
0: Balikan mo na ako niya sa second portion with Cyril Rip eh. Basin yes. Na interview mo o taga-Bureau of Fire. Katong kwa okay. Katong taga-Bureau of Fire na inig-interview na to, dili mo balibad?
1: Okay, so ako rin mga kusang na, ako rin yung nanay nag...
0: Pero, balikan, balikan na to si ma'am ganina ba? Seryo siguro to siya na maestra, no?
1: Seryoso ko kayo na na sa kuhaan ka ng English speaking na pero nakasabot ko siya yung isa niya. Ang problema lang, pagbalos na ko niya.
0: Hindi mo siya, ay bugal-bugal dong.
1: Hindi, ikaw magiging nandito.
0: Hindi mo siya, Aido, ang pasabot niya itong Aido, kuhaan ka ng yes siguro nga ka na niya naminaw siya.
1: Oh, yeah. Hindi siya kahatag o ngalang sa iyo nga.
0: Ningon na bukog, ningon na bukog, Aido. Isang ay, bugal-bugal dong. Wala ko kasabot ko na akong istorya. Ang pasabot po na to, yes. Muna nga, bita tigpaminaw to si ma'am, no?
1: Tigpaminawan siya kay Gabriel Antonio. Tigpaminawan siya kay
0: K-5. Ingon niyo mong K-5, siya nga, tigpaminaw ko K-5.
1: Oh, ay, matog ko niya. Eh, mauna ako, sir, kayo. First time na ko na yung kanya, ang K-5, gusto gawin. So, nga, sige na, ma'am, kayo. Ito, kompletong detalye.
0: Sorry kay Ma'am Haog, naingon po kong Aido. Kaya ka naman kong Aido doon, kasagaran na ng Aido. Dito mo na si Aslo noon. Do you accept him or accept her? Sana, do you? I do. Oh. Ano ba? Buntag sa'yo, kapiso na hinunta niya. Pero wala man ito ka, ma'am. Ligar man po ito ka, ma'am, Paul.
1: Okay na.
0: So, mga suking tigpaminaw, katong nga, mga gihay ka ron, di pagihan, asa mo sila matuyok nun?
1: Muna ang alagihan ka nga, arable sa paanak
0: ang gikan sa simulan, ang gikan sa simulan mo, left turn, right turn.
1: Left turn o right turn. Ang tayong simulan?
0: Ang gikan sa simulan.
1: Fine. Pwede sila palimang sa lantaw, paanak ko din sa LTO.
0: Pwede.
1: Is doctor na siya luto. Pwede. Do speak us. Atos lang pa sa... kwan na sa Hall of Justice.
0: Ang gikan sa kwan?
1: Dumagete.
0: Dumagete.
1: Ano? Bricks. Pwede ka rin sa is doctor. Kunya, pwede po ka dito sa Bricks. Pa yung medical center. Kunya, pwede po ka paangat sa Diputado Street. Kapag nangyong pagkasimulan mo na, ay mong agi, dilupit ang traffic. Pwede mo mag-lockers by version.
0: By version na lang. By version.
1: Pwede pa nga, bili kayo masagupa mo sa traffic ko.
0: Okay, sige!
1: Okay, so mga baka kayo na bila. Pag-abit kayo sa nagtabong sunog karoon rin sa Garob. Inyong kakipa, Gimlitz, Nag-Exam, Food, Supplement, Paling. Para sa kagyan nyo dito, Sir Bishop Bukuk, Ligawan, San Negros, K-5 News.
2: K-5 News FM, live report.
0: Mato ang sunog, amigo, sa mga pertasan na dipikta sa may barangay Daro. Tapad mismo sa PhilHealth, dyan sa Mercury Drugs. Og basta niya nga area mga suking tigpamina. So, katong nasa simulan, pangita lang mo agihanan, basta lisod kayo, makaagi mo sa pagkakaroon na, dyan sa may PhilHealth, dyan sa may Mercury, dyan sa Daro. So, katong pong sunumagiti, pangita, dito na lang mo agi, o dere mo agi sa mo na pitch ka man ha? Kung padulong manggaling mo sa dito sa may Sibulan, sa Nusay Amlan. Oh, dito na pita. Okay. So, standby yun yung second portion. Kaya i-check na to. Balikan na to sila si K-5 Cyril. Kung unsa gihinungdan, asa na pita nagsugod ang kining maong kalayo mga igala sa karong buntaga. Okay. So, Donde? Mag itong mga kaubang mga reporters. I-check mo na ako sa second portion, Donde? Og sila si K-5 Roy. Og uban pala itong mga reporter. I-check mo na ako kay... Nag-coverage na kadyot ang mga suking tigpaminaw sa sunog na bag-ulang amigo dyan pita sa Daro. Sa

0: bagong CEO President na Generous Bossing, Bossing Doc Ramiloy, Area Manager Mayor Pueblo Binyanaligan, Picas Loa, Kabudin Ulpus, Iligapon si Kakipay, Bernie Campos, Kanunay Gabay, TC, DTX 500, DTX Kupimixon, Ditribayo, Kabusaw, para sa kampon na balita, Servisyo Publikong Kaligawan sa Negros, E5 News FM,
1: Puro de los Pueblos. E5 News FM, shopping the lives of the Filipino. Ditribayo Health News. Ditribayo.
2: Ako si Corazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa Ditribayo. Normal na dyan rin akong regla.
1: Ditribayo. Ang Ditri nga may Visio. Ang Visio nga may Ditri. Papalit sa mga butika. Ditribayo.
3: Mayong adlaw mga ka-Ditribayo. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinaot untang na inom nyo na ang inyong Ditribayo. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain Ditri. Kung mo inyong kag ordinary plain D3 kumpara sa Ditribayo. Ang Ditribayo gapadaghan siya sa imuang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3 Sir GP wala.
3: Check si Ditribayo, ikis ordinary vitamin D3.
4: Ginapadaghan niya ang imuang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
3: Kung ga Ditribayo ka, daghan kag MCT or medium chain triglyceride.
4: Maujud na yung superstar na Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid niya, MCT, i-convert niya into monolaurin nga mao'y mugwardya sa imuang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
3: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
4: Grabe sa.
3: Mo nay Ditribayo, ang imong plain D3 nabayngon ana.
4: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon ni imong anak? Aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyud na asgata sa inahan nga mo'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa Ditribayo. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
3: Wala!
4: May monolaurin ba ang imong plain D3?
3: Wala.
4: Ditribayo ra ang naa. Pasabot Sir GP nga kung gainom ka og Ditribayo, pareho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka Ditribayo ka.
1: Ditribayo.
2: Ako si Pili Kabugnasan, ako gyud natabang sa akong panglawas ang Ditribayo. Kay gaana ako pamatyog sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
1: Ditribayo. Ang Ditri nga may Visio. Ang Visio nga may Ditri. Mapalit sa mga butika. Ditribayo. Bio.
3: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, o napay capric acid.
4: Nasa nindot nga antioxidant nga makita nimo sa BCO Sir JP nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa Ditribayo?
3: Wala.
4: Wala. Kaya ang plain D3 walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa ginapakapin running vitamin D3, Ditribayo ka na lang.
3: Sa padyod, lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa Ditribayo, siyang glutathione, gapadaghan sa glutathione, aron masuklan, ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo ng kuhaon ni Ditribayo ang iyang mga dunot. Unsa pa jud, si Ditribayo gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung nakay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
4: Ang ketones sir GP, the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pa sagday ang imuang utok, samot na kung lugay na Sir GP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
3: Gutom na.
4: Kinahangla na adyo kay Ditribayo. Aron ang ketones nga naa sa Ditribayo, mo'y kaunon sa imong utok.
3: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
4: Food for the brain, yun, Sir GP. Mao nang kanunay yun namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may Ditribayo, mag-Ditribayo ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones mo, medyo na siya ay pinaka the best nga fuel kung sasakyanan pa na fuel na sa aeroplano, Sir JP. Oh. High octane, less ang aso, less ang bero, less ang abog. Question, ang imong D3 nabay ketones?
3: Wala.
4: D3 bio lang jud ang naay ketones. D3 bio lang ang kusgan. Klaro na kayo, bisan pa research niyo BCO og D3 sa imong lawas compared sa ordinary nga PND3, time to upgrade again, Sir JP. Ingon ana jud na ang kinabuhi.
3: Wa na tay oras doko. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusuhon.
1: D3 bio. Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
5: D3 bio. Ang D3 nga may visio.
1: Visio.
5: Gamay D3.
1: Kapalit sa mga butik.
5: D3 bio.
1: D3 bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 gamay Visio.
1: Visio
0: gamay D3.
1: Kapalit sa mga butik.
0: D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ako si Inara. Ajud kayo ang akong blood sugar. Ako gusto lang nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 2 times a day. May hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
1: Ang Visio
0: gamay D3.
1: Kapalit sa mga butik.
0: D3 Bio.
1: Sa adlaw-adlaw datong kapaginog ug PTX 500, nakatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Gamao ang hinundan ug responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500.
0: Kapalit sa mga butik.
1: No one ang makaugan sa kama.
0: Masin ug
1: may diabetes ka.
0: PTX 500 na
1: ang DTX 500.
0: Adunay powerful extracts,
1: no phytochemicals,
0: ug antioxidant,
1: nga gikan sa palaya,
0: ug desugared sugar cane,
1: mga organic compound,
0: nga effective
1: batok sa sakit nga diabetes.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agud na magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Dani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig karong magparat, inom ng soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatuman ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kahadlaw na wala na akong UTI o nitawahay na pun akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay efektibo dyan kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
6: Ang bata mo bala, daw baka umihi na sa iba. Nabuklayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela.
7: Hindi na
6: magnamay.

0: ang serotonin memory advanced zero para sa mas marami na school performance. Memory advanced zero, bakal na sa mga butika.
1: Clinicals 4 biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. 4 biotics katamang sa magpatay sa kagaw na H. pylori ng makapa-ulcer. Mang Clinicals 4 biotics at lawataw, mapalit sa inyong mga suking butika. Extend food superman for men.
2: Ako si Vicky, tatlong among kabataan sa mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you gid sa Extend. Baayaw gid kami ni mister.
1: Extend food superman for men. Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into ads as t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaway, and more. Ads as t-shirt printing. We customize. We design right for your life. Ads as advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Loxin Heritage House, Loxin Corner, Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out Ads as Advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, glass, neon signs, and more. Ads as Advertising, located Solomon Avenue, Dumaguete City.
3: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw kag duha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% Galvano steel roofing na ligon, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light or dark, og plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking ug spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia ug ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pa gyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing, aduna mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magata, Sibulan, Dumaguete Area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nato, kasaligan nga serbisyo.
4: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya ug 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PUJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya usab ang Boston Finance and Investment Corporation ug 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutudlo sa privado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanhimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pangita si Jona Lisa e sila naghatag o 2% na komisyon. Alang sa dugang na kasayuran, ang Boston Finance an Investment Corporation, matawagan sa numero 0962-805-05.

0: Lucas Insula. Kada adlaw, pwede na by happy hour. Pagkalingaw kayo sa Katahanay Tangilik ATV.
1: Higit kumot.
0: Busa, kumahilig ka mo kanta, o ang kanta walay hilig limo, kuri na pa sa Katahanay Tangilik ATV. Na silang hinutan sa Northwood, Iskanyo Beach, Yati, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday. Only at Katahanay.
2: Nangita ka ba o ga makalingaw ng exciting sporting events? Abro tayo rin lang nagdaling nagihimo sa Sibulan Cockpit.
3: Sibulan Cockpit.
2: Matag-Biernes kini og Domingo, sugod alas 8 sa Buntag.
3: Sibulan Cockpit.
2: Tapos ang mga participants alang sa usa ka likon nga makalingaw nga kompetisyon.
3: Kada Domingo,
2: adunay special nga pictures nga 3 wins entry. Mas makadulang pa o excitement sa maong adlaw.
3: Sibulan Cockpit.
2: Ano na pa dugang pang mga pag-premyo sa pa imong gitugayan.
3: Sibulan Cockpit.
2: Para sa detalye o registration, punta ka lang sa Sir Domol Kimos-Kimos 0975-347-5448. Kinig, idumala nyo na ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
3: Sibulan Cockpit.
2: Si Chukan Daol, saan ang tungo Sibulan?
3: Sibulan Cockpit.
2: Labok na mo.
3: Sibulan Cockpit. Ang Sibulan Cockpit, adulap sila yung litsong baboy, lamian nga litsong o barato pang rasyo sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit.
4: Bisita na sa Sibulan Cockpit.
5: Get free, bio! Ako si Aying, gulabad yun ang ating ulo kung usaw ang pagpagamay. Gusto na yan ako ginom ang Get Free Bio. Weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kasinis o paggamay sa akong buyon.
6: Get Free Bio! Ang Get Free ng may Vizio! Ang Vizio ng may Get Free! Kapalit sa mga butika, Extend Food Superman for Men!
7: Kung si Juni, taga-Bacolod, napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sinis sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Wala mo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Superman for Men. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Nikuplus pa gyud ang hubag sa akong diin. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
6: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. My PC, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Kerry, isa ka loyal sa Android. Madin ako ibati ang panglipong-lipong usahay na pangakong pangalantaw sa CEO Pulaw. Misalay ko ang tumahan My PC. Tulok kapsula sa Oscar Adler. Pero ang bayo ng akong pamati, huwag nawala ng kalipong. Kung ginaw na usab ang akong panandang. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C, Mighty C, subok nga ng mga eksperto.

C ang alkaline ng vitamin C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tumaguerez City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
1: Alas 7, this is Hoyce. At nagapon ka na ito sa Mighty C, DTX 500 Destry Bio o DTX Coffee Mix.
2: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
3: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no hold bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Ang kagawasan kapanalipdan pinagi sa kamaturan. Kon sa baka, giloiban. Sa panagiusa, kon sa panagbahin-bahin gihulga. Sa hinagiban, kon sa hinagiban, gipasipadan.
3: Foro de los Pueblos.
1: Mga ka-foro, mga kakipad, kumusta kayong buntag? Kaling yapon si Kaki 5, Bernie Campos, kanunay ka Mighty C, DTX 500, DTX Coffee Mix, o D3 Bayo Kabusaw.
4: Ang mahalaga sa tao matarong gimando sa Dios, bisan siya mahag sa apan, di siya mapukan. Tungod kang Dios, minagagunit sa iyo mga kamot. Mga Kaki 5, mayong buntag. Kinisag yapon inyong kumus nga lagad sa kahanginan, Kaki 5, at Ronnie Ronel, kanunay naka DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bayo, Sport Biotics, Dipal Bus, Webotag Luzon, Visayas, Mindanao, Tibo, Kalibutan!
1: Kalibutan! Alas 8:18 na mga sukin, ting pamila. Mo, ato ko nung i-check ka pagbalik. Sige, anansa na to turns ang mga reports. O, nabalikan na to sila si Cyril o si Dondon dito sa may fire scene area. No, anansa na to pag-check turns.
4: Yes, atong balika, atong unahon sa mga report, mga sukin, ting pamila. Servisyo sa PhilHealth, pag-ibig o BIR. Gipaduol na sa dakbayan sa Bayawan. Kompletong detalye ka K5 Donde Glodobe.
5: K5 News FM Live Report.
6: Mas gipaduon o gipasayo na ang mga batangang serbisyo gikan sa PhilHealth sa pag-ibig ban o Bureau of Internal Revenue ng BIR dito sa dakbayan sa Bayawan. Aron din na kinahanglang mo biyahe sa layo alang sa mga transaksyon. Subay sa PhilHealth yakap karabal. Ipahigayon ang mga serbisyo matong ikaduha o ikaupat na biyernes sa bulan sa lain-laing mga barangay. Taong Agosto 14 dito sa Barangay Villasol, Agosto 28 Barangay Dawit, September 11, Barangay San Jose, September 25, Barangay San Roque, October 9, Barangay Tabuan, October 23, Barangay Nara. Samtang alam sa PhilHealth Membership Registration, mahimong mutunin sa inyong mga dokumento ngadto sa mga miyembro sa City Cooperative and Manpower Development Office na nahimutang sa Second Floor, CCMD o Building Kabkabun, Barangay Banga, gikan Lunes hangtod Biyernes. Gawas niini, ang pag-ibig van services mo pakita o mahatag o serbisyo matag ikaduhang bulan o ikaduhang Biyernes sa bulan o ang serbisyo sa BIR ipahigayon matag Webes. Matod pa sa lokal nga pagramahanan sa Bayawan, tuyo sa mga inisiyatibo na mas mapadali, mapalambo o mapadool ang mga serbisyo sa gobyerno alang sa tanang mga lumulupyo din sa siyudad sa Bayawan. Kini nga balita ihatod ko nato sa Mighty C dahil kalimbayin sa vitamin C o sa DTX Coffee Mix na nakakapikinan na naka-detox ka pa na mapalik sa tanang mga authorized reseller. Para sa Foro de los Pueblos, na nakadita ninyo sa K5 News FM by...
1: Sir, sa delivery doon, pag-ibig, BIR, PhilHealth, ang SS na na, na may SS niya?
6: As of now, Sir Vern, wala pa nakaschedule ang SS, Sir Vern.
1: So, kan, kanang kini nga maong nga tulog ka mga ahinsa sa gobyerno, termina yun ni diha, diha na sila mudool.
6: Yes. Yes, Sir Bern. Termina ni Dere, Sir Bern, no? Kung nasa sila mga kakulian. For example, sa PhilHealth, kumukuha sila ng MDR, na sila i-update ng mga beneficiary, Sir Bern.
1: Oh, kining PhilHealth, kuan, ang importante kining is o kining pag-ibig doon kay makaloon ka.
6: Yes, Sir Bern, no? Pwede ang SSS, ang PhilHealth, Sir Bern, wala magkamayra
1: mga ayo. Di man ka makaloon na ng kuan, PhilHealth. Ay, kanang BIR, deduction mo po ng BIR. Ang gwapong yun, kanang pag-ibig o is-is-is.
6: Bitaw, sir, no? Bitaw, eh.
1: So, mas mayo po nata, nga na is-is-is niya, no? At least, di naman yung diris ko mag-iti ba?
6: Oo, puhon, sir, Ben, baso nauna-una po sila sa maniinim niya kalihukan sa pilihan, pag-ibig o sa BIR.
1: Hangyo na tong is-is-is. Anindot pag-ali, doon ay GSIS mo niya.
6: Wala na nga nakutag-tas ni Sir Ben.
1: Ha? Di ba man tilabot sa GSIS, sa mga kuan ba? Sa mga nas-guberno ba?
6: Noon.
1: Para di na sila mo niya. Hey, nindot bitaw na, nindot na. Muling gingon nga, bringing the government closer to the people. para nindot kaya. Sige doon, salamat doon!
6: Yes, Sir Ben, salamat Sir Ben. Ano ka gika din eh? Sa K5 News FM by 116.5, kinis ka K5 Gondi Glodob. Para sa kapag na balita, servisyo publiko karingawan sa Negros, K5 News FM.
5: K5 News FM, live report.
4: Yes, samtang sa laing bahin, Cebula National High, National High School. Again, National High School. Nanawagan sa mga ginikanan nga dili pa iskulaho ng mga kabataan nga doon ay sakit sa mata. Surprise na. Wala na. Dili na ni sakit sa mata.
1: Una na, gobernador na ingon ini.
4: Una na.
1: Una. Gisuspit sa magaling klase ron.
4: Misunod ang Sibulan.
1: Misunod na ang Sibulan. Kaya kung sigur na ingon, hindi po na may ingon na di pa iskulahon.
4: Sige. Pili ng detalye. Ka-K5.
1: Hoy! Ogas, Bustillo.
5: K5 News FM Live Report.
7: Pinsan ay nagkagrabi sa pagkailap sa sakit na conjunctivitis o ginatawag piska na sakit sa mata. Ang Cebula National High School nag-awag sa mga ginikanan na magtinabangay pinagi sa pagsuporta sa paningkamot sa pagpugong sa pagkailap sa maong sakit sa mata. Sulo sa komunidad sa eskwelahan. Matupas maong hangyo sa maong tuwaan, iauhag ang mga ginikanan at tambaga na ilang mga kabataan na dili at doon sa ilang eskwelahan. Tungod doon ay simptomas sa maong sakit sa conjunctivitis o piska tungod kay ang impeksyon dali nga makatakod sa laing mga bata. Dugang pa, ang mga apektadong estudyante giawag na magpabilin sa balay aron makadawat og angay ang pag-atiman o mabalik lamang sa eskulahan kung sila hingpit na nga maulian o dili na makatakod. Og dugang pa, ang inyong kooperasyon hinungdanon sa pagtabang kanamo nga masiguro ang usa kaluwas, himsog o maayong palibot sa pagkaton alang sa tanan mga kabataan. Og sa ato mga suking tipaminaw aron himsog kanunay ang atong immune system mag Mighty C, ang alkaline nga may vitamin C para sa Foro de los Pueblos. Municipal News, kinis ka K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: K5 News FM, live report!
4: Yes, nagasalamat ka K5 Roy August Bustillo.
1: Tingnan si Godofredo Malbog na ay office director sa Bayawan, sa SSS.
4: Sa SSS?
1: At nagabayawan, malibilyarial man yan si Godofredo. Naaman niya
4: eh.
1: Eh, ingon man to si Dondon nga maragula pa.
4: Actually, kanang balaod sa panahon pa na ni Kuan. Former Congressman Henry Tevez.
1: Nga, bata nga nito ang
4: SSS. SSS, ROD.
1: ROD, pero wapay, PhilHealth karon pa. BIR, karon pa.
4: Dayan katong mayor siya, gibutangan, nagbutag office ang NBI.
1: NBI?
4: Ah! Ano mga project niya?
1: NBI. So, mas maayo. So, National Bureau of Investigation. Anya, mapahimos lang pong NBI dito.
4: Ang NBI?
1: Ha?
4: Pahimos lang?
1: Na, kung baka nang naba sila mga accomplishment.
4: No, kung ano yung paghatag o NBI clearance?
1: Aka na ra. Pero kanang dinakupay ba?
4: Ha?
1: Dakup, dinakupay.
4: Na, punti nga. Pero hindi man yun na sa Dumaguete ang kon. Actually, ano yung office mo na nga.
1: Lagi, pasabot ako ba?
4: NBI clearance?
1: Lagi ba? Ang akumbot masabot ba? For example, doon ay kanang dakpunod. Kanya, doon na sila informasyon. Napil ba sila dakup? Basit polis na po yung ipasagdan. NBI man.
4: Field office man na dito para sa pag-issue og clearance. Wala man na dili man na para operation.
1: Tigi, di ay.
4: Admin man na dito.
1: Oo, oh, yapoy.
4: Ha? Dili, kaya para dili na mo ano dili sa Dumaguete magkumag NBI clearance.
1: So, dili sila mga armado dito.
4: Dili.
1: Ay, ikaw ay ayo. Ay, hapon. Kinanglan magbutang kag NBI. Doon ay armas. Doon ay opisina. Pwede sila masugo. Pwede mamalihog. Sir, ko ay nagsabo dito. Dakpanin niyo.
4: Dili ka mo kontak sa Dumaguete na dili ang NBI.
1: Ano pag humahong nagsuyo? Huwag mo biyahe pa?
4: Kada, na-IPDIA.
1: Na-IPDIA.
4: Na-ICDIO.
1: May PDIA dito.
4: Ha?
1: Na-IPDIA ba yawan?
4: Na-IPDIA mga operation tibok mo na sila. Na-ICDIO.
1: Nga. CDIO. Na-ICDIO ba yawan?
4: Ha? City Drug Enforcement.
1: Ha?
4: Sige, good na.
1: Ah. So, kumpletohon na lang yun.
4: Ah, kumpletohon na lang yun.
1: Pwede butangan galing Bangko Sentral ng Pilipinas!
4: Ano ba? Tama Bangko Sentral?
1: Oh.
4: Happy sa ba? Nasunog na yung katay ng Bangko Sentral na ba to?
1: Layo na tayo.
4: Okay, layo! Bilang ito kakuan, Mitros, Bangko Sentral na to?
1: Pagkasunog ito na, puro man ito mga watermelon, puro watermelon, water! Masunog na! Mangga!
4: Gusto kayong gray? Ato, ito sinun, Cyril!
1: Sige, Cyril! Basing niyabot na dito ang kuan. Pag-iya!
4: Yes, meron na siya interview sa Bureau of Fire Protection. So, tagingon ni, doon ganyan, Bureau of Fire and Protection?
1: Dili, Bureau of Firearms and Protection. Ito, ito, ito,
4: sige, ito, ito, ito, K5, Cyril Rippe!
8: K5 News FM, live report!
9: Hindi ko nasa karoon ng Governor of Attorney. Sometimes si Tonton, mag-interview siya dito sa mga borders ng mga dalaga dito sa Ligigamahin.
1: Nanong siya may imong gasahin dito?
9: Isa ba dito? Isa ka tukos mga borders?
1: Ah, sige, mas mayo. Okay,
9: okay. Pero i-check rin doon doon doon dito. Isa dito sa mga borders?
1: Hindi, kinsa man ang imong interview, Ron?
9: Ang atong mga tigyanan sa Bureau of Fire Protection na kita burn, okay?
1: Mga John, i-recap sa gamay say. O na, kaya ba si matingal sila? Ano siya, Ron? Erika
9: pa. Nasunog ganigang alasayos masado kinabir, no? Ganigang approach standard. Pero di wani nagsugod sa ilang kanilang tinda sa likod nga doon ay karaan nga guba ka balay. Dito nagsugod ang sunog. So, gisusi pag nila sa kututuruhan, kung siya ginunog na sunog, ay ganyan po kanilang nabranout na rin na dita. O na pagbalik, kung mo hinugdan sa pagsigga na ining mawagwan. Pero 1 minute, kinabir, natabang ganun sa itong mga kinabiruhan. So, di kayo na kung damage sa ang ang kuha na ito. Ang problema na yung karunog, kanyang mga protas o kanyang mga uman, babalik yan ni Brian.
1: Sige.
9: Ang problema, kay ang tag-iya, ako si Kumulokin sa kulay tag-iya. Sakulay sila, eh.
1: Kung siya tag-iya?
9: Hindi pa matungan ko siya kisa tag-iya.
1: Anong putasan? Ano manlok pa sila matugan? Usa man nila pamaligyan niya, illegal?
9: O niya, ang tagiya na sila tayo kay Weber, ang usas mga negosyantes ni Baguete, kaling tagiya sa Polaris, ang
1: nagkakas sa mga nagabang. Okay, kaling mga protasan, nagabang rani sa tagiya si Yota.
9: Ah, nagabang ra.
1: So, asabay, why nipakita niya na bisag-usa na lang ka tagiya sa protasan na susihon na iyang mga tinda niya?
9: Di kayo matugan na kasi tagiya.
1: Dili ba ka na nagtagay? Kamu may nagtanaw, why niya na diha nga murag naghilak na sus noon sa
9: ating putas niya? Wala ko naghilak ka rin kito, Bern.
1: Ay, panawato na yung mga putas niya, ang kawon!
9: Ano, yung mga tao din eh, pero di mo matugan kasi bumbiro na yung utana kasi tagiya ni. Wala, dili rabi, sir.
1: Bantog na si ma'am kaganina, Torns, ng utana ko. Di ba kailan ka ito ni ma'am?
4: No, kaya murag-murag. Okay, kaya ito si ma'am. 100% sure. Kaya ka mong kakakita. Pero basi sa tingo.
1: Mag yun.
9: Si kwanto attorney, si ma'am Tim-Tim.
4: Alagi, baby ang Tim-Tim lang.
9: Mama to ni Kwan, Inchi.
4: Mama ni Kwan, Bim-Bim.
1: Bim-Bim.
4: Sa Inchi, katong vokalista Inchi ba? Itong Riggy ba?
9: Riggy.
1: Ano? Sige, sige, naka-interview niya, Sai!
9: Ato na ba ito, ikanit sa agatong gawa ka mga fire investigator.
1: Sige na.
9: Take away, Brad Delpino, Jonathan.
1: Sige na.
10: So, as of now, under investigation, pag hapon pa boss, so, we shall report by 534. Narising Tamongkol, 534. Ngayon, dispatch main, 535. One minute, Evos Mitili, 536. Then, may firefighting, eh. Then, mga nilash show, mga 5 minutes ni firefighting, ayan siya na fire under control. Then, fire out. So, mga 5:39, under control na siya. Ngayon, 5:40, fire out. Pero, as of now, sir, ang mo ang boss is under
11: investigation, pamilya.
9: Under investigation po.
11: Nagsugod ni sir, atong what? Katong gupa na balay, karang balay? Sa likod?
10: Dito sa area na dito sa putas.
11: Putas area. Nay ko rin din sa rang area.
10: Sa aming pag-check na eh, natin yung mga purify na why. Pero di pa natin pa-identify kung mobile request. Pero na yung possibility na yung mga possibilities.
11: Walay tao dito sa pagkuhan ng set?
10: Ako yung napangutana na residente din sir. Ngayon, nakutana ko na ba yung tao ng balaya na ano, makaunom.
11: Unom.
10: Ano, nag-occupy. Ngayon, tulog kayo sila sir. Wala sila kabalong
12: pagmata nila motor nga service nila gusto ay makaya nila din gawa sila iyon batong duha ka bo nga residente nga pamutana nako sila nagtry po sila for fighting murag kaagi po sila training sa mga sipag siguro diyan ilang gitry og for fighting kay kato nga tayong masipag ta pero wala nang kaya mura to timing ni abot me ala siya nga pagkaduog niya sa kuan sa irin sa fire truck nahuwasan dyan mo to nga gawas na sila kay ni take over ng fire truck ni take over ng fire sir pwede.
9: Okay, about to si fire F01 Agustin o si Valdivinia sa Kibibir.
1: Marag nga, apil man to silang nanganin dyan rin nag-inspection sa itong building.
9: Ang mga batanon na ito. Batanon na rin
1: sa atin ito. Maman yung mga grupo, ha? Sige.
9: Ito ba naging kibibirn? Kaling napita, restaurant na sa una, karoon na Prof. Vidor Costada. Ang nani ang Mercury of PhilHealth, kaling karaan gabalay, naani nagpuyos sa taas mga borders.
1: Sige,
9: ang sunod na ini ang Central Bank.
1: Kaling balay na kini.
9: Kaling
1: nag-estrela ni sila sa St. Paul.
9: Ang uban, ani, kaya uban na, nagsirmaw na pa din yung napita kay Kwan.
1: Sige, ato ko na i-check si Dondon.
9: Dondon, parang na dito si Dondon sa likod ng bahin kay...
1: Ang sa'y gibati nila, ang sa'y nila yung Kwan mada. Kay, doon na tayo tip turns, ihatag nila, ang saon nga, kanang ilang ng mga sinina, makuha ba yun? O ga-border ka? Para sa ako dito sa Onas Cagayan, di nagamit yun ako ang akong tip na akong di-apply, nagamit na ko na ako.
13: Border?
1: Oh, border ba? Kanang nag-board?
13: Oo.
1: Ang saon? Pero, unahan sa natos gandun.
13: Di sa natos. Kanang mga borders po dihaan ang nasunugan?
1: Na, katong dako nga balay.
13: Katong karaan.
1: Katong karan-karan nga. Ni aso sa akoan. Kisa may dapit. Be. Say!
9: Okay. Tawagin lang dundun na Brad Dilben kay taas sa layo ko bahit.
1: Sige. Patlon sa ningin mo.
9: Okay.
1: Brad naman lagi si Kuan lagi.
13: Mas bigkas oh.
1: Don. Yes, Don! Go ahead, Don!
14: Okay, so, kakirabing! Ito, brillanta sa ito ang Juan, atong Google. Sir, si Sir, usan isa sa kineng tapad ko nung sunog ka kayo, kineng Polaris, ha? Kineng Polaris, na ay karaang balay mo na abangan, miso ang tagiyaan eh. Ang Polaris, ano? Kira ka ito, ito nga po yun, Sir?
1: Padol ang Juan sa, ipadol sa ihang bap, ano?
14: Mga, Walo katuwi. So, kagaling na, sir, sa pag na-alarma yun ang mga dihang asuna, ikaw mo yung una nakamatay yun?
15: Dili, naiusak, nakakauban ako, diriga po yung una silang alarma. Pero ako dito ko spantawan, nakabantay ko dahil, inamitana mo ko dito, panginangin, nakikita na kong kalayo. Pero ang kusa na kong kauban, higlagan dito sa gate, lodo, kakalarma na kong nasunog. Paglingi na ako, siga naghinay-hinay pa noon. Pero, lodo, nakadlagan ko, diris ko an, sa amuang hagdanan dito sa likod, motong drikta ko, tabang dito sa likod po, buo-buo kong tubig, pintras gamay pangkalayo. Motong sagit ako sa mga kauban nga, paan na mo tabang sa mo, kaya atong tabangan ng pagtubig. Paan naman madala, motong ito, sige na, naog na tanan, kaya di na may matabang na to, naog, isipte ang mga bata, ang atong mga kauban, safety. Motong, ako po, na akong kagalingan po, ikuha po na po ang mga gamit sa taas, safety po na ako, paingon rin sa Diyos.
14: Mga pila mo kabukting ka po yun, sir?
15: Mga naatagi siguro, miss, mga 30 siguro.
14: 30 ka
15: po? Mga, di ko kakuan, di ko mga 30 taon or 20 ka pin.
14: Puro mga trabantes sa Polaris?
15: Puro trabantes Polaris.
14: So, mura na ah. Kakipaber na sila, trabantay po sila. Kunya, mga sir po na, nakakita sa mga alarma ko niya. Kaganina, ato nakita din nga area, gawas kita na ilang mga gamit, mga ilang mahigdaan, tanan, naay mga bata.
1: Eh, balik ko na, be. Kanando na may pangutanan ni Sir Jamal Pwede. Be, hatag ko na kamay. Kajot, be. Sir, good morning!
16: Good morning, sir.
1: Live ka karon sa K5 News FM, there is no Magite. Kaba na to si Attorney Ronel. Sir Bernie Cabo, saw na ni Sir. Kining, first time pa niya, kung nahitabo niya nga naka-experience mo gingon na,
16: First time din sa Sir. First time.
1: First time. Asa man yung napita, unsa man yung naghanapita, kanang ruyo anang mga, sa tawag niya na, kanang mga prutasan, balay, may balay niya?
15: Ang tupad sa prutasan, dire ang PhilHealth.
1: PhilHealth?
15: Yung prutasan, dayo ng among gipuyan.
1: Ah.
15: Kanyang prutasan, kanyang among gipuyan, usaran niya.
1: Ah. So asa man yun nagsugod ang kalayo?
15: Atong pader sa PhilHealth, yan dito gagi itong linya sa PhilSouth po na may sa PhilSouth na gaging linya.
1: Linya sa Corinte?
15: Corinte.
1: So posible, so posible sa imong tanaw tungod sa Corinte?
15: Tungod sa Corinte, kaya ang nakakita dito nga nagahigda sa prutasan, diyan yun gasugod sa ispap. Wire sa
1: dito na dispatch yon. Onya, unsa man ko made of light materials?
15: Di naman ko din agoy mga kuan mga light materials ko diyan dapita nga murag ipadapli nila di unsa yon to sigda ko.
1: Bigali sir no kay kanang inyong giabangan. Wa ra dayon tungod kay dinali ra gamot ang bombero or inyong gi
15: pagkatong alarma na nako nga ningon kung tawag na mo bombero, tawag bombero. Ang ako mga kaubanan pod gaisig kuan pod sila nga idea. Na makatawag og bumbero, naabot po dayon mo itong natabang.
1: So, kasaganan na muyo diha, magtihayon or mga dalaga ulitaw?
15: Dalaga, na magtihayon po.
1: So, dali rin ayon mo nakakuan, nakagawas, di kan diha?
15: Puriyabuyag po, tungkol sa fan, alarma na, marag ang tao naabot mo itong nagpagawas ang mga gamit.
1: Onya ang mga kuan, kung sa may napagawas ninyo ng mga gamit, ang mga television, ang refrigerator, nabilin?
15: Padre, wala may ko wala na may kay alaw diri o grip kay ang kuan na mong kurinti na mong murag. Patakan po mo, marang tigising na ni kuan.
1: So, kung sa may inyong appliances na TV ra?
15: Wala po, mga cellphone na mga gadget mo ra.
1: Thanks. Sige. So, at least na, kuan, onya, kung sa may inyong himuon ka ron diya, balik na mo, kung sa ba?
15: Wow, di kuan naman ang taga-fire nga, pabalik ko na may.
13: Wala, nabay, sir? Wala ka may nangasunog na gamit, sir? Nadala na ganyan niyo sa gawas?
15: Kaya mo, wala na, pero katong dito rang side sa protasan mo, na yung nasunog.
1: Pero kanang, kanang
13: bulbul? Ang balay nga inyong gipoy, sir, safe ra, wala yung nasunog.
15: Sir, parebo yan kay, nakabang mong po dayon siya.
1: Sa Polaris, Polaris mo'y tagihan ng building, abalay.
15: Polaris.
1: Karaan-karaan na po na. Karaan-karaan na po nga balay?
13: Karaan.
1: May kanik, ang pag-aso dito sa Kisame, unsa man itong nasunog sir, niya suman ang Kisame, niya nang inyong ipuyan.
15: Patay, gasugo na galing niya, napinitrit mo na sa bumbero.
1: Sus. Nagalik kay doon rang bumbero? Naro raman, kay kung kuhan pa, sus.
13: Sir, kanang poste sa Corinthe, di ba? Doon gid kayo sa inyohang, kung ano, Kisame?
15: Dili, wal... Lala,
1: yun,
15: sa
1: kadawat
15: na, sa
1: gikan sa puste. Sige, sir. Kinsa galit ito yung ala ni mo, sir?
15: Isos Sido.
1: Isos?
13: Sido.
1: Sido. Salamat. Pila na kakatuig nagtrabaho, sir, sa Polaris?
15: Dugay-dugay na.
1: Moragi. Moraga. Kung sa galit mga products ini, sir, mo balik ito mga transformer?
13: Electrical.
1: Electrical?
15: Electrical.
1: Electrical. Naka-order man ko ninyo dito pa kuspikas istasyonan. Kamu may nagtaod? Kining dirigal ipod sa keypad siguro.
13: Ay,
1: sa bandira. Inyo man eh.
13: Ano tayo issue tila man
1: ang ila.
15: Mga suki na.
1: Mga suki ni tanan no. Nya discounted pa gyud. Murag nakabawas gyud ang kurinto ninyo ba? Dito sir Jesus, salamat sir ha. Ay. Okay. Mao dai sir nga gipanalipdan mo kay imong pangalan Jesus. Dai. Sige.
15: Salamat sir.
1: Si ma'am, okay. Si ma'am pa to na interview doon, mingon na po to, ay, bugal-bugal, sir. Why, kwanda? Why, katong mga, dalagadag mga, katong mga batanon, na imong, ma-interview?
17: Nga to magiging siguro ha, balag malaki, baka nga to magiging, unsa ilhang ha, safety ba sila o wala ba? Kumusta ilhang gibate, nakulbaan mag wala
1: ba? Iba nga tong gipangutan ha, huwag katong mga dalaga ba nga, unsa ba na, unsa ilang nahipos,
17: Wala ra.
1: Sige.
17: Sige, tara tara, kaya ganyan.
1: Pero, imo nang interview ganina off-air.
17: Bureau, ako ka. Bureau of Fire and Protection.
1: Bureau of Fire and Protection. Dili na ito, Bureau of Firearms.
17: Firearms?
1: Sige.
17: Okay, so mura to ha. Kaya ba, alang sa Poro de los Pueblos, kini ang KKP Brown Dips naka-extend food supplementary pa rin. Para sa kampiyon nga
1: ba? Pila po din nyo si Bobby, di ha? Pangapil po ng mga kaoban.
17: O ginabi na akong sparring partner, si Babski Damay Tisidigya. Ako si KKP Brown Dips na naka-extend food supplementary pa rin. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
18: K5 News FM. Live report.
1: Salamat lang. Napoy content, tip. Mali ang tip ihatag na to sa mga... Basta, labi na kayo, Ba may klase ron?
13: Basta boarding house.
1: Basta boarding house. Basta ka nabang ka.
13: May mga aksidente. May mga aksidente. Ang mga sanina.
1: Oh, sanina. Ang labi nag room-room lang ba?
13: Room-room.
1: Ayaw ninyo ikatag-katag na inyong mga sanina.
13: Oh.
1: Pagbaban kay hangir rin sa kaya.
13: Itapok rin ganun mo.
1: Itapok nimo na ang mga nilabhan. Ibutang nimo sa habol daan.
13: Sa habol? Mga nilabhan?
1: Mga nilabhan. O katong nga bisa
13: lang.
1: Ibutang po sa habol.
13: Ibutang sa habol.
1: Ha. Bili ikatag. Kasi bakog bingo na sunog. Pudyot na nimo tanan.
13: Ang basa? Habol po.
1: Di, pila naman ang basa nimo. Hindi na basa. Duharo man nakabuhok.
13: Ah, sige nanay, mong game mo dahil.
1: Ano akong game mo? Moto dito sa Cagayan. Pag-ingon ni tatay, patay na rin ang kantos tatay. Ambot si nanay.
13: Nasuno, ano?
1: Burn! Pukaw! Sulong mo yun!
13: Oo. Ano dahil kasi mong pinuntil?
1: Hakop na yun! Pak! Bubuy akong diyo nagawas!
13: Oo.
1: Gibalik ka na ko ang kwarta.
13: Ang mugi pa ulang yung kwarta?
1: Uy, pa. 300 yun.
13: Ha?
1: 300.
13: Ah, tiga. Iyan lang appliances?
1: Wa mo kay appliances?
13: Ah, wala pag.
1: Pero yan, ay
13: gamitos.
1: Bawal ba?
13: Bawal
1: appliances kay nag-board ka, appliances. Nama na siya mga. Bitaw din na, kinunod niya. Tinood na.
13: Tinood na.
1: Oo. Niya.
13: Tapukon rin si ginay mo imo sa nina.
1: Ah, tapukon. O niya. Samtang niya. Wala pa'y sunog. Kamudiha ba? Nga nag-board. Susihan ninyo, asa mo napita mo exit.
13: Alang taon daan ang fire exit.
1: Fire exit.
13: Oh.
1: In kaso ba huwag
13: yan? Yaka na mga karan nga balay, huwag man ay fire exit.
1: Di mo naman ang sikaran.
13: Ah, sikaran ra?
1: Wala, exit na na. Ang imong kusugan na to, ang suga doon ay madawag magini mo nang usa ka refrigerator.
13: Oo. Kapi na, nagamay ra.
1: Ano ba nagamay ra? So, dito mga kaysunan, tinood dito na.
13: Sa fire exit, magawas mo diyan ang kalayo.
1: Sa?
13: Fire exit.
1: Dili ang kalayo mo gawas diha.
13: Uy, sir.
1: Tao!
13: Ang tao, di ba?
1: Magpasabot ka ng fire exit, kung doon ay sunog, dito mo exit ang... Ah, lagi ka lang yun, lagi.
13: Oo, sa'yo, parang na exit.
1: Di ba ito, kung doon ay sunog, dito mo agi ang tao. Paras ko siya kong migo. Dito sa exit niya agi, samtang yun, pa sa sinasawa. Fire exit, oh!
13: Fire exit.
1: Di ba ito, inunana sa mga sulkintig paminaw. Tanawa sila kaganina, oh. Si Sir Jesus Kagrina, murag tanaw na ako, mamuntoy leader dito sa mga border. So, tingnan na na sa mga iksoon. Pero, tilaw itong siging-siging itong mga borders dito.
13: Tilaw? Ay, nangkanaan na silang kisamin ng kalayo. Ang mga bumbiroso, nagtuapin
1: ko. Oo na. Inana na sa mga sulkintig paminaw. So, grabe ning kalayo lagi. Matod pa nila mga sulkintig paminaw, mas may pakunutron kawatan kaysa masunugan. Pero, huwag inaayaw na ano ha.
13: Wala,
1: kaya humagpangawa, humagpangawa at sunugon ng pod. So, muna ha! Muna mga estudyante, kuna ka na nga tips na nako. Diyan ninyo, kamong nga mga nag-board ka ron, kamong nga nakaroon sa inyo tagsa-tagsa ka mga boarding house.
13: I-puston sa habol ang tanang gamit.
1: I-putan rin sa habol daan. Ayaw na kayo.
13: Hindi nyo na dahil ka mga habol ay matulog.
1: Sila rin na, wak man na nagpasabot nga, o sir, eh, kabukin mo habol.
13: Ah.
1: Ilainin mo.
13: Ilainin mo.
1: Ayaw po ni butang ng habol niya sa imong higdanan.
13: Ah, lahi, gudoy, butangan.
1: Butangan. Ano ba man good kay?
13: Ganong habol, gudoy, pwede sa sako na lang para diretso na gaswa.
1: Pero sako. Gamay, anong sako?
13: Ah, lako ang habol.
1: Habol kay, inikuha ni mo, kuha naman ka dito. Inigisulog di mo, mani, ano na ba, balik na po niya. Yan din ang mga labunon, hapon ni, pikas mo ni habol. Ay lang isagol.
13: Adili sa.
1: Kay kanang imong nilabhan og labhonon, og bagong nilabhan og labhonon, imo na isagol, murag gapon nag baho kanang kuan labhanan. Buna, tinuod na mga isoon, kamo nga mga nagboard karon. Labi na kay white klase, kamo nga mga naminaw karon nga white klase. Og gabisan sa mga dili lang sa mga estudyante, lakip sa mga trabahante. Mao na inyong imong di kay hangir dere, hangir dito, hay hay dere, hay hay dito. Di ba? So, muna siya karoon ng mga sukinting paminaw. Alas 7:45 na turns.
19: Puro de los Pueblos.
1: Randall Pampilo turns, naminaw. Good morning,
13: Lord. Good morning. Ma'am Lorna. Good morning, Attorney Sir Byrne. Lorna, Purdue.
1: The Legacy.
13: Bumik.
1: Ay! The Legacy turns. May commit sila. 5,000.
13: 5,000? Para sa... Ano ito?
1: Broadcasting competition.
19: Puro de los Pueblos.
13: Bungik, ang agi jud na ni Byrne nga hapit masak nakapi sa fire exit a bypass. Ikaw
1: mo. Ikaw bungik. Bungian ta ka. Taka-taka lang ka bungik sa imbis ka ato lang i-explain nila. Ikaw ako po nila masangit lang mo, ha?
13: Kaya na bungik kayo
1: mahal. Kaya bungik kayo mabasing mabungik.
13: Janiel Filweta, good morning Sir Bern. Magkapi na sa tag-detects kayo. Hindi ka ayo. Di matabang
1: ka lang. Detects ko pimix na rin.
13: Why makalupig? Salamat dia, Janiel. Inday Mars Cabas, good morning Sir Bern. Attorney Ronel, Lordy sa Pitancio. Naanay SSS Office 3-1, ingon si Godo Prido Malbog. Uter Miraflor, naminaw, Requibas Bilia Flores.
1: Ay, si Pahoy!
13: Naminaw ang taga SPF WAC Office Manhoyod.
1: Ay, good morning po na ni Jet Ecstasy. Ecstasy.
13: Ecstasy?
1: Jet Ecstasy ba ito? Hindi kasi ba? Jet Ecstasy. Okay, si Pahoy ang Jet Pre! Paabot lang ta pre atong kampay kay ako nag-forward pre. Okay, MGI. Paabot ko na to og kang attorney po og uban pa mga sukit tig paminaw. Salamat kayo ha. Do na man good night activity mga sukit tig paminaw nga NIR K5 NIR broadcasting competition. So, balik kita diri mga sukit tig paminaw sa Dabagite. Mag-elimination ta karong nga 23 pohon. Do na audition. Onya ang duha ka top 2. First og second. Mo'y ipadala na to mga kaigsunan dito sa Bacolod this coming September 13 for final. Muna nga, so, nanginahanglan mo sa inyo sa
13: portal. Ato ang magpa...
1: 23.
13: Karang 23.
1: August. Anya, kaya approve naman. Nanawag naman ang region ako kagapon. Na sir, okay na ni sir ang kanang advisory. Okay na ni recommendation. Okay na ni tanag. So, yan to na ni nga to sa mga schools. Na, mga sobra na pulo kung siguro tayo ka mga high school dere.
13: High school mo din, ano?
1: Oye,
13: papilon.
1: High school o senior high?
13: Representative ka na high school.
1: Depende nila. Depende nila o magkuhan. Di ba po natupungson? Pero mas mayag yun, gamapin sila para maka-experience sila sa broadcast na yun na live. I-live pa natin ang audition?
13: I-live.
1: Unang maminaw na sila. Maminaw po na ilang mga ginikanan. Onya, kung kinsay mo daw nila, ipadala nato sa Bacolod 13.
13: Sa
1: September.
13: September 13.
1: September 13. Finals na siya. Finals. Ang kontra nato din is Lumaguito Bayawan. Kontra nato sa Bayawan. Kontra nato sa Canlaon. Kontra nato sa kining Bacolod.
13: Bacolod.
1: Kabangkalan.
13: Sagay.
1: Sagay. Basta napulo mga higala ka mga contestants ang mag-abot ng mga kaeksunan sa finals.
20: Foro Delos Polos.
1: Muna nga, kamo nga mga estudyante karon, practice-practice na mo niya. Agidod ko by Bernie nga hapit masakpi sa fire exit a bypass. Ikaw di ay unya pagkaman imo kong pasangin lang.
13: Ako. Agidod na by Bernie nga hapit masakpi
1: sa agidod ko kaingon ko si Bungix may hapit nasakpan.
13: Ikaw lagi yan.
1: Lan. Alagi ka na bunggik sa bantay kay bunggik. Okay, alas 7:49 na mga kaigsunan din sa ito ang pagkapanaguban-uban. Turn si Sisgutan sa nato ni kay Dugay na kung naglagot ni kining AI ba?
13: AI?
1: Oo.
13: Ano naman, artificial insemination?
1: Oo. Kanang gihimo ni Dondon.
13: Ha? Ano mo ka maglagot, ana? Nga, para man
1: sa mga ayok ka. Mukhaan mo na siya mo. Artificial insemination. Kabalo mo na siya mong hindi.
13: Kabalo kayo sa mga injik. Ano mo ka maglagot? Ngayaman po na...
1: Adili!
13: Abilida!
1: Adili, kang Dondon. Artificial intelligence.
13: Artificial intelligence. Buti pa sabot. Bugo siya.
1: Bugo yun!
13: Kay...
1: Artificial na!
13: Artificial naman.
1: Dibit pa mga sulking tigpaminaw. Usahin maglibog ko. Maglibog na ko. Gamaykan kay kini AI ang mga sulking tigpaminaw. Buni ang nakapatapol ton sa tao mismo. Sunan mo mga kaigsunan doon na ipakantahon mga higala na AI?
13: Ay, saan?
1: O niya, ang yara bang? Kanang, Bo, ikaw maayo magkaikana, Bobby.
13: Sa research,
1: kwan, AI. Kwan, ikaw na nga, kwan, ang tawag nga na. Sample ba sa AI ba nga, kwan, be?
13: AI nga mga nga kanta.
1: AI nga kanta, be. Sample?
13: Actually, nailose ko sa Manila, nalimot na kung unsa to. Bawal ang mga first year law student nga magamit og AI.
1: Kano?
13: Nalang balik ka basic yun, libro, kodal, ina-agyan. Dili pwede ka mag, sige ra kag, kuhan, para AI mo ipatubag.

0: karon magpukuha kuha mga kaigsoonan niya ito nga kuha ito nga lampunon diretso basa arang-arang na lang ito kang Sandro Marcos nga to my beloved wife.
1: My beloved wife.
0: Kasi, ay, kang papa man ay nais. Speech ayang papa ba, presidente?
1: Pero okay na. Okay. Speech man gito siyang papa, yang nabasa.
0: Oo, niya. Pero nikatawa lang po siya, guys. Nahiya, nainuon ko.
1: Okay na, yung laro ba, be?
0: Be. Be.
1: Ito rin, ato ang jingle, ay mana.
0: Akin ni Kang Makoy?
1: Oo.
0: Akin ni siya?
1: Oo.

0: dinabo kang kana siren din na si nagpakanta gyud ang siren. Kanang dili na katong tingog mo. Katong tingog sa kanang kwan gyud mo kanang murag husky husky ang tingog ba?
1: Mm. Ha. Ang lolo Paldo day si siren din na?
0: Ha.
1: Mo ba?
0: Siya na.
1: Ah. Ano sa pa nakapaldo day ni?
0: Abashman. Ang bulang kristal. Ano man to? Be, katukan mo. Katong nga, mura yung imbis kay ganahan ka maminaw sa kuhan ng mga suking tigpaminaw sa musika, ganahan ka maminaw sa lyrics, nindot paminaw, pero tungod sa EI mga kaeksonan, why lame?
2: Check it out, babe.
0: Okay.
1: So, good morning, kakipay Bernie, attorney. Ronel, sa wakas, nitingog na dyan ang radyo. Taod-taod po, miwa kadungog radyo ninyo. Sa sipira ko, sige, gika ni Bibi.
0: Ah, sa napitan na.
1: Shaton.
0: Sa Shaton.
1: Tingog na sila. Morning dyan sa Shaton, ha?
0: Ah, morning sa Shaton.
1: Sa inyo ang bulangan di, ha?
0: Si Sirado.
1: Ah, Sirado.
0: Sirado. Wita rin na silang permit di, ha? So, makusog na po ng tari-tari sa mga barangay. O gwan ay bulangan di ang sintro.
1: At yun, magbibakay, tablog atang si... Major Puentes, ana.
0: Ah, niya, ang mga kwanda, ang mga polis, wala nila yung trabaho niya ron. Hmm. Sige, nagantog bukid.
1: Sige, nagantog bukid.
0: Sige, panakop niya ng manok.
1: Para magkaulin, ay bihag.
0: Di po.
1: Adili, di.
0: Di na sila mga hiyo. Kung takaan, sabihin sa may dimulawar. Na pakapinag pang beer.
1: Ay, gina na yung pakapinag pang beer.
0: Ang alaga, ang uso na ng ilang bihag niya.
1: Rafi Cole, good morning, Sir Ben Attorney Ronel. Girlie, let us go. Good morning, Sir Ben Attorney Ronel.
0: Hala, bo? Bo? Hala. Sige. Good morning, Sir Ben Attorney. Ah, mauna ni. Si... Okay. Sige, bo?
1: Wala yung nakitaan si Abo.
0: So, onya, mga kaiksunan, balik-balikan na ito ng EI, mga higala. Nga nung, onya, karoon magtukotaghab, mga kaiksunan nga, for EI? Ang Cebu ra ba mga kaisunan, Torch?
1: Para mas mabaspas ang kuan.
0: Mudawat ra ba ang Cebu? Sinistor Archibald?
1: Mudawat siya kung dili dawaton dito sa kuan.
0: Hey! Bisag dawaton dito, pwede po kuno sa Cebu.
1: Mabutang po dyan, paksilika?
0: Paksilika! Mura kuno paksilika, pero paksilika maganda.
1: Mudawat mo po si kuan dali, Mayor Chiquiting.
0: Eh!
1: Ah, dili di ay?
0: Pax machine!
1: Eh, pero kung hiram ka na, oy! Gwapo na kayo ng opportunity.
0: Siguro! Batay, Mr. Alcibar Mayor! Masin dito na may butang smoking! Huwag na rin ba may tubig dito? Mahulog! Wala may mainog dito!
1: Hilo, kadako yung suba. Tudayin yung suba sa malubog din. Permanente man ito na itubig.
0: Dili man ito sa malubog.
1: Ha?
0: Malubog dyan dito man ito sa tulido.
1: Di pero naman ito yung suba dito sa ubos ninyo?
0: Wala eh. Wala na magaling. Malubog.
1: Wala na ito itubig itong naitaytayan?
0: Wala. Hubas ko rito.
1: So itong pa di ay, taytayan di ito, nga walay tubig.
0: Ay, kadaghan yan ang taytayan nga walay tubig. Doon naman gali o ban nga wagi tubig, himuar ang taytayan. Bantay dito, Mayor Archibald, ha? Ayaw. Kaya maglago tamining iay mga suking tingpaminaw na bugro na ng mga tao, mga higala. Di na mo basa, di na mo research. O niya, wanay lami, mga kaiksunan, ang abot. Para sa ining mga singir, mga kaiksunan, tungod kang iay.

0: mama o ragtingog. Alas 7:56, minus atag pipila ka pinumdam. Inig, balik na to! Ato Japanese gutan, stand by!
1: Puro de los Pueblos! K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Kodesh Mariyo, ako yung diabetes. 250 akong sugan. Tumar ko DTX 500. Kaya nga mga hanggang mas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Mga kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugan. Addictive, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika.
3: Mayong adlaw sa inyo mga ka-DTX o kamay-TC. Ako si Jim Paul Generoso.
4: Ako nasab si Dr. Ramil Uy. Nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o kamay-TC. Ang alkaline ng vitamin C kada adlaw alang sa inyong maing panglawas.
3: Usa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babae mo ang pagtubo sa mayoma. Last 2004 og gitangtang pinaagi sa usa ka surgery. Apan unsa ba jud ang mayoma? Delikado ba kini? Unsa man ang kalahian ini sa cancer? Og sa unsa man nga pamaagi makatabang ang DTX 500 niini?
4: Ang mayoma, Sir JP, usa ka abnormal growth nga usually mutubo either sa sulod o palibot sa uterus. Good thing nga kini non-cancerous tumors. Pero posible nga mudako kini og mopiit sa uban pang mga organ, Sir GP.
3: Ang mayuma gitawag pod og fibroids. Fibroids ang tawag sa mga non-cancerous growth sa uterus. Kini siya buhat sa muscles o fibrous tissue. Maayo ra kay dili kini cancerous tungod sumala pa sa Office on Women's Health. 20 to 80% sa mga babae ang magka-develop sa fibroids or mayoma.
4: Kinahanglan kung babae ka, Sir GP, taasun jud nimo imong antioxidant sa lawas.
3: Correct.
4: Kay prone jud mo sa fibroids. Kung ako ang nababae, Sir GP, muinom na lang yung kung DTX 500 o MyTC kada adlaw. Dili jud nimo matag na kung kanos amo tubo ning mga tumor or kining mayuma, Sir JP.
3: Pero sa mga lalaki di ha, tungod kay wala mo uterus, dili na mo mainom og DTX 500 og MyTC, kinumdumi. Ang mga lalaki prone pod sa prostate cancer.
4: Uy, lisod ba kayo mga prostate cancer? O sana sa mga rason, Sir JP, nga nung nag DTX 500 og nag MyTC ko. Walay undang sukad niabot ng DTX 500 sa Klinika de Alternative Medicine.
3: DTX
1: 500!
5: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 tay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw sa sulod sa usa ka bulan balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
4: Ang problema manggod sa fibroid o mayuma, Sir JP, kay kasagaran wala jud di sintomas.
3: Ubitaw.
4: Maktingala na lamang ka kay ni dako nang tiyan.
3: Ibutod na.
4: Oh, naapod gani mayuma, Sir JP, nga ga prolapse sa vaginal canal or sa kinatawo sa mababay.
3: Ah!
4: Mahibulong ka nga gasakit ang ilaha kung magkontak sa imong bana kay di ay ko nang iyang mayumba pagpakonsulta na nimo.
3: Mudi ay nang mosakit. Sa ulahi, manggawas man jud na ang mga sintomas. Nakapan ra kay anang panahon na dako na ang mayuma. Usa sa mga late stage symptoms mao ang pagdugo sa kinatawo sa babae nga murag kusog kaayo imong dugo nga mao'y mahimong hinungdan sa anemia, fatigue ug pagpangluya.
4: Pero di ka kinahanglan magkabalaka kung gainom kag DTX 500 ug MyTC adlaw-adlaw, Sir JP.
3: Nga
4: naman, protektado nini ang tanan nimo mga selula. Dili la mga selula sa reproductive organs. Tanan jud nga selula sa imong lawas, gikan sa imong mata, padong sa imong pinakatumoy, sa imong kumagkos din, bisan pa imong dugo og immune system gilang kuban sa imong mga selula.
3: Bisan pag dili cancer ang mayuma, kini mahimong hinungdan gihapon sa mga significant health issues.
4: Correct.
3: Sama sa urethral obstruction ug usahay kamatayon. Pipila sa mga risk factors kung naa kay mayuma is genetics, family history sa mayuma.
4: So, pinakadakong factor sa pagdevelop sa mayuma is oxidative stress
3: gyud,
4: Sir JP.
3: Mm-hmm.
4: Ang sobra kayong level sa free radicals tungod sa pagkaon sa tamis or kining mga added sugar, mga mantikaon, mao nay mutugaw mga hormonal imbalances. Mao kini ang mga ga-trigger sa pagporma sa mga tumor. Akong balik-balikon, inom gyud og DTX 500 og MyTC kada adlaw. DTX 500 ang super antioxidant nga anti-carcinogen, anti-mutagen og anti-inflammatory. Tulo ka mga vital functions nga makasave sa imo nga kinabuhi.
3: Ang pathogenesis sa uterine fibroids is multifactorial nga naglangkob sa sex hormones, genetic factors, cytokines o gilabi sa tanan, oxidative stress tungod sa kakulangon sa antioxidant.
4: Likayi ang mayuma, tumor o cancer, Sir GP. Mag DTX 500 o MyTC kada adlaw.
3: Adlaw-adlaw dyan na ha. Di na kung kanos arin mo gusto ha. Wa na dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Dok Ramil Oy. Sing maing lawas ampingan
3: dili abusuhan
1: DTX 500.
6: Ako si Jay. Sige, gasakit ang akong